0: Bobo ka ba? Aya! Kisa may naiuna na, gadon. Oh! Ang pagpatay tao! Ang pagpatay sundalo! Ang pagpangambush! Pagbutang landmine! Makapresyo na! Oh. Diba? Ang pagpaghilabot ng baboy in town sa mga mag-uuma. Ayun, natanin nyo. Wala mo kasulay anang abuso mo nandit ninyo na ma-feel. No? Wa mo kasulay anang agian mo anang grupuha mo nandit ninyo na ma-feel, mga higala. Unang, wa mo'y katungod! Nga mo ingon nga mga maing tao na sila. Kaya pwede pa lang ang katawhan na mo balos, igaid na mo na sila. Inoon na. Traidor ang komunismo. Why amigo-amigo sa komunismo? Oh, munang ay mog ingon-ingon di abadong. O Grimundo. Nga may mga baruganan pa ang mga aktivista. Kaya kung mauman galing na pagpakog mo. Ayun ni Badong diri oh. Galit kayo sa komunista pero sa may labot na mo. Ug mo angko na si Rubin. O sa may labot daw ani mga tawo mo angko na si Rubin niya komunista siya. Di ba na magka-prison niya? No? Sige, kamo nga mong mga bright diha, kamo mga abogado, magka-prison din na niya diha. Mingon siya, komunista ko. Iliman. Oh. Pero kung komunista ka, nga nakigisunog bakho, priso ka. Kung komunista ka, nga nanukot ka, magahigalag, quote-unquote, revolutionary tax sa negosyante, priso ka. Nga naman, dili na revolutionary tax, extortion na. Pinawa! Bobo ka ba? Ayaw! There's no such thing as revolutionary tax. Extortion! Oh. Klaro, anak. Bullseye! Bullseye! Ganyan inyong pag... kuhan sa mga kabataan, no? Tukod-tukod, mga igalag, iskwilahan sa bukid. No? Kabalo naman taon sa after ninyo, kaya na'y mga fundings gikan sa... Alas 8-2! Bullseye! Bullseye! Munang dili ikalimod, mga kaigsunan, nga bisag unsao nila, no? Bisag grabe na nilang tirada, June good nga survey, tanawa ni Gab. Tanawa ni nga survey, mga kaigsuunan. Ha? June ni nga survey. Unsay nakabutang din yung mga kaigsuunan. Nanguna gihapon si Vice President Sara Duterte sa presidential, mga kaigsuunan, according to WR National Poll di atong June 2026. Nga gipangutana mga higala ni mga tawhana about sa ilang 2028 presidential pre-election preferences. Nga kung ugaling karon ng eleksyon, 15 imong butaran. 39% to ang Sara Duterte. Ngano kaha, Badong? Ngano kaha, Rimundo? Bugo ba mga Pilipino? No? Kinibang, if you're going to concretize it, kining, let us say, 39 million, butang talag, just for the sake of discussion, mga higala, no? That 39%, mga higala, no? Kung i-equate na to siya into 39 million, bulok ba ni tanan, mga higala, ni mga tawhanan, eh? Believing gihapon, mga higala, kay Sara Duterte, despite and in spite, mga higala, of this stipulations yung gipakita, mga higala, sa television. Bullseye! No? Kabalo ka nga, no? Nakita man kun sa tao, mga higala, nga siya karon ang opisyal nga giaway sa simbahan, no? Dili man tanan pero mga leader, mga higala, kontra gyud sa iya, no? Ngano man, oh, giaway, mga higala, sa komunista. Giaway sa makabayan black. Giaway, mga higala, sa administrasyon. Giaway sa kongreso, mga kaigstanan. Gialirungan, gitabangan, mga katropa. Ano man? Ano ka ha? Huwag mo na guna-huna, anak. No? Kaya kining tanan, mga higala, no? Kining tanan, kining nagpalibot na to. Muni mga rason, mga higala, nga nung pait kayo ang Pilipinas, bay. No? Muni rason nga nung pait kayo ang Pilipinas, mga kaigsunan. At some point, makaana mang gani ko, bay. Even ang simbahan diri sa Pilipinas, ha? Di saan sila gustong madato ng Pilipino? Ngayon man, mahadlok man sa na sila maparehas sa Europa. Pagkadato sa tao mga higala, wala na manginahanglag simbahan. Di man sa na maayo hinoon, pero makaingon ta mga higala nga, alang-alang man sa magpabilin na tagsama ni ini. Tanawa mga higala mga simbahan sa Europa, nganong daghan na lang mga higala na himong museyo. No? Nganong daghan na mga higala na himong wala na, empty na. Tungod kay mga tao, paglambo silang kinabuhi, mga igsoon, well, di sad na maayo, makapakaanak ko mga kaigsoonan. Pero dili pod maayo, mga higala nga, himuon sad natong kapital, aron nga magpadayon, dako atong halad, mas maayo na ang pobre ang tao, mga higala, kay as long as, no, as long as he needs, ni anang blessing, as long as kailangan nila ang imong kamot, nga mupandong kay sinugo kuno kas Ginoo. Pero ismiring hoy, gyapon. Sa tago. As long as you keep them have the need of that, they will still give you money. They will still give you attention. They will still give you respect. They will still sanctify you. No? Balaan gyapon ang tan-aw sa inyo. Ato kag Europa, mga higala, those priests becomes ordinary citizens, those priests becomes ordinary pedestrians, mga higala, every day. Pero ato adre mga higala, when you see priest walking labi nag makasutana mga kaigsoonan, rabing pananaw nimo balaan kayo eh. Huwag kay bawo mga higala, sige nag ang mga pare, sige nagbangag dito sa pantukan. Ayaw! Oh, huwag ka kay bawo mga higala, naapot sila yung mga mining di ay. Huwag ka kay bawo mga higala, nga naapot sila yung kagalingong negosyo di ay. Wapan siya ka kay bawo mga higala, nga tulon na dekabuk ilang anak mga higala. Bato-bato sa langit, ang maigo, panalipdan sa obispo. Ngayon ako man ang giapil because these people are asking for responsibility. Because these people are asking for accountability. And yet, sila mismo mga higala, When we say accountability, nakasala si Father, sabuta tong bae. Ing nato nga di lang magbanha, di mag-skandalo, kaya madawat ang simbahan, ipadala nag-Alaska. O, oh, nadagang kay Pilipino to sa Alaska. Pinawa! Kaya kuwang ko nung pare dito. O, di man galing, ipadala nag-Roma nga naman. Payot, na i-skandal. Pinawa! Mismo diya sa inyong tukaran, di mo kahinlo, ana. Kung mismo diya sa inyong mga sakop, di mo ka papanubag, ana. Kisa man mo para mo demand og accountability. Ang accountability nga, pinaagi sa witness karon na butyag, mo din yung accountability ng inyong gipangayo. Kining mga gipalit og bangko nga way klarong resibo. Kining gipalit og mga tables and chairs, computers, medicines. Kamuhon sa may natunol ninyo. Ha? Namo eskwilahan. Di ba? Pwera na lang sa mga maayo, bishops. Namo eskwilahan. Pinakamahal sa kalibutan. Nay ospital. Mahal ang giyapon. Sige mo, eh, kabig, ug halad. Asa man yung gigamit? Para sa mga building. Gigamit man yun sa tinuod nga simbahan sa Ginoo? Nga mo ang katawhan, mga igala nga naglison. Ang katawhan nga nasakit. Giyapon na yun ang gigamit? O gigamit niyo sa inyong mga maayong mga sakyanan. Sa inyong mga maayong mga puloyanan. Di na ako magdaghan.
1: Pinawa!
0: High blood ko na. You keep on preaching to those people nga nagpuyo sa mga slum area. And yet, ang simbahan, mo'y pinakadako kay Yuta. You keep on telling those people nga nagpuyo sa mga squatters area, agwanta lang tas kinabuhi. Gamiton ba ninyo ninyong amu ang agwanta partilis, ha? Mag-ampo lang tas sa Ginoo, providan lang kita. You are an institution claiming to be established by God. And yet, kini mga trabahoon sa Ginoo. Mahayala mo sa Ginoo. Makayuta na lagi mo. Dili ba na may gala ironic? Sige tag sangyaw ana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sakit sa buot, di ba? Mga katropa. sakit sa buot. Kung kanang mga eskwelahan, mga higala nga gitabangan ni amuman nila bipisara sa una mga higala. No? Maura na ibugtong paglaom ang mga lugar. Hiluhan pag NPA. Ako, naglibog ko, bisan ang simbahan, di man, pasagdan na mga obispo, mga higala, pasagdan nila mga pari nga, klaro kayo. Nagani ko'y kaila sa una, nagbitay na yun, pari ha? Nagbitay na yung flag sa komunista, may gala sa iyang parokya. Tarong pabagod na. Tarong pabagod na yung ana. Kumulang kay pareha kunuhay mong kausa, social justice. Social inyong justice.
1: Pinoa!
0: Alas 8:11 na bagay gala, may kinutuban po ang pag-agwantas tao eh. No? May kinutuban po ang pag-agwantas tao. Muna'y rason, mga igala. Nga bisan ka ni, tanaw ni mo karong mga panghitabo. Tanaw si Sarah. Mulusot o mulusot gyapon. Nga naman, dili man gibuguan ang gudmos mga Pilipino. Naan naman ko cellphone ron. No? Gibuguan gudmos mga Pilipino. Naay cellphone ron, makabalo na na sila. Tanawa daw. No? Kung nakahatag, nakatabang ba na sa inyo? Nakatabang ba na sa rating sa inyong BBM? Tanawa na si Risha nga gusto nga nagpadayag yun nga mudagan. Asa? O, to asa pinakatapusan. Alas 8:11 na mga igalan, tag na sa atong pagparagubaduban. Insan Bangkore, Maing Buntag. Joel Bunag, salamat sa imong sermon, Cubs. Murag karong adlawa, Domingo, pwede na ko mga lawat. Hey, Cubs, ako, tinud-anay ni ako. Makayangon mangunta. They are asking for accountability and yet sa ilaha mismong circles. You know what? Dapat mahimutang example sa itong kaugalingon. Kaluoy po sa tao. No? Kaluoy po sa tao, mga higalang ipasya. Grabe ta, nag-alirong mong tanan karon. No? Gitabangan ninyong tanan. Simbahan, komunista, aktivista, gobyerno, galirungan tanan kisa kalaban bipisara unsa gisingil 125 million. Wala man lay makahisgot mga higala to mga wala na wala di ba wala na maka puriyadam ko namatay na lang to ako ang namatay na lang tong obispo na mos butuan sa una. Di na lang ko baghingaan mga higala in honor of his memory. Pero apil good taon tos pajero ni Gloria mga igala. Malangit na wa. Magsigit og wali sa una, bagong langit og bagong Jerusalem. Kami mayon na lang pud mi nga nanapod galing bagong yuta na palit ni. Bagong langit, bagong Jerusalem, bagong yuta. Bagong yuta gyud ay Ralph.
1: Pinawa.
0: Unya mo din sila. Wala man namo gigamit ang simbahan para ana. No? Naami diha as citizen. Then hubuhay mong sutana. Di ba? Ayok tuguti nga na mag-lecture dito sulod sa imong simbahan about impeachment. Pero wala ba yun namang itugutan naman? Di ba? Muna nahitabo naman na ron. Kana sila, katong kulot nga kuan. Kabataan ba na akbayan? Unsa man na sila? Do you think mga igala na ginoo ng ilang grupo? Dili naman na sila ginoo katropang Arnel kaya pagmungot na istorya ba magampo man po. Even si Satanas kaila ginoo even si Satanas may gala siguro kabalo magampo. Kaya si Satanas gani memorize ang Bible. You know how did Satan tempt Jesus? Kabalo mo giunsa yung higala pag tintal mga higala sa yawa si Jesus. Igamit ang bersikulo eh. Ambak. Kagingon na sa mga salmo. Sapnayon ka? Ang imong mga ang atiil, di ba katugdong anang bato? Tiyaw mo na. Yan ang mga komunista. Mga mangingilad na. No? Master of deceit ka na mga igsuon. Magpailad man sa ding uban. Kung di pa na ilan mga igalaw mo nagtanaw sa inyong kahimtang kani adto ha. Sa mga nanggawas mga igala, tanawin niyong kinabuhi, kumpara karon. O kani adto. Wa mo na guna-una sa unak, perting hayahaya sa inyong leader to ang mga igalag. Asa napit? Netherlands! Juba season dito na may kala namatay sa Netherlands. Tua dito ang hayahay kay nga buhay. Samantala, kamo sige mo katunok mga igalag, mga tunok sa burak, o sabi ha, mga anibong. Sige mo kapitlan og limatok. Sige mo makasaghid og mga tilas og mga alingatong. Gumikan sa inyong quote and quote kausas bukid. Asa mo ginagigamit mo? Sila sige tigom dito bahandi o di among mga tao dito sa bukid sige gukod og kuan sa may gigukod ninyo? Banakon. Ha? Unya padadaan ra mo dito isa ka box nga sardinas? Katabag yung baratohon? Baratohon! Nga sila dito, fried chicken. Ga beef stick. Tapos kamo, padadaan na magbulad, pinikas niya. Ay, so sa'yo magsugot to. Kung bungot sa ito'y. Tinuod na, mga kaigsunan. Mag-commercials ako kayo, makabayad ko. Ayaw! Ayong buntag, DMs rent a car tagom no may buntag dia Sir Louis Villarosa, good morning sir.
2: Good morning.
0: Buntag dia sa mga nanginhanglag sa kena no kontakan ninyo ang DMs rent a car. Mga katropa, kape sa ta no mo kape sa kog dugang kay murag na bugnon natong kape. No? Mag Santon Gold Coffee Mix ta mga katropa. Ha? Papalit na sa na mga nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Ay mughawa. Balik ra ko basahon ko ng inyong mga mensahe promise no. Kanang mga mensahe nila Badong. Kanana yung mensahe da Badong. Idol, kasakit among papangig ni mamag ni tatay. Kinatawa ni Modol. Ay, alam mo balabig katawa. Okay. Relax lang ta, relax. Unda sa mong katawa kay basin mga mairihan. Oras pa ito na ta ay 17 minutos pasado alas 8 buntag. Kadyot lang.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nangguha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan naminaw ko XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
11: Exciting!
12: Bullseye!
13: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
12: Bullseye!
14: Alas 8.26 na may galantag na sa tumbag panagubanuban. Masaylo ako ha sa mga naigo magayagala sa akong komentaryo karong buntag.
12: Bullseye!
14: No? I didn't mean to hurt you. Oh. Kanta mo na, rap, no? Oh. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, baby. Yeah. Sana jealous guy, no? And to hurt you, I'm just... this is a jealous guy. Adili ko jealous guy. Oh. Pagbalik na ko, comment na yun si Bads Badong. Banat yun kayo mga igalang trolls. Income sa ni sila mga igalang. Ah. Yala mo, ano mga trolls na to mga igala, sige, padayon lang mo diha sa inyong kausa. Basa tag mensahe mga katropa. Ay, ikaduhang baso na ni sa murag ako ra may nagkapikapi ni Santon Gold. Kamo diha, kamo diha nga mga namino naka Santon Gold na mo? Naka Santon Santon Gold coffee na mo? Alami kayo ikaduhang ba pastilan dolor. Bads Badong, hindi individual. Ang pagpatay bilang bagahiganti o vigilante justice ay karaniwang isang krimen. Asa man ka nakapamunit, anak? No, maayong buntag, katropa, watching from Kainta, Rizal, gikan ni DJ Sitoy Gamura.
15: Good morning!
14: No? Dali Digal, good morning!
15: Good morning!
14: Lisa Rose, good AM doll, Aguanta member ni from Lapu-Lapu City, good morning!
15: Good morning!
14: Inday Sara Tanan, kalaban diretso sa Inuduro. kung makita nako si Badong, siya una nako i-flash. Ogi mo flash i-minus. Manuelito, aguanta party list late chapter is guti pod si Inday Raul's kabataan, sir. O isa pa na. Napa katong sa mga teacher. Diba, katong sa mga teacher. Nga abi nimo kausas teacher ang gipanalipdan pero ang sigihag kontra si Pulong. Sabay ikapitos ni I mean, kuan ba mo kanang nabay direct injury sa mga teacher si Pulong? Nga ang inyong himuon nga target si Pulong. Mga katropa, inhenyero kuryente ang mga sundalo nga mutuo sa presidente nga Sandigan Bayan na bugo kay nag-issue areswaran sa mga tarong nga politiko na takdan as presidente no si Elviro Gaso pod yun siya when CPP NP NDF no we used to call that CNN si di na siya katong ko ana dili na mga igala katong kining stawag ni ini istasyon on news network CNN Ang CNN is kuana siya? CPPNPA.

0: ko di ko moingon ninyo nga. Arin na lang mo sa mo. Bahala mo na sa inyo. Bahala na mo na sa inyo ha. Eh, si Insan Bangkore, no? Kinsa pa man eh. Ni, si Cubs Joel Bunag. Maog yun Cubs, kay ang microphone ni mo instrumental para isinggit ang kamatuoran. Tama yun ka. Wala, walay rally sa mga lefties. Kanang rally nila mga higala? Kwarta man na. Inumon sa nakuning kape, eh, kaya para di ni mga higala mabugnaw niya eh. Kanang rally? Asta na ni mo, asa sila mga higala kakuha kwarta ng ihimog mga effigy. Ihimog mga ipalit ang mga pintura. Ipalit og sako. Pinturahan mga higala para lang madaon ang gobyerno. Nagtuog yun mog, naana sila di akaroon kaya gusto silang mutabang, naningin silang accountability. Opportunista na mga tawhana. Ni sakay na sa panahon mga higala, tanaw nila, kaya mauman ni ang tirada karon sa administrasyon. Nagitabangan nilang usa ka tao, nga mausay nakaingon, kailangan di masuko gina silang Sara Duterte. Ngayon naman, ang mga area o ang mga lugar nga pwede nila mga higalang influensyahan, mga kaigsuunan, gibabagan mang Inday Sara. Now, arita karon mga higala sa mga, no? Padayunan tani. Kaya para naman ko mga giandam din yung mga topic, mga katropa, no? Para mas ato ko ni mga higalang mahatagan o pagtagad. Kadali lang, open sa nalang ko niya ko ang messenger din, messenger. Ito sa atong tubiko karong morning, mga katropa. Pwede ka nagsugod ka ito. Mga nagsugod na, kaisa pa ito na ako na, isa pa ito ako na isgutan. Dirita, bagay gala sa dugang pang isgutanan. Uy, si PBBM ko no, dili swerte kung mutanaw sa dula ni Iyala. Dili swerte. No, dili swerte, mga igala. No? Dili swerte is one way of saying malas.
1: Pinawa!
0: Murag ko ka ng late. No, late. No, late ang term. O say other way of saying late, wa kaabot og sayo.
1: Ayaw!
0: Ha? Hapit. No? Okay, like term, maghigala sa dili ambungan, walay dili itsurahan. I mean, pangit eh, pangit. Kung sila yung terms, pangit. Dili itsuraan. Kung sila yung terms, pobre. Why nahot? Kung say, lying terms sa gilisod, nag-agwanta. Pero ato bang anti-clear, maglisod siya gsulti ba? Nga, di siya mo, wala siya mo ingunog malas ba? Kaya ka ba siya magamit na sa din sa mga tibaghak ay dumito na sa din sa mga DDS ni. Mga katropa, klaro ho lang ako ha. I don't have, wala man ko'y obligasyon nga mo kumbinsi aning mga trolls diri mga higala mo yung kung adili ko DDS. Mga kaigsuunan. Ang akong gina-offer diri sa inyo, ang akong gina-isgutan diri mga higala, I'm offering you the reality of politics mga higala sa Pilipinas. I am discussing this mga kaigsuunan, dili, kaya na ako'y gain. Kaya na ako'y vested interest. Sumay ako, anak. Tinood lang. Sumay ako, anak. Muna isa ninyo may galang atanaw na, pag na ay vested interest ang tao nga nag-istorya mga kaigsunan, mag-doubt ka. No? Pananglitan mga kaigsunan, ha, ka na si Katrobang Arnel ko, ana, Sara na, di ba ganun may kaila? I mean, well, kaila ko sa iya, kay kisa ko hindi magkaila ng vice-presidente man na. Pero sa ako, may gala personally, kaila na sila, wala. Kaya naman, even sa Davao ko sa una mga higala, no? Even sa Davao ko sa una, na i-practice nga ni sa Davao, na ay kada December, hataga ng mga media mga higala o pahalipay. Dili man na kwarta, ba't pampamasko? Or kanang gitawag nila GC. Mga gift check mga higala, nga kuhaon ni mo dito sa City Hall, no? Ipalit ni mo dito sa mga tindahan para naakay pamasko. Kabalo ka ako, adi na kung inakuha ako ang mga higala. Nga naman, why should I? Kung kabalo ko, ngagikan mga higala sa kwarta sa gobyerno, kung kabalo ko, mga higala, ngagikan sa kwarta sa akong isig katao, mga higala, nga galison kaysa nako, nga nung magpahimulos man ko, nga nung mag-disadvantage man ko, mga higala. Nga nung, why would I take advantage, mga higala ni anak? Kung kita ko, mga higala, nga nabahaan ng uban, kung kita ko, mga higala, nga ang uban in town, galison, I will not do that. Dahil ko na ako nabuhaton. Bullseye! Bullseye! Unang, wag yun ko kakuha, anak. No, ka na mga kuan. No, may pagkali akong kauban nga. Kami na lang kuha, hindi man pwede, kaya pirma man ka dito. So, wa d'yo'y kabalos, pirma na ako dito, mga higala. Wa po'y maka-forge. Nga makaingon niya, na nakakuan ka dito. Muna, hindi ko ninyo pwede inon, mga higala, nga DDS, mga ka, no. Nili ni mga higala. Ang akong ipakita nyo, realidad. DDS, mga ka-udili, loyalista, mga ka-udili. Kakita ka sa reality karon. Nga, gilimbungan tama.

0: nga higala. Kakita ka sa realidad karon mga kaigsuunan nga mas gi-focus ta sa usa ka tawo and yet nakalimot ta maigala sa dako og essential pang part maigala sa atong katilingban.
1: Bullseye.
0: I am not against accountability. I am not against responsibility. Mas mupush ko ana mga kaigsuunan. But nay but mga katropa, do not be selective. Dili ko against sa justice, but ayaw ng justice nga kamoy gabuot.
1: Bullseye.
0: O kinsa ang inyong tiunan anang justice.
1: Bullseye. Bullseye. Huh?
0: Kay dili na hustisya mga higala.
1: Bullseye. Huh?
0: Pagpanaog-daog na.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Pagpanglimbong na. No? Huh? Kinanglan nga dauto ninyo ang usa ka tawo, kinanglan nga mahimong dautan ang usa ka tawo at the expense mga higala para lang nga kining ubang mga nangawat mahigala sa gobyerno. Ha? Malimta na to. No? Mo ganinay, nai-disbalance na hitabo ba? Dito sa dagkong kawat, wa mo'y tingog. Diri mga higala, sige ingon ninyong kawat, pero atong nadiskubrihan, pinaagi rasad, mahigala diya sa indeed, mga kaigsuunan, ang kamatuuran yun bitaw, na ay kaugalingong pamaagi of revealing itself. Mga katropa, gitawag nato ni siya og aliteya. The gradual revelation of truth. Ang anam-anam, mga kaigsuunan nga pagpadayag sa kamatuuran. Tanawa, bisan di may gala sa impeachment. Pero kung sila'y paistoryahon, maingon, awala na daog na mga higala ang kining, prosecution. Bisan man mo daog ang prosecution, you will never win the hearts of the people. Bisag mo daog mo di mga katropa, it will not deny the fact nga katong kwarta di ay gigingin yung gikawat, gigasto sa tables and chairs, gigasto sa mga computers, gigasto may gala for the welfare of the children nga naa may gala sa mga eskwilahan, nga infested nini mga utok nilang Franz Castro, mga Raul Manuel, mga... No wonder nga sila kalaban kay Sara. No wonder nga sila mga higala and every step kalaban. And what I never heard mga higala na nag-appreciate sila.
1: Bullseye!
0: When in fact mga katropa, kung imong tanahon, ikumpara nimo sa ubang mga syudad, ang Davao City is dili di ba kamoy nga nindot tanan sa tanang syudad mga igsoon? But dili pabitin, dili pabiya. Di punta mo ingon nga di bahaon, no? Bahaon man na siya mga katropa, pero unsa inyong yan, gimalayan pag-ayo, gidaot pag-ayo. Ngano? Ang Davao ray bahaon? Ngano mang sa Cebu gibaha may gala? Wa man tinadungog mga kaigsuunan. No nga kining padayag kuno ay silang kadismaya na malikas may gala nga kining opisyal sa gobyerno gumikan kay gibaha. Nabay nagdipalag, nabay nasuko. No nga gilunop mga higala ang kulon. No ang Cebu.
1: Bullseye!
0: Nabay! Nasuko kay gilunop pa ng mga higala kasada nito sa hatong lugar rato. Wala, pero pag Davao gani?
1: Bullseye!
0: Nga, ni bahaan ng gabi pagka alas 4 kadlao ni hubas na. Dako na kayo mga higalang butang sa ilaha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna siya. Alas 8.39, mga katropa. Paminawan sa nato si Auntie Claire, be?
2: XFM Katropa!
3: Noong nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya.
0: Pinawa! Kanawa mga, mahimuot ko ano ba? Mahimuot ko ano ba nga? Di daw mo tanaw si BBM may galas dula ni Iyala kay... Doon na daw siya dala nga, hindi swerte. What's the other way of saying hindi swerte? Malas si BBM.
4: Pinawa!
0: That's the word for the day. Parayon ta. Masasagog mo yung aminsay, kaya daghan naman kayo ni. Dong Charles Luison, may budang ni Mudia pare. Good morning daw, ingon si Auntie Jilmer.
5: Good morning!
0: Good morning. Humana katropang si Ranel, nakaduha na og timplahan o katropa.
5: Good morning!
0: Salamat niya, Ma'am Jing Pigarido. Avil Manlangit, very nice kaayo ang mga topic nga gina-discuss ni mo karon, Dol. Katropa, salamat.
5: Good morning!
0: Denzel Dave, grabe naman ang team up nila sa mga attorney sa kalaban. Kay naa si Miss Laway, Tolo Sipon og si Nanay Huy. Lahit po din nga, Huy. Lahit po ni, yahal man ni, lahit ni. Dito, dugang pa mensahe, si Josephine Sibunga, Salbiron Balconete, good morning. Harold Garcia Ramirez, Enrico Berlinguer, led the Italian Communist Party during 1970s and deliberately sought dialogue with Catholics. He argued that Catholics and Communists could cooperate on issues such as social justice and democracy. and he rejected the idea that communists had to be militantly anti-religious. Diha nagsugod ang tanang katrobang Arnel maayong buntag, no? Diha pa, wag yoy amigo anang mga NPA. Katrobang Arnel, kinsa may nakalimot sa uplan ahos ug uplan zombie. Gipangunay ra nila patay ang ilang mga kauban tungod lang sa rumor nga naa sila sa MIG ang uban nilang miyembro. Mga gitawag nila mga higalag, mga kana mga DPA or mga deep penetrating agent kuno mga
1: kaisunan. Bullseye!
0: Alas 8:41 na mga higala ang takna sa tuang pagpanagubaduban. Dugang pas mga mensahe nga rin mga kaisunan, Koreanong hilason. Late lagi ka, sir. Bantag akong idol, dili jud makita. Senador Bato, ayaw kumpiyansa kay naa daw traidor. Pero wala pa na dakpas Bato, ha? Wa pa, di ba gab, wala confirmation diha, no? Mura na ito yung nikalat gabon, pero wala pa even mga igala from the DOJ or from NBI. Wala pa. Koreanong Ilason, General Bantag akong idol. Okay niya. Last man, 8740. Good morning, Katrobang Arnel. Ang impeachment, nagkadugay, nagkawaylami. Na flood control scandal nga mas klaro, no? Ang sindikato ug mastermind gi-divert sa impeachment nga way klaro. No? Mali daw ang pagpalit og tambal, mali ang pagpalit og tables and chairs, computers, mali pagyud kuno mga katropa nga walay resibo og mali siguro ni nga gihatag ngadto sa pobre mga kaigsuonan. Unsa day ang tama, Raymundo? Kanang kawaton na lang. Di ba? Kay makita nimo mga higala, wala man ni gikawat. Gipalit di mga kaigsuonan, gipalit di og tambal, tables and chairs. Uroy mga higala, no, kung kining mga eskwelahan ba nga nakadawat mga higala sa benepisyo sa confidential fund mga igsuon nga naa ni Sara, muadto mo baktas ba higala paingog Malacañang? Sa kailang bation mga kaigsuonan?
1: Bullseye!
0: Dili ba mga higala magmuka silang tanga? Magmuka sila mga higalang mga bakakon to the max kung buhato na mga higala sa mga eskwelahan nga tuas far-flung areas nga nakabenepisyo mga higala ni Ana? Mga matay, no? Manawa na guding utok mga higala sa trolls, tarong babagod in taon. Mali daw nga magpalit og tambal, mali nga magpalit og mga computer, tables and chairs. O siya dapat paliton di ay mundo, ginamos? Pinawa! Ay nga na mundo ba? Gigutom na noon ko nakahisgot kong ginamos. Ah, Koreanong Ilason, asa naman ni, asa na ang ni, nga niingon nga nadakpan si Bato. Oh, wala pa'y confirmation, anak. No? Ang pagkapanalo ni Alex Ingon si Badong. Ang pagkapanalo ni Alex Yala sa bilang kampiyon sa Mubadala DC Open ay tagumpay ng taong bayan. Liban na lang sa mga namumulitika na mga DDS. Di kan-an ninyo na kung inyo na. Suluha.
4: Ayaw!
0: Ingon sa mga loyalista, boss, tama daw morally bisag gigasto sa classroom og tambal legally daw mali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siguro ang tama, mga higala, legally ug morally, kanang isod sa malita ang kwarta unya ihatod dito sa ilang amo. Joseph Lasaka Monilia, tirahe na Jadol, mga baga og naong from Broxete, San Miguel, Tagum City. Good morning!
5: Good morning!
0: Alas 8:44 na. Ditagam sa dugang pang mga isgutanan. Biyaysa na si Auntie Claire niya kay mahiblad pa ng atong mga tigpaminaw. Medyo makapal ang mukha ng mga nasa OBP. Tanawa si Ridon. Askang sukuan na ganyan niya mga igala. Ato ni Paminaw niyang kasuko, be?
2: XFM Katropa.
6: Medyo makapal yung mukha ng mga involved doon sa OBP.
0: Suko na kay Kanaday.
6: To even ask an audit query from the Commission on Audit. Kasi hindi ba poder ho nila yun? Trabaho nila yun eh. To actually issue audit observation memoranda or audit query memoranda. Ibig sabihin, ang Commission on Audit po yung mapagpasya kung alin po yung tipo ng mga memoranda yung i-issue ng Commission on Audit sa iba't iba pong mga opisina. It is not subject to a request. It is not subject to a favor by any other agency. Ibig sabihin, kung ano man ho yung lumapag.
0: Alas 8:45.
2: XFM Katropa.
0: Pag Santon Plus Gold sa Mudia may garado. Kining Santon dunay duha ni ka kwan, nay capsule, no? Nay kape. Ang kape sa Santon duha, no? Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix kadto ng kape may higala nga soya ang iyahang naisagol soya. Para ni sa mga dili gusto nga muhapdos ang kuto-kuto o kadtong mga dili ganahan mga higala medyo isog-isog nga kape, no? Napoy Santon Gold Coffee Mix, no? Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, no? Kuan siya kanibang dunay turmeric, mangustin, malunggay, collagen ug glutathione. Mild gyapon sa atong tiyan mga keksyonan. Kaya lang kape gyud siya, no? Mga katropa, no? Nya nakakuan siya naay glutathione ug collagen. Napoy Santon Plus Gold capsule. No mo ni mga igalay ginainom para ni sa mga diabetesion, no? Para sa mga high bloodon. Unsa man nakatropa Arnel? Food supplement. No? Aron niya nga itong lawas mga higala makabaton og energy, makabaton mga higala og ligon yung immune system nga mabatukan kini mga higalang mga for example kini atong mga sakit nga gipanghambin mga katropa. Mapalit na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Balik ta maigala ni Ridon. Pwede abogado man si Ridon gab, no? Lawyer man siya. Sige daw. Pwede ba nga para di siya magsigig kiyaw-kiyaw diya sa isog bangkot siya kayo diya sa kuan? Isog kay siya diya sa unsa na ba kanabang press con. Pwede ba nga ipuli na ninyo ni kapunan kay para ma. Kay kapoy kayo sige paminaw anang yang kinasuko kunohay. Tanaw na to kung sa korte mga higala unsa pud iyang kalidad. No. Diba? Kay diha magkinasigig kinasuko sige kinasuko mga katropa. Pati pa personal nga lakaw ni Sara Duterte pakialaman. Oh. Pati mga higala, personal nga gasto, pakialaman. Ibutang ka na siya dito. Apil ba ninyo na sa inyong line-up? Ibutang ninyo na para din si Gigbanha. No? Grabe, nagka-team up. Mag-in mo, napay isa. Alonto Adyong. Zia Alonto Adyong. Utrubog ka. Ayaw! Grabe, grabe ka makapaningil diha. Grabe ka makapaningil o accountability diha. Pero imong flood control project dito sa Wanwa po mahuman.
4: Pinawa!
0: Diba, grabe makapanukot mga katropa o flood control sabi, katawag nini, accountability. Imong flood control project o mahuman. Grabe, kuyawa, bagaa sa dimugnaong. Ay! Ha? Utro mabudi kang naapoy anomaly. Ha? Ang imong project dito, ang dako, ang tarpulin. Pero mga imburnal, nagkatag lang. Mura, papuyan na siguro itong mga alimango, itong mga imburnala, itong mga higala.
4: Ay! Ay!
0: Ha? Ang imong flood control projects, patalinis. Dako din sa punuan, pagamay sa tumoy. Ati man na to.
7: Usay.
0: Mga trapo mong dagko.
4: Ay!
0: Ang imuhang project, mas dako ang imong tarpulin. Kuyawagin ninyo eh.
8: Ha? I talk to my worthy.
0: Alas 8.49 na may galantag na sa tubag managumanuman. May buntal sa ato, nagpabilin sa ang sa Facebook, muraga anam-anam na sila panghawa. Ano na nila nga, banha na magainis katropang Arnel, no? Hindi na maminawa na niya. Bahala na mo diya. Dere sa YouTube na to, natay nagpabilin din nga 598, no? Kamang nagtanaw. Ay, buntagin nyo na. Kini si Ridon, murag liilong sa Carabao. Si Rodolfo Dalugdugan, no? Di apa mga higala si Dongkicks Tuling. Kuyawa. Dagway ni Moridon, gabaga. Aranay ni mong naong. Sinapod si Mad Rabbit. Good morning, sir. Watching here from Cebu, gadungan mi diri sa akong wife tan-aw apod siyang attorney Rupil. May na lang ni mawala among stress sa panghitabo amping kanunay. Uy, salamat kayo. Mudrabit. Salamat kayo ang iyang asawa ko, no. Gatan-aw ni attorney Rupil Banyok. Los Picas Station. Unya ang siya gatan-aw may gala sa bullseye. Kanindot ka na, inindot ka na, sir, ba? Picture eh, ragot ko no, sir, nga gatapad mo, sir, unya ipakita nga nagtanaw, gin mo, tagsa-tagsa, sir. Sir, katropang mudrabit, no? Kaya na, ragot, no? Picture eh, ba nga, misis ni mo, nagtanaw kang attorney Rupil, unya, ikaw nagtanaw sa ako, sa bullseye, unya, I-send na sa page sa Facebook nga Katropang Arnel Cortez. Diya i-send. Okay, ako nang ko anon kanang ako nang i-post ganahan kay ko anay nga na, mga katropa ba no nga kuan maguna honor maguna bay nga kanabang kinsa ra gud taon niya paminahon ka mga higala, itapad ka ani mga tao, mga komentarista nga di basta-basta mga kaigsoonan.
1: Bullseye.
0: Alas 8:51 na mga kana, mga kuan na mga haniting abogado na gud na, samantala kita mga higala, magkabuang patag explain mga higala Article 40 sa family code.
4: Ay, no?
0: Tao na siya. Ha? Oh. Samantala ka na sila mga higala, kuyaw na sila, no? Kita in town ani no, di pa. Walay pa sinuod. No, wag kayo mainip tungkol sa flood control. Nagsisimula na ang 51 billion ni Pulong. Yun lang. Muna yung problema. Kaya pag flood control ang pinag-uusapan, mga higala, ang pangitao nila, katong sa, kuan, ang pag flood control ang hisgutan, dili, mga higala, ang ilang flood control mo ay pangitaon. Dabaw, gihapon. Ah, bagak yung mga dagway, eh.
1: Bullseye.
0: Gracie Channel, how about sa confi fan sa President atong subayon? Ayaw lang kay sa presidente man bawal. Oh, si Mr. President na lang atong pa-explain. Mr. President, anong masasabi mo? Salamat kay. Nasabdan na ako Mr. President. Lagi bito no? Mo ganito Mr. President, unsa to?
7: I talk to my where the
0: Maodi ay ha.
8: Makita maya yung ama kayo ay mag-alamano. Kayo ay
0: Da
8: sa inyong sigaw.
0: Hawa! Ay! Kanga-kanga rang agi ni mo. Di pa si Ronald Galaykay. Pa-shoutout sa from Tibanban. Uy, taga Tibanban. Nakaanhat na may kausara po, no? Layo-layo mong good po din yung lugar, Buyag. No?
1: Good morning!
0: May buntag di from Tibanban, no? Governor Hineroso. Dabaw Oriental. Balik rami pohon diha kay ni Antomi Ugluban. Betty Puntihos, better nang na si Ridon kay gisipa ni Digong tungod sa iyang kakurap. Sigig biyahe abroad at the expense of the government from Cebu City ni. Salamat kayo diha, ma'am.
1: Good morning.
0: Jerry Elivito, INC at KOJC Rai gimahal. Ang Katoliko gidaot ang gipanamastamasan ng mga pare, obispo, kardinal, gibugal-bugalan, pinapahiya pati Kristo, wala nakaligtas kang digong. Not everything mga higala nga giisulti ni digong. Kabalo mo ana, no, not everything nga giisulti mo tuo ka. Pero whether we like it or not, ang leader nga sama niya, mga kaigsuonan, is what our country needs. Bay. No? Kana ganing tao gani nga willing maimpirno para lang kamo malangit. Ina niya na ba? Murag naskanta sa Impossible Dream. Oh, nai lyrics diya sa kanta nga Impossible Dream ba? Oh, kana mga bata undi sila ka relate ana, no? Oh, nabuhi na ni mga igalang kanahan nga si Insurrecto. Nagdungan na silang tulo diri karon. Ah, atong mga welcome na to sila. Welcome, no? Welcome. Nagdungan ng tulo si Dianas Rimundo. No? Diya si Bads Badong. O niya, niyasad mga higala si, istawa ka ni, Insurrecto. Siya nga, mahilig kayo sa splicing the video. Bakit?
4: Pinawa!
0: Magbuot. Alas 8:54, kahayahay ba ng imong mga ambo kung full na mo nagpa-play ng ilahang kwan? Ay, Lang-alang, Badong, Rimundo, paghuna-huna ba? Programa ba yan eh? No? O sa ba yan itong isgutan? Ikaw akong isgutan? Binuang man ang imo, ha? Daghana naman kag-idol diri, sir. Nagtapok naman ang mga santil mo nga trolls. Naana na diri, mga... yeah, yung pa si Badong, si... Naglibog na noong kuwanin nila. Si Rimundo nga, hilig daw tag splice yung video. No? Hilig daw tag splice yung video. Dito ni Mayo. Magbuot. Mag-ibong programa ni Mudo. Unya ko yung mutan, pag-comment si mong kaugalingon. Pwede rin magkaayo na nga. Aron, wak mo ikaw. Programa din mag-inyo. Oh, naka-assign maguna diri ba? naka-assign na dali. Sige.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Padayon ta mga kaigsuunan. Oh. Tanggalan na nang naong ni Ridon. Lami, way lami. Nan, arita mga higala sa confidential funds and kining mga resibo, mga katropa og kining mga nakapangan sama aning Mary Grace Piatos, no? Andilim, no? Nga giyaga-yagaan pang kapunan, mga kaigsuunan, no? Kay bao mang yun, kung naa sa mga intel community, tinuod na nga pangan, di. Dili. Nga naman, because it's confidential, okay. Kano sa man na ba matudan niya, di ni tinuod nga mga pangan? Katong panahon niya, nag-committee hearing sila, nagpatawag sila PSA, gipacheck nila, o tinuod bang na Mary Grace Piatos? Wala. Tanawa ra gud unsa sila mga higala kahungog. Kay bao man gud mo nga wala. Kay wala man mga higala tarong og pangutok nga intel nga ibutang ang tinuod nga pangan.
4: Pinawa.
0: Diba? Knowing nga delikado ang iyang trabaho, mga kaigsoonan, it entails security, mao kay na isa mga higala nga kuan kanang isa nga ilahang mantra, no? May buntag ni mo diya, Ma'am Monique Orosio, ma'am. Kumusta? Mingaw na ko ni mo, ma'am.
9: Good morning!
0: Kumusta naman ka, Ma'am Monique? Kita ratapuhon. Okay na mga higala, isa nga, kada bang mantra sa nasa Intel? Think before you speak. Unya, naana sila yung mga, kuan diya nga, na, ang baba, gisipiran mga higala. No? Kay, may man ka, og, diri ka sa among trabaho, kini among trabaho, di man pwede diri hilumon. No? Kini nga mong trabaho, dili pwede diri mga higala ang di kabalo mo sumpay og istorya. Hmm. Dili pwede ang trolls aning among trabaho. Mo nang kini sila Raimundo, ani sila yung mga programa mga higala kay. Ang ilang na-assign nga trabaho ani mo comment ra ni sila mga kaigsoonan mga destabilizer man ni sila programa. Gubo nila imong kamada mga higala. Oh. Ah, sige, guba lang. No?
7: I talk to my...
0: Kung magkaguba, no? Hello, Mr. President. Hello. Kinag-discuss pa ko nga rin. Alas 8.52 na may gala, 2 minutos na lang, alas 7 na. No? Kinalan may gala, ligo na nga itong lawas. Mag-Santon Gold kita. Santon Plus Gold, may gala. Adunay mangustine, adunay malunggay, adunay garlic, spirulina. O kini may gala nga... kining mangustine. Mga katropa, ligon kay atong panlawas. Kung kanunay ta may gala, mag-inom ni ini. Mga kaigsunan. Ako, duha akong ginainom. Matagbuntag ka na may gala. Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ako ginang gina-partner sa kanunay para mga gala layo tas mga balatian kay kabalo ka. Intawon ang akong tulog mga igsoon, tagtulo ka oras na lang. Tulo, upat na pinakataas eh. Mula na akong tinulgan mga igala matag-adlaw. Survive gyapon, mga katropa, hopefully. No? Kuan lang yun ta, kinibang, kining, unsan eh, kinibang, mag-amping lang yun ta sa lawas mga kaigsoonan. Tata Antipuesto, maayong buntag daw, good morning sa mga tuktuak. May muntag ni mo diya ta. Oh, Daisy Itulie, mayong morning. Cleofi, magkuyaw banal. Good morning, sir. Sige, mi katawa duha sa akong bana. At least, no, naamoy banding, ako inyong gipaminaw. Nan, Cebu City ni. Ah, sige. Kanto ba ni, nag-ingon nga, ang usa nagtanaw, kang Attorney Rupil, ang usa nagtanaw na ako, basin naamoy pamagi na video, hebe nga, lain-lain mo gitanaw, pero mag-asawa ba kay, nindot kayo na mga higala. Paibog na kong Raimundo, bay, paibog na kong Raimundo. Eh, ni mga trolls, mga higala ni Marcos, mga way kalipay ni Skalibutan. Mga way kalipay ni mga higala, ilat tanan niya. Usaw di mo pagkalipay ng tanan sala, mga higala, Skalibutan, ipahid ni mo sa mga Duterte. No? Di ka malipay, ano? Amay si Chico, mayang buntag, nagtapok na sila sa imo kay kang Attorney Rupil, di man basahon ilang comment. Dali raman na to. Dali, kabalo na ko anak bay, no? And I know what I'm doing. Nganong ginabasa ko na sila. I know what I'm doing. Nganong ginabasa ko na sila. If I want to keep them out, I know what to do. Ay, nako. I know what to do if I want to keep them out. So just go with the flow mga kaigsoonan and let them be part of our daily life. All right. But they do not dictate what what we gonna do mga higala ni atong programa. No, wala. Nawala. Sila'y labot, anak, mga kaigsunan. Just let them in, mga katropa, no? Kuan na sila. Kumbaga, sa kuan pa ni, sa kusina pa ni, kinalantag asukar, mga igala, para na'y amigas daghan.
4: Pinawa!
0: mga pita katropang Arnel, magkapita samtang mag-alamano sa pandesal. Birahe! Ala Arlene Kahan o Kajan, good morning. Query lang ko, asa ta magkapalit og santon? Thanks. Taga-asa ka, ma'am? Duula das butika. Naas Mercury, ma'am? Naasa Rose? Naasa South Star? Naasa TGP? Generica? Ug uban pang butika sa inyong lugar? Just be specific, unsa nga santon? Kay naa may Santon Plus Gold na ay kape na ay ang Santon Plus Gold kapsula, no? Mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Naasa ay Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix kape nga na ay soya. Mao ni ginagamit sa mga gadiet. Mao ni ginagamit mga igala sa katong buntag pasayo mga igala mo. Karamang gusto nila nga busog ilang paminaw nga dili mo katuy imong kutukuto mga igala. Santon Plus Coffee Mix. Di apoy Santon Plus Gold Coffee. Mga katropa, mo ni among ginainom-inom kay strong mga kaigsuonan unya tawag ni ini dunay collagen o glutathione mga katropa. So just be specific unya asa man adapit nga lugar pero kung tuwa sa gawas sa nasod wala murag wala ta na share ang mga oligarko dili mo sugot nga si BP ang magpresidente. Oh, numero uno sa na sila. Paliton tanan mga sakdik wag lang mapresidente si Sara. Paliton tanan hasta ikaw dili og dili gyud mosugot ang oligarko nga period. Ha? Ako, wa mo kay presyo di gyud ko mapalit.
4: Pinawa.
0: All right. Sir, wala na santon mix diri sa coffee mix diri sa Sawata. Ma'am Nancy Camilo, mamaligya tapuhon ma'am, ikaw na baligya di ma'am kung magingana ilang kalaki nga sila'y stock ma'am, ikaw na pamaligya puhon. Ako pakumprahon taga nagpaabot lang ko ma'am sa confirmation sa stocks. 903.
9: Bullseye. Bullseye.
0: Now ato ni sir kanang duha gusto nako okay ra na visit lang ko Generica. Ah sige, Generica ma'am, naa na siya ma'am no. Kung wala sa Generica ato sa Mercury na agi na sila. Mga dagkong drugstore na mga katropa. No, kay dili man na putso-putso ng produkto na to. No, kana mga galang Santon, mga igsuon. Basta makasuod ka anang mga Mercury, mga South Star, di na basta-basta mga katropa. But pasabot, no nga ang imo mga galang produkto kasaligan sa pag-manufacture ana ga practice ka ginatawag nga GMP. Good manufacturing practice mga kaigsuonan, no? Kung unsa man na sila na nahibaw ana.
4: Ayya.
0: Di na tapalabi ana kayo ana taka kun dia. Dira ta mga igala basta palit lang mo dia. Padayon ta dinhi mga kaigsuonan. Pangalan, pananglitan mga katropa sa mga unsa ni? Mga Merry Crispiatos pananglitan ang dilim nga gihimo nilang yaga-yaga mga kaigsuonan. Kay ba man jud mo nga made up name na siya mga katropa? Para sa aning insurrecto. Oh, unsa may pasabot ani? Mga insurrectos ni ni Marcos.
10: Istorya eh po,
0: insurrectos. Oh. Di ba? Oh, si panalitan si Bino. Si apelyido ni Bino ang
4: Binoa.
0: Binoa. Ana ba no? Aron, ilang isaway kay kuno Andy Lim. No? Pero kay ba man sud mo nga made up name na siya mga kaigsuonan. Ngano man intel sila mga katropa. Andiyat gusto ninyo nga mabulgar. Karon pangutan-o nato mga ikapaminaw nato ni. Ha, kini bagay galang sulti no sa witness. Kun unsa ka delikado mga igala, no? Taas-taas ni mga katropa. No, kung unsa ka delikado nga mabulgar mga igsuon. Ang mga naa sa intel community. Dili pwede. Match Vic, no, maing buntag, katrobang Arnel sa kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Maing buntag diya sa mga taga-Mandawi, dagarat ang mga kaapilido diya, mga igala, no? Mga kaapilido lang, kay, iba na magkani among mga apilido, mga igala, nga, perting, kuana, kaning, kumun. Idol, mura man na sila o gipiskot. ay piskot lang ko na. I love fine men, maing buntag katrobang Arnel, maayo pa si BBBM ang nagtuktugaok. Ang among sunoy, wanag yun, mutuktugaok. Uy, kadelikado ba na? Masigidungoy na ng inyong sunoy. Di na dahil mutuktugaok ang balaw, di ay? Delikado gud. Robert Manaytay, mao na dili mo sugot ang mga oligarko nga mga Duterte mga presidente kay aron nga ang buhis sa gobyerno ilang utangon hangtod mo abot ang 10 million. Bay. Musugot kag sa dili, siya ra nakahimo ani. Nasingil ang mga dagkong negosyante sa buhis nga nila badbeari. Pagka mayukmok lang ka maigala nga di ka mobayad buhis tax evasion ka diretso. Tanawa, look at bilyones mga igala nila bayari gukdang digong. Nakabayad man lagi. Di ba? Nabuhat ba na ni BBM? Wala nabuhat ni BBM na. Paminawon siya na ito ni Bing para magkalahosta.
4: XFM Katropa.
10: You being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose and without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations, no? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba?
11: Can you repeat your question?
0: Aminawan niya.
10: Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama
11: Given
10: po
11: the
10: ba?
11: Classified
12: misleading
11: nature.
12: Misleading,
10: you know. I'm just asking for his opinion.
13: Witness would have been able to answer. Witness may answer?
0: No. Ay, sa kapil na kapunan.
10: Yes. The confidential plan. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct?
11: Can you repeat?
10: You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct?
11: Can you state what specific laws po yung...
10: Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets.
11: Yes po.
10: Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on divulging, unauthorized divulging of confidential information, correct?
11: Yes
10: po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba?
0: Okay. Yes, dahil lang gab. So, hunong sa hunong. Stop sa da. Now, kinsay gusto mga higala nga mabulgar ni sila, gustong mailaila si Mary Grace Piatos, bakakon sila ba? No? Tanaw ba na good? Paana-ana pa si, pasulti pa kunuhay mga higala si Chua nga. Di na kuno kinahanglan, nga ila pang paistoryahon si Mary Grace Piatos. In the first place, wala sila yung Mary Grace Piatos. No? Wala sila yung Mary Grace Piatos. Padugang na nila nasa pusta because in the first place, nobody knows. Mga igala. Unless, pugso nila nga ibutang diha sa publiko sa impeachment court, mga igala, ipaila sa tibuok nilang Pilipinas, ba't tibuok kalibutan, that this is Mary Grace Piatos, the intel officer or the informants or whatever, nga nagdawat og 70,000. So, what does it entails? Mailhan na nakaroon mga igala sa mga mga nadayan karoon mga igalang kabataan partilis, mga nadayan karoon mga igala ang mga komunista. Kamudi ay. Kamudi ay ha? Kamudi ay ang nagpapriso kang Franz Castro ha? Kamudi ay nagukod na mo dito sa Talaingod ha? Kanidi ay mga tawhana ni. Ikaw di ay ni. Kisa man ni si Andy Lim. Uy, bakla man din ni si Andy Lim. Si Supronio Balsak. No, napatay isa daw, diba? Pangalan, Supronio Balsak. Makatawa ka, mga igala. Kabalo man dyan mong made-up names na, no? Ikaw, Gab, kung Intel ka, Gab, o si pangalan ni mo, Gab, gusto? Ha? Supremo. Ikaw, Ralph, o si gusto ni mo, Ralph? Ralph Recto, imong gusto nga pangalan, Ralph Recto. Buy Paltik. Ah, di, priso ka, priso. Priso ka. Pauli ka dito sa Danao, pauli. Alas Jess, alas David Jess na magigalan, Dagnas Buntag. Yung pangutahan na karoon ni Attorney Michael Poa, si Attorney Wamil. By the way, abogado si Attorney si Wamil ha. no? Abogado na siya bagay gala. Ipangunta na siya, do you agree? Uyon ka ba nga supak sa balaod nga atong ibulgar ang mga confidential informations, including of course informants, because there could be no confidential information without the informants mga higala, so to speak. Kung wala sila, usaw man ato pag gain, usaw na to pag obtain mga higala niya nang obtain and ascertain, no? Kay kinimangod silang mga agent, no, mao ni sila yung maka identify mga higala, mo certify that this information is A1, no? It is true and verified information mga kaigsuonan. Tinuod og beripikado kini nga information, tataka nila na A1, no? A1. No, naman na sila yung mga level-level. Na sila yung confidential, secret og top secret. Na ilang mga kuan eh. Oh, nya na, usaon pag certain karon sa mga information nga nadawat, napo na sila certain degree mga higala. Ako na dumduman lang is A1, no? A1 alpha 1, no? A1 mga kaigsuonan. Kung pasabot ana kanong A1 information na tinuod ka na o kumpirmado ka na mga kaigsuonan, no? Nadunga nakita, gi-verify pa gyud, gi-re-verify pa gyud. Kung pasabot tinuod yun na. Who could ascertain that, by the way? Katong mga tao nga naka-obtain ana mga higala nga information. No, katong mga tao may higala, kinsa man sila, the agents, the intelligence officer. Nga by the way, dili pwedeng mailhan nimo. Nga wag kay bawo mga higala nga kini mag-build sa sundalo, mag-build ni sila BIN eh, Barangay Intelligence Network. Now, wag kay bawo kung sa inyong barangay kinsa BIN di ha. No? Usually in the insurgency time kini mga higala, ginahimo. No, mo na ginakuan ba gina kana ang plastada. Now, dili ko suwito mga higala sa wa koy idea na lang. Dili man ta suwito gyud. Wa koy idea kung how does the intelligence of operation of the police works. Although amigo na to ni mga higala ni mga taga DNPPO, but of course we do not ask that. Di na to ni pangutana sila, sir. Paunsa day mo work ning inyong intel? No, we do not ask that. Ako basta kahibaw ko anang sa PICAS, no? Mga katropa. Ana na lang. Now, especially sa drugs, no? Pero usually sa drugs mga higala, napoy mga sistema nga of course magpalit, mag-test buy. That's in kuan mga katropa. Apil na siya sa ilang intel gathering mga kaigsoonan. Bito nang inigdakop na mga katropa, katong usually ka uniforme ay gitong picture or katong mga arresting officer, di gitong picturean, kung picturean man tabunan gitong dagway. Kay ngano man sunod adlaw ato makita to nimo buang na to na sa dalan. Ayaw! Sunod adlaw makita to nimo mga higala nagduyod-guyod na tuglatang ano man nangita naman buglaing dakponon. Now. So, kana mga tawhana mga higala, you know that they are made up names. No, you know that they are made up names mga kaigsoonan. Iyon pa ni Erlin Navarro nga kamo gani ko ng mga trolls, made up man gani yung pangalan. Badge Badung, no? Inzo Recto. San Telmo. Ayaw. Gwapo na, magbuhat daw tag account kaya nagab San Telmo. Unya ato ning pa at mangon kang Rimundo Ribukas. Oh. Alas 9:14 na mga higala, tag na sa ato ang pagpanag-ubanuban. Kinsa may gusto mga higala nga mabulgar ni tanan, mailhan nila kinsa na sila mirigrespiatos, no? Kana mga higala nga kuan, no? Kining sila sindanya o akbayan. Kana gusto na sila na mga kaisun, may gusto nila mailhan si piatos. O nang nagdadapa na siya mga higala pagkaon nga piatos, no? Oh. Okay, sige.
14: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang gusto nila mailhan. Ipag-ibulgar na to na mayroon na, sunog na, mga katropa. Sunog na. So, nabutang na nimo mga higala sa peligro ang kinabuhi sa imong intel officer, mga kaigsunan. O, ingon sila karon. Ingon si Chua nga, di na kuno kailangan nga ila pang ipresent si Merry Grace Piatos. Sa ato pa, naaday sa inyo si Merry Grace Piatos, kung ba man galing na ipresent. Tanaw na to, kumusubay ba ng istorya mga higala, no? Tanaw na to, kumusumpay pa ng istorya, how di Carabao, no? Giyon siya na mga higala pag disburse, giyon siya na pag-uan. No? Naka-focus sila sa names, naka-focus sila sa irregularity, nangita sila mga higala resibo sigurong OR, kay bawa man sila nga confidential ni mga kaigsunan, they know that. Pero wala giyon nila gihatagag bili, paunsa ng kwartahag gigasto. Wa sila pakialam nga kining kwarta may galag gigamit para dipinsahan, protektahan mga kaigsoonan ang mga eskwelahan. Batok mga igala sa impluensya sa komunista. Wa sila pakialam nga gigamit ni may igala para sa masakiton. Wa sila pakialam may galag nga kining mga kwarta gigamit nga to sa mga nanginahanglang tambal. Nga to sa nanginahanglan may galag mga tabang. Wa sila pakialam niya na. Ang ila may gala karong gituki na adito sa teknikal, tuwa dito mga igala sa resibo, tuwa dito sa mga pangan kunong ditinood. Naturalmente. Nga nung itugaan man na, imo nang sunugo ng imong tao? Alas 9:16 na may galandag na sa buntag. Padayon.
10: Ay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me?
11: Yes,
10: po. Yes.
0: Uyon siya.
10: Now let's go to...
0: Uyon malagi. Di ba? Unya, nga naman niya sila mga pariha nila Raimundo, pariha nila Insurrecto, nga gusto man yun nila nga guyuron yun sila Mary Grace Piatos niya. Di ba kanyang mga NPA po din sila, no? Adili mo po siguro kay mga NPA may gala, binimo, bisiging nga na sila may igsoon. Mga ato man ang mga igso, mga kababayan man sa nato na. Mga tarong siya ba sila utok, bay? Lahi lang yun ilang panghun, lahi lang yun ilang kausa sa ato. Pero tarong ba yan na sila, no? Nami uban diha. Nga uban mga igala nga mga nag-apil-apil mo'y nakadaot, no? Mo'y nakasamot mga kaigsuunan kay lain sang tumong. Pero mga tarong ba yan sila? Pero kanyang mga parihaan yung mga insurrecto, mga kuhan, mga bads ba dong? Wala ni? Dos kamunggay na yung mga yan
14: eh?
0: Sige, padayon!
10: To the joint circular that we have been mentioning since yesterday, no? Ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors. And I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds dyan po sa circular na yan under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it to, for the record?
11: Under 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for DOCCs for their confidential expenses.
10: Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin ito, buong halaga?
0: Mm.
10: Buong amount? As opposed to having line items for expense, tama po ba?
11: Lump sum.
10: Yes, lump sum. Mm. Opo. At pag, based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash?
11: What expense are you pertaining?
10: Confidential funds in general. Cash po ba ito?
11: Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad.
10: Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct?
0: Hmm. Napakli pa. Sige. Nana, napakli na.
10: And I refer you now to item 6.1.2.
0: Mm.
10: Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct?
11: Yes po.
10: At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba?
11: Yes po.
10: At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba?
11: Based on the documents submitted, yes po.
10: Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba?
11: Based on the documents submitted po, yes po.
10: Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance?
11: Yes po.
10: Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee? Tama yes, po.
0: Tama man di, sa problema.
10: So they complied with 6.1.2, correct?
11: What do you mean complied po?
10: Complied with the requirements of 6.1.2 na SDO po ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng check.
15: Your Honor, please, misleading. That's not the only requirement in 6.1.1.
0: Ano na, namali na po.
15: 6.1.2, Your Honor.
0: Si Bunga Kaday.
15: Can counsel be specific?
11: I'm just asking,
15: because
11: Your Honor.
0: Gamay na ba siyang Tagalog, bay?
15: He is saying, and so therefore, there is compliance here.
10: I'm
15: in
10: asking,
15: particular.
10: Thank you. I appreciate po
13: what
10: the...
13: What does counsel for respondents say?
10: I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po ng SDO ang ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part.
0: No. Yes or no? Oh.
11: Based on the documents, si SDO yung yung payee ng cheque and yung nag-encash nung cheque.
10: Okay. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 of the joint
0: circuit. Alam, magka-memory, sana mo in-cash, ano, wak man na sa among pangan. Dito ginamegala sa disbursing officer, no? Sa SDO. Dinakapangan kang SDO, no? Hindi si SDO ang mo, kuan. Ipangutana si, kuan, karon. Ipangutana witness, tama ba? Nga nakapangan sa iyo niya, siya sa'yo mo in-cash. Tanaw ninyo, tama, dili. Naghawid na guidelines sila, may guidelines, may gala. Tanaw ni mo, Raimundo, tama na? Dili. Ang dili tama na, kung nakapangan sa ako, aw niya, si Raimundo mo ay mo in-cash. Ba? Tama. Alas 9.22, mga katropa, commercial sa ta, katutang, kaya para dito kabayad. Ha? Sa ito magbalik, padayunon tani, kaya taas-taas pa man eh. Ato niya taga bagdagan, may gala. Ay, mo kabalaga kay alas 10 sa taman. Ha? Gusto mo, alas 12 tas udto taman. Eh, kaya na po'y mahimot trabaho. Alas 10 ang tagutob mga kaigsunan. Katropa, balik tayo man lamang ni Pipila kabaga painunong. Standby!
16: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: palit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata

Oras may gala dra kita, 29 minutos na pasado, alas 9 buntag. Kini oras sa hatod kaninyo may gala sa Santon Vitamin C, di alkaline vitamin C. Nangita ka bag vitamin C may gala nga di mo hapdo sa imong kutokoto. Ayun na pagitag lain, di anay Santon Vitamin C mga kaigsoonan. Alkaline base ni mo ni mga igsoon nga dili mo hapdo sa imong kutokoto, kay pwede ni may gala nga bisag wa kay kaon, pwede ni mo ni mga higala nga mainom. Gidesign gyud ni kay para sa mga tao mga higala nga mahadlok sa vitamin C kay ascorbic acid lagi no, mo hapdo ilang mga kutokoto diha kung duha. Pero kung tulo, kutri-kutri, no? Hadlok mang uban, hindi lang kuminom ng vitamin C, kay guslaon ko, mga magbudugab sila mga higala na ay acid, no? Mga katropa. Ana, design ni, kini, Santon Vitamin C, pwede kayo na mga katropa. Maayod kayo ni, labi na sa itong mga kaigsuunan diha, nga haguan, no? Katong mga inadlo-adlo, may higala nga, maulanan, mainitan, mga construction worker na to, ayaw yun yung taon, may galaga, sobraing lawas, kay, abin ni mo, kanang puthaw gani, kalawangon pa mang gani na, samot na ning lawas na to yung taon, may galaga, ko, kay hago pa kayo, di pa mo mag-libali-bali,

0: atong pagpanagubanuban. No? Og dirita magaigalas pagpadayon sa unahan. Ato ni Tibawason, Gab. Happy birthday, di ay sa akong classmate. Si Dong Charles Luison. Sidal. Sidal. C-D-E-L. Charles Aguilion Luison. Charles Darwin Aguilion Luison. Tama ba to? Happy birthday ni mo di ha, pare, no?
1: Happy birthday!
0: Huwag maayong pagpaminaw kanunay. No? Hinaot nga, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ikaw na bala diyan.
1: Happy birthday!
0: Maglikon kanunay. Okay. Bulo ka, gini ato ang edad. Magyud ka atras, no? Matuod na, mga agtang na to. Marag, medyo sino-sino na, no? So, kumbatilas ka nun, ay. Ay, kalimting, kuhan ka po ka, Sidal. C-D-E-L, no? Sa Charles Darwin A. Luison.
1: Happy birthday!
0: Birthday niya. Nay mo gusto mo greet sa imo, nay gusto mo greet, ha? Di ako.
2: I talk to my where the
0: Napa.
2: We
0: happy birthday daw, no?
1: Happy birthday.
0: Alas 9:33 padayon. Ito tagab sa katong video nga ato nabiyaan.
3: XFM Katropa.
4: That provision.
0: Mm.
5: Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months.
4: Thank you, Mr. Witness. So, tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama
5: based
4: po ba?
5: Based on this provision po, yes.
4: Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba?
5: Yes po.
4: Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan.
0: Uh-huh.
4: Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days?
5: Wala po.
4: Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
5: Wala din po.
0: Kaya wala man
5: di
0: ay. Wala man lagi mundo. Stop. In Joint Circular Number 2015-01, gipangutan na mga higala ni Attorney Michael Poa si Wamil, no? Attorney Wamil, mga kaigsuunan. No nga, kining budget, no? For 3 months. Ang 3 months ba? Quarter. Yes, muna'y quarter, mga higala. Doon na may balaod diha nga nagbawal nga gastuhon nimo siya in 60 days? Doon na may, I mean, sa circular, no? Or laws in general, no? Nga nagbawal. Yung katong allotted nga budget para sa 3 ka bulan, no? Apparently, di na to ni mo ma, di na mo ni mo ma, retroactively magayagayagayagala, makaingon ka nga, dapat gigasto ni mo itong October because in the first place, wala ka gihatagan sa October o November, it was given to you by on December. Okay? So wala na na. Ang pangkutan, ang question karon is, do na ba'y balaod mundo? Kaya mo man ang inyong gipasiatab, no nga? Mali, lagi kayo nga nung gigasto 11 days. No? Do na ba'y balaod? Or let us say for example, na ipunto diha may gala sa Joint Circular Number 2015-01, nga nag-ingon nga bawal ni mo siya gastuhan in 60 days. Dili pwede nga hutdo ni mo siya in 60 days. Naawala. Tapos yung tubag sa witness, siya mag-iing maka-attest na mga igala. Iyaman ang tubag. Ato naman ang gibalik. No? Wala. Next question. Do na ba'y balaod? Is there a law nga nag-prohibit niya nga gastuhan ni mo in 11 days? What's the answer? Negative. Wala sa... So, o si problema ninyo ron?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ang utok sa mga nasa pikas, ano dahil si Badong, nagpakita lang mga gastadura si Inday. Yung bungot sa ito. Gwapo sab nga konklusyon? Okay sab nga konklusyon?
3: Bullseye!
0: Kung gipalit na ni... Bipisara o sana Louis Butin. Mahalon nga bag na Louis Butin. Louis Vuitton ba Louis Vuitton. Gipalit nag mga Chanel, Michael Kors. Maraming mga inailhan ako nga mga brand kanang mga beer brand, no? Kung kana gipalit na mga higala ni Bipisara og mga unsa man ang mga signature ko ano. Kana Kaya kinsa ba'y

0: yung mga anak to, mga egalang mga nga kan? Mga nga feature, mga egalang nga mga nipo babies. Mga anak ba tos mga kontraktor?
1: Pinoang!
0: Ngat og mga pe mo atog France mga higala, gusto mo kaog pan mo atog France kay mo kaon may higala og croissant.
1: Ay!
0: Ay mga puangod. Usay. No, mga nipo babies. No? Si Sara ni po dili pa na. Mo kaon man sa agdaw. Nanay kabawan dia may higala paborito niya sa agdaw. Agdaw public market. Mag t-shirt man na mo anha. And besides, wala ko kita nila mga higala nga kuan kaayo kana bitawng show off bitaw. Di man ko mutuo nga wala sila'y alahas, wala sila'y mahalon nga gamit. Di ko mutuo. Mumalit mga ganitang mga kabos. No? Di man ko mutuo mga kita ganin taon nga tama-tama ra mangita matagrilo nga ayaw po nang madaot na yung mga isa katuwing ito tagrilo may higala nga at least nag 10,000. 20 mil. No? Ako, di ko ako tagayang rilo sa ngamo. Di po ko karilog tag 30 mil. Usay gani pa naon sa kapitos, diskitahan na ako ni mga higala. Problema lang, kapag ka na sa hardware, gamay ramay dawat.
1: Pinawa!
0: Oh, sir, nagtubag-tubag, nagtubag-tubag diri ang trolls. Sagdi lang, no? Sagdi lang. Sagdi na sila. Trabaho na nila, may na lang maka-income na. Makatabang pata nila. Oh. Sila na nagbalos-balos. Oh, si Bads Bado, si Raimundo. Oh. At least ilan man na may screenshot nga. Oh, nabuhat na mo among trabaho, ha? Oh, ante. Oh. Kinsa ba kailang iyaan? Nahimo na mo among trabaho, ante. Oh, tanawan eh. Nagsunod yun may Raimundo. Sige, just keep going. Alright. Now, inibang, balikan nato ni mga higala joint circular, no? Ang ingon nila mga higala, no, ang ingon aning mga santil mo, ang mga trolls nga nagpakita ra ko ng gastador mga higala. Ato sa tanahon, kay diha man pud lagi pakita mga higala sa impeachment trial. Unsa gigastuhan? Oh. So dito na mo gawas mga higala ang computer, no, ang eskwelahan, tables and chairs. So gastador siya. Medisina, gastador siya. Tanaw ninyo mga higala. And because of this, musamot, bisan pag inyo may galang mapalagpot si Sara, you will never win the hearts of the Filipino. Ngunit nidapig niya. And whoever ipuli nila, sa akong tanaw ha, whoever ipuli nila mga higalang nga maoy dapigan ni BP Sara mga kaigsuunan. Whoever is that person, si Baste Bakaha na o kinsa man na may galang tarpulan, o ako'y pakialam, mga katropa. O si kinsa man na, mudaog na siya, mga igsuunan. No? Mudaog na siya. Eh, yun sila gastador, no? Extravagant. O sige, palit diyan ng 100 million, puro mga mahalon nga bag. O sige, palit ng 125 million, magipalit, sige, palit ni Sara na may gala, puro alahas. Nagigasto man na may gala sa eskwilahan, gigasto may gala sa computer, tables and chairs, medisina, balik-balik naman na. Di ba? Yun sila gastador. O sige, palit ni Sara na bag nga mahalon, katong na yung mga buaya nga panit sa buaya nga mga kuwan. Kuma na gipalit ni BP Sara dili man. Gigasto para sa eskwelahan aron nga dili matakdan may gala sa kagaw sa komunista. Oh.
1: Pinawa.
0: Gastador nang ingana. Extravagant. Sobra-sobra. Maluho. Oh, unnecessary unsa pa tong mga tawag nila? Extravagant may gala matud pang kapunan, bungga kaday.
1: Ayaw.
0: Anaks kagang. Padayon. Sige. Wa man day nagbawal day. Wa man day naingon nga bawal siyang gastuhon in 11 days. Sige, padayon.
2: Disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM.
3: Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting?
0: Mm-hmm. Yes, sir.
3: Can you just...
0: Bright, di ba yung mga CPA, terms, no?
2: Because I'm not...
0: CPA lawyer. Kuyaw na, mga yana, no? Pansit na siguro sa inang kuan ba, no? Kanang tax. Kalisod na. Sige, padayon.
3: Even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting?
2: Kapag sinabing accrual method of accounting, yung expenses ay nirecord upon incurrence, not upon payment.
3: Opo, okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang, I'm just a simple-minded person, parang buy now, pay later, ganun?
2: That wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to
3: it's okay.
2: answer that question.
3: I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate ang magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential or intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba?
2: Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po the 30 days after every quarter.
3: Sige po, please enumerate for us.
2: Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po.
3: Okay, thank you po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their fourth quarter confidential funds 2022.
4: Mm-hmm.
3: Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document.
5: Assisting counsel for the other side may also approach.
3: Maari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP?
2: Based on the transmittal letter po, January 17, 2023.
6: Your Honor, for our understanding, what exhibit number?
3: Sorry. Thank you for reminding me, Your Honor.
6: You're welcome.
3: This is exhibit D-1-4-OVP.
5: This is the prosecution's P-1-11-A. I'm sorry, what is D-1?
3: D-1-1.
5: Mm.
3: I was just corrected.
6: Counselor, Your Honor, for the record, this is not a common exhibit, Your Honor.
5: Jury noted.
3: Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submite sila? Yung act lang po ng pag-submission, ng pag-submit rather, ng liquidation report.
2: Based on this document po, yes po.
3: Yes po. And kung mapapansin nyo po, dun po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba?
2: Yes, sir.
3: And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the joint circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing joint circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba?
2: Can you repeat your question po?
3: Ayon po sa 6.2.2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan yung checklist and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant sa dun sa checklist. Tama po ba?
2: Yes po, based on the joint circular.
3: Based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba?
2: Yes po.
3: At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi muna tatanggapin. Tama po ba?
2: Yes po. Based on this provision po.
3: Opo. And in this case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OVP?
2: As a stamp po nung ICFAO, yes po.
3: Oh, okay. Thank you.
0: Tama na. Oh. Okay na. Diba? Compliant ba? Yes. Oh, compliant. Nadawat ba sa kining COA ICFAO? Yes. Matod ba ni kining si Wamil, Attorney Wamil nga, well, nakita as based on the receiving stamp ba. Nakabutang receipt. Gidawat mga higala. Oh, received no gikan sa COA ICFAO. Nadawat mga kaigsoonan, meaning ang gina-establish diri compliant ba? Mga kaigsoonan ng OVP. No? Nga human nila na gasto mga katropa ang katong para sa fourth quarter, no? For October, November, December, nga gihatag sa December. Compliant ba? Nasulod ba sa 30-day period after sa ilang project, mga kaigsuunan? After sa ilang project, nasulod ba siya? Nasulod. Matod pa mga higala sa witness. Pangutan na, kung naay kulang ni, dawato ninyo, dili, dili, ibalik na siya. Gidawat man lagi ni, walay kulang, kumpleto. So asa karon gika na mga insinuations, na-address mga siloso. Parihan yung mga higala ni, kung ano, ingon si Raimundo Ribucas nga sa, pero naghisgot magkukugrilo na ko kayo na ba? No, ngunin nga, Raimundo, paminaw tarong ha. Di ba yung unaw kayo na, hinatag akong rilo. Yung ko, kung di ko wako hatagi rilo sa akong amo, di ko karilog tag 30 mil. Ingon si Raimundo nga, sa panahon ni BBM, may asinso ka. Pao? Bungot sa ito'y, kaya nga naman, kaya nakapalit na kuno kong rilo. Hindi ka maminaw ba? Paminaw lagi ba? Huwag ka maminaw. Ngayon ko, gihatagan ko. Wako na ingaw, gipalit na ko. Gihatagan ko. Sala pa na ko na. Pati nagkarilo ko, sala. Gaya po siguro ni Duterte ni. Saan naman ang mga utok ninyo? Na po yung Mr. Insurrecto. 125 million confidential fund ginasta para sa luho ni Inday Sara. Luho din ang tambal? Alas 9.48 na, may galandag na sa tubag, managubanuman, dito sa dugang pa, mga higala, napay last na, no? Sumay last na ko dali. Kaning, kuha na lang, no? Kanan na lang, number 6. Number 6 na lang, sa diritso ka ng, wait, hoy, don't answer. No? Kaning, nabulasot si Kuan. Nabulasot, mga higala, si Attorney Lorna Kapunan. As an answered ko, no, mga higala, nasa objection, as an answered, mga katropa, pero wala na lang. Natubag naman, good. Kaya nitubag man po ni imong witness. Wala man ni ma-briefing. Sige, go!
4: XFM Katropa!
0: Unahin mo na lang ang katawanan ba?
3: Ano po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
6: Ask an answer, Your Honor. It is
2: that is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
3: May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente?
6: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer.
0: Huy!
6: Huy! Ay!
0: Pero, in fairness ha, mas cute ang huy ni Kapunan kaysa huy ni Garin. No? Actually, may gala, dili ko mabating kalagot kang Kapunan, no? Very ano siya, very civil, no? Unlike Ligutan, no? Si Ligutan kay Lagutan. Sorry, Attorney Ligutan, ha? So, well, that is just our, impression, mga higala, no? Impression naman na mo, no? Huwag nagpasabot, kaya daot ang tao, katrabaho man ninyo na. Ganyan yan, no? Pero kang Attorney Lorna Kapunan, may gala, mahimuot ka. Laliman kag ang Tagalog, may gala sa extravagant kay Bunga Kaday. No? Kay mo mo na, kabalo ka, mga katropa, birada gyapon to. No, nagtuo ka ganang nasayop ra to. No, it was made, actually, mga higala, purposibly, para ibanat gyapon to ka. Sarang ano man, Bunga Kaday. Day means Inday Sara. And Bunga means gigasto ni Inday Sara, mga higala, ang kwarta, no, in a lavish, extravagant manner, mga higala, and unnecessary and irregular, mga katropa, no, irregular.
6: Ay!
0: Natuwa mo ka na joke-joke na tong Bunga Kaday. It was not meant for a joke. It was not meant for a joke, pero sige na lang, no. Sige na lang na to, mga katropa. Kaya nga pangutan na dali, oh. Sa mga gipangutana ni nganong ni tubag mampuning sa mga gipangutana mga higala ni Attorney Poa sa mga giaudit nimo, no, sa tanan nga mga kuan, no, ano imong gitan-aw regarding OBP and DepEd, do na bay implication nga napadung sa bulos siya sa Vice Presidente? Sige, balik ko na to kay nakahoy man si huy.
6: Ay!
0: Pero lahi arang huy ni Garin, makalagot ning huy ni Garin.
6: Ay!
0: No? Cute raman ang huy ni Kapunan, cute. Pero ayaw mong tuuhaga katong bongga kanay mga igala. It was meant for a joke. No, it was not meant for a joke. It was purposely mean mga igala as birada kang BP Sara. Ah, bongga means extravagant. Die means indie. Oh. Oh. Sige. Padayon. Balik ka daw.
3: Expressly nakasulat sa mga findings.
6: Eh. Ask an answer, Your Honor. It is
2: that is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
3: May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
6: Ask an answer, Your Honor. This... Ah, wait. Don't answer. Uy.
0: Ay, nako. Sana? Alas 9.52 na may galantag na sa tubag pa na gumanuban. Wala tayong oras. Salamat kayo kaninyo dalan. Salamat, Diary Mundo. Ay, pumatake sa pamasangil niya, ha? Basig apil ka makalayasan, imbis kinapa mo'y trabaho, din ano mo katrabaho. Oh. Punto mo mga kini mga trolls, may galaga comment lang ni para sa ilang kaugalingong conviction. Walay swildo-swildo. Hindi ko punto, oy. Kalisod labanan aning Marcos. Muna yung pinakalisod niya trabaho karon bay. No? Mudapig kang BBM. Mauna yung pinakalisod ka ron. Mangilad yung kaana. Mayroon kag 20 bigas mabibili na sa palengke. Oh, pag ato dito sa mga tao, bakakon man yung tawhana. Wa may mapalit, dire? Diba? Isod ka na nga trabaho. Manang i-appreciate na to sila mga igala for doing that. Thank you sa inyong pagpamakak.
4: Pinawa!
0: It's a lot of a job. Ay, alam mo, paduol na ako kasi makatilaw yun mong job. Bueno! Wala tayong oras, mga igala. Naupos lang itong bag para kumanuban nining Miyerkules edisyon. Anto nagpapuhol sa mga tagnawag istasyon. Inyong kaya mong alagad sa kanginan, bay, wag yung kihadlukan, bay, nga naman, wag yung utang bulldozer ni Bisan Kinsa. Inamdami na. Wag yung utang bulldozer ninyo. Labi na itong mga bashers na ito. Nga mo na ang pagpuyo, mugin nyo diyan. Sa pagkausap pa, maing bunta, ganyan talan sa ngaan sa itong mga kaubanan o sa itong sparring partner sa bigas na wag katropang Gab Alas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, mayong buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
7: Pusay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Pusay! X

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
15: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
16: Exciting!
17: Exciting!
18: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kapon Pokemon.
1: Thank you for watching, mga Mari. Hoy, mga Mari, welcome sa tuang pinag-uban diri ang Japon sa XFM. Mga Mari, ha, alas Jess, this is ayos naman ang atong oras, uy. Madura kay gigutom na ang bayot, mga Mari, kay taas naman ang oras, uy. Ayaw pa ang oras kay taas, kanayang mong gidadalya. Natabunan. Ay nako, mga higala, welcome kami hurot diri sa Tumaragoban sa XFM. Gabuto-buto nga programa diri sa isla sa Mindanao. Kini ang angkong ako ikaw. Ang gyapon ni si Maring Inday Erica dili gwapo dili mister sa apan di makopyansa ang tungod kay mangunay og silinga. Unya taud-taud mga higala to makaoban ato ang mga kaobanan diri ang mga dagko. Apan nga gapalit pa sila nga pagkaon food. Kay kuan likado mo gani sila mabuang niya kay dagko baya po din sila. Muna amo gining gina alagaan ni si Tia Daria o si Master Inday Tanini kay muna pinakadako diri ah. Delikado sa bislag mga buang kay dili gini sila mapugnan mga maring. Gikan diri sa studio sa 107.1 XFM Taguam. Ang pinakauna ni mga ex ah.
2: Ayaw ba?
1: Ah, pinakaunang ex. Ah, kamusta ang pinakauna nga ex daw sa dili malimtan? Kay lami kay siyang gunit-gunitan. O niya, ang time is imugyod matagamtaman. Live sa Takaroon, mabati mga higala, mga maring, dari sa XFM Mati City, Davao Oriental. Good morning sa mga taga-Mati.
3: Good morning!
1: Gikan sa Mati, mga maring, mabati sa Takaroon, dari sa XFM Bukid Nun.
3: Good morning!
1: Good morning kang SM Inday Marie.
0: Aron dili ka na magka.
1: Lakip sa iyang mga kinain diha, mga kaubanan niya, mga dagkusab kayo, mga kargada. Nga gipanguluhan ni katropang Jow. Si Maring Kiana rin makasultian eh. Kung sa gini ka dako ng kargada ni Paring Jow. Pero na dako gi siguro na. Uy, kaya, blooming man si Maring. Ah! Ang siyempre, mga maring, si, napadya si Suriano, si paring Lee Suriano. Isa pa ng mga kauban-kaubanan dyan, si Hanilo Tabion. Napadya sa mga maring si, hindi ko memorize yung mga kaubanan. Uy, nagot lagi ko. Ay, nadya si, idol na ko nga si, nadagpan. Okay, siyempre mga mali, lab na takar mamati diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Good morning kang Sir Ri o kang Ray.
3: Good morning!
1: Kang SM Ray Sura Vasquez. O kang Ray Alintun. O kuban pa din mga ilang mga kaubanan din ang mga baskog sab kaayo, si Ali Vicente, si Limil Okay, si Junji Librias. Si Kian, hindi po basta-basta ni, kay hapit minabian sa train, ani dito sa Hong Kong. May gani kay paspas mudagan, mga maring. Og mabati sa takaroon, mga maring, ha, diri sa XFM General Santos City. Ito mga kaubanan niya, good morning kang Ma'am Evelyn, good morning kang Sir Ruel, kang Sir Ruel Dumantay. Uban pa niya nga ito ang mga kaubanan, si Philip Oligario, si Tuto, si Paring Ray, pwede mo rin yun.
2: Ayaw naman.
1: Og uban pa nga mga canine, di na mga maring, good morning kanyang hurot, di na mga higala, ha?
3: Good morning!
1: Gapilihan ang sat, mga maring, kay mabati sabta, karon diri sa XFM, pagadian na.
2: Ayaw naman.
1: Good morning sa tuang mga kaubanan diri sa XFM Pagadian. Uy, nilabong naman niya akong bungot. Uy, lahay na rin. Hindi na kita makopyan saan, Maring, kay. Nilabong na gini ato ang bungot, Maring. Murag, wago na gini itang hitsura, Maring. At least hitsura ra, kay di, wagon, uy. Wagon pa na si Kwan sa Kwasi, Uncle Tuti.
2: Ayaw naman.
1: Mga higala, ito ang text line 0966309569. Asumun ko mga kamaring 0966309569. O niya, kay live, banta ka rin sa Facebook. Pakicomment mga higala ang inyohang mga mensahe diyang gusto ipaabot sa ito ang programa. Ayan na kayo nawa, matuku ang kung ano eh. Nawa lagi ni ako ang kuan ni Ria ay ako ang ara kaliliyon sa nako mga maring ha kay live da karon sa Facebook sa 107.1 XFM tago niya kay happy 160,000 followers na ta mga maring. Salamat kayo sa mga nagpalo-palo ha nagpalo-palo da salamat kayo sa tuang mga followers sa tuang mga viewers. I love you kay ko ninyo diha ang mga maring. Paki-share ato ang live today kay kung maabot gini 20 ka mga viewers kay mo split na jud ko diri ang mga maring. Ah bahala na gig malingkuran ako ni akong pickleball. Basta kay pakitaan gid mo gilas karon mga maring ha. Oo, dai mga mensahe diri. Inday Marie is watching. Oy, si SM Inday Marie watching dahil siya. Og ang mga guwapal din sa may bukid doon, si SM Inday Marie og si Josefina Tinanbunan. Gawatsing sila karon maring. Salamat ka ayo mga maring. And good morning katropang maring Erica at sa dalawang beauties nga late. Sila shout out lang ko dito sa Shop Aglayan. Salamat and God bless. God bless sa memorya maring Josephine ha. From Tinanbunan family Bogkagon. Bogkaon di ay. Abi na ko Bogkagon gay mo gusbat gid siya. Sa mga tagalantapan and kang Josephine pero Vicente de la Rama. Good morning. Kumusta man ka Josephine? Kamusta nga ito ang mga pamitay diya? Kamusta ito ang mga tapay? Kay kung bayulit na kayo, mura delikado na siya.
2: Ayaw naman.
1: Kasi nga, paka nagbanakon nga duha ka pulgada rin kita sana. Taro nga dyan, ingan pa si Inday Maria. Sorry po, ma'am. Sorry. And, pwede mo tanaw sa kargada ni Katropang Jow. Oy. Ayaw na ipakita, Jow, kay confidential na. Ayaw na gini si Josephine, pero Vicente de la Rama, kay mo tanaw sa. Bakit ang tanong ka sa kong kargada na? Ayaw ha, kay confidential na siya maring ang kargada ni Jow Pagutayaw. And Titing Lumutos, ga-heart-heart si Titing. Salamat ka, Ayuting. Ang ato apa mga ato mga amigo di ay sa mga taga LTO Region 11. Good morning ha, kang Sir Jade. Kalya, good morning, sir.
3: Good morning!
1: Good morning sa BI kang kuan pod ay ra ha kang ato ang mga personahe sa LTO mga maring ha bisag dun natay mga amigo sa LTO dili ta mag kopyan sa mga maring makuha gitag mga saktong dokumento sa ato ang pagmaneho kay basin o manak panta mga maring wow kaayo. kang Eric Unong. Salamat kayo ni Modia, Sir Eric, ha? Sa mga taga-LTO sa Region Office 11, mga maring, ha? Dakta ko, Sir B. Ay, kuan? Nawangi ni nga kuang kuan, sir. Nawangi ang plaka sa kuang itmigin. Kisa pa ni Minali, pakitaya daw ko nyo gilas, bitawag ko na kamo sa tuang linya, B, kay mukanta na nyo ko ron diri, kaya ako'y kalaban, wala itong mga bugaong diri.
2: Ayaw naman.
1: Kanta ko ron kay Mintas Wapa ito mga bugaong. Nalingi-lingi na. Namahaw pa ito ang mga kaobanan mo rin. Kinihunat pa sila. Dili na sila mga canine. Mga good seepers. O saan yung canine ba? Dili ng canine? Ako kay 69 na muna ako na ilhan. Nakapairo dito si Lilo kanang kuan kaayo siya. Nabilong siya sa katong mga iro nga dili kaayo mukaon o dilamian nga sudan lami kay tukon day.
2: Ayaw naman.
1: Kanang kanyang mga iro nga di mukaon dilami nga sudan lami diyo kayong tukon. Ang amo nagamantin niya rin mga ganig bulad niya ang iro di mukaon dilata. Dili ka ng mga apritada nga mga dilata, mga adubo. Ay, kalamit na lang tukon, di pa pinangagituok na. Good shepherd. Saan ang shepherd sa nang kuan ka, karniro? Uy, na yung mga taga-DLPC din, yung kat-kat sa pusti, ay. Uy, pag-amping siguro mo diya mga taga-DLPC. Uy, nandiri ka ba sa mong istasyon, yung kat-kat sa pusti, nga habog kayo day. Pag-amping mo diya kay... Ah, kanang dagkor ba kayo mong itmigim, so klaro kayo diri? Hello, mga taga-DLPC, mga saktog, mga pamarog. Ay nako ni mga taga DLPC, ampingin tao mo na kay delikado kay si Katkat ana mga habog kay nga mga kuan oi. Ana mga posting tulid kayo habog kayo nil hadlok kay nakatkaton dai. Pero katong posting medyo baog siya dito siya hadlok at katon.
2: Ayaw naman.
1: Gani ginaan di si Kindi ato. Si Kindi Biloso, gani. Okay, doon na tayo. Oras mga ingal, alas just by tisais na sa buntag, ha? Abot lang mo diya kay ato ang mga sparring partner diri sa CBN. Kakuan, magpamahaw pa sila. Kay lisod mga kayo sila mapasmuhan. Kay lisod na kayong pungan. Abri ato ang linya 09663069569. Siyempre kini ato ang programa mga igala gipaluyuhan kini sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Laguna diha mga igala, mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang adunay sangkap nga mangustin, ang palaya, garlic, spirulina og malunggay. Nga sigurado gayod nga mo paalim sa mga nagkadayaing nga mga balatian. Good morning sa mga taga Nuevo Ilocos, sa Mawab. Hello. Kato nakalabay nga Domingo, nagkaraban mi diha, gitapok anis mga tawo oy. Ay gusto sila matanaw gatong sibot nga kanang baksan gisod sa sibot kaya, mga kalapati nya kay mamikada ana maring. Hoy, niabot ta og 18 ka mga viewers ganina. Kumusta? Kumusta man ato ang mga viewers? Hoy, man nagkagwapa lagi nito mga viewers. Ay nasi Ninita. Ano na kay manug absa ko kay nagapamahangod ko. Si Ninita Gabi Acusar. Siksi kaayo imong dughan maring. Ay, ayo. Lain lagi ni si Ninita kay tanawon lagi ni akong dughan ay. Pa-request ko song To Love You More. Ikaw kanta maring Erika, bagay sa yung yan kanta na yan. Ba, mabidlak na prontahi ani. Amurag Nancy Camilo Muraman og Alindanao. Kasi Alindanao nga kuan man good ni kanang katong Alinduro. Donex Don Relampagos ta inusara man nang anak na di si Tia Daria. Wa oy nang anak na nga. Tinman sa mang tiyan ano bagina siya mga anak. Ah, wala pa na siya ka-kompleto sa iyahang tulo ka mga prenatal. Napa diri si malapit ka na mag-split idol Erika. Oy, 13 pa manggani pa split ko ni mo. Magkakabot 20. Maring, good morning. Request ko song na to Love Will Never Lie by Michael Learns Rock. And Nining Garcia, salamat kaayo ni mo niya Nining ha sa imang pagtanaw. Ay kamo kalimot mga maring matatpas sa ato ang pagduki-duki sa mga scientists. Matatpas sa pagtuon mga maring ang ato ang lawas sa pag-anak nato mga maring na kumpleto ta sa mga gikinahanglan sa ato ang lawas sama sa minerals, amino acid, vitamins o mga nutrients. Sa diyan nagkadako ta, kusulit ta mo ina mong soft drinks, kaunta sa mga junk foods, kaunta sa mga mantikaon ng mga pagkaon sama sa humba. Hinahinay daw matad pa ang pagkawala sa mga minerals o muna naman magkasakit na ta, muhuyang na itong immune system, dalit na ta ang maluyar. O muna sa inungdan mga maring ang mga minerals, mga vitamins, mga amino acid o nutrients, makuha ni muna sa nagkadaiya ang mga prutas, mga gulay o lamas. Huwag muna sa inungdan nga natawo kinayang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga dunay sangkap nga mangustin, dunay ampalaya, dunay malunggay, dunay garlic, dunay pagidsay spirulina mga maring. So pilihan lang sa wanang kay angay kabalakan pa kung naka Santon Plus Gold Herbal Capsule ka o ginabalan sa proper nga dieta o pagkaon sa husto ng mga pagkaon sa masagulay, prutas o uban pa. Ay lang kay palabis karni, oy. kay kana ganing karne kay dili gyud sa ma-iodine. Labi na gito nga lagom-lagom na nga karne. Daw sa kuwan na siya, kanang daw sa dubok na siya. So, kining makaya na akong kanta diri, tagaay ko peringgab o kanang Love Will Never Lie sa Michael Learns How to Rock. So, ato ning ipainungod nito ang mga viewers. Kaya ingon siguro sila, nainusara ako diri, di ko mukanta. Mukanta biya dito ko mga maring. So, ato ning kagtaon ning request ni Nining Garcia nga Love Will Never Lie. Tinuod ba ka na? Ang gugma diri, gida makabalo magkuan. Magbudhi. Ah, gibudhian man gani ko. Gibudhian man gani ko ni Pari Edgar ni Mamarin. Oh, but anyway, ato ning kataon kay request man sa ato ang mga suki, ato ning siyang kantahon mga maring. Ato sa ding ipahinungod sa ato ang mga listeners nga namati karon diri sa XFM Jensen. Kamusta mo diha mga maring, hauntangan na mo dahil sa maayong pagkabutang sa mga namati sa garon

0: ഗ ഇൻഡാന ഇൻഡാന ഇന്നാതാങ് ഇമോഹ si master at pagkan taon na taon mga marinig kaon sa asya kay so dinig mo kanta ni di sa dali sa busog ohayo maring Erica asa man si Ralph pakantaha daw pwede oh na nag request di ang pakantaon daw si Ralph gikan sa Japan third floor. Good morning sa kuang ninang diha nga pinakagwapa sa Japan. Ohayo ko sa mas ninang si Ninang An-An Sumabal, kumayong pagkakuandiyahan. Ay, po, makita mi ani ni Ninang kay mag video kay challenge sa pod mi ani. Kay, payabagay mi ani tingog dahi, pero kapo pa natin si Ma'am An-An, way. Samantha Galis Timbal, good morning, Maring Erica, listening here at San Franz, Agusan. Ikaw ra lagi isa dahi, Maring, ay, asa dahi mo ang duha ka mga kauban. Naara dinis gawas ga kuan pa sila ga plaster pa sila mga bestida kay dito kay ma di na kaayo matarog hikot ang ilang mga tabadidoy oy.
1: Ayo ma.
0: Kay sukad sa inom sila og turbo di na kaayo mahiktan kay mo kawas na gyud mo. Mo diskuhag daw sama sa banakon. Maring Erika na buntis ko ni Edgar ba? Ay! Pag sure ba? Alvin Gook na buntis ka ni Edgar? Ikiha, dyan na si Edgar Oga ng Illegal to Slok. Kasi una na itong kanta, paringgap, ito din nga birani si Love Will Never Lie ni Michael Learns to Rock kay girequest gini siya ni Nining Garcia. Tigunsa ka ni si Kuan, tigunsa ka ni si Nining ni Kuan, ni Eddie Garcia, o ni Jane Garcia. Basi niya ni mga parinti siguro mga maring. Bueno, itong oras, alas 10:34 naman di ay sa morning, mga maring, ha? Ay mo gawa niya kasi ito ang pagbalik at magtagad ang inyong mga request o inyong mga gustong mapalabot ng mga mensahe. Siyempre, drilang sa pinakabago o pinakangilingig na programa sa Tibuok Isla sa Mindanao. Nga mabati sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Kiniang, kung ako, ikaw, exciting.

0: Balut! Balut! Balut!
1: Eh, Balut! Eh, Balut!
0: Kitan!
1: Nga kaya sindya?
0: Naa!
1: I-apil po nung siyagin!
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
2: Zathon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zathon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zathon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zathon Plus Coffee Mix.
4: Zathon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Rigor, 57 anos, taga-Matina, saka-driver. Kaniyato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasapod kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po. Ganahanap po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong interme kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Duba, gimingaw ba yung pani mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaanak ini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa Adlong Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulan.
5: Kung maminaw ka sa ex.
6: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.
7: Excited!

0: Ay, mga maring balik ta alas 10:44 ng atong oras. Siyempre naman, tigyapon ka sa XFM, XFM Mindanao. Labay, XFM Mindanao, wow, masiguro, no? Namati ka mo, Dria, mga maring sa XFM, ang pinaka-diddling programa sa radyo. Nga kanaganing kumaminaw ka diri amarin sa tuwa programa wa jud kay makutlo nga mga pagdulunan pero do na kay makatunan nga mga di maayong kabuuan. Okay, so comment gapon sa tuang live kay live digapon karon sa Facebook sa XFM 107.1 Tagum. Unya kay mga maring ato ang text line ato ang hotline 09663069569. Abri gapon pinaminti ato ang linya, pwede kang manawag ora mismo mga maring. Kini ato ang ikaduhang pagbalik ato di kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Matag kapsula doon ay 500 milligram. Ang sangkap ani is urine. Sigurado nga mas maligod pa nga itong immune system basta kay nakasanton vitamin C. Og timan e perminti, aron nga mas mulami ang ngisi, magsanton vitamin C.
1: Correct, correct.
0: Ladies and gentlemen, tiya Daria ang pinakagwapa sa Bisayan, Abrina.
1: Dayo na dyan ko niya, maring. Narapok ko. Ay, lain. Sampai niya kung ang background.
0: Nalagi mo sa green screen.
1: Dahil nagiging akong backgrounder ay.
0: Mura mo ka nang.
1: Nasa pelikulaan eh.
0: Nabura mo nasa salida.
1: Ah.
0: Lain ka maring kung nakasa green screen. Kaya mura ka si Princess Fiona.
2: Ayaw ba?
0: Ay, gisingot lagi yung mong ulo, master.
1: Kayawat mo. Lagi mong ulo, master.
0: Hoy, masubawan ka. Lahi mong mic.
1: I-plaster na ka. Okay, mag-green screen. Pwede na mabutang ang laing background dito. Butangin siguro na background dito, Gab, na nag-pickle ball.
0: Hoy, amping mo sa inyohang pag-adlib, ha? Kay,
1: ano man?
0: Busog mo, basi makadigwa mo. Eh, unsay sudaan?
1: Grabe si Master, gisurindron ang kuan, ang bukog.
0: Mo ba?
1: Tingala ko lalay, magtingaw
0: na. Hapon, nakakita ko bagi. Nainihatag siya o katong pinirito nga ka ng lechon kawali ba niya? Huwag ganyan gihat, butang niya ba? Gisulo ganyan mari.
1: Ay! Maodi ay!
0: Ibutang siguro yung kayubaks niya, doon na niya taon-taon.
1: May gani mari, wala siya kalibanga mari.
3: Hoy, akong gihibo ka ng chichiria.
0: Ay, chichiria.
1: Ingunana na siya mari.
0: Masalamati siguro.
3: Oo.
0: Say, masulti.
3: Gani, ganyan lang ha?
0: Eh, pa-shout out daw kang Tober Kiliano, gikan kang Rogelio Fernandez, Gostilo Junior.
1: Tober, kisa ba yung Tober Colosis? Kisa
3: na.
0: Ba't kisa na? Kataman siguro ng taga-kuan? Taga, ay, lahim po ng taga-ilang, no? good morning, Pohon Maring. Magkaraoke dyan ta, bahala o yabag, ha? Pakataha daw si Ralph o Gabuan by Carlos. Si Carlos Yulo siguro niya.
3: Carlos
0: Pong okay lang. So assessment mo ani Carl.
1: Kang Ilrin. Kang Ilrin, imo na ni ibasa mare.
0: Wala pa na kang Ilrin, basahan ko na mare.
1: Good morning mga maring, pwede pa request wa na luwa.
4: Good morning.
1: Alang kanimo. Thanks maring.
0: Hey maring, isa ka buwan nag request si Ilrin ana maring, wa ginato na kanta maring.
1: Pasilo ami Ilrin, wa may nakabaluan na diri oy.
0: Sige na be, tagaay na ta ana.
1: Nay nakabaluan na diri por nilakaw man si Paribubong.
0: Kato kay Moranga idara na.
1: Murang siya rin makakuha ng tunada, anak.
0: Good morning, mga maring. Pa-shoutout, Mindiri sa Purok, Tadina, Furniture, Compound. Matsalam, longlib, mga katropa. Wow. Hoy, si Pinaso Dolorito, Joseph Manini. Uy, kumusta naman ka na, Joseph? Kumusta ato ang mga pamitay, Joseph?
1: Napalang nagbitay na nga, Joseph? Uy, unsa mo na?
0: Uy, kaya wala mo na lagi abis.
1: Wala na yung hot da?
0: Maodaghan kabuang, yun pa si Milo mo, Wilma Joaquin.
1: Daghan kabuang.
0: Tagaay ko na gawa na iluha, bimuduga, bi, kay pakantaan si Master, kay...
3: Aon
1: yan
3: na.
1: Ayon
3: na,
1: karoon
3: na.
1: Aon
3: na.
1: Sabi lang ano na na.
3: Kantao kay Gapol, huwag ganyan ikanta, Gapol.
0: Kini ka, Gapol, ano mo kanta?
3: Wala kanya siya ikanta, kaya hariyan kayo, sa katol ko na siya tutunlan.
0: Sige, bi.
3: Wala naman dyan siya guwapog tingong.
0: Sige, bi, ladies and gentlemen.
1: Hindi makaya, nay nasangit pa.
0: Ladies and gentlemen.
1: Nay nabilin ulo.
0: Ladies and gentlemen, Princess Fiona.
1: Ay, yung baluan naman din. Wala ko na tao ng mga idara.
3: Katahan na, sige na.
1: O, katahan na, Mari.
0: Kuraan mo kayo ng katas.
1: Ako yata si Moki, bukaong ka.
0: Ano yan o? Master Inday Tanini, palakpak.
3: Hindi ba ihatag mo? Inibay.
0: Nangatan ko.
3: Sa mani nga nung gitari, mani yun sa mani.
1: Ano gitari, mani ko, may tahon.
0: Ibalos mo.
3: Ano ka na?
0: Sa pagigugma ko kanimo. Ah, basakin mo na niya, gihatag ko, tanan, gusto mo.
3: Kana.
0: Ibalos mong kapakyasan ko. Lawa niyo eh.
3: Ano mo kuan magid mo nga mga batanon pa man ni mga singer.
0: Gani no. Abats ba ako si Moira ba ya?
3: Oo, si Ibe kadang lain be.
0: Lain da be.
1: Kisa man si Moira.
0: Katugon si Moira maigo ka ana ba.
3: Ana.
0: Kisa kana bago-bago be. Tagay mi jan kanang kuan be kanang at my worst. Ayaw lang.
1: Ayaw lang. Ayaw lang. Ayaw lang.
0: Nanti kanta diri ang akuan, Love Will Never Lie.
3: Bikang ka na kantahan na?
0: Bikang ka kanta, Bikay.
3: Bikang na, o.
0: Militar bi ako. Idol bi ako militar.
3: Kanisa ako kantahan,
0: Bikang. Kana,
3: kana. Bikang na, Bikang. Check, check.
0: Sound check, sound check.
3: Bakit ni, baby.
0: Sokday na, kana. Sokday,
1: day. Sokday, day.
0: Sokday nyo daan, ha? Kung di, masigo ba?

0: Ano, tama
1: na. Pa si Elrin, mura na kang mananabdan.
0: Oo, sasalamat kay Elrin, dong. Thank you kayo.
1: Arnel Ravanes, yun sa bayo.
0: Thank you, thank you.
1: Shout out daw kang Arnel Ravanes. Salamat kay si mong paglili niya. Gapong ginapay lagi ni si Arnel Ravanes. Ay.
0: Pero, oh, marang kitilag baka.
1: Baka ka ng duro?
0: Oh, duro pa.
1: Ano may duroks na baka? Baboy mo rito eh.
0: Anong Brahman.
1: Ah, Brahman.
0: Brahman ka ng lalaki nga nag-Brahman.
1: Kapag kasi kaoban niya, nakahan sa kaoban. Sa nila Stickman.
0: Stickman si Ultraman.
2: Bago nang hero. Bago nang hero naman rin.
0: Bago nang hero.
2: Bagong hero.
0: Bago naga-hero.
1: Masa ingat tangan si?
0: Brahman.
1: Ah, iya, sana. Okay, so, dahan pala yung kanta di. Tapi kaya nagagamay naman ito yung oras. May happy naman ito mag-bye-bye di. Ay.
0: Happy naman ito, sige.
1: Oh, so, lain kanta. Tia Daria. Sa ingon.
2: Ay, sige mo makin. Mabulos ay tan.
0: Sige na.
1: Di katawaan na punta ni Nita Valderosa. Sige na sa katawa niya ba? Ay, pag-ana ni Nita, ha? Kay, di biya ka paana, ha?
0: Ay, pag-ana.
2: Maring layo, kasi layo
0: makasama. Si Wilma Joaquin, rabi, si Joaquin, Wilma Joaquin, rabi mo, ha?
2: Tama ka na siya sa Canada, Maring, di kabot. Di kabot, maglisod ka
1: rin. Manunod kang Baldo.
2: Ayaw, Maring, kayo. Isa na lang yung cellphone, Maring. Huwag mabasa na, Maring.
1: Nang bullseye na gud, ingon pa si Wilma Joaquin.
0: O si Ron sa... Sana ya, Ibs. Shout out, ya. Mag-request daw siya, girl. Since the world began. Si Maring Daria, pagkataan na.
2: Since
0: the world began.
1: Sa Survivor.
2: Maramarok ikaw. O ka nang tangkas kayo sa kuwang.
1: Okay rin sa kay We're Both Survivor Man.
0: Survivor man sa gang.
1: Survivor man
2: ka. Lahim na yung survivor siya, oy.
1: Masa na siya?
0: Cancer survivor?
1: Ano na ka? Dehydrated survivor?
0: Dehydrated survivor kayo lang na.
1: Magani kay na si Cade.
0: Ay, as Cade.
1: Salamat, Cade.
0: Cade.
2: Ang mawagin, nakawas-awas, Cade. Pero wala ko gihurot, Cade. Kay na...
1: Kamulo baka kang...
2: Nailumot, Cade.
1: Kang kamulo, kang kabaribubong. Ang bisan tulo, iyan yung gisalol.
0: Pugaan
1: na lang katulo.
2: Naman to'y filter tong kuwan. Ay, katong... Putong budo na wala mo.
1: Okay, pagkatuto ang mga motor diver.
0: Ang motor ko, ay, magdaganda rin siya na isa.
1: Ganyan na, panaga kumura, pamaksong atras, eh.
0: Ako kay magpadaplin. Ang ako kay magpadaplin.
1: Kung na LTO. Salamat, Kate.
2: Ay, kapit sa Maring. Kanara pa LTO, Maring.
1: Dani, no?
2: Ever since.
1: O, kana ever since, B.
0: Mm-hmm.
1: Dato, Jersey, sis B, no? Request ko, Master, sa mata makikita. Tarungan ninyo pagkanta.
0: Aba?
1: Ha? Para na amo tulo, para na amo premyo tulo.
0: Aba? Aba.
1: Matunin,
2: Abi. Matunin.
0: Si Dato, Jerry. Ay, kala si Dato, Jerry. Mga tayo namin yung nag-premyo na to. Aba?
2: Pamatunin.
1: Sigun sa man ang Roger.
0: Ay, ikaw alay mo. Parang nabarag silingan. Tagaduhali man eh.
1: Jerry. Ladies and gentlemen, ang bigaon sa Bisayan, Tia Daria, palakpak.
2: Salamat.

0: kayo na ready mo. Itong tingog, no?
1: Salamat kayo, senyor.
2: Naka-survive na kita, Marie.
0: Mura man to na kayo nang sinamak. Sinamak sa Carmen.
1: Ay, sa Carmen. Labi pa rin mga sinamak ka sa Carmen.
2: Wapak ka lang sinamak niya kay color orange.
0: Bueno, mga maring atong oras alas 11 punto na sa buntag. Ay, kamaghawa kay mabalik niya ito ang tulumanuan.
1: Kung ako ikaw!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mao na i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds. Anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Tyson. With you soon, brother.
1: Tingnan na bitaw mga karaan ni DJ kani adto.
0: Yes.
1: Kani mamina ko radyo no kanang pina-formal jud kaayo ang mga adlib sa kuan.
2: Adlib.
1: Yes, yeah. Alam mga adlib nila.
3: Adlib di Ana Marie.
0: I'm among adlibs on my DJ, so that song was supposed to you by take your text out, ladies and gentlemen.
1: Take your time, my lover Demetra. It is now 4 minutes after time.
0: Yes, 10 in the morning, and that song was brought to you by OBB, OBB, and CBB.
1: Mga ingon nga?
0: Mga
1: ingon nga?
0: Iyapot na.
1: Ilasan na.
0: Hoy,
1: balik na mga maring. Sayos minutos na nakabali. Ah, nakalipas.
0: Nakabali.
1: Nakalabay sa alas 11.
3: Ay, nakalabay.
1: Miyerkules pa lang, pero doon na tayo dayo this morning.
2: Pero kasayo pa rin dayo ha, o.
0: Miyerkules, pamata rin dayo. Ano, pero...
2: Taga-asa mo yung dayo.
0: Taga-asa rin.
1: Taga-Torinto.
0: Taga-Torinto na
2: eh. Ah, Torinto. Torinto Agusan.
0: Oo.
2: Ay.
1: Dito, wala sa mudayo ilan ni Ray lagi.
0: Di sa mudayo ilan ni Ray. Kay, kay doora kayo. Kay, challenge.
2: Ang ilaman ko, microphone gamit ito kay sa karampang kuan, manggod.
0: Oh, katong
2: kanang sa
1: piskar?
2: Dili ka nang nasa magikiro ng microphone.
0: Ay, abin ako katong, abin ako. Ano this?
2: Lapay ma rin.
0: Ano this?
1: Sampungi ma rin.
2: Sampungi ma rin, kaya di arapay may karikod ma.
0: Oris yung binunanon.
2: Tarong nga ma rin, kaya di arapay may karikod ba?
0: Mama, papa, lil mama. Mama, papa, tumba, mama, kama. Papa, luya tun, papa.
1: Heard, yato na nga yun ni Mga Maring.
2: Ano nila, Maring?
0: Ano?
2: Mga ditak-ditak dirada.
1: Kiniato ang dayo, hato ni ka na ito mga higalan sa ito ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Santon Plus Coffee Mix, ikaw daw kanta master ingon ni Zin. Aba, ikaw mo na ipakanta.
2: Ay!
0: Aba!
2: Wala ka. Ang dayo, wala ka abot ang dayo.
0: Wala ni...
2: Na-traffic.
0: Ni cancel ang dayo kay nang dagko na pero igbangag sa Rosario. Dili ka lahos ang iyang sakyanan dito.
1: Sa kuan na tama na sa pasian na tama.
0: Pero tanda ni.
2: Basi na dakpan dito sa checkpoint.
1: Basi na ali sa checkpoint. Okay, so kining kanta hatod ni kanata sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas makusog pa ato ang cognitive function mo, active ang ato ang panghunahuna, mo bright ta, mo sama ta ka bright ni kuan. Sama ta ka bright ni Auntie Claire.
2: Yes.
4: Ayo ma.
2: Nga, so gusto ni kamaring maahin mo kang Claire maring.
1: Adili ko, hapit na mag-inakuna sa dumuga.
2: ano man?
0: Check.
1: Kaya di ko kuna na niya kay kanang kuan siya, kanang batik siya naong. Sama niya mong...
2: Ay, naabot na kin. Naabot na kine, kine.
0: Naidayo. Ang microphone, klaro ka kayo.
1: Oh, diya.
0: Hindi pwede ba?
2: Isa rin ang pertahanan, basig mo pago ni. Pago destino.
4: Yung
1: pwede
4: yan
1: yung
4: headset.
1: Oh,
0: wala
2: yung tagay
4: headset.
2: Kani.
1: Apel ba si iwit diri?
0: Ade, okira.
1: Okira? Sir ba?
2: Kasi gusto ka, kusgan gamay.
1: Kusagi gamay, ayaw.
0: Kusagi gamay, bungol-bungol po piyana.
1: Asa ba? Diri. Asa na diri siya?
4: Sino mo sigilin?
0: Dito.
1: Yes, sigilin daw.
2: Ay, mag-headset ka. Kanay mo lar.
1: Diri,
4: asa
1: man.
2: Ay.
0: Ay, guys, inay Marie, shout out kang hello, Mami and Sumabal. Uy, si Mami! Hi, Mami!
1: Good morning, Mami! Ana, asa siya? Asa may ana?
0: Ah, sige, sige.
1: Ana, okay.
4: Echo. Oh.
1: Take Echo diha.
2: Echo.
0: Echo, he.
4: Kul, mura ka si Laila Dilima, kul.
2: Okay, ako mag si, amin ako si Ate Claire.
1: Mura lang na sa hearing ba?
4: Pero wag si Luna Kulan.
1: Ana, ikaduwang bathala, mga Marie.
2: Ah, ang ikatuluan ni Asaman.
1: Ito apa sa kuan sa Taygugpo. Ana, ang kanta. Hatog na to sa Santon Vitamin C.
5: Mic check. Hello. Ibalik sa agap, ibalik kay...
1: Backward, please.
5: Yeah, yung maningubiin yung mga microphone din eh. Mogi niya, ha?
1: Kana.
5: Gera. Aro tiyan ba?

0: okay na to.
1: Ayan, so grabe kayo mga maring, ha?
2: Salamat kayo.
0: Shout out kayo sa mikropon.
2: Shout out, gituyo na. Salamat sa mga pagperuhero, ha? Salamat kayo SM sa mga pagperuhero.
3: Ay, hero din siya, hero?
2: Oh, pero hero din siya.
3: Undangin lagi na.
2: Salamat kayo SM sa mga pagperuhero SM.
3: Ibundak, mapuntahan po. Suko-suko ka mo yan.
2: Shout out na mic. Sige na kayo.
3: Laruhan na yung mic niya kayo mo. Maulawan ng ato ang mga customer.
2: Sa mga dayo ba?
1: So, atangin ninyo mga maring ang dayo na po garong umaabot ng mga adlaw.
2: Okay.
1: So, ang dayo, wala na tayo kwan? Wala na tayo adlaw?
2: Wala na tayo adlaw, ha? Inintay
1: man tayo. Sa anay mga dayo? Mula ang silag tagom niya, makaroon sa dayo. Dayo nila may sa kwan ba? Ano ba?
2: Dayo mo.
3: Ayun na ba tayong Bernis?
1: Wala na Bernis.
2: Every day except Saturday and Sunday.
3: Yes, korekong.
1: What is Sunday di ay?
2: What is Sunday?
1: Tayo mo ka ng programo dayo.
2: Ayaw lang pwede sa kayo. Kung ba ang kamada.
0: Ayaw di ma.
1: Okay,
2: sige. Saan mo kanta pa mo o dahi magdrama pa ta?
1: Okay mo, kumukanta mo. Kaya napamandaliya si Doll Straight from the Heart by Bryan Adams.
2: Aba, pakanta.
1: Si Jip Jip Darunday. Napos si Mitsuru. Hi mga Mary.
2: Aba, sige. Straight from the heart. Nasa straight level.
1: Straight. Inday Marie, hello rin sa iyo, Mami Inday Marie. More blessings po sa imong new family supper. Wow, ayo inyong wedding.
2: Kisahingon.
1: Si An-An Sumabal.
3: Aba.
1: Salamat kay Ma'am.
3: Pero delivery siya may tubig dahil. Kawa na inumon namang sako.
1: Wala,
2: okay, sige.
1: Ano? Ang kanta. Bagay na si Ma'am Master.
2: Be.
1: Birahe na yun, kinakitang kanal.
3: Wala man, dili bagay ano ta rin.
1: Bagay man yun itong Max Urban.
2: Ay, lagi mo ay.
1: Pero flexible man siya.
3: Pre, huwag sa basketball niya, pwede siya mamasag bull.
1: Morin si Lebron.
0: Ayaw naman.
3: Hello, Bron.
2: Allen Iverson.
1: Si Allen.
3: Pero nga na, dili mo na si Bron.
2: Check. Sige.
1: Asa ni Panyangon kang Wilma Joaquin?
2: Ang kakwali, sabi ito kayo, ang kasatanan nga namin na, especially table 69.

0: Undangin na na, master.
1: Di madalag.
0: Straight, master.
1: Di madalag. Taas kayo. Di madalag tungtong. Di madalag tungtong bangkoy.
2: Madalag alas dos sa kadlaon. Yan nasa perido ka kanta.
0: Ayaw ko. May buto.
1: Mara pag na nag-birthday ba niya, nabilin ka niya gisyat, kaya nalang bahalaw.
2: Sakto na siya mga marim. Muna ikon nga.
1: Ah, ilasan na.
3: Ayaw ko ba?
2: Mga igala, wala naman tayo igong oras. Salamat na lamang kanyang sinyoda. Kaya sugdan na nato ato ang drama.
1: Oo, oh, niya totoo no. Mukha pa siguro ta, kaya nga ito drama karon.
0: Kaya alam ko lang nung makayo eh.
1: Oo.
2: Mabalik ka kaan.
1: Mabalik.
2: Ato sa nang istorya, hindi na ito mo ko. Mga maring, ayaw mo kalimot di aron nga mas maligon pagmayong atong immune system. Labi pa sa itong kabataan ko ron. O niya ato ang panahon ko ron nga wala na ginama o kahit ting init, ting one something. And this kahit ting one, ting init. Ito sabi na nga, is a matter of a climate change.
0: Aba, may mga pa-English-English ka na maring, ha?
2: Nakuha mo na ko na sa kanta nga, no matter what.
0: No matter what? Kasi nakanta na maring.
2: Bisoni?
1: Bisoni.
2: Bisoni, kakanta na. Muna siya. Santon vitamin C, aros nga mas mulami ang ngisi.
1: Mag Santon vitamin C!
2: Mamatod ego na ba? Mura bang dehydrated lagi ka?
1: Mamatod, dehydrated kayo kay. Natin yung tubig-tubigan to ta, pero lubog-lubog man po sa magingon ni mo.
2: Sa gulbalas?
1: Oo, sa gulbalas. Sige,
2: Alas 11:19 na nga itong oras, mga igala. Welcome sa ito ang pinakangilingig nga programa diri sa Isla sa Mindanao. Kini ang...
1: Kung ako, ikaw!
2: Kadali lang. Kadali lang. Kadali lang kayo.
1: Tenex, yung music isa, ay. Music isa, siguro isa, ay. Kaya di matagakuan, anyway.
2: Ah, wala ba di ay? But anyway, mga maring, ay mo gawa na kayo mabalik ang atuang programa diri sa tuang panag-uban. Ako na si Maring Inday Erica. Kauban na ko ang mga bayot diri sa Davao o sa Bisayan.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Aduna ka bang isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw ra? Suwata ka na, ug ipada, ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
5: Tugos mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa ako ang pagkahod kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tigpanubay ng inyong tulmanon sa Kabisayan o Mindanao, kung ako ikaw. Ako si Janice. Nagpuyo din sa may Alihal, Davao del Norte. Mga maring, nakoy bana nga si Janjan. Ang problema na ako magod, kaya kaya akong bana, grabe kaayo ka ka na nga sito-sito. Kutob sa dahil madunggan niya nga mga istorya, siya ka, kabalugin siya tanan. Grabe kaya mauwaw na lang ko ba, kaya kami na baniog naman bilis sa buong lugar. Good mo na nga, nagpadangat yung kundi sa iyong subyanan para inyo akong matambagan. Para masarap, para masabtan niyo kung sa giyo, ano niya akong suwat, yun na niya mga pangitabo.

0: Mang, Mang, ato tadi to ila ni Kuan Mang B. Mamalit tadi to ila si Doy o kini Kuan Mang. Mamalit tayo bugas diri, oy.
1: Asa taad to si ila ni?
0: Ya, ila ni tiyo si Doy kay si tiyo si Doy kay parmer maguna. Nagaparm-parm maguna siya.
1: Sige, uy.
0: Pero kayo, mamalit tayo dito kay banala po, sa'yo suro rin po tayo. Sige na magpunduan yung balay, kun.
1: Sige po, aron nga mga mainitan po niya akong pamanit kay feel na ako mura puti ra kaayo ko
0: puti ra kaayo ko nya wala kay mong naong nimo nga nagayo gisubaw-subawan na pud ka
1: tungod sa kung puti na apektuhan ako ang mata ni puti sa
0: mo gani mura kag wala kag wala kag wag ipurga
1: bitaw jan tara na jan bi kay di ka makinangin dito ha
0: ay ako mang dili jo ko dili jo ko hanginon nga makata kay nani la man jo go
1: sige pa matud idaw bi nga di ka hanginon
0: dili ko mo dili ko mo
1: bato ka dili
0: ha. Tolo ka mang surti at kasawa. Muna yung ingon sa mga pare yung madre nga. Ano mga tawahan na? Hindi na ka malo mamakak.
1: Tanawara.
0: Ni Simba ko dito ningon siya ni Tisoy na mga tiyan.
1: Tanawara ang inon dyan gaya ka. Tara na kayo, tara na.
2: Usa ako kapuhang tungulitaw at law gabi ipirming posturaw kining buhok kung pinapilit ka ay
3: mga pare.
4: Guwapo.
3: Ay, salida ha, pare. Oy.
5: Grabe ito akong gitanaw gabi. Oy.
6: Grabe. Akong gitanaw kagabi. Eh. Kiting kuan, kiting Godzilla.
5: Godzilla?
6: Godzilla. Nindot kayo. Godzilla versus...
3: Katong bago, katong bago pre. Katong karon. He-Man, He-Man.
6: Yeah. Ako ang Godzilla versus si Kung Kung.
3: Kung Kung?
6: Godzilla versus si Kung Kung.
3: Lahi na nga. Lahi na nga salida siya, pre.
6: Lagi, tikongkong.
3: Tikongkong?
5: Tikongkong. Ako kay alay ko kita na katong salida nga idol ng ginako. Ito nga si Little Lapid pa.
3: Si Little Lapid. O,
5: katong Leon Guerrero. O, kuya kayo. Ay, kay Gilpikas ang pistola.
3: Leon Guerrero?
5: Oh!
3: Kraan naman ka na yung salida.
5: Ay, kraan. Magunta na naman kraan.
3: Kasi may...
5: Mau ba? Leon Guerrero?
3: Kasi bida na.
6: Kasi may bida na. Kasi bida na.
5: Si Kwan. Ang bida na kasi Kwan man. Mang.
6: Kraan naman salida ako. Kasugayan ako.
5: Excuse me ninyo niya. Oy, dyan. Alay ka dyan.
3: Kasi may... nakakita po rin ka ng Leon Guerrero?
5: Leon Guerrero ang mga...
3: Kasi may bida na.
6: Kasi may bida na.
5: Kabalo mo ang... si Kwan, Fernando. Kabalo ka.
3: Fernando?
6: Kasi nga Fernando?
5: Fernando po, Junior. PG ba? Ang nagdala na...
6: Kasi nga G?
5: Kwan, G na Gibra. Paminaw, kuyaw kayo na part.
3: Dili, Jing, goat na ito?
5: Dili. Kuyaw kayo kay. Ang pistola na niya kay Kwan man.
6: Kita mo, Kwan. Dabay mo, dili man si PG.
3: Masi ako, kita ko.
6: Ano na pistola?
3: Hindi mo ito si Fernando.
5: Paminaw sa. Asa na, ngano rin, ngano kayo mo na dyan? Naka-ato na rin ka na dyan? Abin niyo, sortian naman maring. Ako, ni ato ko dito.
6: Gabi
5: ko. Sabay ko na pelikula,
6: ha? Asa ka to?
5: Ay, ako mo'y nag-bit-bit sa... Espada ni Pirano, di ba naman espada kalaban niya ng mga usara?
3: Pataka naman tawanan.
5: Ay, taka! Di ba ko na kuangod?
6: Dili
5: naman ka,
3: di ba ko to si EPG?
6: Ako sa... Google na to.
3: Tanawa.
6: Up!
3: Ah! Layo kayo!
6: Dili naman si...
3: Pataka naman tawanan eh.
6: Si Little Lapid may bida ni.
3: Tawa lang eh. Ito ba, Pirano?
5: Pansa?
6: Little Lapid oh.
5: Kamu ba? May nakadaot sa inyo ha? Nisulti lang kanita, nisabata kita sa iyong istorya, insultuhon eh ko ninyo.
3: Ano saan eh, ikaw na nisulti, kabalong ka. Ingon ka, kabalong ka kasi bida niya karun, nasuko.
5: Wala mo naman tayo, nanay-dribay. Ako, ikaw na mako ni Kuan Diri.
1: Dyan. Nabot maka din ang hinangin na po ka Diri.
5: Oo, wala mo. Adi mako na maring, anang imong baan na ba, grabe kayo ka.
3: Pasito-sito.
5: Pasito-sito, mana Diri, oy.
3: Kaya ka ang...
1: Maring, sorry po. Sorry po, maring.
5: Asi na maring.
1: Ang bugiro, tuloy ang tawanan.
3: Tawanan eh nga.

0: ay tulo ako ka.
1: Kapag grabe na dyan ka, pakawara ka sa mga silingan dyan-dyan ba?
2: Pero ngayon na naman na sila sa kuwang at tinood man akong gingon.
1: Kanya kay, tinood man, gilipo nga dili man si, dili man si ko kakagdala anang pinandupo anang kuwan, kananga, kanang Leon Guerrero.
2: Dili ba? Di igor man ko di nisabay sa ilang kuwan mang, sa ilang istorya.
1: Dili man ka sweet to, di maghilam na ang daka kay, marugan na pagini mo na imo ang pagtuo nga dili, kanang sayop.
2: Kabalo man ko kuwan ako kay, nakakitaan mo kuwan na sa sinisado sa una.
1: Asa?
2: Sinisados.
1: Asa dapit na?
2: Sinisados sa una, sa Lidas TV ba?
1: Pahit ako ang paako, guano eh. Amigas akong giti. Okay, kita ko yan. Ah, takarajug ka. Basta kayo, malagot na kakaw sa imo ha? Panisan ta ka.
2: O say, panisan mga guli mo?
1: Tungod ka na imong gibuhat imo ng hambugiro ka ay ka.
2: Oh.
1: Di ka ka-jerjer do ka si mana.

Takot to kayo mga maringay. Grabe kayo. Agi panisa lang ko dyan dyan, oy. Pero miss dyan dyan, kani ako ang makuni akong banan ako. Dako lang tiya na ning tahanan ni unya. Kayo ka na nga. Ayaw na. Grabe kayo ka ko ay ba. Manikal, unya pa kuman, magpasito-sito. Gani, na isa kaadlaw ni Ana. Katong, nakakita na sa din siyang lalis dito kay kuratan ko ba o kinani mga pangitabo.

0: Clubbing.
1: Kini.
2: Clubbing.
0: Sikat, kayo? Sikat kaya ng kanta sa ano, pre?
1: Itis mo ni.
0: Oh, itis.
2: Oh. Sabi ng kanta na, si, siya. Survivor?
1: Ano, kanta ni, oh, sakto ka. Banda nga Survivor, ang oh. Kanta ni.
0: Oo.
1: Nindot mo siya tingog, sila may kanta itong Eye of the Tiger.
0: Ang singer na pre, taas kayo tingog pre.
2: Mawag yun, mga kakamawin na yung paborito na ako sa videokihan.
1: Muna si... Oh.
2: Survivor ko na!
1: Survivor lagi!
3: Dinon pa ako na dungo, Survivor?
1: Ano po na si Janjan?
0: Ako tapos Janjan ba eh?
1: Ang inon na ba kainis?
3: Kabalo mo! Kabalo mo!
0: Kabalo
3: yan! Kanta ba lang, mama na kanta, babae may nagkanta na kanta. I will survive! I will survive!
1: Tanawara.
0: Pasaga na magpataka ng tawanan
3: eh. Lusan eh! Survivor mga kabay!
0: Survivor ang singer, ang banda!
1: Takaragay
3: ba? Ayaw ba niyong anak abay?
0: Nisulpot rin kayo. Mali, mali.
2: Takal mga kwanpan.
1: Kanang imong hanginun, no? Kulang rin ang isa kasagpa ni Mudo. Kahiring biyay mo.
3: Bay.
1: Hindi panisang kasi mong asawa tungkol sa hanginun mo. Huwag ka kajirjir doon kasimana.
3: Ayaw ko anak abay.
1: Guspad na kayo ikaw.
0: Mawarin sa'yo kayo din eh. Okay, wala na pansin na
1: ito. Kasi may kakantaan eh. Kasi may kakanta eh.
3: Sige, Elton John
0: nagkanta na. Taon sa naman ito.
3: Kada si Elton John. Nagkanta na sila, daghana sila.
0: Putaka
3: sila si Kama na siya sa Beatles, Elton John and Ringo.
1: Kadali lang, ako i-search. Kung i-search ito. Ito i-search.

0: Ayaw mo rin yun, ano? Ay, kamo ba? Mga kuwang kayo mo ba?
1: Beto ka rin ang lahat na beto. Huwag sulit ako mag-inus yan.
2: Ah, ato na yung...
0: Be.
2: Sige. O, kini.
0: Ah, Michael Jackson.
2: Awara, teka.
0: Ay, be.
1: Intro pa lang.
0: Be. Pakwala ko lang natin, oh, be.
1: Intro pa lang daan. Be. Kuyawa.
0: Dili Michael Jackson.
1: Ano sa mga eh?
0: Whitney Houston.
2: Taka
1: rin. Naunsa na mga tawa na.
2: Nagkabawa ba ka? Kining kantahan ni din ako ni Malimtan. Dito ni sa kanta sa...
0: Na ako ba, sultihan tamo.
1: Paborito ni mo na, pre.
2: Paborito na ako ni.
0: Paborito ko na. Kaysa on na ba, sultihan tamo sa tinood.
1: Paborito lang yapon
0: na niya. Ayaw na yung ginabaili sa mong kapuhan sa una. Ginabaili na sa mga uyuan.
2: Kasi may vocalista ni ba, kasi pangas banda.
1: Paborito ka na ba.
0: Whitney Houston.
2: Taka rin ni
0: mo na. Ba, Whitney Houston na ba.
2: Jets, manggundi siya.
0: Ha?
2: Jets.
1: The Jets.
2: Idol na ko ni pag alas 12 kadlaw na sa kanang Lady Star.
1: Dito sa simi.
2: Ay, ito kayo ni Mamusil.
0: Ayo,
2: mo na dia. Kada daw ito po. Bay, sambat ba mali mo ang kwan ba?
0: Bay, ayo ko ninyo na pagistorya.
1: Elton John niya. Michael Jackson.
0: Elton John pitala.
1: Karon abot Whitney Houston?
0: Sabay. Kamo mga kwan mo ba? Mura pag di mga silingan ba? Pakaulawan na jo ko ninyo.
1: Pero dili man mao gunay mo gitubag.
2: Ah, ano po ka diri?
0: Mang.
2: Hangin-hangin na po ka?
1: Apasan eh, madam, apasan. Pataka-taka na lang, tumag diri.
2: Panisan takabi kayo, doon kasi na naman.
1: Mura po ni kuyo.
2: Karun lang.
1: Panisin na, panisin na!
2: Ang panis ni mo, Georgie ron takas daghang mga tao. Karun ka.
1: Kada.
0: Ayaw ba kayo ulaw kayo ba?
1: Madam, gamay kayo, madam!
0: Mga maring, nauwaw na jugog mayo din sa mga baryo ba? Kaya grabe kayo nga kung ang bana, oy, nga lang nagpasito-sito, yung taman yun, pwede rin maghingin una. Kung naagay isa nakahiga yun, nga dito nagigdibate siya dito sa kuan, na nagdibate dito sa purok ba, o inani mga pangitabo.

0: Sige, mga pare, kaya ako may moderator ano ito ang debate ka ron.
1: Ikaw, kanyang kalaban ako, stambok!
0: Nga ito ang...
2: Sus, kani, wayo, waman ay utog niya,
0: ay, sa mo...
2: Sisiw!
0: Ay, sa mo siglalis.
2: Akay.
0: Siglalis.
2: Wala pa na yung sukod, abin na ng sukod na.
0: We're going to talk history.
2: History?
1: History, pagkulay ka na ako na,
2: sisiw!
1: Sisiw, ano history?
0: Ako mo, kamo ha, mga bright mga grid mo.
2: Ah, siyempre. Siyempre, bright mga grid.
0: Kinsa may gatigbak ang lapulapo.
2: Ah!
1: Natural sa Magellan!
0: Ikaw?
2: Magellan!
0: Pambutod ilaw eh. Masay mong...
2: Hindi, katulad ni Sulong si Magellan dre.
0: Si Magellan dre?
1: Magellan eh! Oh, usa?
0: Oo, napod dyan, napod.
2: Ang kanahan, naabot na saan?
0: Napod dyan, po.
2: Onsa na
3: mga bani.
0: Oh, na debate mi diri, maapil ka sa mong debate na mo.
3: Ako na dunggan ba, namat dyan ni ini.
2: Ano mo gyapon nimo dai?
3: Magellan.
0: Grabe.
2: Abot man ito.
0: Yo sama nimo kan ba.
3: Ako may makatubag ana kay katong panahon ana ang ako ang lulo tauhan ni Magellan.
2: So naptan imong lulo naptan pa.
3: Yes, siya mag-up siya moy makinista sa barko ni Magellan.
0: Katong layag.
3: Oh, layag.
2: Layag, wa pa may kon sa hangin pa mangkon sa
3: hangin.
0: Hangin pa. Wapay makina.
3: So, ang naman dyan ni Magellan, kamaloko.
0: Ano siya man daw,
2: so, kamaloko, yabog ka?
3: Oo. Oh.
2: Pero ang tinood, si Magellan...
0: Si Magellan, magad.
2: Nagpatay ka lapulapo.
3: Ha?
2: Si Magellan ang nagpatay ka lapulapo.
0: Tinigba siya doon sa bye-bye.
2: So, mali na yun may alin.
3: Kusin rin kayo yung gilalisan niya eh.
2: Kasi napatay ka lapulapo.
3: Ang naman dyan ni lapulapo sa tinood. Dili ko si Nero.
2: Si Magellan gan eh.
3: Oh, ano man yan ni Magellan?
2: Oh.
3: Ay, titanos.
0: Ah, titanos?
2: Binu.
3: Kata.
2: Binu.
1: Oy, patakay
0: na mga gangster yan.
2: Ano naabot na mga titanos?
0: Abot na mga titanos nga. Upa may tando ka niya ito.
3: Pare, mga pare. Ano yun siya? Katong ang tayo nagtinigpasay sila. Sige sila tinigpasay. Sige atras, Magellan.
0: Sige atras.
3: Oh.
2: Upa may tando
3: ka. Sige siya atras, Magellan. Namay mga sisi nito. Na may mga binubua, mga binuang ka mga fluorescent.
2: Ha?
0: Huh? Oh, mamangay fluorescent kaniya to. Lampara pa man gani.
3: Ano ang magsupak mamunga? Ako may nagabalo.
2: Yo, kuya, wala daw na pasito-sito man
0: to. Sito gigin to na.
3: Gidala si Jilan dito sa Magellan sa Arumahan.
2: Kaila, pre, kaila ko pa gid. Sa ang Magellan,

0: Jilan nga nga.
1: Gani, gani, tawara ni.
0: Pero ang... Pare! Ang gigamatid, titanos, binuaw na po na.
1: Di ko matuaw
2: ni. Pare, di ko matuaw?
0: Ito binuaw na, titanos.
2: Na, titanos, di gahay. Mag-abot ito, gibutang ka lantay, gisulo sa lantay dito. Gikuan siya ni Limasawa. Dito sa Limasawa Island. Kailala siya, niya, na si Raha Humabun. Oh, dito ni gahi ang panga.
3: Oy,
2: tiyo si Doy. Di ba ang katong panahon ni Majilan ang namatyan ni Majilan Titanos?
3: Patakarabang
2: ka. Panya napakan siyang banakon. Dito siya ni sinagrabihan.
0: Ano naman mas banakon? Bila ba nang tinigbasa yung manto sila
1: prit? Ato na pangatakan si Tiyo si Doy ba yun? Siya assessment ano
3: eh. Gwapo, sila yung daw timga sa bunga. Ay, huwag mo kabaw ng kamatyan ni Majilan nga. Gibarang mo na siya.
2: Gibarang mo na eh.
3: Gibarang.
2: Takar mga gibarang.
0: Ito naman po nintawanan na. Lakaw ko. Ano sa mga tintiguangan eh. Gibarang nga isa, titanos.
1: Ni pasin
0: na. Ano sa mga tinod?
1: Hinon po, tiguangan, hinon po.
0: Ato ni Osman, pre. Ano sa mga tinod? Ano yung day nga
1: kamatyan? Atong i-google, pre. Atong i-will.
2: I-google.
1: Namo lang eh. Ang kamatyan nila pula po, nakig... At tinigbasa yung silang Majilan.
0: Majilan.
1: Klaro kayo.
0: Klaro, anak. Ano, asa may titanos, anak?
2: Dili. Basin ba? Basin lang na titanos ba? Basin lang. Kabalo. Ma'am.
4: Ma'am. Hanap po ka din ito, hanak ha?
0: Mataya. Nalil ako ng butilya, madam.
4: Pre, naghinangin. Para matitanos, eh. Hinangin na po ni pre.
0: Ana kay siya kay nagpatay daw kang Majilan na titanos ra.
2: Di titanos
0: bitaw. So why nagpatay?
4: Wa jud ka matagbaw sa kuha mga punishment sa imo ha.
2: Kasi may punishment pa sa kuha.
4: Yak anta ka din.
2: Wala anta na na. Gilog na kayo ay gilog na kayo.
4: Ay ba ka diyan?
5: Ayo na ma. Sabay gatambo. Ay siksi man siya ubigo.
2: Mga maring, muna ako problema karon. So, man ako niya, kung ba nang agrabe, may yung kaswito, eh. Ganyan na yun, mga istorya ka, mga boxer ko, no. Ang nakapildi daw ni, ang naka-knockdown daw una ni Muhammad Ali, kasi Manny Pacquiao. Asa ba na nga, si Manny Pacquiao, abot naman ni noon, anong inaan istorya, eh. Maluoy mo, mga maring, dambagi taong ko, kung saan ako niya, kung ba nang si Janjan. Kay mangload ba dayon ni Janjan kay kung ako ning istoryahan mulakaw ra bani kasus sa gabi. Bisag ulan gayo mulakaw gyud. Maluoy mo mga maring. Usi kong buhaton ani akong bana. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dili na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Jani.

0: Og mok to mga maling ato ang kagi, nga gibasa, kagi sa kabaji.
1: Ang grabe naman to grabe. Siya, oy.
0: Nga sa ibana niya, hanginun, kaayo mali.
1: Murag sweeto, pa sweeto, sweeto.
0: Ako tan ano kay murag iganahan po din si Janjan sa mga punishment sa iyong asawa, ay.
2: Kaya kayo yung asawa, no, kay.
1: Kaya man to yung asawa nga na naman sa tunga sa... Nagdebate mo tira?
0: Kani kay gusto man yang pakawawan
2: ba? Pakawawan yan ba? Nakisamog man kayo.
0: May gani po, di po nupuli po ito yung mga kumpari, no?
1: Kani kay wala may ingon nga ako next.
0: O, kanang five sum, ano?
2: Manalagad yan, kaya kula po.
0: Gusto po kayo kung ano mga, ano, mga five sum?
2: Ah, five sum? Oh. Ayun nga, five sum di ay.
0: Apat, ganaan ba kasi Wilma Joaquin ay?
2: Wilma.
1: Grabe, well, grabe na si Jan Jan, no? Kaya si Jan Jan, marukay, mabunalan, nagbato sa ulo niya sa
0: Lawas.
1: Apil-apil, pag din ma...
0: Nakoy ka ilay, anang sweet as you guys, siya niya, malit na itong iyang hanggipangkuan ba?
1: Na tao nga, kanang iyahamang... Yang gusto may matuman.
0: Hindi siya malabuan. Hindi siya
1: gusto malabaw. Kaya gusto lang niya, tama to yung ipang-ingon.
0: Gani.
1: Kaya na kag-survivor. Nakanta siya kay Michael Jackson.
0: Ay, good morning.
1: Kaya Elton John. Kalayo naman atong ma...
0: Layo na kaayo.
1: Na-membro naman noon sa si Elton John sa The Beatles.
0: Gani ang...
1: Ikaw ba naman ni Ringo?
0: Kanta sa dad... kanta sa The Jets kay... Si ku ano ka si Whitney daw.
1: Si Whitney.
0: Si Whitney.
1: Kaya kay Houston, dili Tyson.
2: Lamasin na po siya.
0: Lamasin na po siya.
1: Kasi dili si Whitney Tyson.
0: At least, tawa siya mamali nga pariner gigakanta.
2: Oo.
0: Mga basa mingog, Emil da Papin, maruwa na gilsula na mauna.
2: Ang Leon Guerrero kasi Fernando na unsa. Ano ba, inaana ba?
1: Kasi ang panday lang to yan, nasipit lang siya siguro.
2: Kasi panday to yan nakita.
0: Kasi.
1: Panday to.
0: Iyapod na, oy.
2: Iyapod na.
1: Iyapod na.
0: So, ato ano na yung tagaagpagtagad mga maling kinagamay nga itong oras. 46 minutos na kalabay sa alas 11 sa buntag. Buntag mga maling. Hoy, sa mga naniood to karun, amping mo o kuan ha? Kaya tingala mo, gahe mo na yung sudan. Kutsara na na ito.
1: Basi matulog apil.
2: Alright, so, Drita, ato na yung tambagan si kuan, Janice. Dai Janice, mayong buntag ni mo dai Janice. Yung inaot ko nga nakas mayong kahimtang karong panahon na dai kay kana imong problema regida sa tagalihal may morning nyo dia no. So kanang imong banan nimo ay lang nga nagagawas-gawasa dai kay mesti makakita kag away, makakita lang away, madamay pa mo. Ang imo nga mayong mga kwala na irehab na sa inyong balay unya pagkuman butangi ka maangato kag mga insisisi maro na tubag kag isano niya pangayo pagutanan nyo dito sa ilang opisina kung nabamay mga baligya diya ang mga waste niya nga mga manikin unya sininae unya diya sininang inyong balay mo na yung istorya bahala na ibutang na di ha ayaw lang na siya pag-ausa ha
1: delikado na
2: delikado kay kung magwag kag manikin mag unya sininae mo bahala magsisiyak yaw diya sa sulod di lang dito sa gawas
1: at least may mga hilabot
2: ha. So, ano no, ano lang day, sa mga nakabana magag-uplok, so, dawata na lang sa mayo kaputon, ano na siya, ha? Always remember day, nga, kaning kinabuhin na to, kwa lang, kanang lumalabay na tadiri, niya, i-enjoy lang. And follow your heart, and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Ay, maring, ana pa si Wilma Joaquin, ba, imong king lang niya, imong birahan. Ano siya, pamatud-i.
0: Uy,
2: aba, pamatud-i.
1: Pamatud-i, maring.
2: Aba, nagpamatud man na.
1: Alaki, di.
0: Uy, kita di ay ang dili, dapat mag-ana, kay magpa-ana man siya.
1: Pamatud-i.
2: Pamatud-i.
0: Anton, umapon, kita magkaoban, mga maring. Ako na si Maring Inda, Erika, Diligwapa, Dilimensa, Sapan, di makopiyan sa antungod gamay, ngunay, ang silingan.
1: Ganun lang yapon yung iyaan, tsaka nunay yung panabang, ganun si Tia Daria.
2: Master Inay Tanini, ang yung lingkod nga sigilag gabarog.
0: Daghang kayong salamat, oh!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa ka bulan. Balaka ko kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayon sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Pasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo ayon sa PSA.
3: Walang magiging importasyon ng pulang sibuyas hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture.
2: Fuel discount para sa jeepney at UB Express drivers. Itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15.
3: Senator Judge Rafi Tulfo kinumisyon ang papel ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Halos lahat ng grade 12 students bagsak naman sa 2024 National Achievement Test ayon po sa Philippine Business for Education.
3: Sa balitang ekstra, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM.
2: Balitang regional, 20 na katao isinilalim sa investigasyon ng Department of Justice dahil sa mga irregularidad sa mga flood control project dyan sa Cebu.
3: Sa balitang international, 1 million euro lotto ticket na recover mula sa basura matapos halukayin ng mga basurero ang isang garbage truck sa Italy.
2: Balitang showbiz naman, Angeline Quinto maglalabas po ng new single para sa kanyang anniversary concert.
3: Sa balitang sports, Senlex na natiling unbeaten matapos patumbahin ang TNT bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, August 5, 2026. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, paunang dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din na pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman ito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, malabong palawigin ng Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinebenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ng DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka negosyante at mga mamimili.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan, mga katropa, ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa. Kaya hindi na kinakailangan ng pag-aangkat sa ngayon, partikular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply. Ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
1: XFM News Nationwide.
3: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para sa mga chopper ng jeepney at UV Express. Ayon sa Malacanang, iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang pakinabang ng bawat kwalipikadong chopper. Mahigit 93,000 PUV drivers na ang natulungan ng programang sinimulan noong Abril na pagdesisyunan ang pagtaas sa pulong na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong nakaraang August 4. Inatasan din ni Recto ang DSWD na maghatid ng uplift assistance sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa transportasyon at sa konstruksyon at iba pang manggagawang mabababa ang kita. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala, katropa po natin sa balita. Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Mahaharap sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa Caloocan at Quezon City at 48 bus units sa Niya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabala si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kasilahin ang praktisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report. Nawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Binigyan din ng mga senador na mahalagang maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, tahas ang tinanong ni Senator Judge Rapi Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Itiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rapi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael POA upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW ng ilamas sa mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
1: XFM News Nationwide.
3: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael POA sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si POA sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagiging ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OBP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay POA na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chisas Cudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si POA. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si POA sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung nga pong COA ICFAW, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
1: XFM News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Robredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Sa hypothetical two-way presidential match-up para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumisita mga katropa si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta, at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes. O nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at nanatili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naarap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naarap sa kasong plunder. Kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libo-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% na mga estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging, 6.54% ang developing, 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapakita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mga mag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control projects sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
6: Sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa dalawang flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI ng dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft, malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ang mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highway Highways o DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng dalawang proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ng bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayon man sinabi nitong ilalabas ang kumpletong listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Desyembre kaugnay ng dalawang flood control contract ng DPWH. Sa isinagawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiscovery sa dalawang umano'y ghost project. Samantala, maringi tinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kabaan ng Pariyong Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa ng magkasanib na inspeksyon sa mga proyekto upang mapatunayan ang kanyang pahayag. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: 9 gulang na bata na sa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
7: Nananatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kanagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tandaan na habang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, X7 News.
2: Top 1 Provincial HB1 sa OHBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Formal nang sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Kinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang sospek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa illegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga sospek at pinaniniwala nawala ang nagsusupply ng ilegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa ilegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
8: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Catalunan, Pequeño, Davao City, bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang maharurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng ustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at huling namataan 185 km west-northwest ng Bacnotan, La Union, taglayang maximum sustained wind 65 at pagbugso 80 km per hour.
3: Katropang Bati, dahil dito nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, the northern and central portions of the La Union, northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
2: Signal number 1 naman mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales number 1, northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija. Northern and central portions din ng Aurora.
3: Patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabar Zone, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
2: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang milyon, 1 million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muli na recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamal ang wala na itong napanalunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang maliit na loto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
9: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Nauna nang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyona sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye at Team Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds. Habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa umangat sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A. Habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Sa ating pong balitang extra, mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
10: Report. Hindi nabigo ang panawagan ng tulong para kay Tatay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Proksaging Barangay Kulong Mulawi, Sambuanga del Sur, sa pamagitan ng programang Bullseye ng XFM 89.5 Pagadian. Mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Tatay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga del Sur sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot sa tulong na rin ni

0: Channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katupa. Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas akong panit at sa

0: kami kung Santon Plus Herbal Soap, dura ang kandang itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan nami, Gabe.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ano, libreng konsultasyon serbisyo publiko po yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din yung subukan ang ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases, nutritional therapy and herbal therapy. Meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po yan ma-avail sa atin pong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
4: Kaya sa mga gusto pong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health, at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
5: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin, ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito, mga ka-wellness, ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasintensyahan na yung iyong buhay. Pero sa ngayon ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na diskubre at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer, ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, eh pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yes. Yan. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer, or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan, ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam mo ba sa datos, mga ka-wellness, na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas.
3: Wow.
4: Ano? Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers, at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Ngayon po ay nagdudulot ano ng napakaraming numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas, ano, over 300 deaths daily.
3: Wow.
4: Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer, mga ka-wellness, ano, and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po, ano, at 110,000 dyan ang related to death or mortality, ano, at yung mga leading cause dyan, partner, eh ano, eh yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan, ano. Sa mga lalaki meron din, pero bihirang bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki. Kadalasan talaga ay sa mga kababaihan, ano. Lung cancer, ito kahit sino pwedeng tamaan po nito, mga ka-wellness, ano. Colorectal cancer and liver cancer. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano. Mga key challenges dito and statistics, ano. Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
3: Kasi pag lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tiga at sumasakit na, nasa late stage na,
4: yes,
3: stage 3, stage 4 na.
4: Pag naisipan mo magpakonsulta, magpa-check up, magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, eh medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ba-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon, ano. Kaso yun nga lamang, Doc Ron, na sadly, ano, 55% ha to 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yun o na diagnose
3: na stage na
4: late na. Yun lang ano ang masaklap po doon, ano. Yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer, ha. At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer, ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga kakaramdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating po mga ka-wellness about this cancer. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo, itong ganitong uri ng karamdaman?
3: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong cells. Or dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga cellula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
4: Hindi pala siya good thing partner ano. Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga cellular natin. Ang problema, yung mga cellular na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
3: Hindi siya normal na cells.
4: Oo, yun ang pangit doon.
3: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi na pa, naman siya dapat tumubo doon. Yan yung tumor. Bad DNA, what I mean. Isa tumor naman, kapag ka ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
4: Tama,
3: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignant. Kapag ka sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant. Now paano ito kumakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin, yung cancer cells is ano siya, kino-contain sa pamamagitan ng tumor. And that is, it is a very very long time na ano, na issue na kumbaga is pinagdidebatehan ng ano ng medical world na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pagbiopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi ang ginagawa ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin, and then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan. Yun po yung tinatawag natin na metastasis. Kapag sinasabi ng doktor na nag-metastatize o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical part ng ating katawan, sa buto, is isa sa pinaka-mahirap na gagawin or pinaka-mahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganun nangyayari sa mga cancer patients.
4: Ang pinaka-problema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Anong stage ba ang mas safe? Sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa ating pong kalusugan.
3: According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Ito yung mga cancer, titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization o pag-immunize or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo.
4: Mm-hmm.
3: Kasi dahil dito talaga nakukuha yung cervical cancer and genital cancer is yung tinatawag natin multiple partners.
4: Mm-hmm.
3: Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang mm-hmm. isa, hindi madami. So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin entertainer ng sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented.
4: Mm-hmm.
3: Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C
4: mm-hmm.
3: and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag linked sa alcohol use, ano ang gagawin?
4: Iwasan.
3: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
4: Mm-hmm. Yan.
3: Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus.
4: Mm-hmm.
3: And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment mm-hmm. and also healthy na mga pagkain. And of course, yung ito, kalimitan is yung mga population na mahirap kumbaga yung water source nila is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nagkakaroon na tinatawag nitong ganitong problema.
4: Pag contaminated lagi na iinom na tubig.
3: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus.
4: Mm-hmm.
3: Colorectal and colon cancer linked sa number one, alcohol.
4: Mm-hmm.
3: Physical inactivity.
4: Mm-hmm.
3: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity. Mm-hmm. Obesity. Mm-hmm. It could be a change of lifestyle.
4: Oh.
3: Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one, is alcoholic drink.
4: Mm-hmm.
3: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol mm-hmm. once a month could brought a person or a woman mm-hmm. to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer.
4: Mm-hmm.
3: Isang baso lang kada buwan.
4: Mm-hmm.
3: Kapag ganun, yung iba is samahan ng tropa-tropa,
4: mm-hmm.
3: pagka swelduhan, o di kaya pagka lingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas mm-hmm. na tinatawag natin breast cancer.
4: Paano na lang yung araw-araw, Dok?
3: Pinagawa
4: ng common.
3: Meron kasi, may mga din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung saan tinatawag natin addiction.
4: Mm-hmm.
3: And might be, nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd mm-hmm. kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung mm-hmm. yung peer pressure na sige tagay o ganito para you will feel you belong
4: makakansawan pagka hindi mo matagay
3: yun ang problema mm-hmm. and some other are because of yung kanilang mga struggles mm-hmm. hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para mm-hmm. makapagpahinga naman ang utak
4: mm-hmm.
3: and pagka nangyari palaging ganun, nagiging habit na ng pag-inom, it becomes yung tinatawag natin addiction na mm-hmm. later on. So also, physical inactivity, excess body weight, can be lowered by exercise and lower alcohol intake or mm-hmm. no intake of alcohol also.
4: Mm-hmm.
3: So, esophageal, kidney, and pancreatic cancers linked to obesity, smoking, and alcohol. So, tatlo talaga ito, no?
4: Oo.
3: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, mm-hmm. alcohol, factor ng tinatawag natin ng risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer,
4: mm-hmm.
3: mga ka-wellness.
4: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila, at mapapansin natin yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ay pwede naman palang maiwasan.
3: Mm-hmm.
4: Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang ang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
3: Number one, tobacco. Nicotine and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco use.
4: Eh, nandyan na nga yan sa mga paketin nila. Yung mga nakakatakot na picture.
3: Yes.
4: Ano?
3: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging manhid yung reasoning power. Uh-oh. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. But then is, kumbaga, powerless sila or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. Now, this is why there is what we call social intervention and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din. Yes, assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, drug addiction, and also itong tobacco smoking.
4: And then meron din mga Doc dyan. Merong mga herb or mga mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction.
3: Well, actually, ganito yan. Yung isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances, sa alcohol, sa drugs, and also sa tobacco. Para unti-unting matulungan yung katawan. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung cravings. Yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So, pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung pag magdi-detox ang liver, magpuproduce maraming metabolites. Ang isipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chillings, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabago or matanggal yung addiction na yun simply because of those kind na mga crisis. Ayun. during sa treatment nila sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawalas doon sa addiction. So if you are meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing detoxification program would greatly help para po sa kanila.
4: Punta na lang kayo sa wellness clinic na lang, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
3: And patuloy tayo doon sa tuberculosis, also poor diet and nutrition. Kapag ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat. Lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa this study was found in 1994 study ng US epidemiologist. Ito, it is an alarming fact na kung saan ay publish ito. Children who eat more than 12 hot dogs per month have a 900% risk of childhood leukemia. Mapapansin natin bakit kaya may mga bata, ng bata-bata pa merong cancer. Isa sa dyan is yung consumption ng hot dog. 900% kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hot dogs, paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak? Hot dog and egg.
4: Mas doble.
3: Kaya nag-i-increase at 900%. Children who ate at hot dogs one or more times a week, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
4: Grabe.
3: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Kumbaga, ibinuntis yung bata, tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog. Ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. And then, before conception, yun yung pagkakasin pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata ay pinanganak may leukemia.
2: Mm-hmm.
3: Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
2: Magulang. Oh.
3: Sa nanay naman, mm-hmm, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy, mm-hmm, had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata.
2: Mm-hmm.
3: Oh. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog, kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat, pinoproduce kasama yun.
2: Mm-hmm.
3: Itong tinatawag natin na nitrates.
2: Mm-hmm.
3: Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats.
2: Mm-hmm.
3: And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, mm-hmm, red meat, mga ultra-processed foods, as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup,
2: mm-hmm, mm-hmm,
3: ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers,
2: mm-hmm,
3: including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity,
2: mm-hmm,
3: unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock, kasi para daw maprotektahan yung skin, mm-hmm, is mag-sunblock.
2: Oo.
3: Ang problema, yung sunblock din ay nakaka-cause din ng cancer,
2: mm-hmm,
3: as a recent study.
2: Mm-hmm.
3: Ang sabi, but din kailangan nating magpabilad sa araw.
2: Mm-hmm.
3: Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi,
2: mm-hmm,
3: yung kanilang skin tone or mga western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nagkukos yan ng skin cancer doon, mm-hmm, sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede, mm-hmm, pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then they need also sunlight exposure, mm-hmm, for vitamin D3. Sa mas maiksi nga lang, mas maiksing panahon lang. Hindi sila, oh, kailangan magbilad sa araw. And also, recently study ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog.
2: Mm-hmm.
3: Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin, that would also cause yung tinatawag natin cancer.
2: Mm-hmm. Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila.
3: Mm-hmm.
2: Kumbaga nasa atin pong kakayanan, mm-hmm, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan,
3: mm-hmm,
2: yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin,
3: mm-hmm,
2: ay pwede natin iiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer. Ano?
3: Mm-hmm.
2: So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin,
3: mm-hmm,
2: pwede nating i-change yung lifestyle natin, how about yung mga ano, mga supplementation like yung Santone Gold natin, is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
3: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, mm-hmm, especially yung ating Santone Plus Gold.
2: Mm-hmm. Why?
3: Ang Santone kasi is highly researched with, mm-hmm, regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer.
2: Cancer. Oh.
3: Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health.
2: Mm-hmm.
3: Santone antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage,
2: mm-hmm,
3: while simultaneously triggering self-destruction,
2: mm-hmm,
3: ng active cancer cells.
2: Mm-hmm. Oh.
3: Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tawag natin yung Santone na polyphenols,
2: mm-hmm,
3: doon sa pag-prevent ng cancer cells.
2: Mm-hmm.
3: Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells.
2: Mm-hmm.
3: Number one is inducing apoptosis. Ang, mm-hmm, ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide.
2: Uh-oh.
3: Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung Santone na antioxidant,
2: mm-hmm,
3: nagkukos ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang, mm-hmm, sarili. So, forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues.
2: Mm-hmm.
3: Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang Santones, it acts as a powerful antioxidant,
2: mm-hmm,
3: as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong Santone doon sa cancer cells is namamatay siya or doon sa loob sa loob ng ano, sa mitochondria ng cancer cells, ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng cancer, and it destroy cancer cells from inside out.
2: Mm-hmm.
3: Oh, number 3 is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng santon na mas dumami or mag-divide mm-hmm. o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis
2: mm-hmm.
3: o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number 6 is itong chemo prevention.
2: Mm-hmm.
3: Ang by inducing phase 1 and phase 2, yung apoptosis and dual redox modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens.
2: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng santon is kanyang parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why mm-hmm. taking santon plus gold every day would greatly help para ma-prevent yung mm-hmm. tinatawag natin na cancer cells.
2: Mm-hmm. Ever since nung na-launch yung ating yung pinakauna pa ha na products natin,
3: yes,
2: yung Santon Plus.
3: Yes.
2: Way back 2011, mga ka-wellness, ano? Eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol, sa kanilang pangangatawan, as well as sa mga mga cancer
3: mm-hmm.
2: na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya
3: mm-hmm.
2: or tagabantay dun sa pharmacy niya
3: mm-hmm.
2: na nakipag-away daw siya dun sa customer
3: uh-huh.
2: kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot uh-huh. sa bukol uh-huh. o sa cancer
3: uh-huh.
2: Sabi niya wala po kaming ganun
3: uh-huh.
2: So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santon Plus
3: Gold.
2: So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santon capsules natin, Santon mm-hmm. Plus Herbal Capsule o yung Santon Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito, at naging maganda yung reaction nila.
3: Mm-hmm.
2: Naging maganda yung sitwasyon nila mm-hmm. by taking those products.
3: Mm-hmm.
2: Ang problema dun, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, meron naman palang Santon Plus, meron naman Santon Gold. Inom na lang ako nito araw-araw, uh-huh. dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw. Okay na, yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits,
3: okay.
2: Kahit ano na lang, wala nang pili.
3: Uh-huh.
2: Hindi po ganun, mga ka-wellness, ha.
3: Mm-hmm.
2: Lagi natin binabanggit dito sa ating pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan.
3: Without
2: makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing
3: yes.
2: or without modifying your lifestyle
3: yeah.
2: o yung inyo pong diet, mga ka-wellness, ha. So nandun pa rin yun, Doc, ano? Kumbaga ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health, kung mm-hmm. tawagin. Kumbaga hindi yun garantiya ah, mm-hmm. na pag iinom ka ng mga suplemento natin okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo wala nang problema.
3: Aha.
2: Hindi po ganoon, ha. Okay, mga ka-wellness, sa pagbalik natin atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes
3: mm-hmm.
2: na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer, ha. At kung paano din yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-cope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magatubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text nyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. So, lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng vitamin
8: BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Zafon Plus Coffee Mix.
11: The secret of health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin ano, patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
3: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
2: Yeah.
3: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Mm-hmm. Ngayon, paano gagawin yan? Kung mahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong detox, cleansing and detoxification program para mabibigyan po kayo ng panglinis sa pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din kailangan nyo ding piliin na tumigil ng tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially dun sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka-problema na nagkukos yung tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function.
2: Mm-hmm.
3: Actually, it destroys brain cells, yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag-indi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yang antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored na mga pagkain.
2: Mm-hmm.
3: Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant. Kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, isiniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas
2: mangustin.
3: Ng mangustin. So, doon po yun nakukuha and that is one, ang extracted form niyan, yun ang nilagay po natin sa atin pong santon plus gold and sa atin pong santon plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga mahilig kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer. Mm-hmm. Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa o ng tofu.
2: Ayan.
3: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan nagpe-prevent mm-hmm. ng tinatawag natin na cancer cells sa colon.
2: Oh.
3: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin sa mga past episode natin how it works at kung paano ng nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. Yeah. And tingnan din natin yung body weight natin. Mm-hmm. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin. Kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan, and also yung tinatawag natin inflammation. Mm-hmm. Kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
2: Tama.
3: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung polarity ng mga cells mm-hmm. or ng mga cells natin doon, and that causes cancer cells sa ating katawan.
2: Oo. So napaka-laki ng contribution ng physical activity mm-hmm. sa pag-control ng cancer or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na Santong Plus Gold. Mm-hmm. Paano ba ang taong pag-inom ito? Gano'n ba karami? Gano'n karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention mm-hmm. sa mga cancers?
3: Ito na pag-take or ito mm-hmm. na dosage, especially doon sa merong mga history mm-hmm. or family history na tinatawag natin na cancer cells.
2: Cancer, so.
3: Especially sa mga may breast cancer and mm-hmm. itong tinatawag natin breast cancer and prostate cancer mm-hmm. and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take Santon Plus Gold 2 capsules 2 times a day.
2: Mm-hmm.
3: Dalawa sa umaga para sa convenient din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo hindi.
2: Mm-hmm.
3: So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take Santon Plus Gold 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede mm-hmm. kayo mag-inom ng 2 for convenience. And mm-hmm. lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng Santon Vitamin C.
2: Yeah,
3: napakalaking tulong din ng Santon Vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa tinatawag natin na cancer cells? Because mm-hmm. yung alcohol is toxin sa ating liver.
2: Mm-hmm.
3: And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system.
2: Mm-hmm.
3: So that means, kapag yung mga toxins na yan, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods mm-hmm. which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function, and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukos ng tinatawag natin na cancer.
2: Mm-hmm.
3: That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Mm-hmm. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history ng tinatawag natin na cancer history.
2: So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo mm-hmm. if ever meron kayong family history.
3: Mm-hmm.
2: Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
3: cells.
2: If meron kayong history talaga mm-hmm. na nandun sa family niyo, tapos yung lifestyle mo pa,
3: mm-hmm.
2: kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo, mm-hmm. malaki ang factor din kasi nung Dokron. Ano?
3: Yes.
2: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan, no, in order na maka-coop up yung mga cells mm-hmm. sa inyo pong pangangatawan. Ha? So yan, mga ka-wellness, ha? Isama po ninyo ating suplemento, especially yung ultimate trio natin. Mm-hmm. Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet. Lalo-lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha, sa inyong pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo, no, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Mm-hmm. Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, i-text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
12: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, huwag po mahihiyang magtanong at text lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, patingin ko lang Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa ating pong programa sa ating pong Facebook. Ayan, maraming sa pakikinig kaila Sir Ding Estrella at sa mga kasamahan po niya dyan, ha? Ganon din kay Doc Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. So, hindi nakasama dito sa ating pong talakayan, ano? At ganon din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa ating pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba, natabunan. Ito, Doc, may katanungan dito. Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balak ang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlaca.
3: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng, ano, no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney. O baka mataas yung uric acid po ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig.
2: Yun, no.
3: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pacheck po kayo kapag pagka ganyan ang problema ninyo, mas maganda ipacheck po ninyo yung uric acid ninyo. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Or kung may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda mapakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. And iwasan yung mga pagkain na nagpapatas ng uric acid, especially yung mga lamang loob. Grabe yung mapatas ng uric acid. Tilapia, bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, and yung mga dilata na mga pagkain. Of course, yung mga matataas sa sodium. Iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats. Lalo na yung also yung tuyo at saka yung bagoong. So, iwasan niya mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggang hindi po bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then, kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
2: Oo. Maligtag ko lang, Doc. Sa edad na 73 years old, kadalasan, nagkakaroon ng wear and tear doon sa atin pong mga cartilages. O doon sa mga sinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. At minsan, pagka napupudpud yun sila, or else pag tumitigas yun, due na rin doon sa uric acid. Kasi isa rin yan na factor na naaring nakakapagpa-hardened doon sa atin pong mga cartilages, sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo. Ano? So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung mga collagen. At meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
3: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung tinatawag natin yung Santon Vitamin C natin para makatulong diyan. Kapag yung sa wear and tear ng cartilages.
2: Oo. So drink kayo ng Santon Vitamin C, tapos higop kayo ng Santon Gold Coffee Mix dahil may collagen na yan.
3: May collagen.
2: Pagka umedad na Doc Ron, talagang bumababa yung production ng collagen, yes, sa katawan natin, ano? Mm-hmm. Kasi yung collagen naturally pinoproduce ng katawan natin. Mm-hmm. Kaya nga kailangan ng vitamin C para, mm-hmm, mas maging maganda yung production. Mm-hmm. Pero pagka umiedad na, minsan kailangan mo yan ng sources. Kumbaga, yeah, ano, back up galing sa labas,
3: yes, yan,
2: mm-hmm, para maging maganda yung ano
3: production
2: ng collagen sa ating pangangatawan, ano? So sa paghigop ng Santon Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At iba't ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santon Gold Santon Herbal Gold Capsule, mm-hmm, ano? So take care niyan, Santon Gold Coffee Mix, nakakapagkape ka na, nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Mm-hmm. Dok, yung Santon Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang maitake sa isang araw ng ating pong healthy coffee?
3: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is, anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda.
2: Mm-hmm.
3: So, you can take tatlong baso sa isang araw.
2: Mm-hmm.
3: Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, walang pasobra. Kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
2: Mm-hmm. Yan, ha?
3: Walang overdose.
2: Pero yung usual na pagkakape natin, di ba?
3: Yes.
2: Yung iba, 2 times a day, nagkakape.
3: Yeah.
2: Yung iba naman, 3 times a day.
3: Yeah.
2: So, yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness,
3: mm-hmm,
2: wala pong problema yun. Mm-hmm. Kung meron kayong mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan, mm-hmm, like for example, may diabetes sila, mm-hmm, may hypertension, may acid reflux. So, yun yung mga usually, mm-hmm, nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po, mga ka-wellness, mm-hmm, kasi marami na ang sumubok na meron silang digestive issues,
3: mm-hmm,
2: meron silang diabetes, meron, mm-hmm, silang hypertension, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung experience nila,
3: mm-hmm,
2: sa pag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin.
3: Walang kaba talaga yan sa, mm-hmm, diabetic yung ating Santon Plus Gold, kasi, mm-hmm, ang ginamit na sweetener dyan is steviol glycosides.
2: Yes, so,
3: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That, mm-hmm, is why it doesn't raises our blood sugar, and also you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce,
2: mm-hmm,
3: ng blood sugar level.
2: Oo. Eh, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen.
3: Mm-hmm.
2: At ito, 2 o'clock po sila nagigising maghapon, maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock,
3: mm-hmm,
2: ng gabi.
3: Mm-hmm. Ayan.
2: Nakapagpa-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid.
3: Mm-hmm.
2: Minsan masakit ang binti ko at namamanas.
3: Mm-hmm.
2: Jane po ito ng Puerto.
3: Puerto Princesa.
2: Mm-hmm.
3: Yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
2: Yeah, so,
3: as mentioned already, Santon Plus Gold and, mm-hmm, Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic kasi meron tayong additional na mga supplements para, mm-hmm, mas mabilis na makarecover.
2: Tama po.
3: Kasi yung mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon, mm-hmm, sa ating pasyente.
2: Mm-hmm.
3: Kaya puntahan nyo na lang si ang clinic natin dyan sa Puerto Princesa. Nandyan naman si Doc Gemar. So Doc Gemar. Uh-huh. At sigurado 3 to 4 days wala na yung sakit at, mm-hmm, himay pagka si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
2: So pwede yung bisitahan yung wellness clinic natin dyan sa DZRM Plaza.
3: Mm-hmm.
2: Dyan po yan sa Barangay San Manuel, kung nagkakamali, right side along North National Highway.
3: Mm-hmm.
2: So pwede yung bisitahan ng ating pong Yastra Health Wellness Center dyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? Mm-hmm. At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan nyo po, mga ka-wellness. Ano? Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program, mm-hmm, na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, modified program,
3: mm-hmm,
2: specifically sa condition ng,
3: yeah,
2: iyong pong pangangatawan.
3: Mm-hmm.
2: Ano? Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Yastro Health Clinic natin, mm-hmm, na naaangkop din sa iba't ibang problema ng ating pong mga ka-wellness.
3: Mm-hmm.
2: Kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Panandok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Okay, well, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Lanog-lanog ang inyong mga tingog dre sa Amon sa Mambato, Himamaylan. Nang hatag daw sa mga radyo dito ang XFM. Well, kanami nga pagpamati sa inyo da, sa ano sa Himamaylan, sa Tooy Himamaylan. But anyway, mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw. Mga ka-wellness, magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Yun. At maraming salamat, Doc Ron. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At wala na naman nakakuha ng atin pong mechanics. Sayang, ha? So, sundin lagi ang mechanics natin, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto niyo pong mapili ano at mabahagian natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Well, sa mga susunod na programa natin, i-check natin kung meron ng mga kasunod sa atin pong mechanics. Ha? Madali lang naman yung mechanics natin. I-share nyo yung atin pong live streaming. I-comment nyo ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na magkalimutan ang hashtag The Secret of Health. Okay. Paano po mga ka-wellness? Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bacna. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngalan po laging dalangin ang Panginoon nawa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inoom ang Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Panauna ko rin tayo siyete na sa kaudtunghon mga babe. Og isa to sa mga favorite song na ko. Moonlight Over Paris. But revision lang to siya. Mayong udto sa inyo ang tanan sa mga babe na to nga ganina pa. Nagpaminaw, nagsubaybay sa to ang programa karong hapon. Ang mga nag-atang na diha para sa to ang X-Rated. Mayong udto sa inyo ang tanan mga babe. Sa mga karong pananiud to, maayong pagpaniud to. And welcome, uban-uban tahantod alas 3 sa kahaponon. Sit back and relax kay ako gihapon ang bahala sa inyo ha diha mga babe. Kalmahi lang, chill lang mo diha. Kay si Babe Zabrina gihapon ang maglipay. Grabe sa maglipay no. Anang hapon na lagi. Ano mang gini akong kaudtuhon. Sa mga babe nato diha, good afternoon. Mayong hapon sa inyuhang tanan sa mga nag-monitor karon sa tuang Facebook Live. Ingon man naminaw silang tag sa mga karadyohan ng mga orasa. Sa nagkadaiyang XFM stations Visayas and Mindanao, live na live po tayong mapapakinggan sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, XFM 99.1 Mati, at sa XFM 101.7 Bukidnon. Madunggan usab kita diri mga babe sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, ingon man sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Kung asa man ka nagpaminawan diha, i-plaster na imong kaugalingon. Ready na ba ka, babe? Ready na ba ka sa tuang pagpanaguban-uban karong hapon. Ako'y bahala mo, kuy-kuy. Ako'y bahala. Grabe sa... Ganong naingon, ana, babe, nga ka nang mukuy-kuy man. Dili pwede nga ka nang maghatag og lingaw. Lingaw lang, dili mo kuy-kuy sa inyohang kahaponon, mga babe.
1: Easy,
0: kalma sa... Hay, kalma sa inyo mga kaugalingon diha. Okay, sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sila mga mensahe, komento, reaksyon. Grabe sa komento. Bakit? Bakit may pa-comment? Sa ilahang mga greetings, shoutouts, and of course, sa mga babe na ito nga gusto po mag-request og music, mga love songs diha. Inyuhang advice po para unya sa tuang letter sender. Pwede po na ninyong ipaabot sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko mga babe, 0969-333-0537. Pwede po mo, unya mo tawag ha, sa tuang hotline, same number gihapon, para sa inyong advice sa tuang letter sender. Unsa na pud kahang storya sa kinabuhi ang atong ipadangat ya kaninyo mga babe? Unsa na pud kahang storya sa kinabuhi nga atong madunggan karon nga makahatag og inspirasyon, makahatag og pagtulun-an, and of course mga babe, makahatag sa tuwa og mga idea no. Pag-abot sa panahon kabalutado na posibilidad nga mali day ang padulngan ana, so dili nato subayon kana nga dalan. So, kana lang ito ang mga dapat huna-hunaon. I-prepare at huwag kaugaling. Prepare talaga. Ayan, babe, pwede dahil minin nyo makita ha. Kung gusto nyo makita inyohang Babe Zabrina na live sa Facebook. Kasi may mga sister stations pa tayo na naka-live ngayon sa impeachment trial. So, sa ato, sa mga gusto diha magtanaw kung unsa baginaw ani ni Babe Zabrina, babe. Kaya, basin og ano ba, kanang malahi pa na yung dagan sa istorya. Kasi mahangyo pa dahil na ito. Pwede mo magtanaw sa ito ang Facebook Live. Live na live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Matrohan ko, babe, ha? XFM Davao Katropa Digital. So, tanawa lang na ninyo diha. I-share na lang po na ito ang live. And of course, i-follow ang amuang official Facebook account diri sa XFM Davao. Sa mga babe nato diha nga nagpaminaw karon, pwede na mo maghigop sa inyo ang kape, kanang healthy nga kape. Kaya I know for sure na daghan kaayo og Pinoy, no? Kita gyud mga babe. Ang mahiligon kaayo mga babe bisag init ang panahon. No, manan jud kahan nga coffee lover mangyud ang Pinoy. No, bisan ako, no, grabe ko ka coffee lover. Siguro bahala na lang gyud diha og magkamuritsing. Makahurot siguro kog at least mga 4 to 5 cups nga kape sa isa kaadlaw. Sometimes mga gabi, mga 9 to 10 magkape gihapon. Pero makatulog man gihapon ko. Nalami man gihapon kayo akong tulog. Of course, Zonthone Gold Coffee Mix good akong ginainom mga babe, no. Kanang kape nga healthy, kape nga dili makapalpitate. And of course, ang kape nga imbis nga ang uban mang good coffee dili ka patulogon. Ang Zonthone Gold Coffee Mix lami na hinuon ang imuhang tulog. Grabe, the best kaayo, no? Para sa mga babe na to diyan nga dili kaayo makatulog or doon na yung mga insomnia. At the same time, doon na pag-inig siya collagen and glutathione. So, I know for sure na mga babe na to diha, mga di malikayan, nga kita, no, makonscious to sa to ang mga pamanit, sa to ang, ako gani, conscious gani ko. Conscious gyapon ko eh, kasi live takaroon, tapos nakasando-sando, pinsumuran siya. Oh, ganang...
1: Isi-isi!
0: Kanang feel na feel ko talaga ngayon, mga babe. But anyway, no, sometimes kita mga babae, labi na sa mga babae, ha, doon natin mga insecurities, natin mga, sometimes conscious kaayo ta sa tuang barog, sa tuang pamanit, no. Labi na kung grabe itong trabaho, and kanang nga trabaho, makahatag too much nga stress sa tua. To the point na grabe na kita kahagard over Zaza talaga. So, mas maya to ang higupan og kape. Kaya ang kape nga Zonthone Gold Coffee Mix doon na kini glutathione and collagen makatabang para ayuhon ka ng mga cells nato diha. And mo pa, pahimisong sa ato. Kabalo pa mo sa meaning sa kanang manghimisong. Like kami mang good diri sa, ano, sa XFM Davao. Modyo na ang amuang kwan is manghimisong yud me. Basta makahigop may og kape atong Zonthone Gold Coffee. Manghimisong, which means mag-blooming. Mag-blooming na siya mga babe, ha? Hindi yung iniisip nyo dyan. Anyway, sa mga wala pa kaila diha, pinsa ba ni nagtingog karon sa inyuhang karadyohan? Sa mga gipang mingaw na kay DJ Ray na Chinita, pagpasensyahan nyo na po. Wala na talaga kayong choice, mga babe.
1: Easy.
0: Oo, ako na lang good ni. Managin ang pinaka-best na mahatag na. Anyway, mga babe, kung wala pa mo kaila sa ako, adiha, mag-ila-ila ta. Pwede mo manawa. Charis lang. Pwede mo mag-pakigila-ila sa ako. Anyway, this is Babe Sabrina. Ang babe ng bayan. Ingon pa gani nila, amoy pa lang ulam. Naino, ay, maragotrohon siguro na ito, Tobi. Murag kuan siya. Parang hindi siya feel na feel. Amoy pa lang ulam na. Amoyin mo nga ako, babe. Ay, nauna, 55 sa kahapon nun, mga babe. And di na nato dugay-dugayin kay Eno for sure. Ready na to mga babe diha. Maminaw sa tuwang X-rated drama. Karong hapon na. Bika-bika na. Kanang higda na diha, babe. Plaster na diha kay atuan ang ipatingog. Anian na. Sugdan ko na. Isulod ko na. Ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait nga baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukyo. Putlon ko ni Agmat sa dayang tarani.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basta ako sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Karong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated, dinhi sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon, kiningusa ka babaeng taga Surigao del Sur. Kining maong tampo karon, atong giuluhan og walay buot. Dear Bae Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og cha-cha. 21 years old. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Aron inyong hisabtan ang tanahan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Hoy, Chacha, panapo ko no.
2: Ma,
1: niya ba yung kasagawas o na ingon anang imo porma? May pongko lang ka diha o naway manapo? Hoy, ay! Huwag ka gibuoti mong tsa-tsaka, ha? 18 naman ang tang imong edad.
2: Ma.
1: Sa kantos taas.
2: Ma.
1: Hoy, muato ka sa eskulan? Mo na imong hitsura?
2: Kay nga naman da, Ma.
1: Kay nga naman da imong mata, ha? Huwag ka magtanaw, ha? Panamin ko, no? Ha? Nayo? Nagpote, lumbay lang naong nimo. Over na sa board, boss.
2: Oh.
1: Onya, wabagani ka manudlay ay. Kakalkal ang buhok ni mo.
2: Mama, sabuy.
1: Tanaw sa samin. Ambot lang yun, yung bata ka. Wadyo kay buot, bisan ng saon. Laka na ito. Kay basig kang maliit sa eskulahan.
2: Oma.
3: Sakto man si mama ni Muday.
2: Luta.
3: Ay, langkot kalain ha. Kanang usahay. Mugawas man yun ang makaway buot good.
2: Ha?
3: Lain ba yung kahitan aon?
2: Basag ingon inigid ko. Di man na nakutuyoon bi.
3: Maoman ka ni pag-usab na. Nakatunag yun kagauyab oh. Na ingon anak gihapon ka. Huwag yapon kay buot.
2: Ambot pa oy. Basta, ngun ini lang yun ko. Di man na nakutuyoon nga wako'y buot. Ay basta, good. Ang akong gibuhat, para na ako okay raman.
3: Maulagi, okay para ni mo. Pero sa upan, di na okay. O kana mo'y angan ni mong usbon. Kinahanglan nga magmatnan ka sa sunod.
2: Luta.

0: Naglagot ko sa kong kagalingon. Naglagot ko. Ganong di man yun ako kapungan. Ganong di man yun ko kabantay nga ang akong lihok. Di na di ay mao. Di na di ay maayot tanahon. Yun, hindi man yun ko. Di man yun ako makontrolal ang akong kagalingon. Unsa man yun akong buhaton. Unsa man.
1: Chacha, gatanga mo lang ka, oy.
0: Ma?
1: Gisogo ka og asin. Ang imong gipalit, bitsin. Gahapon, sab? Gisogo ka og uling. Ang imong gipalit, saging.
0: Ma?
1: Tanga ka yun, bisag unsaon. Tanga ka. Unya, wapagibot.
0: Ma? Manguyab kong daghan.
1: Unsa?
0: Nga naman eh, huwag to ang akong uyab. Ako nang buhaton. Aron di na mo makaingon ako nga way buot. Dipulaan ako sige ingon ako nga wakoy buot. Wakoy buot. Maong bahala na. Manguyab kong daghan.
1: Chacha.

0: sa? Buwagan ka nimo?
1: Da, lingaw-lingaw raman tong ako. Ug matugan sab ko nimo sa tinuod. Duha man mo sa akong kinabuhi.
0: Unsa?
1: Wa sab ko'y lab nimo. Maong mabuwag na ta.
0: Lain na nimo, Choy.
1: Klaro naman siguro akong gisulti. Buwag na ta. Ug ayaw na pakita nako. Nakasabot ka?
0: Cha-cha.
1: Buwag na ta, ha?
2: Ambot lang kayo, di mong babayhan na ka.
1: Ngano naman, sab?
2: Wa ka maluoy ni Iboy.
1: Nganong maluoy man kuniya, no?
2: Naghilak in town kay imong kibuwagan. Ibog ba kay ito nimo?
1: Da, ako man siyang giprangkahan. Ngawa ko mahigugma niya. Ug nga lingaw-lingaw ra ang akong pagsugot niya.
2: Unya, sakto ka na imong gibuhat. Nga imo lang kipasakitan ang lalaki.
1: Da, tuo ka man, uy. Pasag din na to, uy. Lang yun. Huwag yun ko makasabot sa mga tao. Mingon wa ko'y buot. Nya, mingon sab nga. Over sab kay ko. Ay, maglibog na ko. Maglibog yun ko. Unsa man yun ang angay na kumbuhaton. Aruntarong yun ko sa ilang pagtanaw. Unsa man yun.
2: Unsa? O yung nasad mo ni Jimboy?
1: Oo.
2: Imo nasad lang pasakitan.
1: Ay, lingaw-lingaw, ramangkod na.
2: Ah, da pa magyod og lingaw-lingaw? Naunsa man taong katsaoy? Imo naman gidua-duaan ang mga lalaki?
1: Luta, sa ako nang kikaingon, nga ako raning gibuhat aron di ko maway buot. Aron matarong ko.
2: Na, di gina mo ay solusyon sa imong problema, day. Kundili na agina nimo.
1: Luta,
2: ikaw rin makasolbad anak, day.
1: Ha? Huh?

0: Hoy, Chacha. Bakit na raw nagyan sa imong kinabuhi, ha? Naunsa man ka, oy. Lahi na sa nang imong uyab. Si Kanor naman sadna.
1: Ma.
0: Binuang na ning imo.
1: Sa man dahin yung gusto, ma? Nga magmadre na lang ko. Mauganin ang akong gusto nga manguyap ko og daghan para matao ko. Di na kuway buot niyong tawgon.
0: Hoy, for Diyos! Di ni mo ang pagi arumahin mo kang tao, Chacha. Dili ang mag-ilis-ilis og uyab.
1: Ma.

0: uyog ra gud na ko, cha.
1: Asa man ta noy lando?
0: Ay basta kuyog lang ta. Do na ko ipakita nimo dali adto ta sa amo. Do na ko ihatag nimo.
1: Unsa man lagi na?
0: Ay adto lang kita ta sa amo dali na.
1: Noy, mag-unsa man ta dinis inyo?
0: Ay, kabalaka. Ataganti kang kwarta. Dali, dali. Ato tas kwarto na. Ako rabitawang usa dinis ba ay?
1: Di ko, Noy, uy. Mupauli na lang ko sa amo.
0: Eh, ayaw ko balibad. Good. Dali na.
1: Dali na. Noy, buhay lang ko, Noy. Buhay lang ko.
0: Ayaw paglugnot.
1: Noy! Noy, ayaw! Ay, nanggagusagot ka, Noy.
0: Ayaw pagsapa. Ay, kapala ka. At agad di kagdagang kwarta.
1: Agus ka. Di ko magpiyog. Noy, maluwi ka, Noy. Ayaw, Noy.

0: X-rated. Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung basa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon paggabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next. Daghan ang natumangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran ako og paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, matung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo. Food supplement for men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs. Gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.

0: was Through the Years by Kenny Rogers. Atong oras mga babe, alas 2:28 na sa kahaponon. Kumusta naman mo diha? Nakaplaster na mo? Naka-ready na ba mo sa inyohang itambag? Para sa to ang letter sender karong hapona. O, kanalang yung usahay, no? Kanang sige lang tagkadungog na mga istorya nga sakit kaayos sa tua. Hinahinay na siyang mudulot, mga babe. And eventually, kung mauna po na itong tuuhan, kanang mga ginapang-ingon sa bang tao, eventually, mauna siya to ang buhaton. No? Kumbaga, depende mangod na siya sa mindsetting po, mga babe. So, kung sige, taghuna-huna, ngayon, anag, siguro ko, mupod na ito ang mahimong character pag-abot sa panahon. So, sa mga babe na tadi hanga gusto na mo tawag mag-advise sa ito ang letter sender karong hapon na si Babe Chacha, pwede na mong mutawag ha sa ito ang hotline sa 0969-333-0537. Ayan, ha, nasa ito ang pikas linya, itong unang-unang caller karong hapon na, grabe. Kanang abtik pa dyan kayo ni Silasta ng abtik ba? Mayong hapon kanimo diha, babe.
1: Yes, hello, babe.
0: Maayong hapon.
2: Easy.
0: Kumusta magkaliha?
1: Actually, babe, okay ra kayo, babe.
0: Okay ra ka.
1: Asa ba? Kumusta magka, babe?
0: Okay ra, biya. Pud ko, babe. Lumalaban pa rin sa buhay.
1: Alajin, babe. Oh. Laban lang, babe.
0: Oh, okay ra man ko, babe. Saguhay nagpangga.
1: Ngayon, nagpangga ni mo, babe. Ako, babe. Andam kayo kumupangga ni mo, babe.
0: Oh, ba? Oh! Kablo ka, babe, ka nang ingon na ba nilang anda mo pangga? Kablo ka, sinugdanan rabia daw na, babe.
1: Pero sa kwa, babe, gusto pag sinugdanan, babe, hantog-hantog, babe, andam niya po.
0: Aba, sinugdanan, hantog sa katapusan. Handam ko nga palang gaon. Kinsa ka itong pangalan? Kinsa ito pa. So, pangalan, babe?
1: Si Kyle, baby, babe.
0: Babe, Kyle, asa mang ka nakaplastar ka ron, babe, Kyle?
1: Dinira ko sa kwan, babe. Dinira ko sa Bunawan, babe.
0: Bunawan, Ningdak ba yan sa Davao? Tama ba?
1: Yes, babe.
0: Aba. Ah. Taga Davao. Dabawin nyo lang po dahil ni si babe, Kyle. Babe,
1: ito,
0: Kyle.
1: Ito, babe. Nag-asa man ka, babe.
0: Hala, namino siya. Except, babe. Wala siya kabalo kung asa ko. Kasi una ko na yung muhambok ton ka ron. Nara ko diri sa Davao Food Babe, no? XFM Davao, but naka-simulcast sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Di ra ka malain kung taga Davao rapod ko?
1: Hindi,
0: oh, no, gani. Kaya mga pasalig sa mga lalaki, may ngunog palang gaon. Niya karoon nakabalo nga taga Davao, kulbaan.
1: Pero single pa ka, babe.
0: Secret para bibo. Babe, dili ako aning kuswatan po atong taga pagtaga diri, babe, ha. Makulbaan ta ani. Babe, naminaw ka sa ano sa kining kinabuhi na storya sa kinabuhi ni Babe Chacha. Unsa bay mo ika-advise sa iya, ha? Nga tungod lagyan na bitong mga istorya sa palibot and then naging mindset niya, niabot sa punto nga nagpasakit na siya og mga lalaki and then karon hapit pag yun siya no na panamastamasan tungod lagi kay ang tanaw sa iya, ha? Usa ka tanga, usa ka kinibitaw nga gitawag na to guway buot, ingon na babe. Nga mga sakit nga mga storya, unsa imo ika-advise?
1: Para sa COVID, no? Siyempre, sa iya ko po, inahan ko, babe, grabe po kayo mga kuwan po nagyang inahan, babe.
0: Ang mga inahan, manggit, babe, yung mga grabe, manggit sila mga ba-ba, no? Lupigan pa man ang M16 rifle, babe.
1: Manggit, babe. Lupig pa yung M16 nga,
0: tatapagin nila, tatapagin nila. Ngayon mo din, si Mama, si Mama din na to, babe. Si Mama din na to. Dili dahil yung ana.
1: Dili man, babe. Dili man si Mama na, babe. Mama na to, babe.
0: Dili ba? Kuan lang siya ka ng hilom-hilom lang siya.
1: Kuan naman, babe. Dili ba nang ingan akong Mama, babe?
0: Pero kay ang Mama ni Chacha, kay kuan man, Jody, grabe mang yod.
1: Dapat punta sa Mama ang tani Chacha, babe. Pero kuan po doon ba? Nang dapat siya mo guide siyang anak na kuan ayawan anak hindi kayo sige yaw-yawan ni siyempre unsa pagka kuan na pagka matkun og matured na iyang anak kung permitirin siya sige gingana sige yaw-yaw
0: eh
1: siya po siyempre bataon po kayo gisaguan gani
0: asin
1: palito
0: wala babe makarelate bi ako ana babe ay Subo ko sa una og kuan, asin niya, bitsin ako napalit, naku si Angug ko.
2: Isi.
1: Blanco ba? Blanco muna una. Oh. Ka ng layo kayong pangdungo.
0: Pero bata pa man po ka ito. Apang batay buot at ito, no?
1: Mga po, babe, kay siguro bata pa man po siya. Siguro mag-mature daw mag ginay. Oh. Ang tao man good, pag-abot sa pagkakuan na, mag-mature daw mag ginay.
0: Diha man ginapaingon.
1: Pero ang saya lang po, gusto mo siya mag-mature, hindi. Like, kaya, gano'n niya lang pa...
0: Pero para sa mga babe, ma-describe ba ka nga usa ka matured nga tao kung daghan kag uyab ana, makaingon ba ta ana?
1: Dili pud din. Binuang lang po nang daghan kag uyab mo matured ka na. Dili man pud ikaw din mismo kapabag-o sa imong kaugalingon.
0: Ingon man daw sila babe nga experience man daw ang the best teacher.
1: Ambot lang babe kay dili mo ko yung anak, good babe.
0: Aba, diha na pala. Alsa bangko na pala lagi na yung tanong.
1: Dapat nasaya kay siya. Mag-mature na siya. Dalaga naman po siya. Tapos siya, magpapalit na siya pa-sexy. O ng mga kuwan. Tanawa po niya ba kung kampat ba yung ngaw? Ano ba? Nga, dili man po magbasi na kung nagkano ni mong uyab.

0: Oh, sige. Kanang nga tininuod na ni mong advice diha kay murag ni nitingog na nga. Nitingog na nga tong background, babe. Ang tininuod ni mga advice niya kanang makahinuklog na gyud si ano, si Chacha ni iyang gibati karon, no, kay dili man sa yon tuod nga permisyang inagaway buotog tanga, pero ang kinibitang reaction or ang actions niya after siya naignanad to, di ba? So ato siyang tudluan na, babe. Sige, tudluin na siya, babe, para di ta ka makusian.
1: Para sa kuwa, babes, no, ikaw na, Chacha, minaw mong kanawa pa yung mong kaugalingon, ikaw rin mismo makapapagawaan na kung angay baka nga waybuot or mawala na siya mo ang imong pagkawaybuot. Ikaw ang minagdala siya mong kaugalingon, ikaw, so ikaw ang mong decide na pagkuan, pagpakita o pagpakita og maayo sa imuang kaugalingon, magkuan ba ka, magmatlo na ba ka sa mga pagkabata ni mga isip bata.
0: Mm-hmm.
1: Ilikayin na guna kay ay patagang bilanggan kay dalagan na ba ka imuang ga usaba ang imuang sarili, ipagawas ang imuang pagkamature na lang git.
0: Grab. Tininuod yun yung iyahang tambag mga babe, no? Kanang ipagawas ang pagka...
1: Manambag ko, babe.
0: Tinuod yun na. Tinuod yun na, no? Mogid na ang tinuod, babe. Actually, ang mga kanang mga kusog kayong tambag, kanang mga maayo kayo manambag, labaw pag kita sila mga tambagun. Pero bitaw, babe, pila na din mo edad, babe?
1: Paano ka, baby? Ay, 27 ako, baby.
0: 27. Oh.
1: 37.
0: At 37, 37. Ngayon, murag bata pa man imong tingog, babe. Murag, murag napas sa mga 20s, anak.
1: Oh, hindi, 37 ako, baby.
0: 37.
1: Tingog lang na, babe. Tingog lang siguro na siya, babe, mga maalaan patangay nga ng edad.
0: Sana all. Ayan, babe, pwede ka magtanong sa tuang Facebook live, ha? Naka-live ta karon sa XFM Davao Katropa digital na Facebook page para maka-follow po ka sa tuang page. Okay? Amping diha, babe. Masina kay gusto i-greet.
1: Shoutout sa ako, babe.
0: Sige, shoutout na na yung mga, ano diha, yung mga friends, relatives, mga loved ones. Tanan, kompletuhan na siya.
1: Shoutout na ko kay Julius, nga taga Pakibato District.
0: Mm-hmm.
1: Ug kay Miss G9 aka Cherry taga Agdao. Then kay Fatima aka Master Fugi.
0: Aba.
1: Then ug kalara, babe, ug sa mga naminaw sa imong programa, babe.
0: Oh, nganong feeling na kay kanang magka-ilhanay lang mo, no, kanang kamo nila Fatima, 'di ba? Murag feeling ko mga friends lang kayo dito sa on air.
1: Bye, babe.
0: Sana all. Ay, beto, thank you so much, babe. Sige, tingnan mo, nakalimutan ako sa pangalan. Si Kyle, oh, 'di ba? Babe Kyle, thank you sa imuhang tambag para kang Babe Chacha og sa imuhang oras sa gigayon gihatag diri sa XFM. Nalingaw ra pod ka, babe.
2: Easy.
1: Babe?
0: Nalingaw ra pod ka.
1: Nalingaw ra pod ko si Mua, babe. Nalingaw ra pod ko sa programa.
0: Nalipay ko nga nalingaw ka.
1: Siyempre, dati pa ba ko nalingaw si Mua, babe? Ito pa itong sa putais.
0: O, oh, putais sa gabi. Nagapaminaw dahil ka ato.
1: Nagapaminaw ko to, babe. Always kini ko nagapanawag sa mga ato, gani.
0: Murag, dugay-dugay na magguto, oy. 3 years ago na magguto. So, nanggay mga butang. Ang kinahanglan na to, kalimtan, bisag sakit sa tong dughan.
1: Ako, babe. Wala pag ko nakalimot na to, babe.
0: Aba. Beto, babe, thank you kayo, babe, ha, sa mga advice, sa mga time. Amping ka nuna, wala rin ba ko diha para ampingan ka? Katropa mo!
1: Exciting!
0: lami man kay exciting kay, ano man kay, kanang tagling, di ba?
2: Say, taga na kanang...
0: Tinong kaayog tingog ba? Exciting! Ayan, sa mga babe pa nato diyan nga gusto mo tawag mag-tambag, mag-advise para sa tuang letter sender si Chacha Karon, kinsa nangayog tambag, kung sabay ang buhato, no, kay...

0: Lando lagi. Ay, kinipos sa Thailand. Miyapod lagi ko si Un sa bagtak. O, oh, ayan. Sa mga isave na ninyo daan, di ato ang hotline, ha? 0969-333-0537. Kung dili masulod ninyo ang tawag, babe, pwede mo mo text para sa pag paabot na sinyo ang tambag. Another caller, good afternoon, babe. Kumusta ka di, ha? Asa ka nakaplastar?
1: Good morning, DJ
0: Zunrena. Nganong good morning? Asan ka pala ngayon?
1: Na
0: baby na tag-ahat ani. Sana all ay mo baby na to.
1: Loud and clear ang yung signal sa XFM Katrupal Digital Davao City.
0: Asa man?
1: Awag sila di awag. Ika
0: kinsa man nanawag na wala ka ilan ako di ay.
1: Atong inawa.
0: Ah. Ano nawag ka ganina kay nakaila man to siya kaganina sa ako ah si Babe Kyle kay daan na siya nagapaminaw sa tuang potahe sa gabi.
1: Gani nga nung nungta naman to siya nga taga-asa ka taga-asa ka taron nga naman sa
0: ECFM
1: na Katrupa Digital Davao City.
0: Sige, easy, easy. Kalma. Babe, unsa tong pangalan o gasa gani ka nakaplastar ka ron?
1: Paradise Kumbat, Makimato District.
0: Ah, si Babe Julius, tama ba?
1: Oo.
0: Parang mag-ila-ila na gita din eh.
1: Pakibato, ganit ko.
0: Taga-pakibato. Babe, unsa yung advice kay Babe Cha-Cha? Nga nun na naunsa man to iyahang kinabuhi, oy.
1: Ani, nanguyab ka siya daglan, no? Pagka, niya kay, para makuwando, para dito siya ingon o buhay buot, nanguyab siya daglan, di siya nguyab. Dili man nga na nga kuhan yun. Ako, yan pa ni mo siya, ayaw ingon nga, manguyab ka daglan, kaya para mahimo kan, di ka buhay buot.
0: Nawa ang tingog ni Babe Julius.
2: Easy.
0: Babe Julius, asan ka na? San ka na napot? Nawala ang signal mo dyan. Sibo gamay, saka gamay, dras may punuan, oh. Wala, ginawala, good siya. Okay, sige, ito. Try lang tawag balik, babe, ha? Magtubag taglaing call. Hello, good afternoon. Hello. Kumusta ka diha, babe? Ay, pinatay ang aking damdamin. Ay, babe, mayong udtos, ay mayong hapon kanimo diha, babe. Asa ka nakaplastar? Sa tong pangalan? Hello? Ano wala ilang mga tingog? Babe?
3: Naara di ay. Hello, Bidin si Bo.
0: Oo. Asa ka naminaw karon, babe? O as kiningon sa tong pangalan?
3: Sa station ninyo sa XFM Cebu.
0: XFM Cebu! Oy, good afternoon. Mga maying hapon na sa mga babe natin rin sa Cebu.
3: Last ko ni DGRC.
0: Murag na dunggan, tika. Last caller ata kaniya sa last niya nga na pag on air, no?
3: XFM from Dalaget.
0: Yes, o, diba? Alam ko, no? Babe, unsa tong pangalan, babe?
3: Miss M from Dalaget.
0: Si Miss M. Oo, tama. Si Miss M pala yun. Miss M, nadunggan ako kung paano ka mo advice, no, sa mga previews na mga letter senders na to.
3: Palayo ko sa monitor kay delay lagi ang kuwan.
0: Oo, delay kay monitor. Medyo layo manguta nata diri sa Davao, no? So naka-simulcast lang karon ng XFM Cebu. So medyo nasa yung mga 3 minute delay. Dili lang ko sure. But unsa ba ka itong i-advise, no? Kanang pang malakas ang advice ni mo para sa tuang letter sender karon.
3: Para sa ako, murag na man siya buot. Kaya kung wala pa siya buot, hindi unta mahunong tong i-attend man siya grip at itong tiguan. Gaya rin sa kwarta na siya buot. Oy, na ang usahay, murag maayon siguro ipakonsulta kay murag na ni siya murag di ko ka-explain na na. Pero mas lindot na ang psychiatrist mo. Di na taingon nga buang siya. Di man siya buang. Kaya kung baka siya sa saktong pangunaw na, di na niya mababagan ang tao nga gusto mo rin niya.
0: Oo.
3: Oo. Ako alam niya, mang tanay siya kung asa ang pwedeng
0: no, wala si Miss M. Ayan, ayan, oh.
3: Sila rasat ang nakasabot.
0: Baga, mag-seek siya og kaning kaning help from professionals or health professionals, Miss M.
3: Nindot yung pangutan na, pwede ba niya mareklamo? Dili na pwede kay 2 years naman niya. Wala man sa tunay na yun.
0: Mm-hmm.
3: Mawarot ako
0: mo advice.
3: Didi Abid Sabrina. Ah. Sigan, kayong salamat. Di pwede mo request?
0: Sige, sige, babe. Ano sa'yo mong request?
3: Paan nga lang, I can't say goodbye to you.
0: I can't say, grabe. Kay kinsa man na mo i-dedicate na imuhang I can't say goodbye to you.
3: Ako nang itay na mo ni Gino Gabriel. Sigan, gihungan ni Gross.
0: I can't say goodbye to you. Tapos siya ang pangitaon. Si ano, si ang nagkanta si Helen, ready?
3: Tama ba? Yes, si Sabrina.
0: Para sa imuha, mahal sa kinabuhi, tama ba? Sana on. I can't say goodbye to you. Dapat napod ko yung unanano ka na nanano ko'y dedikitan ba sa ko ang kanta na ano, kanang tukso layuan mo. So layuan mo ako. Pwede ba na? Pwede ko magdedikit. Okay. Grabe sa dedikit. Miss M, thank you kayo sa imuhang time. Gihatag sa XFM. Mag sa imong advice kay Babe Chacha.
3: Yeah. Yes, Babe Sabrina.
0: Amping diha ka nun, ay.
3: Exciting.
0: Ayan. Oo, katropa mo. Exciting. Grabe ang energy sa ito, mga babe. No, naka Zantone Gold Coffee Mix ni sila karon mga babe. Ay. Alam ko, sila lang magdidikit. Grabe sa didikit. Magdidikit ko og song. Ako ang kanta para sa ko ang mga tukso, mga temptasyon. Palayo ka mo kanunay. Alas 2:47 na mga babe sa kahaponon. Og mo naging siguro ni ang panahon nga ako na po na muhatag og tambag mo kay ato ang magugginatanaw ang oras mga babe. Basig mapigado na po ta. Kay kabalo ba mo ni atong tambag usahay. Kanang pinaghandaan nato ni mga 5 days ago. mga 5 days po ako naghanda para sa ating kaninga tambag sa suwatan po nga itong nadawat karon. So atangin ninyo mga 10 minutes nga tambag ni sa mga babe. Yeah, yeah. Eh, matod palagi daw ni Madam Lucy Dayadas. Ama ba? Di ba kung makasabaan ni Madam Lucy sa iyahang apelyedo, ani? Wala ba na torture iyahang apelyedo? Matod pa niya kay pang ano daw, kay ko ka ng pang... Oh, basta dugay daw kay kumuhuman og tambag. Muna ito nang hinahinayan mga babe, nga ito ang tambag para sa ito ang letter sender karong hapuna. Grabe, manatake sa tuwang tambag. Kanang pangano man kayo, oy. Kanang pangkaraan kayo ang ito ang atake, mga babe, no? Sige lang. O, magpaduol ko gamay kay Murag. Out of reach kaayo. Babe, cha-cha. Ano, kabalo ka, babe. Samtang naminaw ko sa imuang istorya. Nakaingon dyan ko nga, hala, nakarelate ko. Kay somehow, ingon anak po ko katanga. As in. Ingon, kay ko kaganina, di ba? Muraga last, ano pa siguro to? Muraga high school ata. Ako gisugo, gihapon kong asin. Akong gipalit, beat scene. So, nakaingon dyan ko ganina, hala. Sounds family. Oh, sounds family ka. Wait, ano? So, samtang namino ko, kanang nakaingon ko bang makarelate ko somehow. Oh, makarelate ko, maka-feel na ko kung sa gid ang kanay mo hang gibati karon, no, kanang dugay na nimo gidala-dala nga murag gi-judge ka na sa tibuok kalibutan. Gi-judge ka na sa mga tao nga nakapalibot sa imo, even imong family, imong mama nga imbis unta mo imo guide sa imo hang cha-cha magtarong ka, ingon ani imo buhaton, my dear, pero dahil naman good sa unang panahon, ingon ani bukbukon gyud ka, no, kanang pag magdinungol gani ka or kanang di ka kabalo or tinanga ka bukbukon. Karon mang good kay my dear, it's not like that. No, this is how you do it. Mga ganon na mang good ang atake. But anyway, no, so kanang pirmi ka taugon nga walay buot, tanga, or kanang di ka kabalo maghuna-huna, no? I know for sure makaapekto na siya, no, sa usa ka tao. Labi na kung sukad yun pagkabata pa, mo na ito ang pirming madungog. Gani, usahay, kung pirmi nato madungog kini nga mga negative na mga butang, nga feeling nato muy mo define sa tuang pagkatao. Magsugod ta og tuo ana mga babe, no? Sa dili lang ako ha, but I know for sure na apoy mga namino karon. Kung unsa bitaw nang masilsil sa tuang alimpatakan, ma mindset nato ba? Or kanang ma-condition atong mind na ingon ani gid siguro ko, somehow bitaw magsugod na tagtuo nga ingon ani gid ay siguro ko. Og sa dihang mutuo na ta ana babe, mahimo na nato na siyang buhaton, no, nga mga desisyon nga mo lead sa tuo nga mabuhat inoon tong mga butang nga wala na hinuon ni align. Baga mahimo nato ang buhato ng mga desisyon nga dili na sakto, no? Kay gusto lagi nato somehow nga mapamatud-an sa atong kaugalingon sa ubang tao nga dili tinudang ilahang gisulti. Mo siguro pod nasabtan ako nga nakaabot ka sa punto, no, nga kanang nagunahuna ka nga basig malahi ilang pagtanaw kung daghan ka og uyab. It's not like that, my dear. Pinagi sa pagbuhat nimo ato nga daghan kag giuyab, daghan kag napasakitan, you thought na imuhang mausab ilang pananaw sa imo, makay sa matured na gid ni siya kay daghan siya og uyab. Dili ingon anak, my dear. No? Walang ganon. Ang nahitabo na hinoon, nausab na gid hinoon ang ilang pagtanaw sa imo. Instead nga respetuon ka, murag na shift na hinoon sa punto nga nawala ang ilang respeto sa imo. Cha-cha, isa lang po ako maingon. Ang tinuod, no, ang bilis sa usa ka tao, makita na siya sa iyang pagrespeto, sa iyang kaugalingon. No, kiniyato ang self-respect. Sa tuang mga desisyon, sa pang-adlaw-adlaw, o sa pag-atubang nato sa kinabuhi, bisan unsa pa na siya kalisod. Ingon ana na siya makita, no, ang bilis sa usa ka tao. Sa latter part, no, katong bahin sa imuhang Noylando, nasakitan pod ko, no, bahin na tong istorya nga nahitabo ka to. Dili lalimpod nga makaagitaw gingon na nga situation, hulgaon, pugson, no, kanang panamastamasan. Kana bitong may mga oportunista kayo ng mga tao, siguro nakita nilang imong kahuyang o ilahatong gigamit against you. Dili lang ikaw ang nabutang sa inyo na ang sitwasyon. I know some and I even experienced that myself, babe cha-cha. No? So, dili lalim. O gusahay, bisan nilabay na ang dugay ng mga panahon, o balik gihapon na sa tuang huna-huna. Magbalik-balik gihapon na, labi na kung wala na to na siya na-address o taro. So, normal lang na masakitan gihapon ka kung mahinumdumani mo to. Normal lang ang mangutana gihapon ka kung anong hangtod karon na agihapon ang imuhang kahadlok, kabalaka, kasuko. Okay, bisan pa man for others, gamay kaayo to siyang problema, pero para sa uban pod, para sa imuha, dili to sayon imong naagian. Pero isa lang po na kay pahinumdum na wala po kay sala, no, sa nahitabo. Bisan pa man, og maingon sila nga, consequence na siya sa imuhang action nga na naka-trigger ka sa uban tungod sa imuhang binuhatan, ayaw i-blame imuhang self. Dili tungod sa imuhang kapakyas, no, sa kanalaging giingon nila nga walay buot. Doon na po sila katungod nga muhimo ana sa imuha, kanang pagpangabuso sa imuha. So sa legal nga ano nga aspect, no, dili man jud ta hold ana, no, kay wala man ta sa legal, pero sa ako lang siguro somehow na nag-research ta diri, pwede pa nimo siyang ireklamo, no, kasi maklassify siya as attempted rape or sa acts of lasciviousness ubos sa revised penal code. Kaya ang prescription period manggod anaa sa 10 to 15 years. So tungod kay 2 years pa lang to ang nakalabay, na paigong panahon aron makuha ang hustisya. If gusto jud nimo ipadayon. So pwede ka muduol sa PNP Women and Children Protection Desk. Pwede ka muduol sa DSWD. No, maghatag sila og psychosocial counseling o tabang no aron nga matabangan ka sa imong emotional trauma. Pwede pagkamuduol sa PAO, Public Attorney's Office, para sa libre nga abogado o matabangan ka kung sa may muha mga legal actions. Pwede po mag-una ka sa Barangay Vauci Desk. Mga ayok kag kanibitang advice. Cha-cha, no? Kung ako lang ha, kung na may dapat usbon, di lang imuhang dagwa, imuhang status sa relasyon, o di lang imuhang pagkatao, aron lang maka-impress ka sa uban. Angay ni mong usbon mo ang desisyon nga kahibalo ka, makapasakit ka sa imong kaugalingon og sobang tao. Kay ang tinuod na maturity for me, dili na siya makita sa edad. Makita na siya sa paagi, sa the way we think, no? Paano ta mag-atubang sa tuang responsibility, sa tuang kinabuhi. Somehow po, ayaw kahadlok, no, nga moangkon ta sa tuang mga sayop. Kaya ang pag-angkon sa tuang sayop, dili na siya na to weakness. Sa tinuod lang, usa na siya sa makapalig-on sa tua. Mahimo kang usa ka tao, kang mamanggin na imong pangandoy, nga mahimo kang usa ka tao sa ilahang pananaw. Huwag kabahin po ha sa imuhang pangutana. Ato na lang pong dugangan kung unsaon nga mahimong hingpit nga tao. Sa simple ra siya, no? Wala man d'yo'y hingpit nga tao. Wala d'yo'y perfect nga tao, babe, cha-cha. Kitang tanan, doon na tayo mga sayop, doon na tayo weaknesses, na tayo mga decisions sa tuwang kinabuhi nga gusto na tong usbon. Ang importante, nga kada adlaw, maningkamot na nga maging better person. Mas better pa kaysa kagahapon. Sa ayaw pagdali, ayaw pag sa imong kaugalingon nga dapat maging perfect nako, dapat maging better nako, dapat maging matured nako. Ayaw pag sa imong kaugalingon. Hulati, no, nga ang panahon, ikaw mismo sa imong kaugalingon, mo grow ka along with time. Makat-on ka pag-abot sa panahon. So, ang tinuod mang good nga kausaban, dili na siya mahitabo. So, sa kaadlaw lang, tulugan lang na nimo, okay na dayong ka, matured ka na, dili na ingon ana. Hinahinay na siya. Pero kung tinod ang imong tinguha, no, nga mausab ka, muagbot gid ang adlaw nga makatanaw ka sa samin, babe, ug makaingon ka nga daghan kog sayo pero dili ko walay bili. Daghan pa kog angay tun-an pero padayon gihapon ko nga magbag-o. Og karon mas better nako kaysa kagahapon. Oh, di ba? Nice kayo. Palagi kong gani ko taas na kayo ako ang advice. Ha? Tama na siguro. Tama na siguro, babe Sabrina. Kay murag lang yun. Atong oras, mga babe. Alas 2.50. Yung 8 na gano'n. Wala na kita yung oras. Kataas gid sa to ang advice. Oy, muna lagi na itong list done. Anyway, mga babe. Salamat kayo, ha, babe. Cha-cha. Sa imuhang paghatag o higayon, no? Ma-share sa mga dri sa XFM. Hangin mo hang swatampo. Mo hang dagan sa kinabuhi og of course, nanginaot mi nga nakakuha ka og may pagtulun-an. Sa mga babe nato diha nga gusto pa nga gusto pod nga magpaabot silang advice. Gusto magpaabot silang swatampo, pwede na ninyo ipadala diri sa XFM. Mga babe, wala na ko igong oras. Alas 2:59 na gyud. Dunay mga XFM stations nga dunay musunod nga mga programa. So atangin na lang ninyo sila, mga babe, ha, kay medyo pigado gid tagamay karon. Taas manggod kayo ni drama si Babe Sabrina. Salamat kayo sa mga nagpaabot silang mga advices, mga greetings diha. Asa man mo nakaplastar karon sa Visayas and Mindanao. Sa tuwa mga nagpaabot o greetings sa mga XFM Facebook pages nato, labi na diri sa XFM Davao. Ayan, basig makabasa.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Xanthone Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
7: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting. Exciting.
1: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, ba? Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Suntone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Suntone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Suntone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Suntone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: 107.1 XFM Bagum. Exciting!
4: Exciting!
5: Exciting!
1: This portion is brought to you by... This is 107.1 XFM Bagum.
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpaan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
9: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa magkabuti ka.
10: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to? Bato good taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, XFM!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko na radyo na nang to plus goal niya. Dato marunaan na akong lula. Ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastat, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako doon si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa at malay-balay
1: tibig. Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
3: System Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zantone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zantone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zantone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zantone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: sa mukha ng bata, aoy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugon pa ka, ayoko. Ano sa gudya?
0: Ay, sa mukha ni na po ni bata ng sa mukha ba? Oy, oy, sa man. Sa mukha ni mo dong, oy.
2: Mamo, atin?
0: Sus, asin na po? Oh, na. Nga naman.
2: Kami po. Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix. Kapitan,
5: sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Blas Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Blas Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko kumabot ko! Giga Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Patuloy rin wag kailang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
4: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
5: Exciting!
6: XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, excited!

0: Mino Car sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong pana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: Pagitan, Lodi.
1: Amit ra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa'y connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon nagod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Lumdia! Wapap ko, oy! Sige! Sa papa! Di ba, ah! Patsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Corrine!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert nga mubulog piyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Sa Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C.
7: Ang Fosisam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
6: Shantong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
14: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa mga ulohang tudling, sa atong mga balita, Sarangani Province, gitayog na usabog magnitude 6.4 nga linog. 3.8 million kantidad sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Davao Oriental. Pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ni undang na og pamasahero tungod sa kamahal sa gasolina. Project Apuko gilusad sa DSWD 11 sa Davao Region. Samtang 132 kababoy missing, human nga aksidente ang truck sa Malaybalay City. Kapitan naghangyo nga iuli kini. Samtang 3 ka persons of interest gi-monitor sa kapulisan sa pagpatay kang Pastor Andaya sa Agusan del Sur.

0: bayong hapon, mga katropa. Ani ra pagatud karon sa mga dagkong mga balita sa tibuok Mindanao karong adlaw, adlaw Miyerkules, pitsa 5 sa bulan sa Agosto 2026. Nanukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita. Ako si katropang Arnel Cortez. Ug karon sa detalye sa atong mga balita. Sarangani Province, gitay og nausab og bakusog nga linog. Kundi nabatyagan kagininang alas 12:14 ang takna sa udto, ang magnitude 6.4 nga pagtayog. Aniya ang atong report.
1: Gitabang kining usa ka babay sa usa ka mall sa General Santos City, human nga mitayog ang magnitude 6.4 nga linog. Bandang alas 12:14 ang takna sa hapon karong adlaw, Agosto 5. Natumbok ang lokasyon sa pagtayog sa sidlakang bahin sa Sarangani, Davao Occidental, nga dunay gilawmon nga 13 kilometros ilawom sa yuta. Nabati ang intensity 5 sa Glan Sarangani, intensity 4 sa Sarangani, City of General Santos City, Malungon, Alabel, Sarangani, Tupi ug Pulumulok sa South Cotabato. Samtang intensity 3 usab ang nabati sa maasim, maitom ug malapatan sa Sarangani, sa Lake Cebu ug Tampakan sa South Cotabato, ug intensity 2 sa City of Coronadal sa Banga Surala sa South Cotabato. Samtang nagpagawas na si Mayor Lorelai Pacquiao og Executive Order No. 47 Series of 2026 sa General Santos City nga nagsuspende sa klase sa tanang level sa publiko o pribadong eskwelahan. Ingon man sa trabaho sa mga opisina sa gobyerno o pribadong establishmento sa ilang syudad kagarina. Matud pa ni Mayor Pacquiao, ang suspensyon gitumong aron nga mapanalipdan ang publiko samtang gipahigayon ang safety assessment sa mga tunghaan, mga building sa gobyerno, mga lugar sa trabaho o guban pang mga infrastruktura. Giawhag usab sa lokal nga panggamhanan ang mga residente nga magpabiling kalmado apan alerto o padayon nga musunod sa mga opisyal nga pahimangno sa gobyerno. Kainumduman nga gitayog usab og 7.8 magnitude nga linog ang maong lugar niadtong nakalabayng bulan.
0: Samtang sa Davao Oriental, gumikan sa paningkamot sa otoridad, mukabat nga to sa 3.8 million nga kantidad sa mga smuggled mga sigarilyo ang nakumpiska. May express balita si katropang Darwin Dulatre.
2: Kapin 3.8 million nga kantidad sa gituuhoang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa usa ka hinyusang operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Davao Oriental, Bureau of Custom o Anti-Smuggling Authorities sa San Isidro, Davao Oriental niatong Agosto 3, 2026. Base sa impormasyon gikan sa Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM na sikop sa operasyon ang duha ka individual, nagiila lamang nga si alias Wiwi o Nano, nagiingong nagdala o maligyag Green Hills nga sigarilyo nga walay gikinahanglang graphic health warnings. Na-recover sa mga operatiba ang 59 ka master cases sa mga sigarilyo nga adunay gibana manang kantidad nga 3,835,000, usa ka close band nga truck og 60 ka piraso nga 1,000 bottle bills nga gigamit sa bypass operation. Ang duha ka suspek gitugyan na sa San Isidro Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon, samtang giandam ang kasong may kalabutan sa graphic health warning laws og sa mga provision sa balaod bahin sa excise tax. Katropa mo sa balita, ako si katropang Darwin Dulatre alang sa Express Balita Mindanao.
0: Sa Tagum City, mga katropa, gumikan sa kamahal sa presyo sa gasolina. Ado na pipila ka mga tricycle driver ang nangundang na sa ilang pagpamasada. Atong siren ang kumpletong detalye sa mga istorya ni katropang Lar Sanyol.
3: Tuldukan sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ang ilang dugay ng panginabuhian tungo sa dili na matutpamaantos ang kamahal sa presyo sa gasolina. Sumalapan ni Jerome Ontua, sekretary sa Pituda Association. Adunay 47 ka mga membro ang ilang asosasyon. Apan ining higayon na, adunay na lamang 20 kapin ang aktibo. Human miundang sa pagpamasahero ang uban o nangita na lamang og laing panginabuhian. Rason matod pa sa iyang mga kaubanan ang sobra kamahal sa presyo sa gasolina o dili na igo ang ilang income sa matag adlaw nga galastuhon sa ilang pamilya.
4: Almost 47 mi kabo ng mga membro dere karon, na lang gyud mi sa 20 kapin. So gani karon bago lang to among kauban, giuli ang unit kay garkila ka mong gusto siya. Niya 300 ang garkila, motobil pag 400, okay. Usa sila mong ganan siya.
3: Dugang niya nga dili lamang kini na itabo sa ilang asosasyon, kundi dili posible na itabo usab sa ubang mga pundok sa mga tricycle driver sa dakbayan sa parihong rason. Mihatagsab sa ilang opinion ang mga driver, kabangay ni kasamtangang kahimtang sa presyo sa petrolyo. Din sunod-sunod ang dako nga pagsaka sa presyo, apan sintabo lamang kanon ang rollback. Rason nga mas misamot ka ipit ang panginabuhi sa sektor sa driver sa pampublikong sakyanan.
4: Maulagi, maulay problema sa mga pedicab kung kay kung mag-rollback, gamay aga. Pero kailangan kuan, mo taas ang iyang kuan. O pataas mo na ikakuan sa mga pedicab niya. Isod kayo kay mag-rollback, gamay niya mo taas kagalit ang gasolina.
3: Samtang, sumalaban ni Tatay John Munoz sa dulaan 15 katuigan niyang panginabuyan ang tricycle driver. Karoon niya nabati nga wala na matod pa na mao ang mga pamaagi samantalamang sa halos tagaliog ang usbaw sa presyo sa petrolyo. Apan, anaasala pala pa lamang ang pag-ubos. Butang nanawagan nilang pundok nga to sa panghitungdang ahensya o opisyal sa gobyerno nga dunggon ang ilang mga mulo.
4: Muna ay ginaingon nga buragwa na ginsiguro ni Mamao. Kaya inangano, ang pagpataas mas dako man niya, ang pagbababa mas gamay man. Muna ay ginaingon, gihangi una mo sa tanan nga mga opisyal nga hinaot pa nga inyuming tulungan or inyuming alalayan kung unsa inyong kaistorya ni ini. Kami nagkalisod naman mi. Ang among kaniyado among mapalit at 2 kilo, karon isang tunga na lang yun.
3: Kahinom naman ni atong Hulyo 21, ning tuiga, di pa tuman sa Department of Energy, ang oil hike price, din misaka og 3 pesos, ngato sa 4 pesos, ang gasolina, gisundan kini ni atong Hulyo 28, alang sa laing 6 pesos, 0.70 centavos, nga usbaw, og ning mag-uhay lamang, human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina, di pa tuman ang 73 centavos nga rollback, nga epektibo Agosto 4, 2026, nga nairesulta og pagkadismaya sa publiko.
0: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Lars Anyol, alas sa Express Balita, Mindanao.
5: Samtang sa Davao City, Project Apuko, gilusad sa DSWD 11 sa Davao Region. Atong Siron ang kumpletong detalye sa balita, kauban si Katropang Anali Borja.
6: Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang implementasyon sa Project Apuko, usa ka programa nga nagtumong sa pagligon sa relasyon tali sa senior citizens ug kabataan. Pinaagi sa maong proyekto, naghiusa mga lolo ug lola nga naa sa government residential care facilities ug ang mga bata sa early childhood care and development classes. Pinaagi sa storytelling, pagkanta, pagdula ug pagbahin sa mga leksyon sa kinabuhi. Gipahibalo sa ahensya nga aron maandam ang mga partisipante. Gipahigayon ang capability building activity alang sa mga miyembro sa Dream Team gikan sa Home for the Age and Tagum City gikan Agosto 4 hangtod Agosto 7. Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa Project Apuko mapalambo ang pagkaton sa mga bata samtang mabatunan usab sa mga senior citizens ang dugang nga kalipay ug inspirasyon sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, Extra Fam News.
5: Sa General Santos City, adunay 9 anyos samdan human nga napusilan sa kadula nga minor de edad. Atong Siron ang kumpletong detalyes balita kauban si Katropang Philip Policario nanukad gikan sa XFM General Santos City.
7: Nagpabilin sa balitang balanan ang 9 anyos nga bata alang sa dugang medikasyon human aksidente nga napusilan sa iyang kadula nga minor de edad di nakalabayng alas 6:30 sa gabi sa Arcanere Farm sa Barangay San Isidro, Jensen. Giilang biktima nga si alias Vincent samtang ang suspect mao si alias Jimboy, 13 anyos nga pulos residente sa Barangay San Isidro. Sumala sa San Isidro Police Station nga nakadawat sila og impormasyon sa mga silingan kabahin sa buto sa pusil nga ilang nadunggan. Apan sa pagresponde naabtan na lang sa kapulisan ang mga marka sa dugo samtang ang biktima nadala na sa balitang balanan. Nasayran nga samtang gadula ang 4 ka bata sulod sa panimalay ni Rosto Malid o yuan sa biktima nga usa ka reservist sa Philippine Army ilawom sa 105th Brigade sa 6th Infantry Division. Nakita matod pa ni alias Jimboy ang usa ka unit sa kalibre 38 nga pistol nga giparangiyahan ni Malid dayon gidulaan apan nakurat tungod kalit matod pa nga mibuto ang pusil. Gikabutyag sa laing mga bata nga kadula sa mga nasampit nga nakaangkon og samad sa ulo si alias Vincent. Dali dayon kining gidala sa labing duol nga balitang balanan. Pagresponde sa kapulisan og RFU 12, gikabutyag nga walay na recover nga fire cartridge case sa pulis. Sa pagkakaroon nagpabilin sa kustodiya sa WCPD sa Police Station 4 ang batang nakapusil samtang ana nag-iya sa pusil ana akaron sa presuhan. Mga katropa, ang atong pang-adlaw-adlaw dapat sama sa atong panglawas. Kinahanglan kanunay mag-amping og alang sa dugang bitamina, sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, XFM News.
5: Samtang sa dugang pang mga balita sa General Santos City, adunay nag-bleeding na pasyente, miriklamo, human nga gidischarge sa ospital, bisan wala kuno gitagad. Aduna siya'y depensa. Adunay atong paminaw na report ni katropang Cherish Ligid.
6: Midepensa si Dr. Riot Aplicador, Hospital Chief sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensen, kabahin sa mikatag nga reklamo sa usa ka pasyente nga gi-discharge bisan wala matudpag itagad ug maayo kay baluan nga subay sa reklamante nga si Emma Palaw. Miadto siya sa nasampit nga government run hospital kaniadtong Sabado alas 7 sa gabi tungod sa gibati nga vaginal bleeding nga tulo ka adlaw na niining giantos dungan ang kasakit sa abdominal pain. Dali kini gikuhan og dugo aron i-test ug impunto alas 10:30 sa gabi nigawas ang resulta. Gingnan matud pa sa nurse na kinahanglan siya i-ultrasound apan sunod adlaw sa buntag pa available. Hinungdan naghulat sila apan gikatingalahan sa nasampit nga alas 9:30 sa buntag kalit kining giingnan nga discharge na siya.
8: Eh, pagkabuntag ang ultrasound naghulat mi hantod alas 9. Pagka alas 9 iniingon ra nga discharge mi mga animal.
6: Dali nga mikatag sa social media ang reklamo niini nga nakaangkod og managlaing pagsaway. Sa bahin ni Dr. Aplicador, human mikatag ang reklamo, gisusi niini ang record sa pasyente kung diin migawas sa resulta nga posibleng normal menstruation lang gibati sa pasyente tungod ana lang sa tulo ka napkin matag adlaw ang gikadaghanon sa niawas nga dugo sa iyaha. Sa resulta sa CBC, dili matud pakinhanglan og blood transfusion. Normal ang hemoglobin og heart rate samtang negatibo siya sa pregnancy test. Hinungdan, dili siya kinhanglan i-admit og gi-discharge. Dugang pa niini ay siya gi-discharge, giabisuhan ang sampit nga mubalik para sa ultrasound, apan anaaki ni naka-admit sa laing ospital. Posible matud pa nga nagbago ang status ni ini maong gitugutan ma-admit.
9: Inaasum po namin na yung bleeding na could be, hindi naman kailangan ma-admit, hindi kailangan magkaroon ng transfusion.
6: Sa assessment sa hospital, posible nga dunay miscommunication ng pasyente o sa bahin sa hospital. Napagawas ng usab og official statement ang government-run hospital sa nasampit nga insidente. Mga katropa, nakabati pa menstrual irregularities, ayaw kinipasagdi, mahimong tungod kini sa stress o hormonal changes. Mag-Santon Plus Gold Capsule na, adunay kini antioxidant kay makatabang sa pagpanalipod sa mga selula sa lawas o pagsuporta sa kinatibukang kahimsog. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
5: Samtang sa Malaybalay City, mukabat nga do sa 132 ka mga baboy ang namising. Human nga maaksidente ang truck na nagkarga ni ini sa nasangpit nga syudad. Ang kapitan karon naghangyo nga iuli in town ang mga binuhing baboy nga nagkatimulaad. Atong maminahon ang kumpletong detalye sa report ni katropang Chow Pagutayaw.
10: Nanawagan karon si Kapitan Rinante Okit sa Barangay Patpat, Malaybalay City, taliwala sa naitabong aksidente sa usa ka livestock truck nga nagkarga og gatosan ng mga buhing baboy sa ilang dapit pasado alas 6 sa buntag Agosto 3, 2026. Sa eksklusibong pakighinabi sa XFM News team kang Kapitan Okit, gibot yag nini nga sumala sa report moabot sa 132 ka mga buhing baboy ang namising gikan sa kinatibuk ang 200 nga gipangkarga sa moong truck.
11: Ang gikaingon sa Farm Crest, out of 200 ang 132 ka mga baboy. Base sa report sir, ang nangawala is mga buhig yun daw ingon pa sa Farm Crest kay ang patay nga duha nakuha man nila.
10: Dugang nini, nabaliktad og ni takilid ang sangpit nga truck human matod pa kini wala kasbida sa maong dalan samtang naglikay sa usa ka naka-park nga wing van kinungdan sa disgrasya.
11: Kini siya subida ni nga maong dalan niya ang sistema ani naay usa ka dakong wing van naka-park ani nga wala nakasubida so naka-park siya sa kilid. So ang sitwasyon ani kining maong gikargan sa baboy niagi ni siya sa kilid. So medyo nagpadaplin siya. Ang problema lang ani kay wala nakasubida naka-atras ni dahil hinungdan nga naka ang ligid ikas nga bahin na nahulog sa kanal hinungdan morning na natakilid ang maong truck.
10: Tungod sumala pas kapagkalyap sa mga chismis o balita sa social media nga gipanghatag kuno ang mga baboy gidagsa sa daghang tao ang mga lumulupyo gikan sa mga salingang barangay o pipila ka mga vloggers ang lugar aron pagkuha sa maong mga hayop.
11: Kiling ako ang dalan is ang mga tao gidito sa labing tinuod lang tungod aning ato ang mga kagisuunan panahon ato ang baboy nga ato na ligid dito sa usa ka kanal tungod sa ato ang mga so na daghang kayo ang mga vlogger so hinungdan pati itong mga silingan ng mga lugar mga sikbit mga na din ha kay kini malagi lang ngayon nga base ni panghatag so munang hinungdan nga ang mga tao pilting daghana gits nangad to dito sa maong area
10: hugot usab nga gihimata sa tig pamakba sa Farm Crest nga ilagi panghatag ang mga maong baboy sa kasamtangan kapin palang 20 ka mga baboy ang opisyal nga nauli ug na turnover gihangyo ni Kapitan Okit ang tanang nakakuha nga magbaton og pagka matinud-anon og voluntaryong iuli ang mga baboy. Mga katropa, para sa linen fit ka palawas ug malayo sa sakit nga dala sa pangit ka panahon, tumar pirmi sa pinakakusog ka food supplement nga gigamasis to Holt Incorporated ang premium D3 sa gel capsule alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Nanukad, Risa XFM Kidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
5: Human sa pagpamusil sa usa ka tribal leader o at the same time pastor dito sa San Francisco, Agusan del Sur, ang kapulisan karon nagbutyag nga doon na itulog ka mga person of interest nga gimonitor ang ilang investigasyon kalabot sa kamatayon sa mga pastor. May kompletong detalye sa balita si katropang Ray Alinton.
12: Nagpadayon ang imbestigasyon o pagpangalap og mga ebidensya sa San Francisco Municipal Police Station aron mapanubag og masulbad ang nahitabong pagpatay kang Pastor Balbino Andaya. Matod pa ni Police Major Carmelo Malubay, ang hepe sa San Francisco Municipal Police Station, daghan pa nga mga angulo ang ilang gisusi karon kabahin sa maong krimen. Gikumpirma usab niya nga adunay tulo ka mga persons of interest ang ilang gimonitor karon nga posibleng adunay direktang kalambigan sa maong pagpamusil. Sa inisyal nga imbestigasyon sa mga otoridad, gikan sa lungsod sa San Luis ang mga biktima ug pauli na unta din sa San Francisco, sa dihang kalit silang giatngan ug gipamusil din dead on arrival nga nalandig sa ospital si Pastor Andaya, samtang samdan og nagpaalim ang iyang kauban nga giilang si Avelino Valencia Kahandig. Sa kasamtangan, gipaspasan na sa kapulisan ang pagripaso sa mga kuha sa CCTV camera sa mga posibleng agianan sa mga suspek, dungan sa pagkuha og dugang mga pahayag gikan sa mga nakasaksi aron mapalig-on ang ipasakang kaso. Gipasalig ni Police Major Malubay nga dili madugay og hingpit nang mapasakaan og tukmang kaso ang mga responsable sa krimen sa higayon nga makompleto ang tanang gikinahanglang lig-on nga ebidensya.
13: So ang update na sir, continuous ang atong pag-imbestigar dito sa maong area o labi na dito sa iyang gigikanan para makuangin na ito, masubay kung kinsa gyud ang naisalaod sa maong panghitabo. Pero nga kung gusto ipaabot sa publiko, nga kung aduna tayo itwit sa atong life, atong ipablatter para atong mahatagan o proteksyon, no? Dili lang nato ibaliwala kay kung kami mga kapulisan, hindi po may kabalo, so kumbiyansa lang po ta kay maglakulaka mga wala may ingon na ay hulga siyang kinabuhi. So, anak lang.
12: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay. Mga katropa, palig-unang imong kalawasan pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa likos ang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
5: Og maukadto ang naglangkob sa pagatod sa mga dagkong mga balita karong adlawa. Adlaw Miyerkules, Pitsa 5 sa bulan sa Agosto 2026. Lukob sa Tibuok, Mindanao. Atod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Mayong hapon, Mindanao!
14: Mga katropa, exciting!

dapat ko nga uban mo ipasultion. Pero pag doon ay law and order or rules and regulation mga kaigsunan, din makita nimo ang hanay, hapsay, kay kuan man na, kanang imo ako man na. Pag human sa imo, aw ako na pod. Or imo ako ila. Kay basig na intersection ba, no? Musulod kag ikaw una, mo left turn, mo left right, left right nila, nuliko ka sa right di ay, no? So, muna nga, ang Ginoo mga kaigsunan, subay pa sa to ang gisaysay is the God of order. Gusto niya nga, hanay. But ako ipasabot mga kaigsunan, kita or kami, wala may nagtudlo nga pinagi sa pagtuma na to na pulo ko sugo, muna'y basiyan nga kita luwason. No, maluwas ta, pinagi kang Ginoong Hesukristo, bugtong ngalan nga nasulat, no? Or butong ngalan nga gihatag ibabaw sa langit. Ang ngalan ni Ginoong Hesukristo nga mo'y makaluwas kanimo. Karon, sadyang kita or ikaw luwasonon, maluwas ta, pinaagi sa pagsunod o pagtuman sa kung unsa ang gisulti ni Ginoong Hesukristo. Dili lang kutob sa ngalan. Dili lang kutob kung pag-ingon niya nga, Ginoo, sa may akong buhaton, aron mabatnan ako ang kinabuhi nga walay katapusan. Eh siyempre, pag-ingon ni Ginoong Hesukristo nga tumana ang sugo, ikaw pod nga nangayo o tambag, usa sa imuhang katungdanan is pagsunod sa tambag nga imuhang gipangayo. Once gani nga ang tao, mangayo siya og tambag, nagpasabot na siya, nangayo na siya guidance. But ipasabot, doon ay mga butang nga yang ikalibgan, doon ay mga butang nga dili kanya matugkad, nahanglan siya og guidance. Muna nga, sa tua, mga kaigsunan, dili ta makaingon nga, unsa nagyod ka makinaadmanon, unsa nagyod ka taas ang ato ang naabot kung mayingon kag knowledgeable na jud kayo. Remember, no, nga tao lang ta. Dunay kinutuban ang ato ang panlantaw, ang ato ang unahona, ang ato ang mga pamalanse, ang ato ang mga desisyon pwedeng masayop. Muna nga agto ka sa mga men of experience, mungta na ta didto. Natay problema, Brad, na wa na gibalaod. O, simpre, agto din ta sa ato ang textbook. Ang ato ang gitawag na to og sa tawag ani balaang kasulatan mga kaigsunan o ang ato ang manual agto din ta dito pag imo ang locate din ha nga ingon nga oy wala man daw ningon si Kristo nga iyang bungkagon ang kasuguan yan ni pagay siya aron sa pagtuma ni ini kay bisan gani na pagani ng langit og yuta buti pasabot dunay gitaw na tog continuation sa pagsunod nga matuman na ang tanan gikan sa tagna kina matuman, no? Kung magto ka sa prophecy mga kaigsunan, ang tagna nga si Kristo dunay bata no nga mapakatao paganganlag Emmanuel, no? Paganganlag Jesus. Siya may magaluwas sa iyang lungsod. No? Dunay mga prophecy. Doon ay prophecy sa iyang kinabuhi, unsa iyang kaonon, no? Unsa ang iyang lifestyle, mga kaigsunan. Doon ay prophecy nga mamatay siya para sa tibuok katawhan. Why gipili? Ikaw ug ako, apil ka ana, igala o igsoon. Now, karon, ano to ta? Kinanglan ato maklaro mga kaigsunan tungod kay doon na po yung mga pagtulunan, di man po na to ma ilikayan nga doon na po yung mga interpretation sa balaang kasulatan nga bisan gani kita no usahay lagom na kaayo nga mga polo nga nasulat sa balaang kasulatan nga maglisod ta og tugkad pero pasalamat po ta sa balaang espiritu nga may mugiya sa ato ah. Now ang ina tumasabtan mga kaigsuunan nga si Ginoong Hesukristo wala niya o wala siya muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan gani iya pa ning gipalawman pag-ayo. Saibot, pasabot. Kanang iya pa ning gitagaan og iya pa gipabroad ba? Gipalapnag pa niya ang kahulugan sa matag kasuguan nga nasulat sa balaang kasulatan. Kung mulaktaw ka sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 21 mga kaigsuunan, doon lang mo'y Biblia din ha. Pwede nyo na pagabasahon.

0: Naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Kabayra na lagi na ako, eh. Exciting?

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga na Mino Kog XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw be? Pinaganil kay inches ni nga kuwang takong kay murampa ang sokens kay daghan be kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Yes, 13 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now for making us number one background in radio. Maraming maraming salamat po. Ako pa rin po si DJ Love, ang DJ na mamahalin ka forever. Kaya naman, again, sa lahat ng mga in love, text me up or you can call. Yes, pwede kang mag-share ng iyong love story. 0985-594-7179. Ayan, sabay-sabay tayong ma-in-love tonight, guys. Knowing that, nung makilala mo siya, ay ngumiti ka na, sumaya, at na-in-love. Ayun. Ayan, sa lahat ng mga in-love, be with me tonight. Ayun. And thanks po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon na, ayun, kanina wala pa, no? Wala pa takalingkod, nag-text na mo. Thank you po. Ay, nakakataba ng puso kahit na I'm not feeling well talaga. Sobra, no? Ang sama ng pakiramdam ko. Oo, kaya kayo, mag-ingat kayo dyan. Baka naman, sa sobrang init, di ba? So, magpandong. Tabuni ang dapat tabunan. Alright. And a special thanks po sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabilio. Maraming salamat po, Datagong Police Station, Sir Bahan. Maraming maraming salamat po. And to Ma'am Rowena. Hi, Ma'am Rowena. Yes po, Pastora Rowena, ang nagmamayari ng GM car. Ayon po, kung magpaayo mo og sakyanan, no? Kay Ma'am Rowena. Daghang salamat. And this time, for a love life stories with me, your DJ Love.

bandage, love. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bert. 28 years old. And DJ, nakakahiyamang aminin, pero isa po akong call boy sa bar. Na ibig sabihin po, fuck boy. Yun yung label ko, DJ Love. Yun yung trabaho ko. Yes, DJ Love. Gabi-gabi, DJ Love. Inom lang, sex lang, happy-happy lang. Walang ending. Like, may dumating na customer sa bar, sabi, Bert, samahan mo ako? Ako naman, DJ Love. Sabi ko, sige ma'am, basta masaya tayo ha. At may pera, aw, walang problema. Paliligayahin kita. DJ Love, at tapos kinabukasan, hindi na kami magkakilala. Sex lang para sa pera. Yan ang trabaho ko. DJ Love, nasanay ako. Sanay na ako. Namanhid na ako sa ganitong trabaho ko. Sex lang, pera-pera lang. Sabi ko, trabaho lang naman. Walang damdamin, walang masasaktan. Yes, DJ Love, umiikot lang sa sex ang trabaho ko para sa pera. Masaya naman kahit papaano. Actually, DJ Love, depende minsan sa performance ko kung ginagalingan ko. Pero talagang may customer na malaki magbigay ng pera. Kadalasan, may mga edad na. Maraming dumaan sa buhay ko, DJ Love. Mga babae. Maraming gabi, maraming babae na halos matatanda na kuminsan. Minsan may asawa, minsan hiwalay sa asawa, or nakipag-away sa husband nila. Kaya pumupunta sa bar para mag-enjoy. Hanggang sa, DJ Love, dumating si Madam Rhea. Si Madam Rhea, DJ Love, hindi siya kagaya ng iba. 41 years old at medyo may edad na. Maganda, mabango, sexy, DJ Love, maputi katulad mo. May negosyo, pero DJ Love, may lungkot sa mga mata niya. Sabi niya, Bert, pwede ba wag muna tayo uminom, kwentuhan lang? Gusto kong ibuhos sa'yo lahat ng sama ng loob ko. Lahat-lahat, Bert. Sabi ko, DJ Love, sige ma'am, 1K per hour ha. Sabi naman niya, DJ Love, ang lungkot naman ng biro mo, Bert. DJ Love, nagsimula sa kwentuhan, tawanan, hanggang sa, yes, hindi mawawala yung sex. Tapos naging madalas na, palagi na. Lagi siyang bumabalik. Hindi para sa sex, kundi para may kausap. DJ Love, sabi ko, Rhea, bakit lagi kang malungkot? Sabi ni Rhea, Bert, oo, noon mahal na mahal ko ang asawa ko. Mahal niya ako ng sobra. Pero hindi na kami nagsisex, DJ Love. Hindi na kami nagsisex. Palagi na lang kaming nag-aaway. May iba na kasi siyang mahal. Nagsama na lang kami para sa mga anak namin, DJ Love. Hindi na rin niya ako ginagalaw, kaya siguro. Yun yung sabi niya, DJ Love, ang sabi ni Rhea. Sorry, DJ Love, medyo, ayun, natuloy ko. DJ Love, umiyak si Rhea na payakap sa akin. Sobrang naaawa ako sa kanya. At oo, DJ Love, nahulog nga ang loob ko. Nahulog ang loob ko kay Rhea. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya tiningnan as customer.
Niligawan ko siya at naging kami nga. Pinapasaya ko siya, Deji Love, palagi, at ginagawa ko ang lahat ng best performance ko para satisfied siya at masaya. Masayang-masaya kami, Deji Love. Masarap makipag-sex sa taong mahal na mahal mo. Sabi ko, Bert, tama na. Sabi niya, Deji Love, tama na. May pamilya kasi ako. Nakokonsensya na ako, may anak ako. At isa pa, trabaho mo to, di ba? Sabi ko, Deji Love, eh, kung sabihin kong mahal kita, Rhea, yung totoo, mahal na kita. Sabi ni Rhea, Deji Love, hindi pwede, Bert, masasaktan ka lang dahil ayokong masira ang pamilya ko. Pero nagpatuloy ako, Deji Love, kasi nga mahal ko na siya. Gago, di ba? Umaasa ako. Umaasa ako na isang araw, pipiliin niya ako. Naiiwan niya ang asawa niya para sa akin. Tapos isang gabi, Deji Love, nakita ko sila. Nakita ko si Ma'am Rhea at ang asawa niya. Magkahawak kamay na pumapasok sa restaurant kasama ang anak nila, Deji Love. Masayang-masaya silang tingnan. Doon ako, Deji Love, doon ako nadurog. Sobrang durog, Deji Love. Sabi ko sa sarili ko, Bert, ano ka ba? Ano tingin mo sarili mo, di ba? Pampalipas oras ka lang, ginagamit ka lang, binabayaran ka lang. Move on tayo, self, move on, move on. Hanggang sa, Deji Love, hindi na siya bumalik sa bar at okay na daw sila ng asawa niya.

Did you love? Ngayon, nandito pa rin ako. Pero wala nang gana, wala nang ngiti. Gabi-gabi iniisip ko, paano kung ako yung pinili? I'm sure masaya kami. Masaya ako ngayon. Pero hindi, did you love? Dahil may asawa siya at mahal niya ang asawa niya. Ako pang kama lang, did you love? Panandalian lang. Did you love? Ang sakit pala magmahal ng bawal. Yung ikaw yung nasanay manakit, ikaw na yung sinaktan, yung ikaw yung maraming pinagdadaanan, ikaw na yung naiiwan.

Deja Love, sobrang sakit. May pag-asa pa kaya akong magmahal ng tama? O hanggang dito na lang ako sa bar, sa gabi, sa mga taong panandalian lang? Deja Love, pagod na ako. Pagod na magpanggap na okay lang. Ang sakit kasi tunay at totoo akong nagmamahal sa babaeng pagmamay-ari na ng iba. Ako nga pala si Bert at ito ang aking love life stories. Alright Bert, maraming salamat sa pagtitiwala. Mamaya 8 PM or 8:30 PM magbibigay ng advice si Deja Love. I love you, payakap nga. Jesus loves you, Bert. Love is in the air.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa! Hoy apa! Apa!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka! Hoy! Ay bangon na!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay

0: kape kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tapos ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, mong baon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, mana ko hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, lalay pa kod par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill? Guna par!
12: Exciting!
13: Sa lahat ng mga niloko, sa lahat ng mga sinaktan, pinaasa, I feel you guys. I love you so much. Mahal na mahal kita forever.

0: All right, time check us now. 37 minutes past the hour of 7. And this evening, in love ka ba? Broken hearted? Payakap naman? Yayakapin kita ng mahigpit ng sobra-sobra. All right, meron po tayong caller online. Hello po.
1: Hello.
0: Yes, ma'am. Kinsa ni Palihog?
1: Tawagan ako si Linlin.
0: Linlin. Okay, taga-asa ka, Lin?
1: Tagong city.
0: Alright. Alright, Lin. Ayun. In love or feeling in love?
1: Medyo na murag feeling in love yata.
0: Feeling in love.
1: Gikan mo sa broken.
0: Gikan sa broken.
1: Okay.
0: So you want to share your love story, Lin? Okay, Lin.
1: Okay, share na ko akong kagi sa akong love story.
0: Sige, kusgain mo tingog, Lin. Palayo sa monitor. Go ahead.
1: Okay. Okay, ako ang ka-share sa akong love story since sa una nga sa panahon sa una nga bali na kami pa sa nagkailan sa papa sa akong mga anak.
0: So single mom ka, Lin?
1: Oo, single mom.
0: Okay.
1: Oo, single mom, tapos na ako'y tulog ka anak.

0: Wala siya asawa. Na pwede pa years sila nga nagbulag. Tagapanabo siya. Tagapanabo siya sa Tagalika nandito siya. Panabo. Tapos, naman siya original good asawa mo. Pandili ko siya di makasal. Pero, sorry, dili jud lingon nga nagkanang ano jud kaning away yun ator niya. Kwan lang jud, dili lang part lang jud ako mga anak. Siyempre na ako'y anak sa una. Tulo ka buo. Murag, dili kayo niya. Bali, feel na ko, ako na yung love. Dili niya, feel ako mga anak. Dili niya, lang dili kay dili so hili ko bata ing ana in short ni story ng ana.
1: So pila mo binyo tong si man na iasawa niya naging kayo may gani wala ka unsa ba nag live in mo atong si man may gani wala na suko ang asawa wala ka unsa ba gipakaulawan ba ka ato
0: oh bali pag ano na mo pag live in na mo sa si man wala bali bulag naman sila 25 years na sila moto na nasila yung mga something po nagkakato sila pero nakadabal mo naman yung asawa nga nag-ipon ni wala naman wala man kugyapit sa asawa sila rin mo rin nagbangi-bangi pero okay raman kaya na solve naman niya ako ng problema so nagkakuan lang eh nagkasinabot man nili no tiipon niyo wala naman po yung asawa okay na po yung asawa wala naman po kubisamok sa yung asawa wala naman nagsamok yung asawa sa po kabalo man siya.
1: So dawat ka sa asawa nga kabit. Sorry sa word po. Sorry. Hala, sorry sa word, ma'am. I mean, ani man good. Ay, sorry sa word. Ano sa ba? Ano sa ba tawag, ana? Kabit, no? Ano sa ba? Okay, dawat to ni mo, no?
0: Mahulog na siya kabit siya. Ay, mahulog na kabit to kay siya kasado.
1: Kasado man siya. Kasado man ang siman. Oh, okay. Siguro dawat sa asawa kay naailain ang asawa.
0: Medyo naapod daw ka something-something, maurapod ako na dungog, na natin ka something-something. Bali, idaran na ang babae, tapos bata yang ka something-something, maurapod ako na, maulang so da akong nabalian.
1: So duha ka lalaki ang ningagi sa imuha nga nagpasakit ni mo. Ang una, papa sa imong anak, ikaduha ang katong siman.
0: Bali, ang papa po sa mga anak, dili man sige, bali, ano mangod niya? So, kanang nadala lang yung barkada niya tungod sa na mga bisyo, mga inom, katagugay na mo uli. Ano lang po, nadala siya barkada kay, bali sa una mo, kapag ipon na mo, okay pa mangod ang gagal sa mga, bali, okay pa ang gagal sa mga panguan, panginabuhi, ano, okay na gigli, wala po ka niya. Abot ang time na, nagbalihin namin sa Mantilam, kaya na, nagsugod ang krimen. Nagkuhan na. Na, ano na ni, nagkagayagod niya tayo nga, nagkabulog na dito nito. Kaya, damang ito na yung mga barkada dito. Halos, mabuntagan na siya muli. Siyempre ako, maano, mangod ko, na-stress na ko sa iya. Moto, niyabot ang point na, nimbulag na dito sa iya. Napulaan ako.
1: Okay. So karon Ma'am Lynn, tulo imong anak, ikaw nagpaskwela or ang imuhang boyfriend karon?
0: Ako nagpaskwela sa duha. Pero sa allowance mo ahatag lang papa sa mga sa ano lang sa pangsisin sa kong anak. Ako lang din nagabayad.
1: Wow, so proud, so proud. Okay, so karon ang imong lalaki nga nanguyab sa imuha, kamo na? Gisugot na ni mo, wala pa.
0: Yeah. Gisugot na lang yun natin.
1: Ah, so you're in love. You're in love. Hindi pala nang hihinayang. Kasi you're in love. Kasi meron ang nagpapatibok ng puso mo ngayon.
0: Pero ano po man siya, I did you love ko, kuan pa ka ng ano sa, nagkuan sa mindo ha, gusto man siya magpakasal, pero ingon ko, dili sa, mag-ilhanan sa tagmaayo. Saka na tayo mag-decide magpakasal.
1: Oh, sarap naman. After all, nang pinagdadaanan mo, merong isang lalaking tanggap ka at mahal na mahal ka after all. Wow, congrats Ma'am Lynn. Ayun. Thank you sa pagtawag ha. Ayun.
0: Salamat.
1: Thank you. Pakipatay ng phone. Oh, sure. Why not? Sige. Go ahead. Ano?
0: Ang sarga niya.

0: I love is blind na lang.
1: Love is blind. Ayun, love is blind. Bakit? Bulag ba yung ano mo? Joke lang. Love is blind. Okay, Ma'am Lynn. Salamat sa pagtawag, Ma'am Lynn. Wow, na-appreciate na ako noong. After all, napag-yoy lalaki nga, magtarong, dawaton ka, maging sino ka man. Dapat maging sino ka man yung ipi-play natin.
0: Okay po siya.
1: Yun ba yun? Oo, dahil tanggap ka. Diba? Maging sino ka man hahanapin natin, Ben? Palayo sa monitor, ma'am. Ayun, maging sino ka man. Ayun, yun yung para sa inyo dahil sa iyo dahil tanggap ka at mahal ka ng boyfriend mo ngayon. Okay? Invite niyo sa DJ Love ha. Pagkasal kaslon mo. Alright. Alright, thank you, Ma'am Lynn. Okay, pakipatay ng phone. Alright, sa lahat ng mga in love right now, tulad na lamang ni Ma'am Lynn, na ilang beses nang nasaktan, naging single mom, at ngayon, ayan, natagpuan din niya sa wakas ang lalaking mahal na mahal siya, tanggap siya maging sino ka man. Love is in the air, this is your DJ Love, mamahalin ka forever.

Hi to Jaira na nakikinig right now na sobrang in love, nag-aaral pa. At sabi niya, maghihintay ako sa tamang lalaki para sa akin, DJ Love, dahil Christian ako. Mag-serve sa ako kay Lord. Wow! Yun yung mga, talagang wow. I appreciate that. Love is in the air.

0: 1-800-522-4568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
5: Exciting. Alright, exactly 8 p.m. and this evening. Hi sa mga tricycle driver, nakikinig right now. Hi nga pala kay Bruno. Did you love? First time kong makinig sa'yo. Ayun, dito na, mag-tune in na ako sa XFM. Wow, Sir Bruno, maraming salamat po. And Harold Salang ng Purok Tres, Camansin, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. And Nathaniel Bantayan from Caraga, Davao Oriental. Crime Buster, Tagum City Chapter, Kano. Ayun, hi Kano. Happy listening right now. And ayun, hi daw sa atong mga kasundaluhan din hi sa 103rd. I mean, ayun, asan ba yun? Nawala. And to Joe Cups, happy listening right now. And to Sir Manansala and to Sir Sundalo. Did you love na yung mga nag-text sa ako? Yes, at 271 Batalyon. Okay, 271 ma'am nag-chat sa ako. Ah, 271 ang nag-chat sa imo ha? Wow, marami palang single na babae ngayon. Okay. Ano ba? 271 IB? Or 271 ang nag-chat? Ano ba? Hindi maklaro, sir. Ano ba? Okay, salamat kay sir. Oh sir, kung malaya lang naman kasi ako, eh, di ba? Oh, mamahalin naman kita forever and ever. Ayun. And napalunok laway ako sa ating mga... Ayun, sobrang in love talaga itong mga triskilyon ngayon. Alam nyo, hindi, I'm not feeling well. O, mag-amping mo ha. O, kasi ang parang uso yung lagnat ngayon. Kaya naman mag-Santon Plus Gold na para iwas sa sakit. Alright, this time babasahin natin ang mga... Yun, mga chat, mga text. Yun. Once again, our text line is 0985-594-7179. Kung pwede pang, pwede pa kayong humabol. Ay, Sai, unfair lagi ka. Katong sundalo, imong gitagaan og bayi. Ako, kami... Ay, ganun ba? Hindi naman kasi kayo, ano? Pwede ba yun? I-on-air among ayaw lang i-post kay Hulaw. Dilipos, kay gwapo no, gwapo ang sundalo no, lupigan, joke lang. Ayun, asa ba yun? Okay, and sa mga nag-text ako about Turbo, mupalit daw sila, maybe next month na lang mupalit sa ako kay wala pa may stock din he. Pero sa Tanang Parmasya, sa tibuok kalibutan mga sir, mapalit ang Turbo, pampagahi sa mga tuhod nga dili na mugahi. Yun po ang Turbo, and 24 hours po daw. Kaya naman, para sa mga may asawa na, okay? Pero kung single ka pa lang, please. Kasi yung sex, guys, is gidesign lang na ni Lord para sa mga minyo. Oh, kanina, yung Yung dalawang nagmamahalan kanina at si Ate Helen, yung si Ma'am Helen na caller natin, parang may namimiss ako. Pwede ba akong manawagan din dito? Kung abot lang sana to sa Luzon, sasabihin ko love. Pwede bang mahalin mo na lang ako? Wala na akong pakialam kung ano yung nakaraan mo, ginawa mo. Patatawarin na lang kita kasi parang feeling ko walang nagmamahal sa akin. Ay, char, joke lang. Okay. Masarap umiyak. Did you help me to move on? Nakarelate ko sa sender nga na in love sa minyo. Na I'm malong ng tagum, did you love? Paki-play naman ng victims of love. Ayun, biktima di ka sa gugma, sir. Oh, nakarelate di ka, sir. Kauban siguro mo sa trabaho. And naan na po ning DJ nga lamion. Ay, sorry po. Dili man ko lamion, kay di man ko pagkaon.
0: Secret. You're wrong.
5: All right, thank you. Mag-inday. Unsay inday? Unsay inday palad? Napod. Ay, sorry.
6: Sana all.
0: Secret.
5: Did you request ng song My Love Is Here? Unya, greet na ako ang taga Taugamapi. Ayun. Hi sa mga taga Taugamapi. Nakikinig right. And did you paki-greet naman Dolpo o Gina nga naghigugmaay? Pa-play ng songs nga Tell That Do Us For. Sorry po. Kani manggong nabasa na lahi akong pagbasa ba? Okay, and good evening DJ. Ngit akong textmate nga babae, kanang single mom. Ay balik-balik lagi ko na pangayo. Wala jud nagtext sa imo ha, sir. Wala mo koy single mom karon, sir. Anong single mom po ang imong pangitaon? Nganong single mom? Mo na. Pagtuong manggod, ano manggod sir, kanang may wag single mom, kung ipangita kay murag, maghuna-huna po ang mga single mom sir. Kabalo ka sir ang mga single mom, deserve kay nila hikugmaon sir. Deserve kay nila hikugmaon, deserve nila panggaon. Dili lang pang kama, dili lang pang sex. Okay? Oh, ayun. Tingnan mo yung background ko, parang tan, tan, tan.
0: You're wrong.
5: Okay, na ako ikaw one night stand. Nana po ning one night stand. Wala lang mi, amo dala. Siya rin nalipay ha, magkita na pud unta. Makikita na pud unta, wala na ko oy. Giblock na nako samok. Gusto na ako sa lalaki kanang ayun. Gusto nimo sa lalaki kanang okay, nasabtan ta kana. Pero usaon man ako ni pag-advise. Alam mo pag broken hearted ka, pag nasasaktan ka, pag gusto mo ng ka-sex, kung single ka, alam mo kung saan ka pwede lumapit kay Lord. Oh, ito na i-change itong background bin kay mura mag ayun. Ito. Ayun. This I promise you. Saan ba 'yon? Ayun, ayoko sa'yo. Ito lang. O, sa lahat ng mga in love, alam nyo po, kay Lord mo pangayo og forever. Dili mo, pag si Lord mo hatag og forever, dili mo pasakitan. Ayaw mo pagtanaw sa itsura. Ayaw mo pagtanaw, nga dato siya, gwapo siya. Usahay, no? Para itong texter nato din, he. Si Annalyn, gustong sundalo kay Howd daw. Dili tanan sundalo, Howd. Joke lang. Mura mo natilawan. Nain mo si DJ Love.
7: Ayaw!
5: Nagsago lagi ako emotion. Ang tanong mo ka ng paningto na ko ani Ron. Ayun, hi sa mga taga CSU. Salamat kayo Sir Gerald. Mula nung napakinggan kita DJ Love araw-araw, gabi-gabi na. Thank you.
0: Secret.
5: And sa lahat ng mga Magic 5 fraternity, salamat po sa Agusan to Brad. Sis, magkita ta. Sir Brad, magkita siguro ta kanang daghanta. Okay. Kanang daghanta.
7: Ayaw!
5: Murag, dili pwedeng mag-uban ang babaeg lalaki. Naaman ko na siya negative og positive. So, Brad, if mo anhi kagtagom, kanang daghan. Kanang daghan ta, enjoy ta, happy ta, love. Diba? And kamandag riders ng Timog, happy listening, I love you. Yes po, mahal ko kayo. And to reskill yun, tawag mapi, request did you love, ng kantang My Love Is Here. Para na sa imuha, para malipay na ka. Kung malaya lang ako. Hi DJ Makoy. Hi Makoy, happy listening right now. And hi Randy, ng Panabo listening right now. Ayaw mo gawa ha? Kung i-reject mo, eh by the way, pag i-busted ganun mong babae, ayaw na mo ganang wana, kanaganin, ah, di na ko ganahan ano niya. Di na ko mamino, ano, joke lang. Di na ko ganahan niya, di na ko mo-text niya, i-block na ko siya.
0: Secret!
5: Ayaw po. Ayaw! I'm not feeling well talaga, you know. So kung i-busted mang galing mo, dawaton ang kamatuoran. Diba? Pero love ko kayo forever and ever. Yes, I'm your DJ love. Mag-text-text ta din na sa station. Pag naan ako sa station, kaya pag na ako sa balay, daghan kaayo kong trabaho. I'm so busy. Ayaw! And hi DJ, lanog-lanog ka din sa 7-Eleven. Sa Santo Tomas, pakiplay naman ng lason mong halik para sa lang sa akong ex nga si Jamie Fuentes. Unta, happy na ka sa imong desisyon dong. Sakit imong gibuhat pero dawato na lang nako. Oh, Jamie Fuentes. Ang sakit naman ang ginawa mo, Jamie. Ba't mo siya sinaktan? Ba't mo siya iniwan? Alam mo... Oh, ako'y muhilak sa inyo ha, mga dear. Oh, ako'y muhilak sa inyo hang pagka-broken hearted karon. Gusto mo, himuhilak ko din he, para makapagawas ka sa imong gibate. Maghinilakay ta pwede man. Ano man, muhilak ko, muhilak ka, maghinilakay ta, di ba? Dili lang kun ingon nga maghinigugmaay. Maghinilakay pod sa hirap at sakit. Di ba? Oh, di ba? Pwede ganun. Kailangan pwede mo kumalin. Walang nagmamahal, pwede balikan mo. Char. Oh, di ba? Sige, ay, medyo. Every word I say is true. This I promise you. Alright. Nakakaiyak naman kasi itong kwento mo. Si ako nang kuhaon imuhang story ha. Akong buhaton, i-edit lang na ako. Thank you po. At sa lahat ng mga nagmamahalan ngayon. Ayun. DJ Love. Sobrang mahal ko siya. Sana'y balikan niya ako. Naghihintay lang ako. Oh, nakarelate sa DJ Love. Joke lang. Nakarelate ang all karon ba? Ngaon tabalikan sila kay feeling nila, ginagamit lang siya. Feeling niya, kanang walay nag-love sa iya ha. Sige na lang, pasailuan na lang sila. Love is in the air right here, right now. Hi, Gina. Thank you for listening right now. Pahag naman. Tama na, huwag ka nang umiyak.

right, 21 minutes past the hour of 8 and this evening, umiyak na ba ang lahat? Tumulaw na ba yung mga luha ng mga nasasaktan ngayon? Ang sarap ma-in love. Pero sobrang sakit pag feeling you are rejected. Alright, and this time, anyway, would like to thanks to Attorney Lingling Estabillo, the Tagum Police Station, Sir Bahan, sa mga kapulisan ngayon. And of course, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, former Mayor, Mayor Alan Lopez Relion. Thank you po. This time, magbibigay po tayo ng advice. Bert, una sa lahat, tao ka. Tao ka na nasasaktan. 5 years kang nasa bar. Nasanay ka na walang damdamin. Pero nung dumating si Rhea, tao ka ulit ng mahal ng totoo. At ngayon nasaktan ka ng totoo. Ibig sabihin, buhay ang puso mo, Bert. Hindi ka manhid. Ang mapapayo ko sa iyo, Sir Bert, tanggapin mo na hindi siya para sa'yo. Masakit pero totoo yan, Bert. Si Rhea may pamilya, may asawa at anak. Yung nakita mo sila na magkasama, yun yung katotohanan. Hindi ka pangalawa, hindi ka option. Pampalipas ka lang nung malungkot siya. At Bert, kahit masakit, kailangan mong tanggapin yun para makalaya ka na. And pangalawa, Bert, kung okay sa'yo, umalis ka na sa bar. Huwag ka na magtrabaho sa bar. Marami namang trabaho, di ba? Ngayon, oo. Kung pwede, magdesisyon ka na ngayon na. Hindi ka gagaling habang andyan ka. Bawat gabi, maaalala mo si Rhea. Bawat customer, ikukumpara mo. Kahit mahirap sa unam, maghahanap ka ng ibang trabaho. Diba? Maghanap ka ng ibang trabaho. Kahit sa mahirap. Maraming trabaho, Bert. Like construction, delivery, yung mga sales boy. Pwede kitang may kilala akong si ma'am na single mom. Ayun, broken-hearted din pero may negosyo. Pwede kitang ilapit sa kanya. Okay? Text lang. And, Bert, basta malinis, basta hindi binabayaran para magpanggap. Katatlong advice ng AG Love, magpahinga. Ipahinga mo ang puso mo. 5 years kang nagbigay ng saya sa iba. Ngayon, ikaw naman yung bigyan ng chance. Makipag-usap sa pamilya mo, mag-jogging ka. At higit sa lahat, no? Try mo kayang magdasal ngayon. Magbasa ka ng Bible. Kung naniniwala ka pa kay Lord. And I'm sure naniniwala ka kay Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Then punuin mo yung lungkot mo ng mga bagay na hindi pansamantala. Okay, Bert? At oo, Bert, may pag-asa ka pa. Magmahal ng tama. Alam mo kung bakit? Kasi naramdaman mo na kung gaano kasakit manakit at masaktan. Yung mga galing sa gabi, Bert, sila yung pinaka maa-appreciate ng liwanag pag nahanap nila. And Bert, pag dumating yung tamang babae, hindi ka na binabayaran. Pipiliin ka, hindi itatago. Sa totoo lang, Bert, yung sinabi ni Rhea na hindi pwede dahil masasaktan ka lang, tama siya. Kasi alam niya na ikaw yung masasaktan sa huli. At nangyari na nga. Bert, hindi mo kasalanan na nagmahal ka. Ang mali, yung pinaglaban mo yung isang taong hindi naman pwedeng piliin. Pero hindi dyan natatapos ang kwento mo, Bert. Ito yung chapter ng aral. Okay, lesson learned. Na sa susunod, yung araw na pinili mo na yung sarili mo. Kaya huwag mong hayaan na yung sakit na to ang magdidikta kung sino ka habang buhay. Ikaw yun, Bert.
Hindi yung trabaho mo. Hindi yung mga gabing yun. Nandito lang sa DJ Love, okay? Hindi ka i-judge. Iiyak lang tayo. Iyak tayo ngayon. Yeah. Sorry ha kung emotional ka. Ayun, no? Emotional lagi sa DJ Love. It's my first time na nagbasa. Sabi ko, ayoko nang mag-text. Ayoko nang tumawag. Napapagod na ako. Ayun. And bukas tayo na. Hahanap tayo ng bagong trabaho, okay? Pwede bukas. Magkita tayo dito sa station. And kung gusto mo, gawan kita ng resume or bili tayo ng biodata. Sasamahan kita maghanap ng trabaho. And maraming salamat sa lahat ng mga indapasensya na guys. Ha? So emotional. Siguro tungod ano yung mga sender, pwede raman mo hilak. Actually, it's my first time, no? Sorry kaayo sa atong mga staff din, he. Sa tanan. Pwede raman mo hilak siguro, di ba? Pwede gani ma-in love. Pwede ra pod nga magpagawas ka sa imong ibate. Minsan kasi sa buhay natin, minsan akala natin mahal tayo, akala natin mamahalin na tayo, pahahalagahan tayo. Yun pala, dumaan lang para gamitin ka. So move on. Mahal na mahal ka ni DJ Love at higit sa lahat, mahal na mahal ka ni Lord. Si Lord hindi nang iiwan yan, tayo lang naman yung nang iiwan. Minsan kapag nasasaktan tayo, napapagod na tayo, umaalis tayo. Diba? Umaalis tayo, nagwawala tayo. Lahat kay ginagawa natin, diba? Lahat kaya natin gawin. Gawin natin to, gawin yan. Yung akala natin, pag nasaktan ka, pag durog ka, minsan nagagawa mo yung mga bagay-bagay na hindi healthy, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. But at the end, alam ko, sa kakahanap natin sa pagmamahal, si Lord lang palang tunay at masarap magmahal. Alright, this is your DJ Love. Mamahalin ka forever. Love is in the air. Right here, right now.

right, 40 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you, Ma'am Jennifer Casido. And Nathaniel Bantayan, maraming salamat. And of course, sa nagre-request ng kanta kanina, dahil mahal ko kayo, ma'am, ganahan ko mga bana og asawa gani nga naghigugmaay, nga nagtapad. So, i-play na ni DJ Love, Ma'am Jean.

Alright, sa lahat ng mga nakikinig right now, sa lahat ng mga nagsasabing, pagod na akong magmahal, nakakasawa na, at takot na rin. Okay, magbabaybay na tayo, malapit na. Kaya naman, gusto kong i-play ang kantang ito, Only For You, para sa atong mga gwapong sundalo sa 60th Infantry Battalion, nakikinig right now. Thank you po for making us number one background tonight. At sa pagbabalik po natin, magbabaybay na po tayo. I love you guys. Mamahalin kita forever.

Right now, sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken-hearted, salamat sa dalawang oras ng ating pagmamahalan, sa dalawang oras na nag-iiyakan tayo, nag-enjoy tayo, pinagsaluhan ng matatamis na pagmamahal. And sa lahat ng mga in love, stay in love. And ayun, may mga dumarating sa buhay natin na pansamantala lamang. At ang sakit ng kanilang pag-alis ay bahagi ng ating paglago. May hangganan ang papel nila. Hindi lahat ng nakakilala ay mananatili hanggang sa huli. May dalang aral. Ang sakit ay nagtuturo sa atin kung paano maging matatag. Bahagi ng tadhana ang kailangan silang umalis para magbigay daan sa mga taong talagang para sa atin. Paano haharapin ang sakit? Siyempre tanggapin ang emosyon. Hayaan ang sarili na malungkot. Umiyak, umiyak ka. Huwag pilitin na manatili. Ang tunay na para sa iyo ay hindi kailanman kailangang pilitin. Kaya, sa lahat ng mga broken-hearted right now, mag-focus sa sarili, ibalik ang atensyon sa iyong sariling pagpapahalaga at kaligayahan. At higit sa lahat mga langga, gusto kong gawin mo to. Kung hindi ka makatulog ngayong gabi, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka kay Lord, iiyak mo kay Lord lahat ng sakit. Iiyak mo kay Lord lahat ng iyong nararamdaman. Nagalit ka, nagtampo ka, nasaktan ka at nadurog ka ng sobra. Then ended. Sabihin mo kay Lord, si Lord nakikinig yan eh. Makikinig siya. Mahal na mahal niya tayo, di ba? Ma'am Jennifer Casedo and Joinery, you deserve to be loved. I feel you. Nararamdaman kita. Sobrang nararamdaman kita. Okay. Masyado na tayong emotional. Okay lang naman. It's okay. Part of our life ang masaktan. Dahil kung hindi ka masasaktan, hindi ka lalago. You know what? Ito yung bagay na nare-realize ko. Kapag nasaktan ka physical, nasaktan ka, nasugatan ka physical, ay pwede ka pang bumili ng gamot sa pharmacy, di ba? Pero kapag nasaktan ka emotionally, walang gamot. Yung feeling you are rejected, yung feeling na feeling mo walang-wala nang nagmamahal sa'yo, ginagamit ka lang, yung feeling mo saan ka lulugar sa mundong to? Yung feeling mo pagod na pagod ka na. Yes. Mahal na mahal tayo ni Lord, okay? Lumapit lang tayo kay Lord. Siya lang ang nakakaalam ng bawat sakit, bawat pag-iyak mo. Ako hindi kita i-judge. Ayokong mag-judge. Bakit? Kasi noong mga panahon na umiiyak ka, nasasaktan ka, nagmamahal ka, binigay mo yung tiwala mo sa taong akala mo mamahalin ka pabalik, yun pala ay gagamitin ka lang. Naiintindihan kita sa part na yan. Joinery, I love you. Pahaga. Payakap ng mahigpit na mahigpit. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga in love. And once again, bukas na naman ng ating pagmamahalan. Love Life Stories with me, your Deji Love. Yes po. Mamahalin ka forever. Right here, right now. Love is in the air.

0: Katrupa, exciting!
1: At ngi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
3: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: nakatrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting! Exciting!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Dire daw gihapon. Dire ra ka masking ka kapoy na kay ko. Dire ra ka masking ka na. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uwe, unsaon ito mag-inab ito, Binoo, maski unsaon pa natugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igin sa gugma, lisod kayo na sila, patulugon ay. Lisod kayo na sila istoryahan kay, maskin pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uwe, minyo magtambag-tambag dahin ka kay, ang ending ana, ihagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! Mayang gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sumukas ang kumakarat. Bito, mayang gabi po sa to ang tanan. And welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaandiyag. Sarlang. Gapahagid sa live ni Cinderella, oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Grabe katugno sa gawas, Beam. O lang akong tingog akarat. Kaya, Grabe jud, uy. Tugnaw kayang panahon. Ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugnaw sa panahon, makahuna-huna agid ka nga dapat na akay ka kanang ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Lami kaya siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na, huwag makatambal pa sa imuhang gipamati diha, naapod ni siya ay Glutathione and Collagen. O makatabang kini siya nga buhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug. Available usab sa the Generics Pharmacy and Generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imuhang doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada and TikTok. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalitad ang imuhang gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Nako, binin ako maglangay pa tungod kaya aduna kita pag-isgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atong Sir BB question karong gabi una gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw manganakay or magpagusto ka nga magpa-prenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gid ang imuhang pagpanganak, libre po lang imong pagpa-check-up, bisitahan po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan, kanang permintin na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ang imuhang, okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayanan niya nga, mingon kina siya nga, ay, kanada na mong gikaon? Matapobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong ang magsuroy-suroy, dili gid maiwasan nga na yung mga mata pobre ay ambot o nganong ingani man sila, oy. Ay, sa inyong mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa 2 as 0945 443-5869. Once again, 0945 443-5869. O available nung no, sa dekka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live ha. Si James Dexter Reyes amatong. Aha! Thank you! Diba, yung anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang, ni Moira. O, oh, makarelate pa doon. Yung anak man ko sa una po. Yung anak ko ka, kung sa una ka ka na, kung si tawag anak, martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Ingana ko sa una pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na. Dili na ko ingunana. Dili na po ko martyr. Para sa palugar. Nalipayon man akong life. Ay, may gabi sa mga katropang James Dexter Reyes amatong. Hi, Kang Alju na Mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Ato ang mga OFW nga namino karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live, may gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Alamat kayo, miha. May gabi din haan sa imuha. May gabi po. Sa ito ang mga... sa ito ang mga... Ang sa tawag ani? Mga OFW po nga naminaw karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na asa kuha ang sign sa pagkamata pobre. Ginuo pa sa ilua. Amot bitaw. Nagiubang tao ba ka na? Hindi ganyan maiwasan yan. Inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di dyan na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay gina na sila. Bibidyaw ba? Tubig! Ay ko, tubig. Na-dry na ba ya akong kuan? Tilahog. Na dili na maiwasan ha, dili gina siya maiwasan. Pero ako be never gyud ko naging ingon anak. Hay kabalo jud ko sa feeling anang nakasuway mangod ko sa unang panahon katong dato. Sa unang panahon katong pobre pa ko. Ay! Wala, karami siguro may mong dato, no? Daw be, Lord, patesting nga siguro ko mahimong dato, Lord, kay gusto po ko makasuway anang maging mata pobre ko. Diyo ka pagbigyan sa ginuod, Zay, kailain kay kag-wish. Pero bitaw, diligin na maiwasan nga ka ng pagkamata pobre, inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani, usually ka ng mga classmates, usually ka ng mga katrabaho. Oh, nga, diligin na siya maiwasan nga pag magtapok. Ha?
1: Bilip ka ng dato.
0: Ah.
1: Kay pati ang pobre.
0: Ah. With all the matching tudlo-tudlo pa lugar. Dili do tanang unsa to imong ingon bibijaw? Dili tanang dato mata pobre. Dili pud tanang halos tanang pobre mata pobre sa mukha. Unsa to?
1: Dili tanang dato mata pobre.
0: Yan,
1: ubang pobre mata pobre.
0: Ang ubang pobre daw mata pobre. Kinsa pay tabangonon maopay. na grabe na gyud kay. Labi na ganang ting ayuda. Manggawa sa mga mata pobre di ha. Makadawat lang galing pang ayuda mo. Ingon na dahil nga. Wala naman kayo pang rebound. Ako naman kayo pang rebound. Wala naman kayo maka-afford man ko. Ay, nako. Kanabitan yung mga ayuda din ha. Tarungan ninyo gamit ha. Balaan kayo muna kung ang ginapareband lang ninyo ah. I-report ta mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. Huwag may kasuway anang mga kuan oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang ano. Bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kalami kasuway anay. Pati sige nga kuno mi anak bi. Okay ra pobre ko. Importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mommy Jackie ni no. gusto ko, nag-try ko apply na sa una, pero pag survey pa lang daan, pag kita pa lang niya sa gate sa mong balay, giingan naman ko daan nga, ay ma'am, di naman kakapasar. O siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Dili na ko martyr, baby. Ano man, mapaka-martyr ka sa usa ka tao nga never gipa-feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang, B. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner, wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, kanang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka. Kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko. Sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay naman ko'y peace of mind. Malipayo na akong life. So, bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Wala na ko ka-experience, ana. Sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na ginmong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Aduna yung pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest po mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gin mo itago sa inyohang mga partner. Kay pag once mong good na naamoy itago, mag-create na gin na siya o kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner, di na siya confidence sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto niyo nga malipayon ng imuhang asawa, malipayon ng imuhang bana, blooming ang imuhang asawa, oh, gwapo o kanang macho ang imuhang bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kaya gid kaayo. Basta na akay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, o sakin na siya ka Man Supplement, na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na ko ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Sampon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
7: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, nga nun eh. Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, pero me.
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station.

balik kita sa to. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang Kwatahe sa gabi. I know nga ang uban din ha abag ulang ginani hapon. Oh, sige. Para yon lagi mo sa inyo ang gipang sima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late pud kay mo lang ihapon unsay mga problema ninyo din ha? Ngano inguna na man na? Binagipod ka ayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay man ihapon. Mag-away-away lagi dayon, madamay dayon ang inyohang mood. Madamay dayon ang appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa taong programa 0945-443-5869. Amo ka na siya ng itong official hotline number. Pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Pero nagsyempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Ikabalo ko nga ganahan kay mo nga makadawat sa itong pa-premio for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Hem! Char! Alright! Welcome sa putahing egg scrambled egg. Nako B, 205 pesos na po. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang gid buhaton bi simple lang gid kaayo. Makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen karong gabi una. Naay mga nakabutang din ha ang mga egg scrambled eggs. Imong buhaton lang bis imong tagnaan kung unsa ang naa din ha. Oh, ang unsa-unsa kaha nang naa din ha karon nga mga scrambled eggs. Unsa kaha ang naa nga mga words? O unsa kaha nang mga sentences, mga paragraphs? Tag-ani siya bibio naa kay chance nga makadaog og 205 pesos. Hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ka pag baho o gili-gili. Naku, hindi ka pwede mong suri-suri pag nanimahon mo ang ilok, ha? Maulaw taan na ma-turn off siya. Mas kunsa pa ni mo kag-hitsuraan kung baho ang imuhang kili-kili. Useless, good gihapon, B. Muna ng paningkamot nga maulian ka, maligo ka, manlugod ka, magamit ka sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

Para po sa mga naminaw karon sila mga tagsa-tagsa ka mga radyo, ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing eggs, scrambled eggs. 34 letters. Muro magganang kuan o. Ay nako, sige, pwede nyo tagdaan ha. Pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa daw ang mga signs nga matapobre ang bebe. Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatong ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba? Dapat noon ka pa naging ayoda? Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayoon. Pero kay, karong pamantawon ka ni abot nga ayoda, wala na o eh, hatag naman takas lain. May gabiria sa imuha. Si, kalimutan siya pa, oh, si James Spider-Man. May gabiria sa imuha. May gabipod kang Kuya Lem, nga naminaw karon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. May gabii po. Hi, pod! Dili apil ang ayuda kay basto ang balay unsa man balay bayo makaon na dili mi kay kuan manggod ang uban kay nang grabe ka basta uy grabe ka judgmental ang uban tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader dili na dayon ka kanang qualified o man sila nangutan na nagrentar manggod mi diha lagot uy ya tanaw nimo sa tanaw sa imong naong nga medyo hayag-hayag mo ng pamanit, ano, nagka-kujik siguro ni. O mo sila kabalo nga, dili mag-kujik akong gamit, kaya makadawat, magunod sa naong ang kujik in town. O eh, gamay, kanin ka akong naong manggod minipis, manggod kayo ni siya. Kung ako pa ni siyang applyan anak ng sabon, ginuo ko manipis pa ni siyang samot. Kung ang akong gamit bi, ang akong ginabuhat, para maulian ko sa kong mga bugas-bugas, ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Eh, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong dinhaa, ilabi na ko na ang kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. O, ang gamitan ni mo ka sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi, kang Archie Sinulitsak Castillones, magod ni. Si Archie Castillones, sige, baliktad lang yun ang apelido. Amot lang po. O, Sinulitsak, magod daw. O may gabi idea sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! Salamat kaayo. Bi, patapada ko, bi. Tapad ka sa kuwan, nako. Ayaw, good guy. Ihukan kayo matulog. Tapad lang ka sa lain. Ayaw lang tapad sa kuwan dyan. O, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad din ha, baby. Ilabi na kong tubno ko yung panahon. O, tapad kasi yayo lang sa kuha. Sa kuha ka mo tapad. Ah, ambot lang ko. Wala na ko yung panahon sa iyo muhag mo. Tapad pa ka sa kuha. Tareng. Gusto mo, Bi, ibubos ko ang account mo? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K. Ano, G? Huh? Message mo ko sa FB. Charos. Kanang mo, di ka nang diliunta ito magtunga. Ah, magtunga man hinuunta. Ano sa mani? Ah, tunga man hinuunta. Kanang akwa tanan. Dili ko ganahan anang naakoy kahati. No? Mas tinut mangidangan ng ikaw lang ginuntaon. Ikaw lang isa. Kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kayo na kay kahati kayo magagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento ko nung gabi una ha. Pag-react lang mo, 0945-443-5869. At ang hindi niyo unyataw daw na ito ang live putahe confession. O sana po kabibi na ito ang nisaling sa ito ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit. Rated SPG po ang ato ang putahe confession. Manamuhang niyo po sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog po asis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na ay mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya? O, dili ko katubag, kay wala po din haa.
Again, ang tawag-tawag na ito ang live putahi confession. Kauban po, gihapon ang iyohang Disney Princess Bisaya version. Iyohang makauban sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa putahe sa gabi.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Stong, nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman! Unsay na adik to?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyud?
0: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Baumi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong hangdughan. Pinaagi po sa ito ang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabi on. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live pasab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again is rated SPG. Muhang yung sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak. Kibasan og na aming mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay po tungod kayo nagpaabot ng ato ang letter sender for tonight. Once again, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala og sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa moang balay, nihangyong akong igsuon nga didto na mi sa iyang balay magkuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Mo nang wala ko'y choice kundi di kwaon i-avail ang offer sa akong igsuon. Wala na pugi pambayad sa renta. Mo na napugustod ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, o nga ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa ko ang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mo sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. O nga ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan o responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa ko ang pagbuntis. Tanang kinahanglanon na ako, iyahang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nagpromise siya nga diha lang taman. Kaya dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon ni para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa ko ang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero sa kagabiin ni ana, Cinderella, sa kagabiin nga halos mabuak ang ako ang pagkatao. Mga pipila ka mga gabi, napansin na ako ang ako ang partner. Ang ako ang ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa kong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gaka-feel sa palibot. Mo nang dugay kay ko makatulog. Inuban na napod ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kong igsuon kung nakita ba niya ang ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala daw siya kabalukun asa. Hangtod sa usa kagabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa ko ang ka-live-in partner. Ngumusulod sa iyang kwarto ug nanglock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na. Nga napansin na ko ang ako ang uyab. Ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaana, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon,
And this time, natingala ko kay akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na kuno siya. Nga mugawas na nga mo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga paghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muaw sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner na ga-support pod. Pero dito na taman. Gipili na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Kakahadlok ko nga pasan sa ulahi. Sa ulahi, piliyon sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlok ko mo biya. Kakahadlok ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatan sa dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
6: Mag Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Welcome once again sa itong program ang Kutahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyong hanggis ni Princess Charas. O siyempre kaganin nabi inyong nadungog ang ato ang usas ito ang mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi. Sa kaagi ni Angel. I know nga inyong hatong nasaksihan kaganin na inyong nadungog kaganina. Ang iyahang istorya nga mura makaingon jud ko nga hala uy grabe nagidpud ka ayo no kung kinsa pa ang katong gitawag nimo nga imuha untang safe space mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka experience sa aning nga ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim. Limang kabuntis siya, nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang ka-live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So, maskin ako man siguro, unsa ka akong huna-huna, online po, may magbugo. Sorry. Diba? Ngano naman siya yung mga tao ngayon na anak, no? Kanang ipamukha nila sa imuha ba nga, wala kang kaalam-alam, wala kang alam, pero ang tinuod na agad kay nabalaan. It's just that, wala lang. Siguro ang iangkang angel karon eh, wala siya choice. Eh, unang-una, wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya, wala mo suporta sa iyaha. And since nagigrab na lang po siguro niya ang chance nga, kanang maayo ang iyahang ate sa iyaha, despite siya mga giagian karon, iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyahang anak. No? Lisod kayong iyahang kahimtang, pero bi, mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyohang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ikakil ni Dres Bayugan.
1: Uy, mayong gabi po. Unsa man ang imo ang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
2: Ang tambag na ako, Angel, mangita na lang sa biyain. Mubo na lang niya ang iyang tuan, iyang sinabuhi. Kaya para dili siya ma-stress, dili po madamay ang bata na nasa iyang abakan.
1: Naapaway mo dawat kang Angel karon na knowing na buntis siya. Naapaway ba kayo na lalaki nga mo dawat sa iyo?

0: ano. Isod man ka, ayaw ni kay, ikaw ra may lahi sa ilahang tanan, yung ubang laki din ha, ah. Ga, tanaw ni mo, murag mga anghel kay, pero kung kapiragaba, di ay.
1: Oh, ma.
0: No?
1: Yeah, yan po lang niya, ma'am, yan po lang niya sa Ginoo nga, kanang, dili man ko kasiyor nga, ako butan ko sa lagi kay Giana, malito sa Biblia, sa Roma 3:10, nga walay tao nga, butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya na sa Diyos. Matagdahog, mustalan.
0: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
1: Oh, salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan at ian sa imuhang kauaw at ma'am.
0: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. Ninunod kaya niya ang tambag sa imuhang angel. Paminawa in taon to. Kaya... Og niya pabita, wala mag-ibutan niya tao sa kalibutan. No, yun sa ano, asa man ko nabilong ani. No, buutan man daw kuno. Ipo ko kaingon nga buutan ko kay masuko. Lain man ko paghilabtan kay masuko mag-iug. Now, B, hi kang Tribunalo Jordan Villanueva. Ninut lagi sa imuang tukar gang, nanapuntan ng gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imong live streaming diri sa may bald bep fishing sa loud sa lugar sa Palawan. Thank you. May gabi din na sa imo Sir Jordan, and thank you so much imong pag tanaw sa to ang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi kang Richelle Fuentes, mayang gabi ipod. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santisas. Mayang gabi ipod Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up? Ano late man ka mon? Hi kang Charlene. Pa-shout out may gabi it Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha. Abri pa po ang ato ang linya. 0945-443-5869. Wa nagyod ni cute na gilong sumot itong tingog ani. Oh, sige ra, okay ra. Oh, okay, maghihapon na itong tingog. Balag, fagaw-fagaw, gamay. Pero bitaw, oh, tawag na mo kay Louie Pabaya si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karoon, sakit mong good na siya. Kay dili, liman ka, oh, kanang sa gabi, pag silip ni mo, mabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo ang imuhang ka-live-in partner nag-aad to sa kwarto sa imong ate. Kanang double kill kayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon, ana, kung pwede naman kumugawas, tama bitaw, mag-ampungi ka sa Ginoo, kay kabalo ko ang Ginoo ma-provide gid sa imuhang mga panginahanglanon. Sa panahon karon, dili siya tama nga ang imuhang rason, mag-stay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay man gud kapag kanaatas sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon, ana. Kaya nga itong mas gina-prioridad, nga huna-huna o lang ito ang problema. Ba? Pero, sa imuha, Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, magawas ka, o buntis man ka, 4 months, kaya pa maningin mo trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha, ang willing mo dawat sa imuha, maningkamot. Kaya ka nang ingon, ana, gisugda na kagbinuang sa imuang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka, unsa na lang ka ng imuhang ate, I know, binuangan gihapon na, kaya ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater, will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Hi. Miss ko lang yung usik-usik lang sa itong oras, man, ani. Ayaw maging una, ana. Dili mo sige, miss ko. So, nag-effort ba akong tuplok, ha? O, nag-effort ba, jug ko ka ng tubag sa inyong tawag ko niya. Pagkaman, dili ko niyo pansinon. I hate you. Na, manluod, galik ko karon. Cinderella, way angay. Sige, tawag pag-usab, ha? 0945-443-5869. Tawagi ko balik, eh, kabalo ko nga naa kay gusto nga itambag sa tuwang letter sender. Anyway, napamantay gamay nga oras. Pero kung wala na tayo oras, wala, manguli na lang ta. Mga tug na lang ta, eh. Ako,

Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyo han, intakta as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan, no? Hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no? Naanagad sila mga nagkanaiyang trabaho, no? Hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon no, ta, wala nakalimot pagdala og inyo aga yung mga tubig, ha? Okay, dakong ikinahanglan gayon ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ini atong programa The Secret of Health, at syempre paghatod sa gapon kanyo kinformasyon. May tungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Bo, hilabi na paghilanat na dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo ay mo-atake, unya o naandam ay nakupo mga katropa. Maigo, jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan o niya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo, mga katropa. O nang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon ka

0: inyo. No, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika, mga padayon, maghatag ka ninyo o libreng servisyo. Libreng check-up o libreng konsultasyon. No, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Din higayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas o Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? No, mahitungod gayod sa mga branches, no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung adun na ba'y branch, no, din ha nga lugar. O i-message na ninyo, mga katropa, ha, ato ang Facebook page. Din ha gayod sa na Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din is Davao Region, pwede usab kamo mo-message sa atong official Facebook page, no, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao kana atong Facebook page, ha. Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa atong mga produkto, no, sa Yes to Health, and then mga serbisyo, and then na schedule. And then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod o Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, ganina ganin, no. Hapit yun, nakahapit makatulo. Aduhagin ta kay pagmatan. May manjod kayo inom, kay bugnaw mo kayong panahon. Inom dahin ta og Santon Plus Kafa Mix. Labi mong good kayo ng kapiha, mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong tiyan, karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. No, panawa pa jud na sudlan ang imong tiyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imong tiyan, pag uminom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka rin doon ang atong Santon Plus Coffee Mix. Gani, adun na siya. Gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No, din doon kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdosan dyan pag uminom o kape. Suway, no? Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus yung Coffee Mix. No? Mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kayo, no? Kining ato ang Santon Plus yung Coffee Mix, mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na ito ga palpitation. Santon Plus yung Coffee Mix available sa tanang butika nga dool sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus yung Coffee Mix. No? Sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities, mga katropa, kung kamo gayod mo bisita o muato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayod matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita, mga katropa, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programa The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita, human gayod sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka nato og inspirasyon. Nga din kung ikaw musuway og matog gayod sa Yes to Health Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, ania gayod ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Sa kanasa pa, sir? Yeah, okay. Yeah, po din siya sa ato ang Maria sa Tuhan Pilip sa ganito yung mga labalan yan. Kapag ako mo sa kailan po na ka-dugeser nga din mong di pakit sa kamas?
2: Hindi ko kayo na po.
1: Kita po ito. Uy, dugay-dugay lang dyan, no? Basta sir, sa dyan nga disuway na kasa ito ang pagpanambal din sa Yes to God Greenwich Road sa Kitsikata. Kung gusto kayo ng paminaw?
2: Nakanarang naman po rin yan. Tawa na po dahil sa Kitsikata po.
1: Wow. So, buto sa po, okay na yung ulo, sir. Batang disakit.
2: Okay.
1: Praise the Lord. So, unsay may ngayon naman pagkong siya sa tanang at iinig ka panos siya at ang programa at ila din na sa gusto sa kusuhay sa pagkanapaw sa Yes to God Greenwich.
2: Ato alam sa ito na ba na ipa ito nga po ay gusto nga din natin wakon mo ha sa ito ay
1: yes
2: at ito ang gusto nga din.
1: Ayan, thank you sir, thank you again. Ang sa ganyan pangalan na ito?
2: Tony Nana.
1: Ayan, from?
2: Yes, po.
1: Ayan, thank you sir and God bless and then I hope na target ka

0: Secret of Health. Summer Plus Gold.
1: Tropa, balik kita dengan itu program The Secret of Health. Saya Rumel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin na dugay na taon yang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas. Tungon kay pagmuiskot ganita, kapag sakit sa ulo, na? Akong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo, or any discomfort sa atong lawas, dako na nang babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani sa diyan sa siya sa atong klinika, iyaha gitawong ginamo or gina problema kining mura dog ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa magihapoy alibyo. Then nakadoog siya sa radyo. Ngayon, aduna Yes to Health Clinic. Ngayon, nag-offer og mga free check-up and consultation. Especially, nadoog niya nga na we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niato siya sa atong klinika. Gisuwayan na itong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usana siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, na? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-adtog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghahatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kang gitawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number. 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang buot niyong hatagan o pagtagad, no, ang mga problema gayon sa ato ang panglawas, no? Pwede ka mo comment, no, din, ha, gayon sa ato ang Facebook page, no? So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from ayan, from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ako, dok, pag mukaon ko og bulad mo hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So, o, kabalo na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig aduna na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Ay, ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito itch pylori bacteria. So, it is a bacteria, na? ngani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang badubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imuhan chan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o mangingon dinhi babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no, kung unsa man na ang imuhang problema karon na dinha sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Ha? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang gitawag na tug ulcer, no? And also, nindot po kayo nimo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available, alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan chan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. O, una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugaon mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available. Okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang chan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then, ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kinintabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kinimo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding no, or panit sa atuang sulod sa tiyan mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya ha, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukhaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mga tanan lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problemas panglawas. Moni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos na nag-ato sa atong klinika, moni ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi mo kung iihi kada gabi? No? Pabalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na gani mo mag-iihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ikaduha, basig aduna po mo'y high blood pressure, no? Hypertension. Ikatulo, basig aduna po mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? Og sa tanan, basig aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropaha, o gani, kinipang gitawag na to polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. Mo nang sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon. So sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mong kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naa mo inato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod niini mo, dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So unsay angay buhaton dok? Siyempre kinahanglan. So, kung naaman mo dito niya ato nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na to ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na to ang high blood pressure. No, inana lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kini o gatabang. Ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylidine, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, nga din kining gitawag na to pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan na pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayon sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas mayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas, akong i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako mo kung ginahimo, alam ba, doon na sila yung mga dalang mga result, no? Ginahimo sa ilang mga test, unsa may mga problema na silang panglawas. Sa so, diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mo ni pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, halal, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngayon sila, halal, nimubo na. Inana, makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod, nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako nang i-remind tanan ko, aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga thanks, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, mayong buntag dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na itong anti-inflammatory properties. So, unsay man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos, na? Pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, na? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom tayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, sa naman, luyang dilaw. Ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Sa 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa imong mama kada alauna imidya sa hapon. Oh, mas mayong gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na itong turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medya sa imuha gayong mama, ha? And then usbon ko, painom ba gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programan The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng iyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then, wala naman tayo igong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita, siguro katong texturing, no, nandiyin, adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan, gano maghapdo sa or magtawag na to chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: horas tengo que apuntar en las Islas Mindanao a las 4:35. ¡Nos acabamos tagón!
1: Ya de que ron sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.

0: morning, Master.
1: Good morning. Kape.
0: Murambag nakapultang ding imong tingog, Master.
1: Di ko kayo, Godoy. Tama ra ko na yan ito. Abong nilang ko kinato na itong palabihan na yan ito.
0: Murambag mo ingo, God. Ang say pultang, nagpusnga-pusnga, oy!
1: Asa pa na nga, saba mga kainay mo na.
0: Repeated.
1: Ay, apa.
0: Sa kuan pan, ay, nagsinyas-sinyas.
1: Ay, ni, reverb.
0: Naman na siya. Kay, kanabita maglakaw tag, basta ni Adaw, namay anino.
1: Yes. Sakto ka sa Cebu kayo na diya mo nga.
0: O sa Cebu, porti Cebu
1: sa pamadyaya. Nakataan pong ka.
0: Pero may ni Kubit.
1: Agoy. Klaruhan na diya.
0: Pagmatawa man, gilangaw mang Japon.
1: Uy! Ayaw mo pagin, Ana.
0: Basta ang wati nga imong ipaon, nga dili na pula-pula, luspad-luspad, natagsalim Kubit.
1: Wala na, kalalili na ka. Ayo, dili kay tagdon sa mga kuan mong.
0: Dili tapok nun.
1: Oo. Oh.
0: Di katong pitaw pula pa kaayo kana makaingan nyo pa tapok dito oy.
1: Bisan pag di maglihok.
0: Wa pa gilabyog wa. Nanay mo, nanay nagnganga.
1: Pero kinanglan gyud nga pag mutaan ka ang imong kuan nimo da imong wati nimo.
0: Pula kaayo. Murag yung kanang lift ni kuan ba ni Kenneth. Mining libak ko na tulog.
1: Mining kita yung kauna kasi kita yung maunahan. Hoy! Kumusta mo tanan niya? Mayong pagpalik kay Sikay, may pagtakatak ang mayong pag-init ang kape, may init ang tubig diyan. Bukal, huy. Malatalan ang inyong gipabukal ang tubig diyan, ha?
0: May tao ka na bukal, nagpatik-atik na pabukal ang tubig, pero wag ko'y bugas, nag-ilunod. Lison kang panginabuhi.
1: Lison kay, ayaw ka malaka kay, kung lison ang inyong panginabuhi niya, ayaw mo ka malaka kay daghan, ha?
0: Abi ni mo, Master, kagahapon sa buntag, Master. Ako lang gidagot ang dukot, Master. Ni akong gikuha nagipabukalan ko ng tubig. Wala, tinoghong na, Master.
1: Tinoghong na. Sa pamanday.
0: Sulbad, oy.
1: Tinatabating-ating. Survival ramang dalis. Kalimutan, mga katropa. Bong, ato nga sultihan itong mga kwan. Kaling atong kinabuhi din sa kalimutan. Survival raman eh.
0: Correctness.
1: Survival raman eh ito. Ang importante niya makasurvive dyan sa pamahaw, paniunto.
0: Makaginhawa takot o Disembre pa.
1: Anak ay story. Tama. Anak ito ting. Anong niwalagay ka, Master? Niwalagay ka. Kasi hindi mo maniwang anak. Kasi hindi mo maniwang anak, be. Kwan ka, kineng.
0: Sa una, kanon na ginakaon, karon stress.
1: Ang imong pamahog pa rin ito, giusara. Pagpalihapon ni mo, di pa sure. Di pa sigurado na pagpalihapon ka. Stress pa siya kayo. Isa ba yung mga niwang anak?
0: Dali rin na yung pagpaniwang. Kato mga taba, karo nga nagrabe, no? Mga taba.
1: Isa, stress eating?
0: Sige mag-exercise. Wala yan. Hindi yan obra.
1: Namay man, kwan man lamong stress eating. Kung ikaw, nakay ka palit niya, stress eating, yun na.
0: Yes, sulayin. Yung
1: kami, kiwa mami ka palit na mo.
0: Sulayin ninyo nga, ma-stress nga magiging
1: kapalit. Kambiya tabi, kamundya, kami na rin. Ay, nako, bitaw ay
0: li. Nako, simple living lang.
1: Alas na nga, kuyon yung mga taga-radyo pa kay mga kwartaan. Kamundya.
0: Kwarta regula.
1: Kami niya, be, niya, kamundya rin. Tanaw na to. Bitaw ay, ala, lingaw rin ito, ha?
0: Ano ito, mga katropa nga, dihagit mo ba nga, at least nga sa tanang panahon, may kabalo mag-onsay tambal sa stress.
1: Oo.
0: Diba? Stress, tambal sa stress, papayat.
1: Yes. papayat.
0: Ang tambal sa stress, kaya yung mapayat ka, wa ka ikapalit, maunay nindot.
1: May magkapareha ka ni Mabli.
0: Ma-stress ka? Pagka humano stress, mapalit ka kay magkaon. Bisa kung sino mapalit, magkakaon ka. Di ba?
1: Si Mabli yung manalaysay. Tanawa, bisa din. Huwag ka din, guwapa. Guwapa o niya, kineng, dilipas stress.
0: Makita sa postura sa mga idaran.
1: Kasi may nagtanaw din, ano? Guwapa, may si Mamliya manalaysay.
0: Unsa guwapa.
1: Has ka guwapa, ha?
0: Unsa master.
1: Naman na siya. So, inalaw, tama. Inalaw. So, atong pasalamatan, mga katropa, kung sa'y naala to, karon, ining pagmata na to.
0: Si Wilma Joaquin.
1: Abota diri, ana ba?
0: Si Wilma Joaquin is stress-free.
1: Stress-free, okay.
0: Buti pasabot, ang tanang stress, nasa iya.
1: Wala na siya. Wala na. Pay na siya sa stress.
0: Ano din, Master? Kanya ka ni si Pronex nga habagat. Wagya po ni stress ni. Ito, uban si Antibok Mimbros Pamilya. May buntag, asa man mo karoon na pita. Ala, good morning. Diha ka ninyong tanan, mga tropa. Adlaw ka nun, Master, nga.
1: Uy, bis naman na
0: yun. Uy, bis na.
1: Lusan matanda niyo dali. Mas pasar ano eh. Marang magbago ng
0: Lunes. Pasabot yung master kay Huibis karon. Nadayo ng Merkulis kagahapon.
1: Has kang layo na yun. Wagi na pungan bong. Wagi na pungan bong.
0: Abi mo master kagahapon ng adlaw. Sayo pa kaayo master. Purti ng inita.
1: Ah, ina na babak yung adlaw. Duha
0: ka adlaw nag-uban.
1: Duha ka adlaw nag-uban. Grabe kayo. Grabe kayo itong kuha na ito. Murag mga sindikato.
0: Dali yan nag-comment si Mamili. Ha? Rina Pagos gahapon.
1: Si Mama, si Mamili. Si,
0: nag-comment mga gahapon, mga katropas. Mamili, Rina Pagos. Kapala, nag-comment man dayon nga. Uy, babang adlaw. Nag-uyong ina, duha ka adlaw.
1: Magani, magani, magani. Baba jo kayo kay oy ingon pa si Ma'am Leah manalay sa ibo it all you can lang gidaw
0: it pero unsa man ang it all you can niya wag ika bunga
1: kuya ni si Ma'am Leah si Ma'am Minosa kani si Ma'am Leah kuya gid ni bung kuya ni mo kaon gid siguro ni siya wag it all you can kaon gid ni siya mukaon ni kuya ni si Ma'am Leah Ma'am Leah kanang kung kaon ka ma'am apila-pila po siguro may dream mo grabe po ka ma'am
0: isa kuan lang good ma'am Lia once a week lang good ituluyukan amre ituluyukan nabagya po ituluyukan karon diha
1: sa kuan anay lang good aninyo ma'am
0: nabagya ituluyukan gapon diha karon sa may San Pedro Street
1: na itagahan diha ay
0: okay sa una
1: nabagya sa libro
0: sa una nato ituluyukan nga 99 sa una diha sa may Magallanes nato sa una
1: diha sa Kuya Ed
0: Kuya Ed ako master kay balon makasukina ng tao alcance mo ko ng ituluyukan.
1: Okay. Hindi, di may ilan man po na mong kaya. Kabalo mo ko healthy living. Kaya kaniling ka muna at mong kaya.
0: Upat, lima kakutsara humana.
1: Kabalo mo mga katropa. Ang tinay, ano ni katropa mo kang Gabri. Mura ni lead sa bulpin. Kamay rin kaki anas tinta.
0: Ayaw pag-ana, master.
1: Pero, sa tanang kaoban na mo, kanina rin ka maigtian? Auxilar?
0: Auxilar sa niyo.
1: Oh, kanina mga sapsing kay mga las kay. Kuan man kanina mga, kuya man kanina mga abs. Ang abs ni paring lar. Kuan six pack.
0: Kuan six pack?
1: Kanang dakan ba?
0: Unom kabukang kuan. Pikas o pikas.

0: Ram padada double del sur. Imam mening pans dah ini.
1: Kisah si, si, kisah si.
0: Oh, si Jitron Datu Laita Gadur.
1: Ah, Gadur. Ah, oh. Mga tengah padada. Shout out to semua tengah padada dia.
0: Okay, shout out.
1: Si Linlin tengah padada man tu.
0: Oh, oh, tama, oh. Tama, Linlin. Oh. Oh,
1: si, sila si, kuan, sila si Ayot dia. Ah, ba, si... Gunggung, mga kuan, mandapi family, sila si Sanoy family. Dia.
0: Daghan na. Mga Sanoy family, mga Bulano na.
1: Oh, Bulano na sila.
0: Bulano na. Mga Sanoy, Tinoy, Tanoy.
1: Kala, kala, kala. Ako ko si Tinoy. Alam ko si Tinoy na kalakyan.
0: Okay, Master. Kadiyot na, Master. Kaya mag-ampo sa ta, Master Roy.
1: Hala, sige.
0: Kaluyan, tas ginoong ugma damlag... free stress na tangtanan?
1: Correct.
0: Kadiyot, mag-astag atropa, standby, mag-ampo sa tabay.

0: balik tayo, Master.
1: Ah, abal. Salamat kayo na. Balik na, balik, balik, balik na, balik na.
0: Okay, maumani atong life, Master.
1: Murag panit ba? Balik-balik ba?
0: Balik. Barang naman, kana sa panit balik-balik, Master. Murag siguro na katunas, siguro na mga sa sintaan nyo, sintaan nyo. Master, ay.
1: Ayaw po siguro ng kuano, sa sintaan nyo, say.
0: Kunya katupong murag pinilo, Master. Bawa na siya mga idara, Master.
1: Murag na nga nilukot, ha? Murag na nilukot mo, ha? Paita sa na murag nilukot, ay. Hindi kailangan sila ng mga nilukot. Dapat turbuhinin nyo na. Turbo
0: mo iku andi apan laban. Oh. Bitaw ga, abi mo si DJ Love. Mm. Si em programa kagabi, daghan nag order ng turbo.
1: Ay,
0: turbo.
1: Turbo he.
0: Turbo, ay, turbo len.
1: Oh, ka. Pin turbo na tag duha ko na kabogon.
0: Na ingon pa, na pa gay. Asa ta dapat baka order ni turbo?
1: Oh.
0: Ay.
1: Diri na ka, ani na mo sa station.
0: Diri na hotdan mo diri sa station.
1: Okay, paspas ko kayo ni.
0: Dito sa atong clinic kay mas brato dito sa atong clinic.
1: Oh, pero nata diri, mas anindot.
0: Kumpara ni mo sa kuan, kung dritso lang mo sa clinic, na mas makakuha mo ito, napay libreng check-up pa dito.
1: Mm.
0: Mahibaluan pa ka kung taas ka.

0: dugo unsa pa unsay kuan diha ug unsay makuan nimo napay advice
1: si mayngon ang doktor para si Dr. Gina kuan lang naay ni print sa imong atay ay mo atay ni face pero baga ay mong naong
0: Midya man na master, midya man na. Kasagaran, naman na sa midya master.
1: Diligin na siya makakala sa midya, naagin na siya abong, hindi na mawabong.
0: Oo, kay kakana si Dato Jerry Sisbino, kabalo man na na.
1: Ay,
0: ang imong atay nipis, pero imong naong baga.
1: Dili basta-basta na, dili basta-basta na mga inaanabong ang mga matang, no? Okay, matod pa na. Kamarag mo nagyong ipaibog-ibog pa mo inom sa kuro ng kanbi.
0: Pagkalami sa kong kapi.
1: Mo, segunda ko karon nagkakapin
0: ako o something plus gold. Aba.
1: Kasama ni si John Burlado mo ni. Das digos.
0: Kanang mauni ang pinaka... avid fans ni Katropang Arnel.
1: Aba.
0: Si Jan Burlado.
1: Burlado.
0: Thank you so much. Taga kuan taga Digos?
1: Taga Sugid.
0: Taga Sugid. Og ibali mo, gibali mo.
1: Taga Sugid kay dinhi namata sa mugat.
0: Oh, naa sa mugat siya sa Sugid.
1: Oh, Sugid oh ana.
0: Unahan sa gamay sa Turil.
1: Aba.
0: Gikan sa Turil mo agi pagag Digos.
1: Aba. Di ba sa basta no, di ba sa basta gid mga inanaw nga mga mata mo kay kabalo ka unyang tataw sa pagbalik mo. Sige, Katropang Larsanyol, nag-aalingasan na?
0: Mm-hmm.
1: Di sa rin kabasa-basa. Ay, gusto man po niya ipabuhagay ng iyang nasayang naman siya balitaon niya. Sa ako man ato, ne?
0: Abin ako sa klaseng ipabuhagay.
1: Lahin po itong lahing ipabuhagay niya. Okay, grabe man rin kayo na yun. Nah, pwede mo rin grabihan eh. Ang mga tricycle driver, stagom na kayo. Niundang na mamamasero tungkol sa kamas kasulinap. Kalubungo sa ito yung kalakiha.
0: Daghanag yun ang undang, master.
1: Gusto mo lang, kung sabi ni mga undang anak be, kani may istorya ang minatunin kayo, di ba natunin makasta ba?
0: Lalim ka, master. Atong nakalabay ng katubitong sagsaga ng pagtaas, gusto mo, murag tuyo raman to, master, arong di nakababa kayong gasolina.
1: Di ba?
0: Lalim ka, sa usa ka adlaw, muuminto to, 25, 26.
1: Kunya, pilay down, pilay baba. Down,
0: 60-60.
1: 60-60.
0: Murag tabla pa yung uto-uto.
1: Di ba?
0: Administrasyon na ni.
1: Naglagot na si so, Katropang Bunga na inyo mga so, style ba?
0: So adunay mga pipila ka mga pedicab driver nang undang na. Yun,
1: kisa may kalana, kisa may kalana.
0: Salarin.
1: Be? Salarin na.
0: Ang katong salarin, ila po na master.
1: Ila sad na.
0: Ila po na master.
1: Ila po na diha.
0: Kisa salarin, ila po na at ila po.
1: Di ba?
0: So sa Lipikas Bayan master dito sa Davao City.
1: Sa Davao City. Ala pa si Alalin Boracay ang drone na og AI nag drone og AI study alang sa sayong pag-detect sa sakit sa saging, aba? Gipalambo na sa D11. Ato ng siren o niya ni Ana Libor, ha?
0: Uy, ato ng siren.
1: O niya, kaya nakamata naman si Jubit Espanyol, be.
0: Ay, kamatag sa'yo.
1: Naghihilot
0: siguro,
1: Wala, gangulungol ang tato, siguro. Gangulungol ang tato.
0: Ano nagpatato man?
1: Nagpatato siya kay ang dipin sa Davao City nga nangayo ko noong pasahilo sa kanyang kinaiya sa pipila ka mga estudyante. Sa pagbisita ni
0: PBBM. O katubito dito sa Kalina, no? Kalina National High School, man siya to?
1: Kabalo ka.
0: Asa itong napita sa...
1: Sa Kalina to. Hindi na tutulong ka naman sa Kalina to.
0: Gising-gisingita, no?
1: Dili man na niyo. Di mo makita mo nga. Puti mo ng mga bata mo. Suko kay siya, ha?
0: Oo, suko kayo.
1: Apiktado kay siya pamangita mo karon.
0: Ingon siya, why maimpamataasan? Ingon siya. Tanawa kinu ninyo ang... tinubdan nganong na ingon ana ang mga kabataan.
1: Murabaw ka nang kuan mong ba? Murabaw ka nang tudluan nimo nang mga bata ba nga ayo ka suko pero sultiya ta ka kanang mga bata na. Di wala na siya pakialam sa kuan kung buto na lang injury na sa sila pagkabata pero correct. Na feel nila bong nga ni mga komentaryo na jugo ani yon komentaryo na jugo ani yon
0: ibutang na to
1: ayaw ibutang ayaw ibutang tangago na
0: ipagpalagay po natin tagalog yun
1: lagay
0: iba yung lagay
1: kalaruhan na ba
0: ipagpalagay po natin si former President Rodrigo Duterte ang presidente ngayon pagkatapos former President si PBBM ipinadala siya sa Dahig Netherlands. Ano ho ang masasabi taga Ilocos sa taga Ilocos? Kang FPPB, kang FRRD, FPRRD.
1: Kana.
0: Ano ho ang masabi nila? Di ba magagalit din?
1: Ganun din.
0: Tulad ng dito sa Davao.
1: Ganun din yung mga gagawin ng mga estudyante.
0: Oo, tagalog
1: na. Oh, alam niyo kasi yung mga ganyang mga style na yan. Huwag niyo ako pasukon.
0: Nagka-implihan tayo mga kaibigan.
1: Dito, diyan mo, diyan na to, diyan ninyo makita mga katropa, manengeng ngon man, oo. Ultimo mga estudyante, masuko na?
0: Suko na,
1: nga, mga kana estudyante. Oh, ang ubang
0: remember, mga kabataan na pag-asa ng bayan.
1: Dili gud pong, kanang mga, gawas ana, ang kani mga bataan eh, sama sa kong kingon, ga-enjoy rin sa silahang pagkabata ni.
0: Yan.
1: Ang ilang una-una ni duwa-duwa lang, anana.
0: Master,
1: oh, di ba?
0: Ilapod na.
1: Ilapod na. Bona dia.
0: Yan. Sometimes sa pikas bahin master at tangi po ninyo din na Ayla Bunali.
1: Ayla Bunali.
0: Balita nato kay Dris Davao Region. Serbisyong barangay uban usab ang uplan kalinaw gapadayon karon sa LGU Panabo.
1: Uy, baba.
0: Gasige
1: di ka basta-basta, di ka basta-basta.
0: Ikaw master ha.
1: Di ka basta-basta.
0: Na regard sa imuha ang kuan ang taga LGU Panabo.
1: Aba. Siyempre, siyempre ato mga amigo diyan sila Charles, sila si Ate Toy Gago ni kuan. Ate Mili. Ate Mili.
0: Mamili,
1: oh, taga si Ate Mili. Labi na ginala si Mayor Joe, amigo man ginato na. Ako, sa una,
0: master.
1: During the time when I was in EBS-CBN.
0: Why you are in CBN?
1: Because his son and idol Dagol is a classmate and
0: Joe.
1: And
0: Joe
1: Rinapagos? Si Jigs.
0: Ate, ay classmate ho sila. O sa ano, sa law school?
1: Dili, sa Mirinol.
0: Abinog sa Pirido.
1: Sa Mirinol, sa Mirinol.
0: Tarong abinog classmate sila sa Pirido.
1: Dito sa Pirido. Kaya din taga-Panabo man, abot pa rin ng Pirido.
0: Remember, Attorney Jigs Rilampagos is now...
1: Board member.
0: Board member.
1: Correct me if I'm wrong.
0: But pass away.
1: pass away. Naruhan.
0: Nilabay siya.
1: Naruhan na
0: nila. Nilabay panahon.
1: Nilabang panahon.
0: Nilabay panahon.
1: Past few, sa past few days.
0: Nilabay panahon is a councilor of
1: yes,
0: Panabo City.
1: Yes. Naruhan na niya.
0: Mag in English na kayo.
1: Naruhan na niya. Basta kay kami, wala na ingon nga. Mag-ingon-ingon sa asin. Kung ano naman kayo. Dilo yung kamigo. Sige, mimikana na silang balay ni Mirjo. Okay, mag-gig media sa una. Mag-gig media sa una. Sila ang gawas. Sila may nagpista niya sa Salvation. Salvation mo nila?
0: Salvation.
1: Oh. Pato media na sila. Kaduha mo yun si Kukuan niya.
0: May pa mo kayo nagkailag mo. Kami, wag yun ang kailas ko as personal.
1: Adele, kailaw. Ano po, ikaw pa
0: ilan. Wala na kailas ko.
1: Importante niya mo nga.
0: Kaya wag yun may magkita na.
1: Paano na siya diyan? Alam mo na yun, mo na yun mga nindot kayo mga kuan ba.
0: Alam, amigo. Sa mabot na panahon, magkita mo yung personal na.
1: Time will come, people will tell.
0: Yeah, people will tell.
1: Ay, alas 5 na mong.
0: Alas 5 na yun mga katropa. Stand by mga katropa.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santone Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Balitika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madre. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Alright, balita rin mga katrupa sa itong pagbarga-barga itong
6: tulabanon! Exciting Pilipinas!
5: Alas 5 G's na gin, Master, sa itong pagpanaguban, Master. Kadiyot lang, Master. Basasa ng imuhang ko, Ade, Master. O sa
7: ato aning...
5: Looy kay sila.
7: O sa manan siya, ato aning tiradanghan na
5: ito na... Tiradanghan sila din na kay Looy man po. Doon kaya ito kay Ila.
7: Ilasan na. Ilasan na. Ilasan na. Okay, so, atirita sa ito ang mga constituents karun, Bong. Kaya, grabe mong kinailangan pagtanaw na ito, Bong. Kaya, misalik mong kinailangan sila. Kaya, ang lingaw mo nila, Alfredo Hicali, o. Good morning, mo gaw. Og bong insan na Master Talini, daog yun ta, basta santon. Ah, siyempre.
5: Affirming
7: doctor,
5: na.
7: Di ba? Doktor Lamia, uy, aba, grabe yun kayo. Ismaila si...
5: Uy, si ma'am, mahiya, mauaw ta mag-in-English, ano, kinamari tayo retired teacher gitan.
7: Oh, yes, good morning, ma'am, mabuhay ka. Oh, si Elmer...
5: Mabuhay ka, ma'am, hanggat gusto mo.
7: Elmer Cabillo, may bundang ni mo dya. Aga si Gakuta. Gatuka, mayong buntag mga...
5: Gatuka, no?
7: Mga si bungan. Gatuka. Mm. Oo, siya, mga abungan nila lang. Bong, tani mo, salamat kayo. Sa kisaman eh, muramog pilot o doon people. Kasi, muramog palito na.
5: Maras palito.
7: Gara-gara dia. Gara-gara pagkita sila. Okay, sige.
5: Gara-gara gada. Napon rin si Sir Oscar na Basilia sa PIO sa Marama, Gabukidnon. Mayang buntag diba, Sir? Obans tibok members pamilya matubay always listening in your program from LGU Maramag Information Office.
7: Aba.
5: Thank you for your informative program. Thank you so much, sir.
7: Salamat kayo.
5: Exercise tayo tuwing umaga. Exercise lagi na, sir. Kaya idara na kahapit ang mag-retire.
7: Ha? So dili na mo ato na bigyan mo kay Lars. Bigyan na ato ni kay Lars Singon sina. Ani ana kay si Lars Anyol kapanikan na pipila ka tricycle driver mga katropa sa Tagum City miundang masayro tungod sa kamahal sa gasolina. Live si Lars Anyol.
0: Live report. Gitoldukan sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ang ilang dugay ng panginabuyan tungkol sa dili na matod pa maantos ang kamahal sa presyo sa gasolina. Sumalapan ni Jerome Ontua, sekretary sa Pituda Association. Adunay 47 ka mga membro ang ilang asosasyon. Apan ining higayon na, adunay na lamang 20 kapin ang aktibo human miundang sa pagmamasahero ang uban o nangita na lamang og laing panginabuyan. Rason matod pa sa iyang mga kaubanan ang sobra kamahal sa presyo sa gasolina og dili na igo ang ilang income sa matag adlaw nga galastuhon sa ilang pamilya.
8: Almost 57 mi kabog nga mga membro diri karon, na lang gyud mi sa 20 kapin. So gani karon bag-o lang to among kauban, giuli ang unit kay garkila ka mo gusto siya. Niya 300 ang garkila. Motobil pag 400, okay. Usa sila mong ganag siya.
0: Dugang niya nga dili lamang kini nahitabo sa ilang asosasyon, kundi posible nahitabo usab sa ubang mga pundok sa mga tricycle driver sa Dakbayan sa parihong rason. Mihatag sab sa ilang opinion ang mga driver, kamahay ni kasamtangang kahimtang sa presyo sa petrolyo. Din sunod-sunod ang dako nga pagsaka sa presyo, apan sintabo lamang ang rollback. Rason nga mas misamod kaipit ang panginabuhi sa sektor sa driver sa pampublikong sakyanan.
8: Maulagi, maulay problema sa mga pedicab kay kung makulbak, gamay ka, pero kailangan kuan, mo taas ang iyang kuan. O pataas mo na ikakuan sa mga pedicab niya. Isod kayo kay makulbak, gamay niya, mo taas kagalit ang gasolina.
0: Samtang, sumalapan ni Tatay John Munoz sa dulaan 15 katuig ganyang panginabuyan ang tricycle driver. Karoon niya nabati nga wala na matod pa na mao ang mga pamaagi. Sama na lamang sa halos tagaliog ang usbaw sa presyo sa petrolyo. Apan, anaasala pala pa lamang ang pag-ubos. Butang na nanawagan nilang pundok nga to sa panghintundang ahensya o opisyal sa gobyerno nga dunggon ang ilang mga mulo.
8: Muna'y ginaingon nga buragwa na siguro ni Mama O. Kaya inangano, ang pagpataas, mas dako man niya. Ang pagbababa, mas gamay man. Muna'y ginaingon, gihangi o namo sa tanan nga mga opisyal nga hinaot pa nga inyuming tulungan or inyuming alalayan kung unsa inyong kaistorya ni ini. Kami nagkalisod naman mi. Ang among kaniadto among mapalit at 2 ka kilo karon isang tunga na lang yun.
0: Kahinom naman ni atong Hulyo 21 ning tuiga gipatuman sa Department of Energy ang oil hike price din misaka og 3 pesos ngadto sa 4 pesos ang gasolina. Gisundan kini ni atong Hulyo 28 alang sa laing 6.70 pesos nga usbaw og ning maguhay lamang human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Gipatuman ang 73 centavos nga rollback nga epektibo Agosto 4, 2026 nga nagresulta og pagkadismaya sa publiko. Walang ipili nga oras sa pagkape. Basta imo kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
7: Alright.
5: May kulang, Master, no? Ah? May kulang report ni Lars.
7: Nga naman.
5: May kulang. Kauban sa camera, Master Tanin.
7: Ayaw na kay behind the scene rata niya po nga.
5: Behind the scene
7: rata niya. Alas 5.15 na mga katropa. Adrita sa laing bahin nga. Bahin na gini. Drone og AI study alang sa sayong pagdetect sa sakit sa saging gipalambo sa D11 nalihan na si Anali Burha.
9: Live report. Nagpadayon ang Department of Agriculture Region 11 sa pagpatuman o pagpalambo sa Drone AI Banana Plant Counting and Early Disease Detection Project pinagi sa field data collection so sa kabanana plantation sa Mabini, Davao de Oro. Tumong sa proyekto nga mapalambo ang paggamit sa artificial intelligence sa pagila sa mga tanom nga saging o pagdetect sa mga sakit sa sayong bahin pa lamang. Gihimo usab sa technical team ang manual tagging o plant counting aron adunay ground reference data nga itani sa resulta nga makuha gikan sa AI system. Sumala sa DA-11, makatabang kini sa pagbaligon sa precision agriculture o paghatag og mas epektibong intervention aron mapanlipdan ang industriya sa saging sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
7: Yes, nakasalamat Anali Borja, alas 5.16 na mga katropa mo. Aliyan na mo na DepEd Davao City na ngayo o pasahilo sa kinaiya sa pipila ka mga estudyante sa pagbisita ni PBBM Jovet Espanyol.
10: Live report. Nangayo og pasaylo ang Schools Division of Davao City. Human sa gingong dili angay nga binuhatan sa pipila ka maestudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City ngayong Hulyo 28 ng kasamtangang tuig. Sa pahayag sa DepEd Davao City, gingon nga ang maong insidente dili nagrepresenta sa mga prinsipyo sa respeto, disiplina ug responsibilidad ngay lang gipalambo sa mga tag-eskwelahan. Nasayran nga upat ka maestudyante ang ilang nailangan na lambigit sa insidente o gipatawagan ilang mga ginikanan alang sa usa ka mandatory conference aron masiguro ang due process. Samtang gipailalom na sub sa counseling, values formation o guban pang disciplinary interventions ang mga naisgutang estudyante aron mapaligo ng ilang responsableng pamatasan ingon man digital citizenship. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system at loadlawa sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
5: Alright, thank you so much sa katropa ka Jovet Espanyol sa maoga detalye katong gabahin o sa mga balita mga katropa hatod ka nato sa ngadto sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kapi mga katropa ka dili lang lami, di lang nindot mga katropa, makapadasig pa kanimo panahon sa mga pagpadarbaho.
7: Yes. Santon Gold Coffee Mix. Alright. Buna limong.
5: Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita gikan sa Davao Region, gikan sa Panabo City, Davao del Norte. Dili na kinahanglan matupang mulayo pa ang mga residente aron lamang nga makadawat oga umudayo pa ang mga residente aron lamang makadawat oga serbisyo gikan usab sa gobyerno. Human nga malampuson usab nga gipahigayon sa lokal nga panggabhanan sa Panabo City, Davao del Norte ang serbisyong barangay Uplan Kalinaw sa barangay Kagaguhan. Gani gipahigayon ang maong kalihukan sa Puroka Guyabano covered court. Diin nagkahiusa usab ang nakalainlaing departamento sa LGU Panabo sa paghatag usab libreng serbisyo ug sa mga programa alang kini sa mga residente sa Purok Guyabano, Purok Mangga, Purok Buongon, Purok Lumboy, Purok Makupa, Purok Gisel 1 and 2 ug Mabulok. Subala usab sa LGU Panabo. Tubong sabong inisiyatibo nga mas mapadali pa ang pagpahapsay ug mapahapsay ang paghatag bato og serbisyo publiko pinaagi sa pagdala mismo gato sa serbisyo sa komunidad imbes nga ang mga residente ang moadto bato pa sa City Hall o sa uban nga mga opisinas gobyerno. Gani ang programa gihimo ubos sa usab sa mando sa kasamtangang administrasyon pinaagi usab ni Mayor Jose R. Rilampagos nga nagapadayon kinis kampanya sa pagpalig-on usab sa serbisyo publiko o pagpaabot matupas sa matag barangay aron lamang mas daghan pang panabuan ang makabenepisyo kinis mga programa sa lokal nga panggamhanan. Nagapakita usab ang maong nga kalihukan sa panaghiusa sa mga departamento sa siyudad o sa paghatag usgag mas dool, mas dali usab nga epektibo nga serbisyo alang kinis katawhan. Ang serbisyong barangay Uplan Kalinaw, kabahin kinis sa padayon usab nga pagpaningkamot sa LGU Panabo sa pagpalapad sa mga serbisyo sa panglawas, sosyal, administratibo o uban pang mga programa nga makatubag kinis sa panginahanglan sa mga komunidad o nakalainlaing mga barangay sa siyudad sa Panabo.
1: XFM Mindanao Reporting.
5: Alas 5:19 na bay samtang sa pikas bahin sa atong mga balita mga katropa. Sa Carmen, Davao del Norte mainiton usab nga kinog kinasingkasing nga nakiga ambit usab ang lokal nga kabanggamhanan sa Carmen, Davao del Norte sa kasaulugan sa buwan ng liwika nga pambansa 2026 ubos sa pagpanguna usab sa mayor. Gani gipasiugda usab sa lungsod ang tema nga wikang Filipino at EI ha mato pa kasangkapan kini sa panaga pagsaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon nga nagpunting mato pa sa importansya sa wikang Filipino isip pundasyon sa edukasyon pagaduki-duki epektibo komunikasyon o paglambo usab sa katilingban sa panahon usab sa modernong teknolohiya matod sa lokal nga panggamhanan. Ang mao nga selebrasyon dili lamang kini pagapasidungog sa nasuddo nga pinulungan kundi usa-usab kini kapag pamatuod nga ang Filipino mahimong epektibo nga tulay aron nga masabtan og mapuslan usab ang nagkadaghang kahibalo og impormasyon nga dala usab sa artificial intelligence og uban pang mga kaabag o kamag-uhan nga teknolohiya o teknolohiya. Gani gipakita usab sa LGU Carmen Davao del Norte ang padayon nga suporta sa mga programa nga nagapalig-on kini sa kultura, edukasyon o identidad sa mga Pilipino, ilabi na sa kabatanunan nga maoya nagapadayon o magpadayon sa pagatiman o paggamit sa ato ga pinulungan sa umaabot nga panahon. Gani ang maong pakigas sa ulog. Kabahin sa pinis at tibuokan na sundog ang kampanya aron lamang mapalambo ang paggamit sa wikang Filipino sa tanang sektor sa katilingban, samtang nagapadayon usab ang pag-angkon sa mga kausaban sa digital o teknolohikal na panahon, mga katropa.
6: Exciting Pilipinas!
5: Alas 5.22 na bahay gapon, risatong pagpadayon sa pagpanag-uban. Samtang sa laing bahin, mga katropa, ipahigayon usab sa mga school head sa Carmen, Davao del Norte o Carmen District, Davao del Norte. Ang usa ka korte sikol sa lokal nga panggamhanan sa Carmen isip kabahin sa pagpahibalo sa ilahang umaabot usab nga bag-ong assignment ubos sa ginatawag reshuffling sa mga school heads sa Department of Education. Giabi-abi usab sila sa municipal administrator nga si Jerry Nalupa nga ni hulip kini isip representante sa mayor. Sumala usab sa LGU Carmen ang maong korte sikol nagapakita kini sa padayon nga panaghiusa og maayo matupang relasyon tali usab sa lokal nga panggamhanan og sa Department of Education aron nga mas mapalig-on ang kooperasyon sa paghatag usab og dekalidad nga edukasyon alang kini sa mga kabatanunan sa lungsod. Gikonsiderar usab kini sa maoga panagtigom ang importansya sa hapsay nga transisyon sa mga school heads ngadto usab sa ilahang bag-ong assignments, ilabi na sa pagasugod bato pa sa bag-ong mga responsibilidad sa nagkalain-laing eskwelahan sa Carmen District. Gipasiug daw usab sa LGU na andam sila matupag magapadayon sa pagsuporta sa mga programa sa edukasyon o sa mga inisyatiba na makatabang kini sa pagpalambo sa kahimtang usab sa pagtulunan sa naisgo taga lungsod. Ang maong kortisikol na himo kining simbolo sa ligon usab nga panaga uban sa lokal nga panggamhanan o sa sektor sa edukasyon alang kini sa kayuhan sa mga magtutudlo, estudyante o sa tibuok komunidad sa Carmen. Alas 5.23 na bayad rigapon sa ato gapabrayon sa pagpanag-uban samtang sa pikas bahin. Gipahigan usab sa Department of Education Panabo City Division ang ceremonial nga panumpa sa mga bag-usab nga gitudlo nga mga opisyal sa school heads atul kini sa ika-20 nga management committee o mancom meeting nga gipanguluhan sa kini sa school division superintendent Jenke Ferman CISO 5. Lakip usab sa mipanumpa matutpas ang bag-o nga school governance and operation sa division chief public school district supervisor, mga principal o assistant school heads sa nagkalain-lain sa mga pampublikong eskulahan sa Panabo City. Matod pa sa Department of Education Panabo, ang maong panumpa dili lamang usab matod pagkapormal nga seremonya kundi li simbolo usab kini sa bag-o nga pasalig sa integridad, kahusayan o matinud-anong pagserbisyo alang kinis pagpalambo sa kalidad sa batakang edukasyon sa siyudad. Samtang nagdawat usab sila og mas dako nga responsibilidad, gipahayag usab sa mga leader sa edukasyon ang ilahang panaghiusa aron labang nga suportahan ang mga eskwelahan, kabatanunan og ang komun usab nga pananaon sa DepEd Panabo alang kini sa mas ligon og mas kalidad nga edukasyon.
6: Exciting Pilipinas.
5: Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, sa Kapalong Davao del Norte, nagapadayon sab ang lokal nga panggamhanan sa Kapalong sa pagpangita matud pag mga lakang aron labang mapalambo pa usab ang paginabuhian sa mga mag-uma og mapalig-on ang sektor sa agrikultura sa lungsod. Kani niadtong nakalabay usab nga Miyerkules Agosto 5 tuig 2026, nakigtagbo ang mga representante sa Asian Hybrid kang Mayor Edgardo Timbol aron labang hisgutan usab ang mga programa sa inisiyatibo nga nakatabang kini o makatabang sa mga pagpadayon nga mapauswag pa sa produksyon sa mais o sa kapalong. Gani sa pagpanguna usab sa Marketing Development Officer nga si Berne De La Torre, gipresentar aga buyback program usa kini ka inisiyatibo nga nagtumong sa paghatag usab og sigurado nga merkado alang kini sa mga mag-uma sa mais. Pinaagi usab sa maoga programa adunay kasiguruhan ang mga mag-uma nga mapalit usab ang ilang ani sa mas kompetitibo o mas taas usab nga presyo kumpara sa kasagarang merkado. Sumala usab sa mga nahisgutan sa panagtagbo gilauman nga makatabang ang buyback program sa pagdugang usab sa kita sa mga mag-uma, pagpaminos usab sa ilahang kabalaka sa pagpamaligya sa ani o pagpaligon usab sa ilahang panginabuhian. Hisgutan usab ang maong posibilidad sa dugang matupang nga pakigatambayayong tali usab sa lokal nga panggamhanan sa Kapalong o sa Asian Hybrid aron mapalapad ang suporta sa sektor sa agrikultura. Lakit usab ang pagiglantaw nga programa ang paghatag usab di kalidad nga binhi, teknikal nga giya o uban pang mga serbisyo nga makatabang kini sa pagpataas sa production sa mais sa lungsod sa Kapalong, mga katropa. Katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Mas mapadali usab batod pa ang pag-angkon sa mga legal nga identidad sa mga residente sa Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte, labi na sa mga lumad. Human nga gilusad usab sa Provincial Government of Davao del Norte, pinaagi sa Office of the Vice Governor Clarissa Hubahib, sa pakigtambayayong usab sa LGU Kapalong, ubos sa liderato usab sa Nisgo Tagamayor. Ang programa sa live birth o marriage registration, sa wala pa ang implementasyon sa maong kalihukan. Nagapahigayon o koordinasyon o plano ang mga hingtungdan aron lamang masiguro ang hapsay o organisado nga pagpatuman sa programa. Ipangunahan ni Local Civil Registry o Registrar Attorney Tratsir o Tratsir Hara uban usab sa ubang pang mga opisina nga kabahin sa maong inisyatibo aron lamang nga mahisgutan ang mga proseso, kinahanglanong mga dokumento o mga lakang alang kini sa epesyente ga serbisyo. Sumala sa lokal nga panggamhanan, ang maong programa nagtumong sa pagparehistro sa mga wala pa usab marehistro ga pagkatao o ga kaminyoon aron labang nga dili na kinahanglan mubiyahe pa og layo ang mga residente sa pagproseso sa ilahang mga civil nga dokumento. Pinaagi usab sa tukbang nga civil registration, mas dali na usab nga makaangkon ang mga benepisyaryo o legal nga mga identidad nga maoy yawe sa pag-abil sa mga programa sa gobyerno, sama na lamang sa edukasyon, serbisyong panglawas, social protection o uban pang mga benepisyo nga nagkinahanglan usab nga opisyal nga sibil sa record. Nagapabilin usab nga ligon ang paningkamot sa provincial government o LGU Kapalong sa pagdala sa mga kapakabataka nga serbisyo matusab sa mga kabarangayan, ilabi na sa mga lagyo usab ug lisod nga maabot sa komunidad aron lamang masiguro nga walay kapalungyan nga mabiyaan sa pag-uswag sa panahon. Maogi ni Master, no? Basta gani magkaduol na og mahinayon ang barangay election, Master. Ang ani gini, no? Daghan na kaayong muadto sa mga...
7: Bisan pag...
5: Bisan pag tuas kintulimbo.
7: Bisan pag lapok kayo na. Bisan pag lapok. Adto rin ginayon.
5: Pero glayo pag election, maapay.
7: Wala.
5: Behind
7: po
5: the scene.
7: Panulong ng election, bisan pag hugaw kayo ng kamot sa mga kwa na, lamanuhon
5: nila po. Bisan pag naasbasakan, mutamak pa nagbasakan, mutamak pa na.
7: Pag-abot na lang, pag mukadaog, timan ninyo mga katropa, pag mudaog ng kandidato, nga masingaan na rin sa inyo, di ba, tulo na lang ang portal bago mo mukabot sa opisina.
5: Tulo
7: na lang ang portal mo, agi pa ng sekretary. Agi pa na dito sa...
5: Bodyguard.
7: Daghan pa kayo mo kana.
5: Nakay, kuan na kay appointment, sir, ma'am. Agi ka matag bukid,
7: gayo kayo, bukid, oh, mga kanan. Kuna yung mga tambalusnos nga mga kuan.
5: Naluoy kayo, gapos, postura ho ba? Diba? Gipasaligan, gyud nga, kung ako'y inyo panaugon, anytime abli ako opisina.
7: Anytime.
5: Nagkinahanglan daga appoint
7: kada appointment. Kinahanglan nimo.
5: Ika kag bukid makik appointment ka usa ulit pagpamaagi ni anak appointment.
7: Diha lang laay.
5: Maunay say nako. Maina mas maining ipadayon ang programa sa gobyerno nga ipadulo ang serbisyo. Ato sa mga barangay, butang ay mga extension office ang mga barangay.
7: Yes.
5: Extension office sa mayor, extension office gobernador, extension office sa vice gobernador ug mga konsehal. Kana asli tuyo nga to, at least na extension office na itinudlo dito ba?
7: Nasuko na ni siya yung katulupang buong mga tropa. Alas 5.31 na buong na.
5: Utok na ito, nagawas mata.
7: Gani. Ay, rapuhin ninyo na, alas 5.31 na. Ayaw mo pag inaana ba?
5: Alas
11: 5:31 na mga katropa. Standby.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
13: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
14: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi gudom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
13: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Zantone Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
17: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
21: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
24: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
2: Exciting!
6: Alright, Buster, balik na Buster.
7: Balik na kayo.
6: Kayo nakakapi na magkagbalik niya.
7: Ah, sa pamanday, may lain pa.
6: Santon Gold Coffee Mix na.
7: Naturalmente, kay alas 5.40 na po, dirita sa ato ang Mindanao Reports.
6: Dirita, dirita ta kay Mindanao Reports na.
7: Eh, dirita ba sa pagadian ba, kaya masakiton o sinalikway nga idaran na natawa nga sa XFM pagadian na. Ani ala ang ako ang siyempre ay gina-idol. Ako idol na yun. Si Stanley Duhinyasa.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Sanggo sa langit ang galibay o pasalamat ni Tatay Gualberto Isgira, 55 anyos, taga-Buruga, Saging, Barangay Colomo, Labi, Sambuang, Rosor, Human, Magarabad. O gabing 4,000 pesos nga nabanggigan sa mga digpaminaw sa XFM Bagarian. O mga netizens nga mitubag sa panawagan pinagis programang Bullseye. Bato ni Tatay Gualberto ang baong hinabang. Dago kayo nga tabang aron magkapalit. Siya siya ang kikinahanglang tambal. O mga panginahanglanon sa inanaw-adlaw. Gipasabot sa niya ang iyang kinising-kasing nga pasalamat sa tanang ni Tabang o sa XFM Pagarian nga naguna sa pagbaybalo sa iyang kahimtang. Human madawat ang hinabang giubanan sa XFM News Team si Tatay ngadto sa PhilHealth Zamboanga Rursur din siya gipamiembro sa Yagap Program o Yagap Gamod pinaagi sa tabang ni Aral Corpus. Ginalaw sab siya sa Happy Valley Community Hospital sa lungsod sa Tambunig. Din libre niyang gadawat ang ikinahanglang laboratory test og tambal nga may kalabutan sa iyang baratian. Nagpasalamat si Tatay Gualberto sa tanang individual og mga ahensya sa gobyerno nga bitabang aron matubag ang iyang binigal nga panginahanglan. Ang maong nga balita gyud ganadto sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangapigan na, nagapagwabog, nagapagwapa pagyuga. Mabalik ka na sa mga parbasya ganoon sa inyong mga lugar. Gigan sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katrupang Stanley Duhinias. XFM News.
6: Salamat, Stanley Duhinias.
7: Grabe kayo nun, si Stanley Duhinias niya sa may Pagadian.
6: Huwag kayo siya ka ng...
7: Mayo nyo kayo ka na. Laksi kayo na ka Santon Plus Gold Manisya. Yeah. Okay, din siya.
6: Oy, police station number 4. Padayon matod pa ang locate, paglocate sa armas nga naka...
7: Igo sa Nuevi Anyos, biktima na nakakaroon ng katrobang bong sa...
6: Talandugong kahimtang.
7: Talandugong kahimtang. Aba, Lovely Toquero, pasok!
6: Lovely Toquero, sa kompletong detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
0: Nagpadayon ang ginahimong pag-recover sa San Isidro Police Station sa kalibre 38 nga pistol nga nakaigo sa 9 anyos nga batang lalaki nga si alias Vincent, residente sa Puroknyere, Barangay San Isidro, Jensan, nga natigayon ni atong Lunes sa gabi. Sigon ni Police Major Fermin Felipe Sudaypan, hipis sa Police Station 4 nakigalayon na sila sa mga partner agencies para sa pag-locate sa maong armas nga aksidenteng nakapusil sa minor de edad human nga gidulaan sa iyang higala nga si alias Jimboy, 13 anyos, samtang gadula sila sa panimalay sa uyuan ni ini nga si alias Rostom nga usa ka Army Reservist. Samtang nagpabilin sa Balay Tambalanan ang biktima nga sa pagkakaroon anaa sa ICU. Tungod iangkon ni alias Rostom nga napasagdan ang pusil, hinungdan na dulaan sa iyang pag-umangkon, andam gini makighusay. Gikumpirma usab nga anaa sa ilang kustudiya ang reservist para sa padayon nga ginahimong investigasyon sa Police Station 4 o para na usab pag-recover sa armas nga lambigit sa insidente. Samtang ang pag-umangkon ni ini nga nakapusil ang anaa sa bahay pag-asa. Mga katropa, gusto ba ninyong mapalig-on ang inyong resistensya o magpadayon ng aktibong panglawas? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Lovely Toquero, XFM News.
7: Alright, alas 5.43 na katropang bong Malay-Malay City National Science High School na kalawat ug hulga sa pagpamusil. Aba, Halilong Tabios, pasok!
2: XFM Mindanao Reports.
9: Nakahatag karon og alarma sa publiko ang gingong hulga sa seguridad sa Malaybalay City National Science High School sa Barangay Aglayan, Miyerkules sa buntag, Agosto 5, 2026. Sa pagkiginabi sa XFM News Team sa school principal nga si Pastor P. Abuela III, matod ni ini nga nakadawat sila og shooting threat nga gikaingong pamusilon ang mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12, hinungdan nga gilayon nila kining giaksyonan.
10: So ang among nadesisyonan, pagkadawat namo sa shooting ba, shooting itong i-clarify shooting threat siya para sa eskwelahan, mga giingnan kitang pamusilon ng atong mga estudyante ba, gikan sa grade 7 paingon sa grade 12, mo man ay ang mensahe ready na ang iyang katrupa, pero kita bisan to og basin to kita nga binuang ra kana, pero ato gyapong gyataga pagtagad.
9: Nakikoordina dayon sila sa kapulisan, gilak-in ang mga estudyante sa tagsa-tag sa classroom ug walay gipagawas hangtod nga wala pa nakaabot ang mga pulis.
10: Nag-request kami og sa Philippine National Police kay mao man ang atong protocol, emergency protocol sa eskwelahan. Atong gilak-in ang mga bata, wala atong gipagawas sa eskwelahan hangtod nga wala ni abot ang mga pulis.
9: Pag-abot usab sa panghapon mga estudyante, di-isolate una sila sa covered court samtang gi-clear ang mga classrooms sa uban sa tabang sa mga pulis. Ang mga BPSO usab mo ay nagsusi sa gawas sa tulungaan. Matod ni Abuela, daghang mga estudyante ang gisundo na sa ilang mga ginikanan tungod sa kabalaka sa seguridad. Rason nga pipila lamang ang nagpadayon sa ilang pagtuon ni itong adlawa. Dugang sa school principal, kini na ang ikaduhang gikayon nga nakadawat sila og hulga din ni atong Hulyo 27. Nakadawat sila og mensahe kalabot sa bomb threat gikan sa parihong social media account. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Santon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, Senilo Tabios, XFM News!
7: Alright! Alright, sige, salamat. Alin ang tabiyo sa alas 5.46 na dance group sa General Santos City nakabot sa semifinal sa 2026 World Hip Hop Dance Championship. Chris Legaspi!
11: XFM Mindanao Reports.
12: Mapasigarbuhon ang hip-hop group nga gikan sa General Santos City nga NDDU Generals sa dihang nakaabot sa semifinal round sa 2026 World Hip-Hop Dance Championship ug naghuman sa ika-14 nga pwesto nga gilusad sa Phoenix, Arizona, USA. Gikabutyag sa grupo nga sukad nakaabot sila sa Estados Unidos, naghinubra ang suporta sa Filipino community hilabi na sa matag performance nila. Kini ang unang higayon nga girepresenta nila ang Pilipinas sa international stage hinungdan abot hangtod langit ang ilang pagpasalamat sa tanang nitabang kanila aron makabot ang maong kalampusan. Minuto lang ang ilang performance apan di mabayran ang binulan nga training ug practice nila. Ang NDDU Generals gilangkuban sa 35 ka membro nga nakigbatok sa 3,000 ka mga dance group gikan sa 55 ka nasod nga naglaban sa junior, varsity, adult ug mega crew division. Nakaangkon ang representante sa Pilipinas ug kinatibok ang 6.52 nga score sa semifinals sa kategorya nga adult division. Ang World Hip Hop Dance Championship gikonsidera nga usa sa labing prestigiosong kompetisyon sa street dance.

0: sibilyan nga tono sa pagkasundalo sa Candidate Soldier Course Class 812-2026 nga gilangkuban sa 291 ka mga individual kung diin 270 ka lalaki o 21 ka babaye. Nahitabo kini atol sa oath-taking ceremony niatong Agosto 3, 2026 dito sa headquarters 4th Division Training School Camp Osito di Bahian, Malaybalay City nga gipangunahan nila ni Brigadier General Siegfried C. Tubalado, Commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade nga gipresentahan ni Colonel Warren C. Munda ang Deputy Brigade Commander. Ang maong oath-taking ceremony nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa usa ka istrikto o dinalian niya upat ka bulan niya training ubo sa basic military training o laing usa ka bulan niya orientation operation course nga gipahaom alang sa kasamtangang kahimtang sa operasyon sa militar. Ang candidate soldier course naghatag og intensive military training nga gidisinyo aron edukahon o bansayon sila nga mamahimong usa ka world class army. Andam sa nakadaiyang misyon o makahimo sa pakigubat sa bisan unsang cross-domain capable warfare. Ang mga candidate soldiers nagikan sa Region 9, 10, 11 o Caraga Region, sila malampusong nakapasar sa istrikto nga proseso sa pagpili lakip na ang written examinations, medical exams, board interviews o physical fitness test. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.
1: Alright, aha, Rosso Villafranca, salamat kayo. Okay, Bong, dito sa itong lakas pa naman po, kaya 5.50 na, Bong.
2: Yes.
3: XFM, weather update. Weather update.
2: Sa itong weather update karon mga katropa, base ka din sa pinakabag-o karong bulletin karong adlawa. Ni landfall na ang tropical storm Maymay, o gitawag ni sa international name nga Kujira, sa magsiga o magsingal Ilocos Sur, alas 2 sa kadlawon ngining adlaw o gilauman nga mohinay ang kusog usab niini ngadto sa tropical depression samtang mutabo kini sa Luzon alang sa Davao region o sa kadaghanan nga bahin usab sa Mindanao. Walay direktang landfall o diretso nga epekto sa bagyong Maymay sa Davao region. Bisan pa man ini posible usab gihapon nga adunay panagsa nga magpag-ulan o ginatawag thunderstorms, ilabi na sa hapon o gabi eh, tungod usab sa mga lokal nga weather system o sa posible usab nga pagpalig-on sa habagat sa uban nga bahin usab sa nasud. So walay tropical cyclone winds mga katropa signal ang gipataas karon sa Davao region karong higayuna o karong adlawa. So tambag usab ngadto sa mga lumulupyo sa Davao region o sa Mindanao. Padayon lang ta sa pagmonitor sa mga opisyal usab nga mga weather bulletin sa pag-asa o magmatgon kita sa kalit usab nga kusog ug pag-ulan nga mamahimo kining hinungdan sa pagbaha o pagdahili sa mga yuta sa delikadong mga lugar bisan walay direktang epekto nga bagyo mga katropa.
3: XFM weather update. Weather update.
1: All right. Mat kay bang?
2: Grabe, di basta-basta ning naning ulan, master. Okay, maunay makaepekto sa ato ang gitawag nato, master, og kuan kaning lakas sa panahon. Walay oras, master.
1: Walay oras sa alas 5:52 na lang. Salamat mga katropa. Og manabot po hon. Dugdug ta sa samang taklaw sa samang istasyon XFM Tagum City og siyempre sa programang Exciting Pilipinas. Master, inday tanini, salamat.
2: Yon, wadaig ang oras mga katropa. Musunod sa katropang Lars Anyol sa programang Express Balita mga katropa. Sa ngalan karon sa kitabang persa, live na live nga inyong nadungog mga katropa ang atuga programa sa XFM 99.1 Mati City, XFM 107.1 Tagum City. O siyempre sa mga live comments mga katropa, dagay kasalamat sa live program nato. Ngayon makita mga katropa din sa XFM 107.1 Facebook page o XFM 99.1 Mati City o iwa sa atong YouTube mga katropa ngayon XFM Tagum City. Salamat din yung tanan mga katropa. Alang kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabri. Daghang kayo salamat mga katropa!
1: Exciting!
3: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at

0: collagen, lakas, proteksyon at ganda Santhon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santhon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santhon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santhon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santhon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santhon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santhon Plus Coffee Mix Gild. Timan eh. Basta kape gani, Santhon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santhon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santhon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
3: Ang Santhon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santhon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santhon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santhon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santhon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santhon Plus Gold.
7: Santhon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santhon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Win!

0: oras, mga katropa, sa XFM alas 6:03. Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City. Niundag pamasahero tungod sa kamahal sa gasolina. Headlines. Serbisyo sa gobyerno mas gipaduol sa barangay Gupitan, Kapalong. Headlines. Sa balitang regional uyuan nga ni konsumo sa duha ka mga pag-umangkon na priso. 1.3 million ka pesos nga piyansa girekomenda sa korte. Headlines. Sa balitang international, peace talks sa Middle East parayong miuswag. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa, Alex Yana parayon ang pagsidlak. Human sa makasaysayang kadaugan sa WTA. Headlines. Og headlines sa balitang showbiz, Dennis Padilla giangkong nasakitan sa mga negatibong komento. Ang nadawat ni Senador Rubin Padilla. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express. Balita!
2: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
0: Good morning! May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo o Agosto 6, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukan, balita sa bukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumdaadlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, gituldukan sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City ang ilang dugay na pinabuyan tungod sa dili na nila maantos ang kamahal sa presyo sa gasolina. Sumalapan ni Jerome Ontua, sekretary sa Pituda Association, adunay 47 ka mga membro sa ilang asosasyon. Apan nihing panahuna, aduna na lamang kapin 20 ang aktibo human miundang sa pagpamasahero. Ang uban og nangita na lamang og laing panginabuyan. Rason matod pa sa iyang kaubanan ang sobra kamahal sa gasolina og dili na igo ang ilang income sa matag adlaw nga galastuhon sa ilang pamilya. Dugang pa niya nga dili lamang kini nahitabo sa ilang asosasyon kundi dili posible nahitabo usab sa uban nga mga pundok sa mga tricycle driver sa dakbayan sa parihong rason. Niyatag usab og sa ilang opinyon ang mga driver kabahin sa kasamtangang kahimtang sa presyo sa petrolyo. Disunod-sunod ang dako nga pagsaka niini. Apan sintabo lamang ang rollback. Rason nga mas misang misamot kaipit matod pa ang panginabuhi sa sektor sa driver sa pampublikong sakyanan. Samtang sumalapan ni Tatay John Munoz sa Dulaan 15 katuig niyang tricycle driver sa dakbayan. Karon niya nabati nga wala na namatod pa na mao ang mga pamaagi sa madalamas halos tagaliog nga usbaw sa presyo sa petrolyo o halos lapalapa lamang ang pag-ubos. Butang nga nanawagan sila o ang ilang pundok nga to sa mga hingtungdang ahensya o opisyal sa gobyerno nga dunggo na ilahang mga mulo. Mahinom naman nga ni atong Hulyo 21, gipatuman sa Department of Energy kung DOE ang high oil hike price. Limisaka og 3 pesos nga to sa 4 pesos ang gasolina. Gisundan kini ni atong Hulyo 28. Alang sa laing 6.70 pesos nga usbaw, uning baguhay lang. Kuman sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo, gipatuman usab ang og gipatuman ang 73 centavos nga rollback nga epektibo ni atong Agosto 4 nga nagresulta og pagkadismaya sa publiko.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:08 na ngatong oras, mga katropa, sa pikas bahin mas mapadali na ang pag-angkon sa legal nga identidad sa mga residente sa barangay Gupitan, ilabi na sa mga wala pa marehistro ang pagkatao o gakaminyon. Pinagi sa usa ka espesyal nga programa sa Live Birth of a Marriage Registration nga gipigayon sa maong barangay. Ang inisiyatibo gipasugdahan sa Office of the Vice Governor Paris Subahib, pinagi sa pagitimbayayong sa lokal nga pagamahanan sa Kapalong ubos sa liderato ni Mayor Edgardo Timbol. Sumalapas lang official tumong sa programang mapaduol ang serbisyo sa gobyerno nga to sa katawan o masiguro ang tukmang pag-record sa mga sibil nga dokumento ilabi na sa mga komunidad nga layo sa sentro sa lungsod. Isip kabahin sa mga pagpangandam, ipigayon usab ang usaka koordinasyon o diskusyon aron maplastar ang mga proseso, mga gikinahanglang dokumento o angay nga mga lakang alang sa hapsay o organisadong implementasyon sa maong programa. Gipangunahan ang maong koordinasyon sa ONI Local Civil Registrar Attorney Thatcher Hara uban sa mga opisina nga kabahin sa pagpatuman sa maong kalihukan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 na ng atong oras, mga katropa bagong mga leader sa DepEd Panabo City nanumpa na sa ika-20 nga Management Committee. Alang sa kumpleto detalye, katropang Mong Algabre.
2: XFM Report.
3: Ipahigayon sa Department of Education Panabo City Division ang seremonyal nga panumpa sa mga bagong gitudlo nga opisyal sa school heads atol sa ika-20 nga Management Committee o Mancom meeting nga gipanguluhan ni School Division Superintendent Jinky Firman. Si Sofaib lakip sa mipanumpa ang bagong School Governance and Operations Division Chief Public Schools District Supervisor, mga principal o assistant school heads sa nagkalinlaing pampubliko nga eskwelahan sa Panabo City, Davao del Norte. Matod pa sa DepEd Panabo, ang maong panumpa dili lamang usa ka pormal nga seremonya kundili simbolo sa bagong pasalig sa integridad, kahusayan ug matinud-anong pagserbisyo alang sa pagpalambo sa kalidad sa batakang edukasyon sa siyudad. Samtang nagadawat sila ug mas dako nga responsibilidad, gipadayag usab sa mga leader sa edukasyon ang ilang panaghiusa aron suportahan ang mga eskwelahan, kabatan-unan ug ang komon nga pananaon sa DepEd Panabo alang sa mas lig-on ug mas kalidad nga edukasyon. Katropa, siguruhan nga lig-on kanunay ang atong lawas, pagtumar og santon, vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Negros ang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita, ako si Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: DCPO Chief Agimando ang pagrumbo sa mga illegal modification shops sa Davao City kuman ang trahedya sa drug race. Alang sa kumpleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
4: Nagpagula ug kamanduan si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ngadto sa tanang station ug unit commanders niini nga rumbuhon ang tanang illegal nga mga modification shop sa syudad. Kinihuman sa nahitabong trahedya sa barangay Katalunan Pequeño diin nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon tungod sa gipahigayong drug racing sa mga batan-on. Subay sa kamanduan sa direktor, gitahasan niini ang mga nasakupan nga makig-coordinate sa Land Transportation Office ug sa City Transport and Traffic Management Office aron mapakga ang illegal nga mga motor shops ug i-impound ang mga motorsiklo nga wala musunod sa balaod ug giusab ang porma ug gigamit sa mga illegal nga lumba. Gawas niini, gipakusga na sab sa kapulisan ang pagpatrolya ug pagpatuman sa strategic high visibility checkpoint sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City aron mapugngan ang drug racing, sama na lamang sa Davao Bukidnon Road, Diversion Road, MacArthur Highway ug Coastal Road Extensions, ilabi na sa oras gikan alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Pit na sab nga misurrender ug nangayog pa saylo ang upat ka mga nalambigit sa drug race, samtang gipailalom sa hugot nga kustudiya sa kapulisan ang 19 anyos nga nakabangga sa mga biktima nga kasamtangang naka-confine sa SPMC. Diin gikumpirma sa DCPO nga pulos na kini napasakahan og kasong reckless imprudence resulting in homicide og damage to property. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Marvin Ibano, nanukagikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 12 na sa Buntag, karon sa detalye na sa Balitang Regional. Inihatod ka sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inumtado adlaw Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Uyuan nga ni konsumo sa duha ka mga pag-umangkon na priso. 1.3 million ka pesos nga piyansa girekomenda sa korte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Jao Pagutayaw.
5: FM Report.
6: Nagtingkagol na kresuhan ang usa ka uyuan nga ni konsumo sa iyang duha ka mga pagumangkon. Dihang gisilbihan kini og warado press sa patong-patong nga kasong nitong Lunes sa hapon, Agosto 3, 2026 sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang akusado giilang si alias Badoy, 24 anyos, ulitao og usa ka estudyante. Gidakop si Badoy base sa mga warado press alang sa duha ka ihap sa kasong statutory rape nga walay girekomenda nga piyansa ug 11 ka ihap sa acts of lascivious business. Kisaran nga ang korte ni rekomenda og piyansa nga 720,000 alang sa 4 ka ihap sa act of lascivious business ug 600,000 alang sa 3 ka ihap nga adunay kinatibok ang 1,320,000 pesos. Ang mga kasong naggikan sa mga allegasyon nga ang akusado ng abuso sa duha ka managsong minor di edad nga nag-edad og 12 ug 11 anyos niadtong 2023. Sumala sa investigador ang akusado nga uyuan sa mga biktima giingong balik-balik nga gipanamastamasan ang mga biktima. Ang giingong mga insidente gitaho ngadto sa mga otoridad human gisugid sa usa ka mga biktima ang pag-abuso ngadto sa iyang magtutudlo. Ang maong kaso giduso na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO nga nakigalayon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod nga niresulta sa pagpasaka og mga kasong kriminal ug pagpagawas sa mga warrant of arrest. Mga katropa, aron healthy it every day, mag-santon vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizak XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Jao Pagotayaw sa detalye sa report.
5: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Sa Pikas Bayan, katropa, dunay duha ka mga minor di edad nga nanungkit matod pa og santol, patay human makurintihan. Alang sa kompleto detalye, katropang Cheers Lighid.
5: XFM Report.
7: Mitaliwan ang duha ka minor di edad nga lalaki human makurintihan samtang nanungkit og santol sa ilang panimalay sa Barangay Luma, Kiambas, Rangani Province ning nakalabayng adlaw. Gilang maghigala nga si Alex Palmes og Clyde Glenn Tercio, pulos 11 anyos nga estudyante og residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa pamilya nga nanungkit lamang unta og bunga sa prutas nga santol ang duha aron gamiton sa culmination sa ilang Nutrition Month celebration pa nasangit sa live wire ang sungkit hinungdan na kurintihan ang duha ka bata. Una matud pang nanungkit sa bunga sa santol si Alex apan na kuryentihan ug dali kining gitabang sa higala nga si Clyde hinungdan nga nadamay. Gibisita ni Maito Mayor James Triganit ang pamilya ug haya sa mga biktima aron magpaabot og pahisubo ug hinabang. Gikasubo gayud ug maayo sa mga pamilya sa duha ka bata ang ilang gidangatan nga wala gayud nila damha. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision Next Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagsalamat ka tropang Cheers Lighid na nukagikan sa XFM Jansan.
5: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 16 na sa buntag karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod granato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong ng balatian. Pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
5: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Atong siren, katropa, ang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
5: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
8: Sa detalye ng ating mga balita, mga katropa.
9: Bagyo Update.
8: Naglandfall na ang Tropical Storm Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur at kasalukuyang tinatahak ang Northern Luzon. Taglay po ng bagyo ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour, pagbugso na hanggang 110 kilometers per hour at kumikilos pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Umabot naman sa 180 kilometers mula sa sentro ng ang lakas ng hangin ng bagyo. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte, northern and central portions of Ilocos Sur, western portion of Apayao, Abra, western portion ng Kalinga at western portion of Mountain Province. Habang Signal No. 1 naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at the northern at central portions ng Aurora. Pinapayuhan ng pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy na kumikilos ang bagyong Maymay sa bansa.
9: Express Balita.
8: Mga katropa, inanunsyo po ng Presidential Communications Office o PCO ang suspension ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Huwebes. Ngayong araw po, August 6, sa mga lugar na saklaw ng Memorandum Circular No. 122. Kabilang sa lalawigan na kasama sa suspensyon ay ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Layunin ng suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng umiiral na masamang panahon.
9: Express Balita.
8: Nasawi ang magkapatid matapos matabunan ng malalaking tipak ng bato habang nagluluto sa kanilang kubo sa sitio kay Rupa, Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Kinilala ang mga biktima na sina Yurilin Season, 22 years old, at Jesse Season, 20 years old. Ayon sa polisya, lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na hangin dahilan upang gumuho ang mga bato mula sa katabing Mount Binakayan at bumagsak sa kanilang tirahan. Dead on the spot ang dalawang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ilang araw na nilang pinapayuhan ang mga residente na lumikas dahil sa banta ng landslide at rockslide. Ngunit may ilan pa rin bumabalik sa lugar dahil sa kanilang kabuhayan. Nanawagan ng tulong ang pamilya ng mga biktima para sa gastusin sa pagpapalibing habang pansamantalang inilikas sa anak ang iba pang mga residente na apektuhan ng insidente.
9: Express Balita.
0: Balita sa international. Oras mga katropa, alas 6:20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Inihatod din nato sa Visionix Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato mga ambisyon, dapat din obremedy ato ang vision. Inamtado adlaw og Visionix Plus of Gel Capsule.
9: Express Balita sa buntag.
0: Gipaybalon sa Qatar nga padayon nga miuswag ang peace talk tali sa US ug Iran nga nakapaubos matod pa sa presyo sa lana sa kalibutan. Isgutan ni US President Donald Trump ug Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga pamaagi aron mabalik matod pa ang normal nga sitwasyon sa Strait of Hormuz. Apan gihimakak sa Iran nga wala pay formal nga negosasyon nga nahitabo tali sa kanila ug sa Amerika. Parayon usab ang tensyon sa rehiyon human naigo ang usa ka cargo vessel ug ang pagkunhod o pagka-unload sa barko sa India duol sa Yemen. Apan naluwas ang tanang 14 ka mga crew members. Nagparayon usab ang koordinasyon sa Qatar, Oman ug Pakistan alas sa peace talks. Samtang naglaom ang US nga maablihan ang Strait of Hormuz sa musunod nga mga adlaw.
9: Balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag.
9: Balitang sports.
0: Itali karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lang siya pang kama kundi pang sports pa. Para mas muligon pa ang tuhod magkasugakon bisag manglohod, mag Turbo Meal Enhancer matagudulog. Ang Turbo doon isang cup nga Maca and nga Clavo Wasca, sigurado mong pagahay sa imong pagkaikaw. Turbo! Malipay si Mrs. Noon naka-turbo si Mister. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
9: Balitang sports! Balita sa sports!
0: Katropa, nagpadayon sa pagsidlak si Alex Ayala sa international nga tennis human sa iyang makasaysayang pagdaog sa Washington Open. Di napildi niya ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa score nga 4-6, 6-4 o 6-0. Gini ang unang higayon nga adunay Pilipinong nakadaog sa WTA Tour level singles title. Tungod niini nakakadaogan, matod pa si Ala musaka nga to sa career high rankings nga world number 20. Usa sa dako nga milestone sa kasaysayan sa tennis sa Pilipinas. Sa iyang kampanya sa Washington, gipildi usab niya ang dagkong mga pangalan sama nila ni Naomi Osaka, Lila Fernandez, Lina Vitolina o Olympic champion nga si Sheng Qinwen nga nagpakita sa iyang kusog batok sa mga elite players sa WTA Tour. Karong semanaha ni Balhin si Ala sa National Bank Open sa Toronto, Canada, usa ka WTA 1000 tournament. O kabahin sa preparasyon alang sa umaabot nga US Open, ang opisyal nga player list sa torneo o torneo nagpakita sa o nagpakita ang apil si Ala sa main draw sa maong kompetisyon. Samtang nagkadako ang iyang impluensya, gila usab siya sa daghang mga personalidad o opisyal sa Pilipinas, isip inspirasyon sa kabataonan o sumala pa sa mga ulat o mga taho. Bisaka ang interes sa tinis sa tibuok nasod human sa iyang historic title run.
9: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:23 na sa buntag.
9: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis niya nga mga palangga no, sa mga nanay sab nga dili kay komportable sila magpamanit. Pulihin na kana katropa inyong sabon og Clear Skin Herbal Soap. Daw sa maaron nga magbaton tag piskay, hamis, hapsay nga pamanit. Daw sama sa baybay sa Boracay, magnusnus na mga maring og Clear Skin Herbal Soap. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Dines Padilla, giangkong nasakitan matod pa siya sa mga negatibong komento nga nadawat ni Senador Ruben Padilla. Atong siren pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
9: Showbiz News! Showbiz Balita!
10: Good morning!
11: Yes, good morning mga maring. Usa ka maayong adlaw nga Webes today. Ay nako mga maring, may depensa ang aktor nga o komedyante nga si Dines Padilla kang Senador Ruben Padilla batok sa mga negatibong komento nga ginalabay nga to sa senador. Ilabi na nga pagtawag o gabubo. Matod pa ni Dines mga maring, dili siya uyon sa paggamit sa mao nga pulong kay nakainsulto kini og walay tao nga angay tawgon og ingana. Yangyo sab niya mga kritiko sa senador nga magmatngon sa ilang mga pulong og mapabiling nga matinahuron bisan adunay kalahian sa mga opinyon. Mahinumduman nga gibatiko si Senador Ruben Padilla tungod sa pipila ka pipila sa iyang mga pahayag sa publiko. Lakip ini ang iyang komento sa one-sided ang prosecution panel sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Una na ang gipasabot ni Senador Padilla nga ang iyang mga pahayag wala magpasabot o pagpabor sa bisan unsang kampo kundi inbahin lamang sa iyang pagtanaw sa impeachment trial. Abot ang mga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Liguapa de Lemestesa. Apan ayaw ko piyansa basin magpahon maako na ka. Lahang kayong salamat. Bye-bye. Thank you for watching.
9: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
9: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Huwag mo katot naglangkob sa mga balita karong adlaw ng Webes. Agosto 6, 2026. Mga balita nga hatod ginato sa mga produktong gigamas sa Yesto Health. Nagkontabang kini katropa mga pare anon nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamughawa musunod na ang Bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
9: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
12: Kung maminaw ka sa ex.
13: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
12: Kung maminaw ka sa ex.
13: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Plus Gold.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Santo Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
12: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Zantone Plus Gold user, atong paminawon.
13: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
7: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
14: Zantone Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
14: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
7: Zantone Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
14: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hi.
0: may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

Exciting dito! XFM, katropa mo!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga kontrobersyal karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Kauban sikat tropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Karin yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye.
1: Welcome, may galas ng bagbaragubanong uban sa tulumano ng Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw, karon may galang Webes. Pizza, liyas ako, ano? Pizza, sa isna, bagay galas, bulan sa Agosto. 2026. Sangat sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Kami daw sa may gala manumbalay ka ninyo. Hangtod alas 9 lang ta. Ang tagnas buntag alas 9 kay doon na may musunod ka na to mga gala no, nga programa sa atong kapulisan. So hangtod lang ta alas 9 karon. Ako gyapon ninyo kalagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Maing buntag ka ninyo tanan sa 23 ka mga barangay. Nga naglangkob mga higala sa atong dakbayan sa Tagum, may pagpanikay-sikay sa atong mga kabaranggayan, mga higala nga naa diha sa mga rural areas. No, na may higala sa mga hilit-hilit nga mga lugar, yung marasab. Ang atong mga katropa, atong mga kaigsuunan, nga niya may higala sa sentrong bahin sa atong dakbayan. Mayong buntag ka ninyo, tanan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong pagpanikay-sikay sa atong mga katropa, diha may higala sa... mga public places or mga public place of public convergence, sama niya ng palengke, no, sama niya may gala sa may terminal o mga dagkong mga tindahan, kundiin mga higala gatapok ang atong mga kaigsuuna, no, mga point of convergence na to. Mayong buntag diha sa atong mga aninda, mga higala diha sa palengke, no, may pagpanikay-sikay kaninyong tanan diha, kumusta man. Parang kaganina ang alas 5 mga higala, doon ay pagtayog nga nabati ba. Pero murag lami pa man to ako ang katog. Mura na kung giduyan-duyan. Oo. Kay kagahapon, doon na sa pagtayog mga katropa, alas 12-14. O, diya sa may General Santos City, segundahan na sad. Murag, kung ikay taga Jensen karon mga katropa, murag ma... Lisang-lisang ka ni kalakihan.
2: Bullseye! No? Bullseye!
1: Murag nagsunod-sunod man mga higala ang ining mga... Hindi ba na matawag po nga aftershock atong... Lahigit ba na siya mga higala ang pagtayog? No? Alas 7 na, mga higala, buntag. Mayang buntag sa itong mga katropa usap diya sa may terminal area. Itong mga kaigsunan diri, mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Mayang magbalik kay Sikay, kanin yung daran.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Itong mga katropa diya mga higala sa Island Garden City of Samal. Sa mga kaigsunan, diya may gala sa may Panabo, o diya sa may Santo Tomas, diya sa Carmen, Brolio Duhali, may buntag kayo daran. Mga katropa nato diya sa may Sawata, diya may gala sa may Asuncion, Diyo Kurilia, Kapalong, Talaingod. Good morning!
3: Good morning!
1: May good morning usap sa mga katropa, diya may gala sa area sa Davao de Oro. Mga katropa nato diya sa may Laak, sa may Mawab, mayong buntag, ganyan daran. Mga katropa na to, no? Sa may gala sa poblasyon, ay buntag diha nila Ma'am Philly Feliciano, silang Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion.
3: Good morning!
1: Ang tanang mga taga-Mawab nagpaminaw diha ron. O mayong pagpanikay-sikay ninyo diha.
3: Good morning!
1: Diha sa mga taga-Nuibo, o mayong buntag sa mga taga-Nuibo, taga Panibasan, at taga-Andilit, taga-Panibasan. Good morning.
3: Good morning.
1: Laos na mga higala dito sa may Elizalde, sakop na Nismaco. Dito mga higala sa may Manlamudaw, mayang buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Pasakan na ta dito mga higala sa Tagbaros, no, paingon sa dito mga higala sa may Masara, paingon dito sa Panuraon, Yulete. Good morning.
3: Good morning.
1: Mayang buntag kaninyong tanan sa itong mga katropa nagpaminaw karoon sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye.
1: Itong mga kaigsunan usab, dito mga higala sa may Nabunturan, Montibista o Mungkayo. Mayong buntag ka ninyo tanan, diri mga higala sa may Compostela, New Bataan o Maragusan.
3: Good morning!
1: Mayong good morning ka ninyo tanan. Sa mga katropa o sab, ha, diri mga higala sa may Davao Oriental.
3: Good morning!
1: Mayong buntag ka ninyo tanan. Sa mga katropa o sab, diri sa Davao City.
3: Good morning!
1: O ka na mga katropa na tumabot sa Tobagsibya.
3: Good morning!
1: Sa mga higala diya sa Davao karon. Pero usually, diri mga higala sa may kining Tibungco area. There is Bunawan area, palaos ito sa may Buhangin area, mga higala. O diri usab sa may Kalinan area, adto na dito, mga higala, sa may Marilog. Noabot kayo nga itong signal sa 107.1 XFM Tagum, mga katropa. Sa so, mayang buntag ninyo, Dan.
3: Good morning!
1: Kung nakatune in mo karon.
3: Good morning!
1: Mga katropa usab, ha? Diri may galas areas Bukidnon, some parts of Bukidnon kundi mabot ang atong signal. Ayong buntag.
3: Good
1: morning. Mga katropa usab, some parts of Agusan del Sur. Nga maabot sa atong pagpanagumanuban, mayong morning.
3: Good
1: morning. Sa may galas ng mga katropa ka nagpaminaw ka na ito, binagi sa online. Nagasubaybay ka na ito via YouTube. No, nagasubay may galas ng programa via Facebook Live. Mayong buntag kaninyong tanan. Ang iyon na ito, katong mga nakasubscribe o nakafollow sa ito ang Facebook nga i-subscribe ang ito may galang YouTube sa itong programa ang Katropang Arnel. Na di may nagaigalang kapunang kabutang, no? Balong ko og subscribe para manina lang, no? Masap mo mudaghan.
3: Thank you!
1: Salamat kayong tandaan, ha? Salamat kayo mga igala sa inyohang pag subaybay, pag subscribe sa ito mga igalang kanilang ato sa sinamat itong live diri, ha? Ato sa ni paminaon mga paminaon ato sa ni pangitaon eh alas 7:04 na may galang dagnas buntag ayo nga magbalik kay sikay sa ato mga kaigsunan diha mga Bisaya lokop ka Bisaya anog Mindanao mga labi na may galang mga taga Cebu area no nga naminaw karon syudad man may galang probinsya alam ayo ang pagbalik kay sikay ninyong hurot mga bay kung mga katropa karon Naga tutok sa ilang may galang mga YouTube. No, may buntag diya sa areas Tacloban, Leyte, diya may galas Negros. Mga katropa na to sab diri sa may Surigao, Surigao area. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning.
1: Naota may galang na amos, kapis kayo sa panlawas karo bago na una. O kang rasyag panalangin sa tulabaw nga makagagaho may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ning laing adlaw na sab katropa laing panidasad sa itong pagpagabuhi babaw ning madanlog ng kalibutan.
3: Bullseye!
1: Ang ato mga katropa usab diya mga Ilonggo kag mga Ilongga, mga kauturan ta, mga kabyanan. Mayad nga aga sa inyo kamadamong kasalamat sa inyo wayuntad ka suporta mo subaybay sa aton nga pagpangalagad nga aran amigo ko si Kuya Tuto Villanueva Kuya To kag sa imo misis si Ate Luna kag sa bilog nga pamilya siyang Villanueva halinda sa Katalunan Pequeño sa Davao City. Mayad nga aga sa inyo kag along-along ka mo. Good morning!
3: Good morning!
1: Kag thank you!
3: Thank you!
1: Alas 7:05 na may galadag na sbuntag. Ng mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo amin na po. Agyamanak!
3: Thank you!
1: Mga kaigsuna na mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakato. Syukran!
3: Thank you!
1: Mapia, mapita, mapipia kanulangon mga pag-ari. May buntag ninyong tanan, mga katropa.
3: Thank you!
1: Ng mga kaigsuna na mga mansaka, mandaya kamayo.
3: Thank you!
1: Madayaw na buntag, madayaw na timprano, madayaw na kamda kamayo buslumon. Salamat ay kayo sa pagpaningang bayuan ni kanatan programa. Sa ito mga kaisunan di usap ng mga Tagalog, magandang umaga po. Welcome, welcome sa ating balatuntunan ng Bullseye. Nitong Webes na edisyon, isang maligayang pagbati mula kang Pangulong Bongbong Marcos.
4: I talk to my will be...
1: Sorry. Isang maligayang pagbati pala mula rito sa ating... Himpilan mga katropa. Magandang umaga at magandang pagpanikay-sikay sa inyong lahat. Naba na ang word nga pagpanikay-sikay? Usaba ka na mga igalas Tagalog, no? Tagalog ka na magpanikay-sikay, no? Kamu tanaw ninyo unsa? Alas 7, basig bunga kaday na sad. Alas 7:06 na may galadag na sa buntag. Kumusta mo riha? Mga kuan na nagluto diha mga igala. Tanawa ng inyong linungag daki basig mapagod na. Ha? Inyong mga sinugbang bulad diha oh. Ay buntag sa mga bago lang nakauli naghatod gikan may igala silang mga bata. Okay, ang mga bata bayaron sayo tag sayo ang klase mga igsuon. Labi na gyud sa syudad kay na ay mga eskwelahan mga igala nga tungaon ba? Pangbuntag panghapon. Kay di man maigo may igala gumikas kadagan sa estudyante. No, dili ma-accommodate mga igalas mga classroom. Por iso ilang gihimo na mga pang buntag nasa panghapon mga igalang mga estudyante. Gihimo nila. Mga ginikanan nga gahatod. Ginahatod magyud karon mga igala labi na kay mas maayo gyud kay ihatod labi nag naamoy kung naamoy motor, no, naamoy masakyan. Mas maayo yung ihatod ang mga bata kay usay di ta kasalig. Pero kung naamoy masaligan diha nga pwede ninyo mga igalang mapadad-an, pwede ra kaayo na mga kaigsoon ano. Okay, alas 7:07 na may galantag na sa tubag panag-uuruban sa tanang mga namahaw. Di ang may paghungit, may pagpamahaw mga kaigsunan. Welcome Pakos ginang inyo mga igala, mga kuan diha, mga radyo, mga TV, mga speaker. Kaya magsugod na ta, may gala sa tulungan ang Bullseye.
3: Bullseye!
1: Check attendance na may gala, Marina Donio, mayong buntag.
3: Good morning!
1: Morning, sir. Idol, wala yun ko na late karon.
3: Good morning!
1: May nakila 7, mag-yod atong ato ang mga gala nga sa nisugod.
3: Bullseye!
1: Sige, si... ingon si Marina Donio, gwapuhon man di ay kagamay, idol. Gamay ra gani, no? Si... Romishal, good morning. Gadrobang Arnel. And Aguanta Party List, good morning sa lahat. Magandang umaga.
3: Good morning.
1: Si, sa pamani, Ruel. Basta-basta si Ruel. Good morning, Gadrobang Arnel. Maayong pagpangapi diya. Tanan, watching from Plaridel, Misamis Occidental. Si Jinalin, Jinalin Acaso. Good morning, Kadrobang Arnel. Watching from Ayungon, Negros Oriental.
3: Good morning!
1: Kauban sa kung mamag papa. Maing buntag niyo dito nan. Si Badiha, 1913, present na po, Boss Arnel. Shout out sa akong pinalangga nga Juliet Bisan na... Bisan ko nung magayagala to CR. No? Magdalag radyo. Sabi naman yun na. Madungog lang ka. Uy. Miyembro na podming duha sa Aguanta Party List, boss. Mayong buntag diya.
3: Good morning!
1: Grabe naman ginoy. Si Eufrasinia Babael, mayong buntag. Sa pamay, Mrs. Derebe. Good morning, katropang Arnel. Guwapo ka kaniad tong bata-bata pa. Bungot sa ito'y. Kaya lang ha. Kalamig kayo sa kape, mga igala, no? Santon Gold Coffee Mix na. Nga to? Guwapo ka kani atong bata-bata pa. Hala, kumusta sa tanan miyembro sa Aguanta? Karon na, namaot na gid iron. Marina Donio, Jocelyn Tipon, Elizabeth Navares, ayaw nga buntag riya si Sunny Tamsi. Basta-basta. Oh, good morning, from Taguluan, Misamis Oriental, si Salomited Mars. No, mayong buntag from England, laay na jud kaayo ang impeachment. Sir, puro way klaro. Di pa nag utingkay sa ilang mga tawag ani mga ilang mga ebidensya. No? Wa gihanay daan, no? Wa ma murag wa masuito mga higala ang witness sa ebidensya nga yang gibitbit. Si Pedro Cosare, mayang buntag sa mga katropang tanan, Idol Arnel, og sa mga nag-agwanta. Nag-agwanta lang mong paminaw de. Elit yung Sean, mayang buntag. Elviro Gaso, tama ba? Gikan sa Tanhay Rizal. Tanhay Rizal? Tanhay City, Negros na de. Tanhay sa Negros. Jesse Luzarito, mayong buntag sa may Kabakungan, Nabunturan, Dabao de Oro.
3: Good morning!
1: Mayong buntag! Kang Noel Lieses. Good morning!
3: Good morning!
1: Carlito Taganahan, Anali Lara. No? Si Nathaniel Codera, mayong buntag.
3: Good morning!
1: Bro Milan Olog, good morning!
3: Good morning!
1: Angela from Kuwait, good night daw, good night.
3: Good morning!
1: Nagabi iman sila ha. Ellen Malasarte Chu, mayong buntag. Harold Salang, mayong buntag. Diyan sa may New Sambog, New Corilla, Davao del Norte.
3: Good morning!
1: Diyan bagay gala kang Nancy Camilo, mayong buntag diyan ma'am. Si John Rambos Mindanao.
3: Good morning!
1: Harold Salang, Pimping Tanchado, Montesilio, mayong buntag.
3: Good morning!
1: Si Keith Berry, makonvicted na si Sarah. Naghatag sa imong relo. Mao ba? Sure ka nga si Sarah gahatag sa akong relo? Lamias kapi, oy. Ingon ang basher ba nga? Si Sarah kunoy gahatag sa akong nana man po. Ang atong basher duhog daghana. Naay sa Facebook, naay sa YouTube, naay sa Facebook. i-retrieve lang itong akong picture nga paghatag ni boss aning ako ang relo. Si Sarah, gagatang sa akong relo. Bungot sa ito eh. Dahil lang ako sa aning tunga-tungaon akong kape mga higala. May mga piko. Masya baga convicto anakit biri nga kanang inyuhang mga witness way mga klaro. No? Tawar ako to na IBG, pakita na ko niya mga higala. Nga niangal pati mga katropa si pati mga higala si Senate Presiding Officer Chis Escudero. Nakabantay nga nung puro man mali ning inyuhang puro diskrepansiya baga kaigsuunan. Nga nadiskubrihan mga kaigsuunan nga ang katuli ay kang kinsan eh, Merigris Piatos 70,000 worth of medicine.
2: Bullseye!
1: Luya no? Og madayon ang ilaha mga higalang pangamuyo nga mga konbikto mga higala ang vice-presidente. Makonbikto siya mga higala gumikan sa iyahang gumikan mga higala sa iyang kamaayo. Gumikan mga higala sa iyahang pagtabang atos pobre mga kaigsuunan. Grabe. Alas 7:14 na. Grace Tagupa. Pa-shoutout po kay Julie Pukot. Ayong buntag na kang Julie Pukot.
3: Good morning!
1: Sige, basahon sa natin na mga mensahe. Magkaya na. Si Carl Maturilias. Good morning, sir. Sige, Jogog. Paminaw ni mo. Taga Davao, sir.
3: Good morning!
1: Mayong buntag niya. Si Roldan Dias, Japan.
3: Good morning!
1: Good morning! Aguanta Partilis watching from Japan. Ohayo gozaimasu.
3: Good morning!
1: Amping niya. Rebecca Pabiliaran Palen. Mayong buntag. Good morning, Sir Arnel. Diri na lang kong mati sa imo kay malipay pa ko. Mayo pa. No? Kaya na bang mga basher na kumay galamoy kasakit ang buot, pataka na nagpapasangin. di ko musugot mga igala nga kanabitong pasangin lang ko. Eh, ang kong relo daw, gihatag daw mga igala ni Sarah. Kada, taon-taon. Ipakita na ako ninyo. Oh, kisa naghatag sa akong relo. Kay, naman eh, dapat tayo mag-program tayo, may galanin na mag-relo. Kay, bisag ko siya nalang may galay, makita ni ato mga basher. Pag-ana na to eh, murag nindot siya grilo. Ang damay na yung mga tawanan. No? Biyabi ninyo mga igala. Muna na kanindot na sa XFM. Katunang ato mig Singapore. 1 year na karon. August mga kaigsunan. Kamitan ng mga manager. No? Gipanghatagan may mga igalatag sa kabuok rilo. Sa among amo. Sa among boss and CEO mga igala sa Y2H. Muna ay klaro diha. Pero tagaan tamog resibo. Tagaan tamog resibo mga igala. Masig mo ingon mo ba nga istorya na imo resibo katropang Arnel. Na ay UR na. Na ay resibo na mga igala. No? Asa ni Palita. Oh, sa mga naas Singapore diyan, abay mga taga Singapore dire. Nga naminaw. Oh. Sila da sa Mustafa. Oh, kanang ilado diyan baligyan nag relo. Sa may Mustafa. Nadia. Diyan ni siya. Carlito taganahan maing buntag. Ang ibig sabihin ng panikaysikay, ano ang inyong ginagawa sa Tagalog? Ama o ba? Mag-exorcise tayo tuwing umaga. Alas 7:17 na may galantag na sabuntag si Jesse Lozarito, Jans 1028. Good morning, katropa ka rin. Good morning, bud. Lily Pipito, good morning. Sir Arnel, have a wonderful day. Watching from Japan.
3: Good morning.
1: Uy, kumusta diya sa Japan? Ang say weather diya karon? Ohayo gozaimasu sa itong mga kaigsuna mga Pilipino nga nada may gala sa Japan. Bads Badong. May buntag ni Muria Badong.
3: Good morning.
1: Oh. Si Rodel Pascua, lain na pong adlaw dong para sa mga comment nga way mga klaro. Si Donny Pumbo, good morning Sir Arnel, attendance from Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Good morning!
1: Si Wilma Flores, mayong buntag. Si Yang Chen, Taiwan chapter, Aguanta Partilis, Katropa. Ah, basta. Mayong buntag niya, ha?
3: Good morning!
1: Si Numhar, diya sa may Tituan, Sambuanga City. Buenas dias, amigos. No, diya sa Sambuanga, this day Sambuanga. Den of Thieves, mayong bunda ka tropang Arnel, palpak yapon ang wakwak nga si Kapunan. Aguanta Partiles Osamis City Chapter. Nasuya lang na sa imo, nasuya lang na sila nimo, Sir Idol. Ilang utok, ikalawang na alams na ko, basta bangag supporters. Si Gabriel Tanoy Magbutong, may buntag dia sumay Mati City. Si Geraldson Dumandan, good morning Sir Arnel, I'm watching with my co-workers in water drilling from Pulumulok. Oy nades, Pulumulok karon ha. Notchil Neb, good AM doll, akong bagmuni-muni no. Work Bagyo may habagat from Cavite. Aguanta Partiles comment konti impeachment. So man nga pagkakuanan ni Notchil, no? Ramon Habinar, maing buntag from Butuan.
3: Good morning.
1: Rosalinda Alacre, maing buntag. Si Benji, Benji Jewers Claude, maayong buntag. Merlin Herbosa, maing buntag. Gikan may galas labangan.
3: Good morning.
1: Si Noli Kuana Kaunan, o gikan mga igala sa Davao, o maayong buntag.
3: Good morning.
1: O gisa pa may di ang mga igala, nabasa ko na ni mga katropa. Sige, kay alas 7:19 na may galan, dag na sa itong bagbanag-ubanuban. Marayon ta sa unahan, may galas sa itong tulumanon ang bulsay.
3: Good morning.
1: Ato ding sugdan dayon mga katropa kay Webes Rabaron. Para dali na ta mga igala mahuman.
3: Good morning.
1: Now, kagahapong adlawa, mga kaigsuunan, unsay requirement sa Aguanta Partiles? Ang imong sitwasyon. Ang imong sitwasyon, maunay requirements sa Aguanta Partiles. Good morning to Barry Cowland. Cowland, tama ba? From Australia. Ang imong sitwasyon karon magahigala, maunay requisitos sa pagpamimbro nimo sa Aguanta Partiles. Kaya mo mangin na may gala tong gitukod nga kapunungan nga sa una may gala ang atong kuana na kanang voice over na nagagwanta ka ba sa imong kahimtang karon? Pues ayaw nagkabala ka ari ana ang pundok alang kanimo. Pamyembro na sa Aguanta Partiles. Wadyo kayo makuha din eh, kaya puro rin ni Aguanta. Alas 7:20 na may galantag na sa tumbag mo nag-uban-uban. Good morning to Barry Kaulan again, no? Thank you. Vlog ni Idol, good morning. Naglanog-lanog ka din sa Tibalog sa shop na Minaw Tanan Mekaniko. Nako, salamat sa balita, mahimuot mi maminaw. Salamat yung amping mo sa inyong trabaho niya. Og kining do your job excellently para magbalik-balik ang customer. Mga igalay ni sekreto no sa trabaho o kini mga igala kuan nga kasaligan ka sa tao. Buhata ang imuhang ganang imong gitawag nimo craft kanang imong ka imong expertise ba. Buhata nga kanang matinud anon kay kanang uban bitaw bisag unsaon nila mga igalag tumbling unya. Mangilad og customer. Gyapon na mapawag gyapon na. Pero batinod anon ka, mga higala sa imong himo, mahalag na agwanta ka diha mga igsoon, mulampos ka yun. Rodney Talisayan, may buntag, ikan may galas, Mandawi City. No, naminaw, membro daw ni sa Aguanta Partiles gyapon. Ang tanang mga member, may galas sa Aguanta Partiles sa Luzon, Visayas, o Mindanao chapter.
3: Good morning!
1: May buntag. Si Masing Mike, may buntag. Sir Arnel, kadaadlag yun kon, minaw ni mo. Si Alex, sato si Alex man? Alex Paradero, may buntag from Antipolo City. Nazario Biler. Greet doon niya ang asawa nga si Josepina Biler. Dion Ibarra, may buntag. Og si Eman Moreno. Buntag ni Muriakol. Kumusta man murag ipit ng barangay na toro na. Ivilo Bini Merito. Good morning, sir. Minaw kos imong programa. Aguanta Partiles. Bullseye ba niya itong programa, ha? Kanang Aguanta Partiles grupo na. Grupo sa kahanginan o grupo sa online. I-follow lang ninyo ng page, anak. Wapag yun na mabutangin ni Gabriel Ocuan ba? Saan naman i-content na ito, anak? Sa mundo ba ito ka-busy, ani? Marcel Paxley from Minglanilla, Cebu Chapter, Aguanta Partiles.
3: Good morning!
1: Mayong buntag niya. Alright, dito may gala sa ito ang hamubong pag-ampos bulsa. Hindi kaya pa nato kalimutan mag-ampo. Kaya punta mga katropa kay para mas sani, mas indot ang atong adlaw. Isalig kaya pa nato sa labaw magkagagahom. Ang tanan mga higala na itong buluhaton karon as samanta paingon sa may mga plano nato ubanig yun na may galag pag-ampo mga kaigsunan. Kuntag di mo RSP Dave o si Rodrigo Gripo mayong pagpaminaw.

0: Uban Sikat Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Pinamdami ka nun ay mga higala. Ngan dautan mo sana ay nininkatiling ban gumikan. Kaya mga tao ka nun ay mahimong kamataro may gala ng yugpus lamang.
0: Sikat Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sama ko sa paigala, kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Welcome. Welcome, Miguel, sa itong pagpanagumaduban sa tuluman ng Bullseye! Adlaw karoon, Miguel, ang Webes. Pizza 6 na sa bulan sa Agosto 2026. Magkuyog dang to las 9 buntag, mga Miguel. Ato na rin sugdan, mga katropa. Asa man ka sa Minglanilia Dapit. Sa manipakuta na ni Marina. Mabuhay ka, Sir Arnel, watching from Antipolo. Makalingaw yung ka. Birahigyo na permis, cleariring. Kay Kupal, kayo ng... ay, si Siha na. Si Evilo Benemirito. Lansar na lang ka agwanta. Dili lang ko, Sir. Kay labad kayo na sa ulo, Sir. Mabitayin ko nila nga, kanang agwanta party list ko, no? Maayo ko, no? Kuhan? Pero, yelay, pabili lang na to ng mga ikalang grupos kahanginan. Kay, nako! Dugang-dugang kas labad sa ulo, na. No, Alfredo Dangkog, mayong buntag. Minaw, Midris Bohol. May buntag ninyo riyan. O si Rodrigo Gripo po, may buntag. O si Witik Paharis Labtik. No? Amo aderi Antos Partilis po. Paparihara na, parintira pa. No? Pabaraya, Antos Partilis. Lian Masadlan, good morning. Watching from Santo Tomas. Pasoutot nila Uncle Arsi Simon nga naghaloblak. May buntag ninyo diha. O si... Isagani kay Juka Madum.
2: Good morning.
1: Basta-basta ning atong mga pinakakusgan, mga igalag, pinaka mga gwapo, mga gwapa nga mga uyuan.
2: Good morning.
1: Si labi na si si kuan diya, si Tio Imbik Madum, di ba sa basta ni? Mo ni ang pinaka idol na ko ni kay tao na ko ni mura ni sana ni? Kuan kanon ni veterans moves ni pero alas 7:28, magaigalan tagda sa tubag managubanuban. Kamayang buntag diya sa tanang mga madom. No, diri magaigalas dakbayan sa Tagum. No, ang uban siguro, makailan ako. Pero mag-ila-ila rata, puhon. Puhon na. Ang ako mga kaila ra, kina sila Tio Imbik Madom ra diri sa may Domingo Village. Ay, kuan diya sa may Luyo, may gala sa Litran. Alas 7:28 na, magaigalan tagda sa tubag managubanuban. Si Wansa, mayong buntag, idol, mamahaw ta samtang nagtanaw ni mo. Shout out sa Midri sa bahala na diha ang Ginoo magdesisyon basta solid Duterte me Cebu. Sige, mayong buntag diri si subay gibutan ta tunog pangan. Si Mahona Di Pablo, mayong buntag sa Dasbantayan Island Cebu.
2: Good morning.
1: Si Alfredo Villaber, katropa, mayong gisena ko video sa imong program. Salamat, ako itong tanawano niya.
2: Good morning.
1: Marina Donio, Lansad og Senador. Ay, di ko Ginoo ko, santil mo. Deta na. Maparihat ang Erwin Tulpo, ana. Ayaw lang. Mas mayan ang komentarista na ta. No? Marieta Cajes, mayong buntag. Jen Lariosa, Sir, please ko shout out ni Florencia Liliosa dire sa Bohol, nagtan-aw nimo. Oy, salamat.
2: Good morning.
1: O, may buntag diha ni kisan ni Florencia Liliosa o Lariosa. May mong gibutan diri sa imong comment. Si Eman Moreno, apike jud ko lang 2028 mo lagi kay gikalingawan naman sa nila may gala karon og no, ining mga kongresista may gala, wa'y lingaw diha. Nga namang yun nga, kung paburs tao, kung trahon man yun ninyo. Paras may galaan ng elections barangay. Nga nalipay naman yung mga barangay ka ay sa wakas. No, makapahuay na gina mong kapitan nga tapulan. Ha? Makapahuay na gina mong kapitan nga sugarol. Makapahuay na gina mong kapitan nga talamaji. Ay, sa wakas. Mapulihan na yun yung mga barangay kakawat. Ay, salamat. Sa wakas, matanggal lagi na mong barangay kupitan. Kay last term naman niya, naghulat naman lang nag-eleksyon. Nga sige na lang kasibog. Ganon sige magkasibog. Kay, kanon ay mapun mga galag, diskitahan na ng mga kongresista, isibog. Ganon sige magsibog na. Kay gasto ko no, mga igala. Kung man ginay rason, maggasto naman kunta kay ang na may eleksyon karon kining barm. No election may gala sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim in Mindanao. No gasto ko no mga gala. Oh, kay sa isa ka tuig kaduha na election. Pura magyapon ang iskuta na may gala. Iyato na 2028. Mag-election na 2028, masamot ya gasto. Kay nationwide na. Kunya iyato na po nila may gala kuno sa November 2028, isamot ya gasto. Yung sama na nila pag-spilling mga isoon. Oh, yun sa niman yun sama ninyo na. Oh. Naalam mo yung plano, naalam mo yung mga daotang plano. Kana timan, eh ninyo na kanaw, kanang mga nag-duso na silang ridon, sila sa patong mga tawhana. Kana ka nang nagpasakag kaso, may gala kang BP Sara, mausan na mga tawhana. Dili gusto mga higala nga na barangay election. No? Pinuod dito? Alas 7.31 mga higala. Asa naman tong tahiuno ang baba mga higala de Cebu. Taga Cebu de kuno ning isa sa ato mga basher mga igala pikas man kuno ning ngabil ni.
3: Pinawa.
1: Ha? Taro nga comment ako kay basig duhaon ko nang pikas mo ngabil ug makita ta.
3: Pinawa.
1: Basig ka nang tricycle ngay mong gi-drive drive ba ipaguyod ta kana do.
3: Ayya.
1: May bagag ginom kag Santon Gold dia malipay ba ko. Kaysa mo comment kag pataka dia. Tagay kong comment niya ka ng makaingontag, braita ni tawhana, oy. Ayun ang mga kailan ako ane, no? Iyong bito ko ninyo, insurekto. Ayaw mo kumpiyansa, kaya na yung mga eye in the sky na ko. Basig ka ng buyog na nagatubang sa muha karon, nagtuo kag buyog na. Ay, kuha na nga ka ng kining CCTV na nako na. Ha?
3: Pinawa!
1: Di lang kumuingon, kaya na ako na yung usakabasher din mga egala nga pikas.
3: Pinawa!
1: Pikas ang ba-ba bagay son. Pero nga daw, ah, kabasig maduha ng pikas, ilahos ko na sa imong lubot na imong pikas.
3: Pinawa!
1: Laksiyon ko, nag-ikalo ko na sa imong ulo ng imong abil. Wa malagi ka mo pakita ron. Alas 7.32 na may galandag nasa tubag ba na gumanuban? Oh, balik-balik na mga komento mga igalang, may mga klaro. Ramilo Castro Mayor, ayong buntag, dalang mga burit. Sabi mga burito, hindi no, si Evilo Binimento, good morning sa akong anak na asa DENR.
2: Good morning.
1: May buntag, Munina Bulanon. Good morning, sir, from Surigao City.
2: Good morning.
1: Oh, now, arita may gala kay nagapadayon pa mang gihapon, no, kinibagay galang impeachment nga laay na kayong paminaon. No? Nainindot kayo nga pangutana mga higala si Senador Alan Peter Cayetano ngadto sa ilaha mga kaigsoonan, no? Pagka nagasto ba mga katropa ko no sa dili angay gastuhan, pasabot ba ana gibulsa? Like for example, abi nimo. Kining kwartas gobyerno mga higala, no? Kining kwartas gobyerno mga kaigsoonan. Pagka intended siya mga higala niya ng butanga, mojo na imong paliton. Bisan pa mga higala og maayo ang imuhang tumong gani nga butang na nato mga higala kining kwartaha palit gid ni glansang. Bagi na nakabutang di mga higala, no? Ipalit gid ni glansang mga igsoon. Nya karon kay gamit kag utok. Huna-una nimo mupalit tag glansang usaon na nato ni glansang i. Kining mga ulo ni insurekto mo yato i dukduk ani. Ha? So, ang imong gihimo, nagpalit kag martilyo. Nyo man nakabutang dito sa listahan nga na yung martilyo paliton, lansang raman. Oy! Di bas, kung ano imuhang gihimo? Technical malversation. Oh. Imong gi-divert ang fund nga pampalit lag lansang. Anong gipalit ni mong martilyo and you will reason out. Saan man na mo ng lansang gawin martilyo? So, may dok-dok na mo dia. Among mga ngipon? Mag-isi ning among mga baba, papariha atong ka-drive-drive og tricycle dito Cebu, may galang ari ka-comment.
3: Pinawa!
1: Ha? So, nipalit na muna. Ah, di na pwede. Di na pwede. Oh, mali na. Oh, kay giingnan mo nga lansang repalito na nun, malit mong martilyo. Ano na? Muna po utana ni Senador Alan Peter Cayetano ba nga? Pagka gigamit ba o napalit dito sa, like for example, gipalit og tambal, paracetamol ra giingon, gipakapinan na lang po na mong mipinamik. Pagkaingana ba, pasabot magibulsa, no? Daghan mga higalang mga diskrepansiya nakita, no? Daghan mga higalang mga kadudahan, mga kaigsuunan sa tinubagan. Yet even mga higala, ang presiding officer na kaingon ngadto sa auditor, ang daming mali. Di ba? Mao ni mga higala ipanghinambog nila. Oh, ang daming mali.
2: Bullseye!
1: Cubs, maayong buntag ka ng mga bashers, wala sa ayos. Mga bashers, palitan na to na sa St. Oga St. Peter's Memorial Plan. Ah, social ra kaayo na, Cubs? No? Social ra kayo na. Social ra kayo na, Oga, ipa St. Peter pa na to. Dali ra kayo na, misahan ra. Alas 7.36 na, may kinadag na sa tumbag pa na uban. Misahan, pero requiem.
3: Ayaw!
1: Baita. Sige, parayon ta, may kala. Kagahapon, no? Ano tibag ang witness nila? Niya, doon ay mga interjection or interdiction, mga higala, gikan sa kini mga senador, no? Na isa din nga, nahimuot ko, kung putong nasend ba ito na ako nga, si Soto. No, giingnan siya mga higala. Soto ba to? O, giingnan siya mga higala ni... Amot lang na siyan ba ito na ako? Papangitaon ko ito ron. Giingnan siya ni Senate President, Presiding Officer Chis Escudero nga, well, it's good nga mo tingog usa panagsa para ma-break po the time, from time to time imong paglingkod. No?
3: Ay!
1: Insulto kayo ito ba? Sakit kayo ito. Lagi, sakit kayo ito. Pero kanya lang, unahon na lang na ito ni mga katropa. Paminahon siya na ito ang inyong pinaka-idol. Ah, kay gibatikos karon mga higala, gisaway karon o gi. Dunay mga komento. Ini mga higala si Mr. Bindalo, no? Erwin Tulpo, mga katropa. Labot na sa confidential fans. Bira na! Ha? Imo na!
2: XFM Katropa!
4: Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay ng mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential fans sa OVP tulad din na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
5: Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
4: Silent? So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
5: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor permitted.
4: So,
1: tanawara na may katawa. Oh, ang interpretation ni Erwin sa silent, pwede. Ang tawag na may gala, it's neither allowed nor prohibited. No? Wala gibawal, pero wala sa gitugot. No? It's neither allowed nor prohibited. Pag imong buhaton mga higala, no? Pag imong buhaton mga kaigsunan, nabakay sayop ana wala. Ngano man? Silent man ang provision para ana. And you cannot be ano mga higala held liable for a matter mga higala nga wa gibawal, wa sa gitugot. Oh, wa gibawal, wa sa gitugot mga kaigsunan. Sige, padayo ande Erwin sa imong pagbati, no?
4: I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang Confidential Intelligence Fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos,
1: McDonald? Gwapo ko kay kag-utok, Queen? Nga no ko no, nga wa panguta, wa ko no magayagala, kinihingi panguta na, giila-ila ang true identity ni La Piatos, ni Nuba, ni Chippy.
3: Ay,
1: confidential gani, mga higala. Mau gani na nga, na dili man siya niya ang confidential, dili i-audit, dili i-liquidate. Pero gihatagan siya gliway, may higala. Kanang ginaisgutan nila nga circular diha. Nga, like for example, pwede ba mo gamit ang alias? Yes! Silent ang circular ni Ana. But pasabot, mga higala, bahala ka diha. No? Basta mapakita ni mo giunsa ni paggasto ug na yung mga reward din ha mga higala alang sa mga tao nga nakahatag og certain information mga ingana, mga kaigsunan, bahala ka diha, imuha na ng trabaho. Oh. So, kani mga kaigsunan, no? Sa tirada, siguro may nalang po baka tingog. May nalang po lagi mga igala kay init na po siguro sampot si giglingkod. Sige, padayon Erwin.
4: Mickey Mouse at iba pa.
5: Katulad nga po nung sinabi ko sa aming previous sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
4: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
5: Yung compliance audit po kasi hindi po, wala po siyang particular period. Kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations.
4: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
5: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
4: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya, yung kanya ay i-audit ninyo yung kanyang paggastos ng intel or confidential fund?
5: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan...
4: So it's periodic, it's not random.
5: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
5: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
4: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon.
5: Hindi, wala po akong personal knowledge about the status po nung... since hindi na po connected sa ICPAW.
4: Okay, so hindi... Dahil hindi ka na connected sa ICPAW, so wala ka ng... pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
5: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong cover.
4: So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
5: Yes po, Your Honor.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
1: Manas yan. Okay.
2: XFM Katropa.
1: Alas 7:43 mga higala. Ang iyang punto diri usa, no? Dapat ilailahon daw to mga confidential names. No, kadto mga higala ang mga alias-alias dapat siron mga higala ang tinuod nga identity. Kabunay tubagan ay kapoy.
2: Bullseye.
1: Sige, isunod na to mga higala igsuon. Eh, doon na po yung laing punto, may galang igsoon. Kira higab.
2: XFM Katropa.
6: The border, honorable.
7: Kasi kahapon, nabanggit na si attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol doon sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon.
1: Taas ba na agab, no? Taas ba nga pila ka minuto? Agam mo buura? Ha? 5 hours? Sikas na rin eh. Ano mo conflict of interest man na ba nga? May man kung si Pua mo igikasuhan. ang punto ni Tulpo ba ni Rafi nga kay bright ko nung abogado si Pua. Tinuod mo na, no? Oh, bright nga abogado si Pua, pero di ba na mag-conflict of interest nga si Pua may gala sa una? No? Nakang under BP Sara, di ba kuno na mag-conflict of interest? Ano mag-conflict of interest man nga di man si Pua mo i-impeach na di? Si Sara, man. Sige daw, padayon na daw. Unsa may nasuda ni nila eh. Luma-luma manig pang senador ning mga tawhanan eh.
2: Bullseye!
1: Sige, gab. Padayon.
7: Sa ano natin, pinag-usapang confidential funds, when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makapag-usap sa kanila.
1: What do you think, Mr. Pusenio? Ang naong na-turni po. Sige.
6: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case.
1: Oh, tanawa. Sa'yo, nakain correction mga higala ni Chis Escudero. The respondent, Senator Tulfo, is not Michael Poa. Nalimot ka nga ang inyong gi-impeach diri. Si Sara, anong hilabtan man ni Munas Poa, ang abogado, manapya. Sumilabot ni mong nagtrabaho na sa una kang Sara. Naturalmente, kuhao ng Sara nga naman, trusted eh. Lain po kay kuhao ni Sara ng abogado, si Luis Tro. Ayaw! Ha? Kisa na gusto ni Mutulpo ng abogado ni Sara, si Ridon? Si katong sa kabata sa to? Si katong idol ni Gab? Si sa kato, Rinico? Sana siya nga kan kabataan? Kabataan? Kabataan niya, mga tigulang na. Kabataan partilis, yung mga nagrepresentar, mga... Ayaw! Sorry. Mga tigulang na. Ay, pag kanang kabataan partilis, tanggalon na lang ito na. Tanggalon na may igala sa kongreso, pulihan na o kagwanta. Okay, mga nila nga, nga naman ang, kiso man ang, sino yan? Congressman Arnel Cortez. O ba't ka naka-t-shirt? I represent the Aguanta Party List. Maudi ay, no? Ikaw pala ang nominee, yes. I am the representative of Aguanta people. Kabataan! Kabataan Party List. Oh, kabataan, saan ang kabataan? Ikaw. Sino ka? Representative ko. Ram, kabataan Party List. Pila edad mo? 40. Bungot sa ito eh. Kabataan man unta. Mura naman na mga higala ka ng, tinga ka ng mga leader-leader ng mga League of Filipino Students bitaw. No? Mabot na lang 20 ka tuig. We graduate mga higala sa UP. No? Rabing kontrata. 5 ka tuig raman tang kurso pinakataas mga higala. No? Gawas og mag-abugas siya ka, magmedisina ka, abot na mga na po. Mga kaigsyon ng birog mo, bachelor's degree lang ka niya, 4-5. Abot na mag-20 ka tuig mga higala, estudyante, magyapon. Ay, sa ito, pwede, okay, rag up, gikan dito sa pagka-kinder, paingon mga higala sa ilang pagmastiral. Alas 7:48 na. O, tanawa ni Tulpo. Pataka yung tuplok ni mga higala ni magsuon eh. Adi ba ko no mga higala wa man mo gibuhat anang samtang nagsigig pinangutan anay ng mga abogado pag suwat

0: of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this
1: Correct.
0: case.
2: Correct.
1: Okay. Say conflict, ana, nga si Atty. Pua is not the one being in trial. So may conflict, ana, Erwin. Sige daw.
3: Ngayon, pwede nang...
1: Wala na. Oh, sumpaya na eh. Siya nga, I rest my case. Char. Ay, nako. Ginagmay lang ako. Ang kining sintido kumon. Alas 7:50 na may galandag na sa tubag. Para kumano-mano, kining bahinatot ka ninyo may galang sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mga kaigsunan, dunay mangustina, dunay garlic, dunay ampalaya, malunggay, og spirulina, mga igala. Kini nga mga sangkap, tabang kaayo. Labi na mga igala sa mga katropa na ito diyan nga media. Mga Shacops Media, ikaw John Jampon, media na ka? Media bitis? Ikaw, likado kayo na ba? Abot nga nung karoban na huna na may laing sakit ning tao? Mag, so, na lagi ba? Magkita mo sa mga imong amigo, okay kayo, ang pangutana, musta ba? No? Musta nga sa itirada ba? Anong pangutana? Karon makita mo sa mga amigo. Taas kang sugar, bay. Wala yung pangutana ba, no? Taas kang sugar, bay. Ano ah, kasulti man ka? Nigamay man imong guwan, bay. Nigamay imong mga bukton.
2: Pino ka!
1: Nga, mutok-tugaok pa, bay. Di nalagi. Mau ba? Bisag paaminon? Di nagyad, no? Kay tinuod na mga igala kanang taas ng sugar makaapekto man sa imong sa inyong kuan labing-labing ni Mrs. Kay ang imong kuad mga si tawagan na Ralph, libido. Oh, imong mga hormones ya apektado man ang mga kaigsuonan por iso samtang bata ba mga igala. Banat mo dia ano? Ay mo ga kumpiyansa dia kuan. Kay sus kinuo ko sayo ra kay mga igala ang diabetes uban 40 pa. Wa na igana na unsa. No? Nagdungan mo katao ang kalibutan niya, muuna siya kamatay.
2: No? Ayaw!
1: May tinodoy, apektado na may galas diabetes. No? Una-unaon ni mo mga igala, ang tao may gala nga doon ay diabetes, kapoy, lami, maghigda na lang pirme, matog, no? Magsilpon-silpon, may gala, mauna ilang ako. No? Kaya kung inahan bito, badlongon ako, mga kaigsunan, kaya alas 9 pa itong niagi, itong bago siya giatake itong 2020. Ahuman, pag ako mag-atake. Metformin, mga maintenance. Ang mga alas 9 pas buntag, makatuog na. Ako muna, makasamot ni mo. Makasamot yun na. O, mo itong yundangan na lang niya itong mga metformin. Add to na lang siya mga igalang maintain karon. Santon Gold na lang. No? Santon Plus Gold na lang. No? Kaya pag mutirada siya itong mga ipang resita, muluya naman ang samot.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Una ka mo, dihay mo kumpiyansa mag Santon Plus Gold ta, mga igala. Mapalit naman na sa mga butika sa inyong lugar. Ina ha, Santon Plus Gold niya. Pangitaag yun, ang tatak nga yes to health. Kaya basi katagan kaglaing Santon diha. Basi katagay, Santon mang gihapon ni sir, kay kuan man ni Mangustin. Dili, pang, ina nga katong na ay, katong yellow ang karton, unya na itatak nga yes to health, no, nga green. O, muna yung pangitaon mo, yellow ang karton, gold ang color, nga na itatak nga yes to health. Ayag kumpiyansa niya kay basi katagan kag mga dahon diya sa kuan. Utot-utot mga gisod, mga dahon sa utot-utot, gisod may galas kapsula. Okay. Narabay tirada ko ba mga butika na mga igala? Ano man? Amigo mang guni lang tag-iya tong mga herbal nga way mga lisensya. Oh. Amigo man lang tag-iya nya or naipadangog mga igala mo nang ingnon dayon nga. Pag nay mangita og ingani nga herbal, ingna lang nga kani gwapo ni. Kining amo mo i duso. Oh, na may mga ingana bay. Ikaw gyud mga higala ang pag-demand nga Santon ako kato yellow ang box na itatak nga green nga yes to health. Maribel Nosal, naaba diri sa gawas sa Pinas ang Santon sir. Yun lang no. Unay problema kay wala ni sa gawas sa nasod, ara diri sa ato ang mga higala sa Pilipinas. Asa man day ka nga nasod? Kay kung makaan ako dadaan ta ka. Sige lang, makadto kog lang nasod mga higala sunod tuig, sunod tuig. Mga 4 years from now, kanang makagraduate na ko, madto kog lang nasod. Magdadyo kog sa Santon mga higala. Merlita Argilies, good morning. Betty Puntejos, good morning. Watching from Cebu City. Pwede ra na sa arthritis on senior. Yes, ma'am. No, Betty Puntejos, ma'am.

0: pwede kaayo sa mga dunay gihambin nga mga kining mga nerve problem, kanang arthritis nerve problem na. No, nerve problem na bagay so. Muna bitaw karon kun anay mga tusok-tusok ay China dai ka ma'am Marbil Nuzal. Apurya buyag lang pud ma'am kung herbal imong isgutan, kanang herbal may gala champion ng China ana. Pero kung gusto gyud kag santo, duay problema kari kag Pilipinas, pwede kaayo. Pero kung yung kag herbal ma'am, murag sobra rabig herbal. Rabig herbal ng China. In fact, muna ilang gi-promote sa ilang mga tao. Kaya mga traditional nga pagpanambal, mga igala, di si giglaan ng mga medisina, mga igala nga. Giikan sa Europa. Usually good by igala sa China, no, ang ilang ginahatagabagdagan, kaya ng traditional, mga igala nga pagpanambal. Kaya maayo maguna. Alas 7:55 na! Bullseye! Arayon tabi kala sa unahan, dinigyan punta sa tubag para kumaduban sa tulaban ng bullseye o sa dugan pa mga igala na ito mga tubiko. Now, kini mga igala nga ito ang hisgutanan karon, no, naglibot na magyod ni mga igala sa impeachment. At doon ay mga pipila mga igala ka mga puntos no, nga ginapasabot mga igala no, sa witness and with the interdiction of usab mga igala sa mga senador. Kini gitumong na ito ni mga higala, aron nga, mas masabta na ito. Usabay mga gipanghisguta nila diha. At umaminaon kini mga higala ang pagpasabot usab mga katropa sa tagakuha. Unsa man ang ginatawag nga, neither allowed nor prohibited. Wasag gitugot, wasag gibawal. Sa ito ba pwedeng buhaton? At usayron mga higala kining nasampit may galang at topiko. Sige daw ka.
1: XFM Katropa.
2: Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias? Eh?
0: Pariyara ni Katugang kuan nga niya. Erwin, mamaura na sila may gala.
2: Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
3: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
2: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
3: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa IGFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
2: So bawal ang paggamit ng alias?
3: The circular is silent po.
2: Okay.
0: Lahat po ni siyang tirada, no? Bawal. Dili gani bawal, dili wapod gitugot. Ayan na lang, tanggalo na ito na siya, mayigala ka ng it's neither prohibited nor allowed. Ang sulti sa circular, wa man siya mga higala mo kuanog mga pulong ni ana, mga igsoon, why provision ba? So bahala ka diha. Nganong kitagaan man na mga higala og lugway? Nganong kitagaan na siya og room? Nganong kitagaan og leeway? Kay, no? Confidential man siya. Kung gihatag ni mo na dito sa imong agent, kung asa ka nakakuha information, ang common sense mag-dictate ni mo, sunugon ba na ako ni akong ahente? Ako ba ni panganlan? No? Ako ba ni ibulgar? Pahibawon ba na ako ang kuwa ni kinsa ni sila? So ang common sense ay magdikta ni mo. No? Ang ilang mga punto mangod diri mga higala nga nganong gamit man ning mga andilim, no? Piatos. Nganong gigamit man ning anya? Ang ilang kabuang aron lang gyud ma-prove mga higala nga non-existent gyud ni, pero kabalo na gyud sila nga non-existent ba? No? Ato tatag 1 PSA mangutana tag ilang birth certificate dito sa pagkabutang o birth certificate na wala man na mahimugsos kalibutan ng mga tawhana. I mean kanang pangalan na ba kanang nay tao ana mga igala, of course nay trabahante ana, pero ang gigamit niya alias made up, buhat-buhat ba, himo-himo lang ba niya naman aron niya pamanalipdan mga igala ang iyang tinuod nga pagkatao or identity. Kay lagi ang iyang trabaho delikado.
1: Bullseye!
0: Panalitan ka ron, agent ka mga higala, naghahatag ang impormasyon kalabot sa mga rebelde. Oh. So, ang imong hunahunaon di akanunay, bisan ang imong trusted friend is worst enemy. Muna imong hunahunaon kanunay. No? Pag ganaa ka sa ingana nga trabaho, even ang imong amo, no? Pwede kang ilaglag. So mauna may gala nga, usually ang ilang ginahimo mga kaigsuunan, no? Ang ilang ginahimo by mag-usab gyud og identity pag naa ka diha. No? Magkuan ka, no? Mag-sopronyo, Sopronyo kulikot. O, mga ingana, ang mga pangan. Muna na'y mahimo ni mong ID. Muna na'y imong mahimong ilhanan. Mga kaigsunan. Nga naman, panalipdan ni mong imong tinod yung pagkatao. Nga naman, pwede nga madamay si pamilya ni mo, higala ni mo, unsa ba. Nga naman, because of the nature of your job. Muna, sa akong panabot ha, muna nga, maunay wisdom, nga no, nga, ang circular, wala siya may gala nag-specify, ana, to give room ni ana may gala nga reality. Nga, posible nga, muhatag ka og kwarta or services in exchange of information, nga, essential information, but confidential, no, gikan sa ingani nga mga tao, pero di ni mo pwedeng ideklara ang iyang tinuod nga pagkatao. No, nakita na may gala sa circular. Pero ang gusto ni nila, gusto nga ipabulgar. Ano ba yan? Sige daw, be. Bada yun, Gab.
2: Kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan.
0: Kisa may nagyong bawal? Silent gani, mga igala, silent ba? Unsaon pag-apil anang og volume ang paliton sa product dalhon diri sa Australia? Nindot yung pangutana na Sir Alfredo Hicali, sir. I will explore that. Unsay maayo ana sir, no? Kay murag mahal man siguro magpada, mga igala, sa. Pangutana ko sa kuan ining mga courier diri ano sa Pilipinas. Abot man siguro ng LBC di ba? No, sa kuan mabot ba na gab ka ng mga LBC, mabot na og Australia? Abot, no? Okay, kung pwede, ipadaanan na ito, hire tag wak-wak isaw niya. Ato pa nilibiron o sa tawagan niya, Santon, may galat sa gawa sa nasod. Or ako na distributor, Gab, sa Santon sa gawa sa nasod, Gab. hurot naman ang Arias Pilipinas, na distributor naman sa mga distributor sa Santon. Wala ko, gawa sa nasod, Australia ko. Oo. Oh. Sige, padayon.
3: Based on that, kasi ang katulad nga po nung sinabi ko, document-based po kami. So wala po kaming way to determine if this is an alias or not.
2: Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao.
3: Yes po, Your Honor.
0: Tawa? Bikil-bikil ba, no? Oh. Pagitaan yun nilang lusot, nga even ang paggamit ni mong alias, mali. No? Ingon nagkaroon ang COA nga, well in general ang among assumption ani pagipasa sa amo tinuod ni, no, basta dai resibo na ingana among utana na pud ni Bam karon, pero in general di ba dapat tinuod ga tao. Oh, dapat tinuod, wa man question, tinuod ga tao man tong gadawat, di man gyud tukag. Dili to espiritu. Tao gito, mahikap, mga igala, mahikap, mahagkan, ma... No? Pwedeng idulog. No? Tao gitong tinuod. Ang pangutan naman ko diri, ang kining pangan ba? No? Kining pangan. What a question, mga igala, tinuod ba itong tao? Tao na sila. Di na sila mga engkanto. Tao na sila. Kining pangan lang. Anong kaniman niya pangan gigamit? For confidential reason, for security reason. Hindi ba na? Say, kung ba na? Lison ba kayo na sabton? Mas pwede na dire sa China or Hong Kong through LBC ang delivery, Sir Arnel. Ngayon si Maribel Nosal. Hala, kontakan ninyo akong Facebook. Kining katropang Arnel Cortez kay magsabot na kung sao na kay mas maayo na bulto manggod. No, ang pagpadala anak kay kung ginagmay, alkansi ta anak, no? Kay basin og mas mahal pag pagpadala kaysa kantidad, pila raman taon, barato raman ang Santon. Barato raman ang Santon, oy. No? Unaw ni mo, mas barato bago na kaysa ubang herbal, pila ragoy Santon, 15 ragoy kapsula. Ang ubang herbal, 18, 19, 20. Ang Santon, 15 rabaya. No? Affordable ba ya kayo na mga higala? Yeah, ato lang ang kontaka ko ninyo kung sa inyo pamaagi ana kay magistorya ta. Sir Alfredo di sa kuan, no, sa Australia, og si Ma'am Maribel Nosal. Sa kasagaran ko, no, sa gawas is DHL. No, DHL. No, sige, ato nang i-explore. Reina Panes, mga angbo man mga tawhana. Sige daw. Sige daw, pag asit-asit unya tinuod ya pangalan ang gamita kung